0: na containment zone sa Hungary og luwas nga makagawas ang maong mga livestock samtang subli usab nga gipasalig sa DA ang ilang padayong kaakuhan sa pagsiguro nga dunay bastante nga supply sa karne dinhi sa Pilipinas aron malikayan ang tumang pagsaka sa presyo niini. Samtang sa foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos og 64 centavos, Canadian dollar 43 pesos og 90 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos og 86 centavos, Australian dollar 43 pesos og 11 centavos, Taiwan dollar 1 peso og 91 centavos, Korean won 4 centavos og euro 70 pesos og 55 centavos.
1: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Giday ni kani actress model Andy Agaman ang iyang kani partner nga si aktor Jake Harsito sa ilang mayong co-parenting setup sa ilang nga anak nga si Ellie. Mato ni Andy nga nagtinabangay silang duha aron nga magiyahan ang husnong pagpadako sa ilang anak. Gidugang pa sa actress nga dako usab iyang pagpasalamat nga tukang Jake sa gugma niini sa ilang anak.
2: We have a really good co-parenting relationship and I'm so grateful to have him as my partner in raising Ellie. But we're at the extreme difficult level. You know, we have a teenager. I feel like every teenager's parent can relate. So I feel like us really getting along and seeing eye to eye is more inevitable at this stage more than ever. We love Ellie so much. And when we were still together, he knows how badly wanted to be this specific type of parent. And he hears me and just like really holding on to what we know of each other, what kind of parent we both wanted to be. Sadly, we didn't end up together.
1: Modelo Andy, ang pamahayag ni kani actress Modelo Andy Agulman.
0: O karon sa tong Magnum Sports, Sobling mag-uban sila Pinay tennis star Alex Iyala o American tennis player Venus Williams sa umabot nga double tournament sa Washington DC Open karong bulan na. Makauban sila ni Iyala o Williams sa Tulsa Bad Hamburg Open sa Germany diin sila ang nakabanti sa quarterfinals. Dugtong niini managsamang nangandam karon ang druha alang sa mong torneo. Samtang una usab nga mingon si Iyala nga dako nga butang alang kaniya nga ikauban si Williams sa dula kinsa 7-time Grand Slam single champion. Hisayran nga ang Washington DC Open nakatakdang sugdan sa Hulyo 27 ning tuiga. Mga higala, nabati ang kinatibukan detalye sa itong Magnum News Express karong adlaw Domingo, Hulyo 19 tuig 2026 o garon sa itong headline review. Magnum Lokal, Mayor Clarice Suy planong dungagan pa ang mga scholar sa Dakmuyan. Magnum National, Senate President Sherwin Cachalian dunay ipatuman nga reforma sa Senado. O sa itong Magnum International, 14 ka mga tao patay sa padayong pag-atake sa Israel sa Gaza. O sa itong Magnum Business, DA, sobling gitugot ang pag-import o karne gikan sa Hungary. Magnum Entertainment, kani actress, model Andy Agaman, gidaig ang kani partner nga si Jake Ejercito. O sa itong Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Iyala og American tennis player Venus Williams subling mag-uban atol sa Washington DC Open karong bulana. Mga higala, palag i-like, share, follow our page Magnum Live Instagram, Magnum Live 99.9 og Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan in lamang sa usa ka gawas ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod sunod Domingo, alas sa tong Magnum News Express, kini yung matig balita, Magnum, Chingin Tarina Enriquez.
1: Og Magnum Jane Luna.
0: Uban sa tong mga Magnum's writer, Lani Delgado, April Borjao News Manager, Aileen, ako rin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 8:07.
4: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom og DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder,

0: Nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up ug 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer. Sir,
1: daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
0: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra Sabi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drug Store, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
3: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: It's 8:16 on Magnum Radio.
5: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP,
4: Magnum, Songs of Praise.
6: Holy, holy, holy.
4: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: It's 8:28 on Magnum Radio.
1: Time check was brought to you by Cilio Idol Hot Dog.
2: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
3: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas, inom matagal. Now sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and Jeditox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang Jeditox Plus.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
12: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Das bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik, sabi ng butikin sa
2: yung DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
10: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Diapers. From day to dandler, EQ tinyo mo.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: So, di Ranita, napad po pong tuhog. Sakita, gini ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhog. Pagkabalo nga ko nga, naligi ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Nag-iinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas gina itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
12: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado, Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa padlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
18: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Clinica de Alternativo Medicina Marina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica di Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica di Alternativo logo.
21: Let's go!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
24: Gusto ba ninyo og hashtag Hopecore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Rhea, Hindi, San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Diyan din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan Life Extension D3 mga 2 months nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Detektibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
25: Din hika na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
28: Magnum Songs of Praise. Magnum Songs of Praise. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store. Birch Tree.

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
3: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipago.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Newstar
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw na ko og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iberry gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
10: BDX

0: epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Happy! Everybody is happy!
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
15: Draw me nearer.
14: Magnum, songs of praise. Magnum. Songs of praise.
16: We exalt your name.
17: We exalt your name.
14: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Michael Moraydeo, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Nakita na ba ni mo ang sign, Magdon friend? Nga, basin ka muna. O, oh, diba? Basin na na-sign bitaw nga, oy kani. O, oh, na-sign ang kami na. Pwede na may moment kaming duwa. Sao na lang, good may gala na. Good morning sa tanan mga Magdon friends. Mayang buntag sa tanan may gala. Welcome sa atong programa. Ang Magnum Instant Request may gala. Siyempre, kaoban inyong Magnum friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-ubanta hangtod sa alas 11 sa buntag mga igala. It's a beautiful Sunday. Medyo gloomy. Medyo ano, dili init may gala at palibot karon. Medyo patsyada itong palibot may

Gala, oh, kada pitong lami mag walking-walking. Mag-walking-walking karong panahon na may gala kay walay ano, di kay init, di ba? Ganina to, pero karon unsa ka, no? Kumusta ka karon may gala kay ganina pag gawas na ako, uy, patsyada ka ayo itong panahon no, medyo gloomy. Pero kada pitong feeling niya mo, murag, di man sa mag-ulan, gloomy lang. It, ano lang siya, kanang medyo ano siya, landong may gala na. Anyways, it's a Sunday, July 19, 2026. How are you today, mga Magden friends? Naot pang tanan na karon sa maayong panglawas may gala. Samtang naminaw karon sa atong programa. Oh, atangya sa bang may gala? Atangya itong mga naguna mga musika karong nga buntaga. Ini sa atong programa may gala. Og syempre sa itong mga Magden friends nga karon lamang nakamata. Uy, good morning sa yung tanan. Agoy, ganong karon lang ka nakamata, Magden friend. O, nabilar ka, Magden friend. Asa mga nag-nightlife kagabi eh. Ay, unsao na lang gina. Nag-nightlife ato mga Magden friends. O, karun pa nakamata. Ang uban actually, huwag pagid kamata may gala. Kaya kadlawan naman nakauli. O, karun pa, karun pa itong tulog pa karong panahon na kay nabuntagan. Agoy, nabuntagan ato may gala na. Anyway, sa mga ano na ha, kanang muatuway na sa simbahan kay maminaw sa misa. Og mga maing balita may gala. Og sa mga magsimba na diya, amping mo mga Magden friends yung paglakaw. Og sa mga unya pang hapon mo simba, okay ra gapon, di ba? Pero ang uban mga Magden friends, mas ganahan silang magsimba sa buntag. O kaysa sa gabi. O ana ang uban may gala no? Ang uban sa buntag, ang uban mas ganahan sa hapon. Ang uban sam kay medyo ngit-ngit na may gala ay magsimba. O, di ba? Sa uban, ingon sa uban, mas tiyada daw sa buntag. Mas tiyada sa buntag na magsimba para fresh na fresh pa. Presko pa kayo. Then after nimo magsimba, dagan pa ka pwede mabuhat, di ba? Pwede na ka mag-grocery, mag-banding-banding with your friends, your family. Kay ano man, nakauman ang kagsimba, di ba? Nakapangayo na kagpasaylo. Nakapangayo na kagpasaylo, Magden friend. So after sa pagpangayo, nakapangayo na kagpasaylo, may gala, tad-taon. Magbuwan tapos diliba ayo. Okay, nauman nagsimba niya, naglakaw-lakaw niya, naka-story-story, nakalibak. Ano ito? Nakalibak kag yung mga silingan ng uban pa. Balik ragap ng sala, may gala, no? Diba? Saan man ganyan, no? Ang uban sab, kay gabiin na mo simba, kay para... At least no, kung nakabuhat sa mga di maayo karong adlaw before sila matulog unyang gabi eh, kay nakasimba naman, at least nakapangayon nagpasaylo. Diba? Okay. Anyway, sa mga Magden friends ato nga ng laba, maayong buntang sa inyong tanan.

Una may gala ala panglaban na kay Ugma Manday na Sab. Paspas ra bang adlaw may gala no? Paspas kay oras. Then pila lang ka oras sa Sab may gala Lunes na. Oo, dali ra kay adlaw may gala no. Karon medyo relax pa ka gamay kay Domingo man. But Ugma na Sab, agoy trabaho na Sab dani. Oh, trabaho na Sab ta may gala kay paspas kayo ang adlaw, di ba? Karon kay medyo ginaw-ginaw pa, makaginaw pa ginagmay. But Ugma, ay sure na. Trabaho na Sab ta may gala, no? Trabaho kita kay mora man atong ano, panginabuyan may gala. Sab lang so, kung dato kay ka, dagan kay ka, ano, mga businesses, dagan ka mga, ano diya, mga, dagan ka kwarta, okay ra kayo na yung nana, ano pa. Pero unta'y kwarta may gala, so, tuloy-tuloy ang kumbate. Ay, labi na Ugma adlaw may gala kay Monday na, di ba? Munang, ano lang, kumbate lang yun, ha? Anyway, sa atong pagbalik may gala, ha? At ang atong talagsaong pangutana. Uy, natay talagsaong pangutana may gala, ha? Pwede yung tubagon may gala, ha? Eh, para maka-exercise po datong mga brain cells. Atong mga, ano diyan, medyo ipangtaya na may gala atong mga brain cells. Unsao na lang. We have something from Freddy Aguilar with the Estudiante Blues right here on Magnum Radio 99.9 number 1.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Exxon ang detect 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang detect 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-detect 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayandioro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Delivery! Maria Jose!
4: Is that box really mine?
3: Surprise!
4: Why are you inside the box?
3: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
5: Borrow up to 90% of your savings.
3: No processing fee and get fast approval.
5: So you should
4: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
7: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
8: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX 500.
9: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo o himsog na atay.
10: DTX 500.
9: Adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: Highly recommended sa mga eksperto.
9: DTX 500.
10: Pabalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
4: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, o minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
13: Nagana na, Marioy. Nga nung dili na lang ka magpalit, Mari.
4: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglapat. Bad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay ini guman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
13: Wise jud ka, Mari.
4: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
13: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
14: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, matay ka butangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul,
8: i-DTX 500 na!
7: DTX 500,
8: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
7: DTX 500,
9: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Juni P. Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong kus. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
11: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.

0: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. That was something from Barry Manilow with I Write the Songs and Nisikat ni sa tuig 1975 pa may gala. Uy, taon-taon ng mga Magnum fans, no? Kaling kanta, but sa karong panahon na may gala, talaga po madunggan sa mga radio, di ba? Ilabi na dirisab sa Magnum Radio. Kaling kanta ni Barry Manilow with I Write the Song. So, di ba? Para na sa mga fans ni ano di, mga hilig sa songs, mahilig sa songs ni Barry Manilow may gala. Oh, at least nabati nyo yung favorite singer, di ba? Anyways, balik na mga Magnum friends sa atong programa gyapon. Ang Magnum Instant Request. Sa mga Magnum friends natong naminaw pinag sa atong website, ay nga pagpaminaw sa tanan. Ang atong website may gala, kung wa pa ka nasayod, ang atong website is www.magnum999.com. And syempre, sa mga adunay social media, na Facebook mga Magnum friends, unya, magsilagulat-hulat ng matagaanong iPhone 17 ni Ivana. Ay na mo expect ana may gala kay murag ano na lang siguro na talagsar kay na may tabo gid siguro na. So Magnum Live mga Magnum friends, i-like, i-follow, i-share ninyo para updated mo kanunay sa mga naguna mga balita, impormasyon ug daghan pang uban. And syempre sa mga naminaw sa ilang mga radio set, mayong buntag, hurot sa iyong tanan. Good morning mga Magnum friends, ha? Sa tanang mga naka-tune in dia sa ilang mga sakyanan o sa ilang mga sakyanan karong panahon na while naminaw karon. Bayang morning sa iyong tanan mga Magnum friends niya, ha? Sa itong mga taxi drivers, kanunay kapaminaw sa Magnum. Salamat kayo sa iyong makanunayang pagpaminaw sa Magnum Radio. Si ano daw, si Joseph diya sa may pinikitan naminaw karong buntaga. Good morning, Joseph. Huwag lakip na daw si Inday nga iyang uyab. Agoy! Nanom din ni uyab si Joseph. Good morning nga. Salamat siyang pagpaminaw di ha. Happy Sunday, Magnum Gilbert. Ay, happy Sunday po din mo di ha, Magnum friend. Salamat ha sa iyong pagpaminaw di ha, Magnum friend. Wala may pangalan niya pero salamat kayo ha sa iyong pagpaminaw di ha. Huwag sa mga, uy, napay mga nag-inamog kape karong panahon na oh. Magnum Gilbert, kape-kape-kape ta, kay medyo bugnaw ang palibot. Uy, nangapi atong Magnum friend. Gikan ka na kay Double J. Double J, good morning naman niya. Salamat sa iyong pagpaminaw sa atong programa, ha? And syempre, alas 9.38 na. Dirita may gala, ha? Sa atong segment, ang talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.

0: atong talagsang pangutana karong Sunday may gala para kanimo Mike Dunfran. Uy, naminaw na siya, oh. Para kanimo Mike Dunfran, asa may mas sakit nga walay ni tambong? Ato'y balik may gala, ha? Para kanimo Mike Dunfran, asa may mas sakit nga walay ni tambong? So, walay ni attend, walay ni bisita or something. Ito'y balik ka para kanimo Mike Dunfran, asa may mas sakit nga walay ni tambong? Sa imong kasal o sa imong haya? Ato'y balik ha? Para kanimo Mike Dunfran, asa may mas sakit nga walay ni tambong? Way tao nga nito nga may gala. Sa imong kasal o sa imong haya? Kanang sa panahon nga namatay na ka Mike Dunfran, why ni bisita? Para kani mo Mike Dunfran, asa may masakit sa duwa? Ang walay ni tungha sa imong walay ni tambong sa imong kasal o walay ni tambong sa imong haya? Ana, may gala ha. Mo kana atong talagsaang pangutana karong buntaga. Sa mga gusto mo tubag may gala, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Ito'y balik ha. 0995-322-6237. Para kanimo Mike Dunfran, asa may mas sakit nga walay ni tambong? Sa imong kasal o sa imong haya? Inoon, ganang sa patay na ka, wala naman kayo ma-feel, di ba? Wala naman kayo ma-feel ang Mike Dunfran kay patay naman ka. Di ba? Pero pananglitan lang, maka-feel pa ka nga bisan patay na ka. Di ba? Asa may masakit Mike Dunfran? Natay caller, good morning.
1: Hello, good morning, Magnong. Idol, good morning.
0: Good morning, Panebo. Kaysa ta?
1: Joel, dalo, Benya. Magnong, Idol.
0: Asa mo ka natawag ka ron?
1: Nagdagan ko, Magnong, Idol. Pero nakatawag ko sa kuhan, Magnong, Idol. Kaya karabuntag ko kami na ninyong programa.
0: Baba, mayo, papinaw ka, permisa, baba. Usay ngalan again, si pangalan ni mo?
1: Joel de la Peña.
0: Ah, Joel de la Peña. Sunod, kanus ama ka ma Joel de la Manga.
1: Mag-answer ko ani.
0: Taga-asa man ka Joel?
1: Taga-barangay Indahag.
0: Barangay Indahag. Ha?
1: Habitat Phase 1.
0: Ah, kumusta may mong adlaw? Nakapamahaw na?
1: Wala, madyo ko makapamahaw. Nitubag ko ani karon kaya balik dagang ko di mo pamahaw.
0: Ah, gusto mong kakag, ano, kanang pamahaw nga di ni mo makita.
1: Okay
0: ba? Hangin ramday hangin. Bitaw na parehara to ay pamahaw kay nag-inom-inom ng tagkape ganagmay ba na gatas.
1: Okay na Idol, okay na Idol.
0: Okay na, wala problema.
1: Wala problema Idol.
0: Bitaw para kanimo Mike Dunfran, asa may masakit nga walay ni tambong? Sa imong kasal o sa imong haya?
1: Para sa kuha, ang sakit ka nga, huwag mo tambong sa imong kasal.
0: Kasal? Oh, nga naman.
1: Kay, huwag mo mangga, sakitan dyo ka.
0: Oh.
1: Huwag mo tambong sa imong haya niya. Nagkanggag pres niya, huwag mo tambong sa imong kinikanan, huwag mo tambong sakit ka.
0: Oh. Pero pananglitan, ka na, pananglitan, bisan patay na ka, maka-feel gapon ka ng sakit, ay sakit gapon. Saan man na?
1: Dili na ka makape. Dili na ka makape.
0: Dili na gid ka ka-feel.
1: Kung patay ka na. Dili na gid ka-feel. Wala na sakit.
0: Wala na sakit. For example, pananglitan lang, maka-feel pa ka, bisan patay na. Pananglitan lang. Asa yung piliyon ni mo? Kanang walay ni tunga sa imong kasal o walay ni tambong sa imong haya? Sa imong lubong?
1: Kanang yung walay mo tunga sa imong kasal.
0: Kasal, gyad.
1: Kasal, gyad.
0: Nga naman, unsa may anong murag, unsa may sakit gyud kaya ang feeling pag way mo tunga sa kasal?
1: Siyempre kay talagsar ba na kay sar ba na may tabo si mo kinabuhi dumaidol no nga kaslon ka niya pag uman. Dagan ka kay expect ka nga daghan mo tambong si mong kasal niya pag uman wala dai diha.
0: Ah.
1: Kumo gyud pala o mura ka ba?
0: Oo.
1: Sakit kayo.
0: Sakit kayo na. Pero at least, no? At least, gamay rin mong magasto.
1: Ano?
0: Gamay rin mong magasto kay wak may nanong nga.
1: wala mo na sa gasto, idol. Ang ako, idol, karang, kuhan ba? Bahala o, dako o magasto, wala pa gasto, basta ka na yung tambong, lipay na kayo. Wala.
0: Lipay na kayo, no?
1: Lipay,
0: okay. Pero minyo naman ka, Joel, di ba?
1: Minyo na ako, idol. Ako sawa naman ako, kasla, nagbalik ka, idol.
0: Ah, lagi na. No. Lisod po nga, lahay mong pakaslan ba? Kailan mo makatuig nga minyo?
1: Murag, nanamis 20 years mga idol.
0: Murag, di ko sigurado, no?
1: sigurado.
0: Ah, sigurado, di ay. 20 years.
1: 20 years.
0: Happy tamo mag, ano, di ay, 25 years, no? Gamay na lang.
1: Gamay na lang, lima na lang karuig.
0: gamay na lang tago, para di ba sapon ba?
1: Uway masapon na ni idol kay wala may ibog
0: gani. Ay sus. Bitaw. Namay uban kay maibog sa batasan, maibog sa inana, dili ibase sa itsura, di ba na inana?
1: Pasagana sila mga idol, magtulo ilang laway mga idol. Basta like importante, mahalin mo yung pamilya mga idol.
0: Okay. Sige. Uy, salamat kay Joel sa yung tubag, ha? Sa itong natalagsang pangutana.
1: Salamat po kayo. Magnum idol.
0: Okay, sige. Bye-bye. Alright, sakto man po si Joel may galang. Pag patay na ka, wala namang kay ma-feel, di ba? Kay patay naman ka. Kay patay naman ka, wala namang kay feeling sana, di ba? Pero pananglitan lang. Pananglitan lang, good may gala na. Okay, basin di ay. Nate Connor, good morning.
2: Good morning, Magnum.
0: Good morning, kinsan eh?
2: John Ray.
0: Uy, kumusta mga John Ray?
2: Okay ra kayo.
0: Okay ra. Mura lang loyal kayo. Loyal lang kakaroon, John Ray.
2: Tugnaw ka?
0: Kaan man? Ang style na para di ka tugnawon, magpabukal kag ini tubig, dapat dito kang paingon, maligo dahin ka. Kaninit pag kayo ba?
2: Kanang aya pag-ihaon.
0: Charo. Itaw na. John Ray, atong talang sa pangutana. Pananglitan lang maka-feel pagkabisan patay na ka ba? Ana lang atong pangutana. Para kanimo, asa may masakit nga ulay ni tambong sa imong kasal o sa imong haya?
2: Kuan. O, dili ko masakit ang saduha.
0: Oy! Okay.
2: Kuan mo tambong.
0: Nga naman.
2: Kanang mo tambong sa kasal, balo na magkita kung sa ilang toyo anak ka o na mag-iapos.
0: Kaon ra. Kanang sa ano day, haya day ayon. Sabi ilang tuyo day, kape.
2: Dili. Ang haya po, kaplastikan pa po na. Na namagirakilat day yun.
0: Plastikan
2: pa na ilang di kuan.
0: Mm-hmm.
2: Eh, mas kuan pagani ko nga kanang press nang sa itong itong mga Muslim na pagkamatay din. Or sa kapalubong na ba? Prefer pa na ko ng inyong anak.
0: Di na mo agi paghaya lugar kanang pila ka adlaw na haya dili kana.
2: Dili na.
0: Okay. Maulaw siguro kang liliyon sa sulod sa lungon na.
2: Dili pod. Kuan mo gud kanang karat sabi na kanang may magilakilak bitaw sa haya magdong Gilbert. Makain ko ba nga plastic ra kanang nga tawo ni. Oh. Tumboy pa bitaw. Nangayog tabang sa imo, di mo tabangan. Pero kang nga namatay, kila-kila ka na yun, kalam-lamot.
0: Mas hindi eh, aya pa siya nakarealize nga sa'yo yung nabuhat, di ba?
2: Na aya, pag ma-realize kung wala na.
0: O ano, ramagin na ang dagan sa kinabuhi, ay harap itong makarealize nga sa'yo yung gibuhat pag nasapon na. Ano, may taong dating?
2: Diligid.
0: Wala agi kay Pilion Anis Dua.
2: Wa
0: gi kay pri. Kay kung sa kasal kay pagkaon ra gi apas sana. Kaon ra
2: nya. Nga, mag, daghan kay daghan tong pa nag-attend ah.
0: Dako na ko ra pagkaon ra gi apas nya manaway pa yun nga ang spaghetti kay luspad. Ana.
2: Uy gi pa nga. Ang sa mantong adobo nga milami.
0: Oh. Nakikaon na lang.
2: Igo na lang. Ego sa nagkikipakaon, manaway pa.
0: Oo.
2: So, may pagka nang gamay rin mong bisita, at least, why manaway? Napay biit sila madala.
0: Ah, halagi no? Anong manaway pa man nga na kaon naman ba?
2: Mawag na yung sakit sa mga Pilipino.
0: Ah, halagi na. So, sa kung sa haya, sabi ka gusto nga na yung magilakila?
2: Okay. Marag, kwape, feeling din ako magdumgilbay. Okay lang, kilikanan yung mo or yung paris, amo.
0: Magilak?
2: Amo hila, pero laing tao din. Magilakila kay anak. Nandang matunggal na ito nga istorya na ay, iniro ba siya kay itong ito, buutan na ba kayo ni? Pero, namatay cute. Anak to dahil.
0: Anak, mo anak pag nag-chat-chat pag kami atong last week. Mga anak ito.
2: Mga gandi. Mga uwi kayo ba?
0: Oo. Kabalong may gana. Mag-focus pag sa social media nga. La, nak, grabe yun ang kinabuhi, no? Di yun matagnaan. Mga anak ito. Kay, nag-chat-chat pa ba kami atong last week, oh? Nag-story-storya pa mi. Na, pag-abot sa ano. Anak, no?
2: Dahan na, kay-istorya din nga. Kinisya, kabuhi pa, anak. Pero, atong buhi nga nangayon na tabang sa imo kay naglisod duwa nga matabangi niya karon nga namatay nga dahaki kag istorya kalam na mo
0: so para kanimo so, ano nanob di abab lugar nanob di abab
2: kung ako lagi patay na magdong gilgoy at bangunan ko sa taon
0: lagi no para man manangkan bitaw sila bangon diya magilak labod kay mag namatay nagilakilak unya kung nibangon nag nidagan kinahadlok
2: kaon talaga ni mga Pilipino eh
0: bitaw na so wala
2: ikaw ko ako kwali ko sa kanang mga Muslim gud kon sa ilang kanang tradisyon nila ba nga pag mamatay ibubong dayon
0: diretso na
2: prefer din ako nang muna nga tradisyon
0: okay sige sige bitaw. Salamat kayo, John Ray, ha? Kabalo ko, ulit tawa pa mong ka, no?
2: Wala. Oo.
0: Wala pa ka nakasal?
2: Wala pa.
0: Nahaya? Samot.
2: Sige, kanang ka na gabi.
0: Kanang matulog sa gabi. magbuta pagkabuntag. Ito, salamat kayo, John Ray.
2: Salamat po.
0: Sige, may buntag. Sige, bye-bye. May buntag. Alright, mo ito itong Magdun friend, si John Ray. Siya napili, no? Siya napili, may gala. Sige lang. Huwag mapili mga Magdun friends. Good morning, Magdun Gilbert. Namina o me. Dito ko sa ano, kanang huwag mo tunga sa kasal. Sige, salamat ka ayo. Datay caller, good morning.
3: May buntag. Gilbert.
0: May buntag po. Ginsan ni...
3: Lorenzo.
0: Musta ang kamigin ka ron?
3: Ay, okay ra. Wala, init na.
0: Ay, init na di ay.
3: Nagsugod ang init.
0: Nagsugod ang init na. Ang imong ulo o ang panahon?
3: Ang panahon.
0: Ah, panahon na. Habi na ako imong ulo, nag-init na. Alagin
3: ang ulo, malubog na ako.
0: Bitaw, unsay tubag ni mo ani sa atong talagsaong bangutan? Asa may mas malain ka kanang wa ni tunga sa imong kasal or sa imong haya?
3: Tingali malain diri din sa kuan sa wala ni tunga sa kasal.
0: Kasal gyapon. Oo.
3: Sa kasal tingali kay one man ang kasal baya kini kalipay.
0: Kalipay.
3: Oo, kalipay. Kung tingali magpakasal, analagsa rin po tingali ang sagap rin po tingali na nga magpakasal ka kung niya maghilaka ka.
0: O na naman ang mga ginikanan, maghilaka man na kay wala na ilang anak, kay naminyo na.
3: So, ang ginikanan, pero ang gikasal, parang sagad tingali malipay ang kaslunon or kanang mo atubang nagkasal.
0: Ah, samot ang lalaki, malipay gud na.
3: Kay gawas nga mag kasal,
0: maka-asal. Ah, ka na. Tumatik na na. Oh. Pero ang ingon mo din na... Pero ang uban, after sa wedding, di ba? Kasagaran pag after sa wedding, may honeymoon. Pero dili pa man na maka-honeymoon, kay pangkapoy man na sa kasal. Ng uban.
3: Mag-uban lang sa magtigo mo magrelax aron makatigo mo kusog aron makaasal.
0: Oh kana. Okay, kasagaran mangod pag after kasal kay mga briya pa nag mga ano, mag open pag mga regalo, di ba?
3: Oo.
0: Oh.
3: Pero pagdating pang kasal huma na man asal.
0: Ah, nauma na. Na advance payment na lugar ana. Naka down payment na.
3: Oo, ignore lang nga. Sa una, ang uban magpakasal, magpaabot sa pagdako sa takdo sa buwan. Aron, wala. Nagtakdo lang diyan.
0: Wala. Pila ka... Naramay uban kay... ginakasal bitong medyo, di ba na, naisulod na 2 months na 3 months, kasagaran, ang uban, na inana karon. Para di mahalata nga buros na daan, ipakasal na daan samtang gamay pa. Di ba? Na ang mga sitwasyon na ano, di ba?
3: Pero naapod gihapon ang buwan, naapod gihapon tong pareha sa una nga style bitaw nga panang ila jud na preserve ang ilang kwan. Ay ha pang mag-asal sa kumana sa kasal.
0: Karon ka napagyapon na karon sa impaminaw.
3: Napagod gyapon.
0: Lagi na.
3: Kaya na may mga kuan ang mga tao nga mato conservative gyapon.
0: Lagi sa.
3: Wala gyapon na mawala sa naagyapon na sa mga kinaiya sa tinong.
0: Pero kung ang mga kabataan ba karon makaingon kang napay mga conservative mga kabataan karon?
3: Oh, napa-Japon. Dahil, kuhan, pero dili yun, sa una, sagad, kuhan man, mga conservative karon, wala naman, pero naapagod di hapon ang mga kuhan, naapagod di hapon.
0: Mga
3: i-preserve nila para sa magdala nila sa dito sa altar.
0: Lagi. Inana. Kaya murag, kanang munang i-preserve nila daan para murag bayad bitaw. Kaya bitong kanang reward or something.
3: Kana ilang gift.
0: A gift o regalo. Inana.
3: Kaya kung buwan na good, kung tatay mo good, murag wala namang nagigay ko. Ano na, wala man ka.
0: Wala na feelings na.
3: Ay,
0: ang makafeel raan na ang nabidlan, di ba?
3: Oo.
0: Ang nabidlan lang na namatay na ka, pananglitan, simbakulang, ang nabilin dito, tingal sa way mga namisita, medyo ba si malain sab sila?
3: Medyo, sila mayroon. Pero ang katong gihaya na, wala na, kaya na mag-iingon man nga, pagpatay na, mabalik sa abog ang lawas, ang salag mo balik sa iyang sa atong magbubuhat.
0: Oo. So yung paminaw nganong na ay mga gihan na matay na gihaya wala ka ay mga bisita. Unsa na tungod kay medyo lain sig batasan kung sa panahon buhi pa siya?
3: Dipindi sa kwantilin na, dipindi sa namang do'y uban tao nga dili na gusto kanang bisag na abihan iyang lawas pero bisan tagtungod gibiyaan sila bitaw nga tuwa ang tagtungod sa nag beats baka naglingaw-lingaw noon. Naingon na kay wala na magugod ko no. Kita lang bitaw sagad ang magkuan na parehas sa matiyali sa atong pagtuo isip Katoliko. Pero ang uban bitaw ilang talitda na natoy kuan among parinti bitaw kuan naka-try kuan na. Among parinti gihapon. Ya, ni adto lagi may kay kuan. Ya, ang mga anak po aman nagbit, nagparty-party man.
0: Bibo na naman sila.
3: Wala man sahaya.
0: Murag nag reunion. Or nagkita-kita.
3: Wala na, ito tuwa nung sa nagbit, nag basta nagparty-party noong sila. Pero lahi po sila nga kuan, lahi sigto sila po nga sikta. Dili ka ni sila musugot nga na ay mag-ampo. Na ay mag-prayer na sa painungod sa patay danhang dapita sa dihayaan.
0: Dili sila hilig adin sila gusto anak lugar.
3: Oo, wala sa ila.
0: So lahi lang tinunguan.
3: Oo.
0: Lahi lang gituan. Sige. Anyway, salamat kayo ha sa imong pagtawag. Bisan nakas kamigin ha. May buntag ni mo ha.
3: Salamat.
0: Okay. Sige. Okay. Salamat sa atong Magdum friend. nga nitubag may gala. Live na live gikan sa may kamikin mga Magdum fans, ha? Aron na, oy, maing buntag Magdum Gilbert, naminaw mi. Para kana ko mas sakit ang walay mo tambong sa kasal. Kaysa patay, no life naman na. Awa na may life lagi daw. Anyways, bubalik na may gala tong oras on 9:59 na.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: kayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
0: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ teen you mo.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 10:02 sa kabuntagon. May galang balita karong orasa. Giawhag ni City Engineer's Head Engineer Joel Mumungan ang mga barangay official nga ipabalo silang buhatan kung adunay mga problema sa ilang infrastruktura o istruktura. Aron maaksyonan, matod ni Mumungan nga mismong ama opisyal ang nasayo sa sitwasyon alang sa mga gambalay sa ilang mga barangay.
6: Tuod man sila man gid ang una no masayon kay kadadlaw sila man ang naadi ha. So di lang magmakuling sa pag-report kung naa may mamatikdan nga naay problema gamay sa atong sa gamay lang ang problema sa atong istruktura, adili lang gid magmakuling og hatag og report diri sa City Engineer's Office.
5: Ang pamahayag ni City Engineer's Head Engineer Joel Mumungan. Samtang suportado sa Lawyers for Commuter Safety Protection kon LSSP ang aksyon sa Kongreso ug mga transport official aron paligunon ang seguridad sa mga app-based motorcycle taxi riders human ang sunod-sunod nga pagpatay sa mga rider. Matod ni LCSP President Attorney Ariel Inton nga gidoso sa mga gidoso nga lakang mas hugot nga passenger identification SOS na button, emergency response system ug mas duol nga koordinasyon sa mga transport network companies. Nanawagan si Inton nga hatagan sa klaro nga gabayan ang refusal to convey passengers.
7: May mungkahirin po ang Lawyers for Commuter Safety and Protection kasi ang pinaghuhugutan din kasi po nito ay ang mga driver kasi hindi lang sa MC Taxi kundi mga driver ng mga public utility vehicle ay dapat daw magsakay ng pasahero, no? Dahil kung hindi, franchise violation to at maaaring patawan ng multa, no? Ang violation ay refusal to convey passengers. Pero hindi po ganon ang nakalagay sa Memorandum Circular LTFRB. Ang nakalagay po doon, unjustified refusal to convey passengers. Ibig sabihin, hindi po porque na-refuse mo ay may violation ka.
5: Ang pamahayag ni LCSP President Attorney Ariel Enton. O karon sa itong Magnum News Hunter, usa ka lalaki na palgang patay diya sa barangay Bulwa. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
4: Magnum News Hunter.
8: Kapahayang usaka, 47 anyos ka lalaki na staff man sa Sevilla First Enterprises. Kumang kini makita niya wala na kinabuhi sa ng bank house. The Zone 8, Barangay Bulwa, ni Shabas Kagayan na Tioro, banatana alas 5 medyo sa buntag. Ang biktima gila na si Lomi Ramos Ral, na bulukyo sa Kabakawan, Dumarait, Malingasal, Misamis, Oriental. Gibor siya sa nisyal ng investigasyon sa kapulisan sa Police Station 7 Bulwa. Walay assault brain, ilang na nakita. Kamatayon sa mga biktima o base sa mga saksi, likaan pa ang kukulaka. Alot ang nisutan niya biktima sa diyang ulahi kini nga nakita o giingon na kini nakita magyamaching nisulog sa bank house aron usab nga matulog o gali na tungod pa lagi kaya naman siya nakatubag pagkabunta dito na na nagudang yung mga kauban o gali nga giabrihan ang iyong hapong kwarto at ang giingon nga wala na ipulso ang nisutan niya biktima sa diyang ilang nga gi yan, ang iyaabong ang kwarto, gituuhan na giatake kini sa kasing-kasing o giuran. Apa nulatan ka ang resulta sa medical examination o autopsy, aron may ibawan ang saktong hinungdan sa kamatayon sa mga biktima. Nunutan, inigidala na sa funeral service ang naisigutan po nga patayang lawa sa biktima sa tampadayan ka investigasyon sa kapulisan. Balita, gikan sa police station 7 Bulwa. Kini si Magnum News 24 Jane Luna, sumita og
5: serbisyo Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna karon sa tong Magnum Water Advisory. Gipahibalo sa COWD ang ilang konsumante kalabot si pagayon nga service upgrade karong Hulyo 22 adlaw nga Miyerkules alas 9 sa buntag hangtod kini sa Hulyo 23 sa adlaw nga Huwebes alas 5 sa buntag. Apektado sa hinay hahantod sa pagkawala sa tubig ang tibuok poblasyon gikan sa barangay 1 hangtod barangay 40 portion sa barangay Kamamanan, Makasandig, Nazaret, Consolacion, Puntod ug Makabalan. Kini alang sa realignment sa 300 mm diameter steel pipe and 200 mm diameter UFBC pipeline nga apektado sa nagpadayon na drainage project nga nahimutang sa Biasong Tinib Road sa barangay Makasandig. Mga higalabati ang Magnum News Alert. At ang duganghan ay isa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: What you request is what we play.
10: Magnum Instant Request.
9: M-I-R.

touch this. Look, man, you can't touch this.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa,
6: ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value. Usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung napasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
11: What you request is what we play.
6: Magnum Instant Request.
11: M.I.R.

0: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Kaabot pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. Sa ato nga programa may gala, syempre ang Magnum Instant Request. Hangtod sa alas 11 sa buntag may gala. Sad movies, so sad movies may gala na. Ano sa'yo mga ganaan, sad nga movie or dito ka sa mga happy nga movie? Alright, mga Magnum friends, ang ato nga talag sa mga pangutana karong buntaga may gala. Tawag lang mo may gala 0995-322-6237. Kung naamoy ikatubag may gala sa ato nga talag sa mga pangutana, mga Magnum friends, good morning sa inyong tanan. Ang atong talag sa mga pangutana may gala karong buntaga, ha, mga Magnum friends, pananglitan lang ha. Para kanimo Magnum friend, asa may mas sakit nga walay ni tambong Magnum friend. Atoy balik ka, para kanimo Magnum friend, asa may mas sakit nga walay ni tambong sa imong kasal o sa imong haya. Oh, sa imong haya or sa kasal may gala. Natay caller, may buntag.
1: Hello, good morning. Happy Sunday.
0: Maing Sunday, Marian, maing buntag diha sa inyong tanan.
1: Maing buntag.
0: Alright, kumusta itong Domingo? Ang laban na?
1: Okay lang yun kay Magnum Gilbert. Ang pagpanglaba, unya, tataod.
0: Unya na tataod.
1: Yun na sa Simba, Magnum Gilbert. O pagpangalagad sa Ginoo. Then bago na tayo ng tanan.
0: Lagi na. Ang pinaka-importante yung sa buntag mag-simba lugar.
1: Pag-sundi, no? Sige na, ang Ginoo. Okay. Tagal sa nato siya gigayon kay Niwi. Sara man ang kauras yung ipangayo sa ato, ah.
0: Lagi. Oh. Sara ka oras.
1: Ah. Isyo gayon sa simbahan, isa ka oras. So, ano ra, dali ra kayo na siya. Kaya ra na nato nga ako. Yahatag sa iya, ha?
0: Lagi. Napay-uban nga, gasimba, usara ka oras, pero kapanglibak liba, kaya po sa sulod.
1: Manglibak kung sa isuotan sa ano.
0: So, sa mga silingan. Laon na lang. Bitaw, derita sa itong talagsaong pangutana para kanimo, Magdon friend, asa may masakit nga walay mo tambong o walay ni tambong sa imong kasal o sa imong haya?
1: Grabe. Grabe sa siyang pangutana, Magdon.
0: Ato lang, pananglitan lang ning sa... pananglitan sa haya, ma-feel pa nimo, kabalo man ta pagpatay na, wala mong gitay ma-feel na.
1: Kung Magnum Gilbert, case-to-case basis na siya. Like for example, sa kasal, di ba, na naman tayo choice na mo pili kung isa regula tayong bitahon.
0: Oo. Oh. Tara, oo.
1: Okay, oh. Nowadays, manggot praktikalan na, nayuban nga, ikasal na yun, bisag millionaire yan na kayo, like Bea o Giyahang husband, di ba?
0: Oo, oh, correct.
1: So, simple na kaayo. So, choice ka po na siya sa mag-partner. And like sa unang panahon nga, mangimbitar dyan ka tibok barangay kay magmahay imuhang silingan atong third kasi ni mo kay nga nung wani mag-imbitar tapos libakon na dahin ka.
0: Libakon dahin ka kay parat kay ng adobo.
1: Kanang mambita kay imuhang pangit imuhang sanina.
0: Oh, inana. Oh, di ba? Unsa man ang...
1: Kanimanggong like for example sa haya ni mo. Dira na dahin ni mo ma-evaluate. Or, I mean, ikaw, wala naman ka, pero dira na din ma-evaluate sa ibang tao sa so nakapalibot sa imo ha. Kung unsay legacy nga imong gibilin.
0: Oh, ana.
1: Dira na dahin na tumakita kung unsa ka nga klaseng nga tao kay for example, may balaan man na ito nga, nayoban nga, bisag asa, unsa ka layo, unsa ka duol, mupakita gid na siya, mo show up gid na sila kay tungod na hinumduman kanilang kay maayo ka nga higala. Diba? Dira naman din na tumakita nga kanang ay bisitahon na ko ni kay maayo ra ba ni nga bata, maayo ra ba ni nga tao, maayo ra ba ni siya. Kuwata ba ni siya? Kanang may mga something ba nga you leave something sa lahi-lahi ng mga tao.
0: Mm.
1: So kana bisag pag magamay man nga madako nga butang kung nakabuhat kag maayo sa ubang tao later on sa imong kinabuhi we don't know di ba
0: oo
1: nga kinabuhi wala ta kay balo then kana nga tao maka payback na siya sa imuha in a different way so dili na dayon mato makita nga kung unsa o kinsa o unsa kadaghan ang mga tao na nakahinom dun sa imuha sa panahon na wala na ka.
0: Ah.
1: Kaya hindi sabihin na show up to sila ng mga tao kaya tungod naka-impact sa ilahang kinabuhi, nakabuhat kag something na maayo sa ilahang kinabuhi. Which is muna yung pinaka-importante magdong Gilbert, di ba? Kay muna siya ginaingon nga kanang it's not kanang unsa kadako nabutang imong nabuhat sa bang tao pero isip unsa ka sa kagamay as long as kinasing-kasing kay ang ginong ragyo ng makahibaluan na kung unsa ang sunod sa imong kasing-kasing while you are doing things to other people.
0: Mm-hmm. Ana, yes. So para kanimo asa may mas lain kuway mo tong ha.
1: Tuan, asa yung mas lain?
0: Wala ni tambong.
1: Ni tambong ka na siguro mawala ka sa kalibutan.
0: Mawala sa kalibutan.
1: Oo. Kung paano ang good life, for example, sa kasal, naman kay choice na kisa rin mong bitawan, pwede gani, duha ra kaninong o minang.
0: Pwede ra. Oo, oh, imong ex. Ano, happy.
1: Oo, grabe siya.
0: Pati ex, gi-invite sa ninong, pagkaninong, kaumilain nakuha.
1: Grabe, gusto siguro ipa-feel ba nga, sorry ka lang, kay malipayon na ko karon. Uy, yung nana, good lugar.
0: Ano, pakita bitaw nga, pag kiss the bride na, dugay kayo, hulboto ng kiss.
1: mga yung nana, magdang Gilbert. Pero, yes, para sa kuha, kana again, marag masakit nga, ano ba itong mawala ka nga, wala kayo ni
0: wala yung mabisita, ano.
1: Itambong sa imuha, wala ni doon, ipakita sa imuha, ni support sa imuha, or na even nag-show up ba? Kita o kuan kay basig tungod na pero gina pinaka-importante gina magdong Gilbert kaya nabitaw mga maayong magbuhat ng mga maayong tumong to other people. Why? Hindi pasabot nga nag-expect kag something in return, ha? Wala. Kumbaga, maayo gyud imong intention while doing that thing, wala ka kahibalo in the long way. I mean, in the sa umaabot na panahon, kumbaga ka na nga tao ngayon mong natabangan isang pag gamay rato siya nga butang maka-payback sa imuha or makahatag po, makatabang po sa imuha pag magkinahanglan ka. So, diligid na siya, ano, kanang something na mabili ni mo or mahatag ni mo sa other people.
0: At least kumupanaw ka sa lain kalibutan, dangan kay manghilak ba?
1: Oo, sabi kay Bumet, di ba? Karoon, manalang 40 days, daghan, diapon kayong tao nga nagigugma sa iyaha. Why? Because nagasalamin ng good siya o kung sa bitaw ang kanang unsa lang kasimple ang kinabuhi bitaw and then unsa lang ang atong gusto sa atong kinabuhi. We don't need much, we don't need bongga, we don't need maranya nga kinabuhi, but we just want a simple life nga para sa atong pamilya. Muna siya ang nagarepresent sa iyaha. Muna, until now, daghan gyapon kayo ang nagigugma sa iyaha. Like, grabe yung nana ka lang pa. Wala pa yung nana nga tao sa kanya. Like, haya nga. Atod ka ron, like, 40 days na lang. Ano, Pitori? Grabe ka siya ka na dagan kayo may gugma sa iyaha yun. So, siya mag ng Gilbert, it's something na, makaingon siya ka nga, nagan siya na touch na kinabuhi, kumbaga. In a different way.
0: Okay. Alright, salamat kayo, Marian, sa iyong pagtawag, ha?
1: Wala yung problema magyong Gilbert. Nagat kayong salamat sa opportunity na makatabag sa imong mga pangutana ng mga mind-boggling kayo.
0: Mga talagsaon kayo.
1: Yes, talagsaon yun.
0: Nakay, shout out?
1: Wala sa tanan lang mga naminaw sa magdang radio. Maayong Sunday o palihog yun. Bitaw, ayaw kalimot.
0: Palihog sa umpliti.
1: Ayaw kalimot pagsimba, pasalamat sa mga grasya, o iampuno po nato ang atong nasod, ang atong pamilya, ang atong tibuok community. Masafe tangunan, kaya karong panahon na, wa na yung safe.
0: So, atong
1: kanunay yun na nato, iampo ang ato ang safety sa matag karon o gunya sa uban atong pamilya. Kanara magiging birthday, happy Sunday.
0: Oh, salamat. Sige, bye-bye. Alright, ayang tubag Magdon Feno dito sa Haya. Oh, lahi ang tubag may gala na. Lahi po niyang style. Ayang pasabot mga Magdon friends. Natay caller si Altans. Kani Altans?
1: No.
0: Ah, di, di, joke
1: Hi,
0: lang.
1: Hi, Magalbert. Good morning. Happy Sunday.
0: Ay, kumusta naman ka?
1: I'm always okay, Magnong Girls Bird. And you?
0: Nasa magkakaroon?
1: Na ako sa USA, Charles. Lapasan, USA.
0: Ah, lapasan, USA. Sa may gibungati mo, Karon.
1: Listening to your program.
0: Listening to my program. Sa akong program, be.
1: Ha?
0: Si pangalan sa akong program. Wala man ay naminaw.
1: Hindi naminaw, manggog ko. Ano ka? Sige, mo kong galimot, manggong girlbird.
0: Magkabalo ka, say, tudloan ta ka, say, title sa programa, ha?
1: Sige, maminaw, manggog ko.
0: Kani, ang title sa programa kay mga panid sa kagahapon.
1: Na, dilima,
0: oh. Ah, dilima, oh, di, ay.
1: Abe, ikuan ko, be, kaya kong sadaanon.
0: Usay, sadaanon.
1: Akong tagnaon.
0: Ah, tagnaon, deh. Bitaw ay magnum inside request. Nga numon.
1: Okay. Busy man akong live karon magnum Gilbert.
0: Pinaya mo radyo, okay. Nabungol na ko din, he.
1: Uy, ako naghinayan.
0: Pinaya pag yun.
1: Ako naghinayan magnum Gilbert.
0: Ah, okay na. Ah, sige. Okay na. Ready na ka mutubang sa atong talagsang pangunta na?
1: Yes, I'm ready to answer your questions.
0: Okay! Ikaw, Heidi Rons, Heidi Daklag, para kani mo, Magdon friend, asa may masakit nga walay nitambong? Mitambong, Magdon friend, sa imong kasal o sa imong haya?
1: Sa haya, Magnum Gilbert.
0: Haya? Nga naman!
1: Oh, abe, tanim mo, Magnum Gilbert, na story, Anna.
0: Ano, gaya na ka?
1: Dili.
0: Ah, dili. Sa
1: Victoria.
0: Ah, on saman.
1: Pagka naman kong mingaw, ay mutambong anang inaanak Magnum Gilbert, nagpasabot nga lang siyang batasan.
0: Oo.
1: Oh, pero dagan manambong, nagpasabot nga, buutan siya nga amiga.
0: Ay, anak, day na?
1: Oo, oh, kay, nakakuan ako, Anna, nakauban ko.
0: Ha, binako, bin, na, oo, oh, nakatry ko, kay gaya man ko dati.
1: Nakupatlo din. Oo, oh, natingala ang pare, kay pila ra daw ka mga tao nag-uban.
0: Oh.
1: Namutana siya sa amuanga. Kanang usa din siya, kanang strikta, like patasan.
0: Oh. Oh.
1: Ngayon, ingon na yung kauban, dili man, pero mga lagyo, mga dyan mga parinti.
0: Wala din ang ulit.
1: Oo, nakapangutana siya.
0: Nakapangutana?
1: Ang pare, kay sa tanan-tanan, katura siya nga, walay kaayon ng uban.
0: Mapila ra kabuok ang ni uban.
1: Wala ra siya nang 20.
0: Oy, wala gamay ra gyud ay no.
1: Oh, na natingala ang pare. First time pa daw niya nga nagmisa inana kadaghan. Sa lagana gyud pila ka jeep daghan kaayo mga tao.
0: Say mo katoy mong gitambungan wala ra na niabot og 20, 20.
1: Wala. Pero okay ra man importante ang mga parente nakahatod.
0: Alagi, oo. Ana gyud. So para kanimo mas lain pag wala ka ayoy mo bisita sa haya.
1: Oo, oh, ay malain ang una-una sa pare.
0: Ah, dili lang pare, pati mga tao sa palibot, di ba?
1: Mao gyud, ana gyud magnunggal.
0: Moingon sila nga on sa manisi ano eh, may mga bisita ka ayo, lain sa nagbatasan sa una. Mao
1: oh,
0: na, no?
1: Pero kung daghan makaingon jud sila nga ala buutan din siya.
0: Okay,
1: dagang kaayo nagpatlot.
0: Lagi. Ikaw di ba, Hideron, dagan man ka higala no, nakagdagan ka amigo no?
1: Dagan ko ka amigo sa una pa, antod garon.
0: Imunang nauy. Imunang nauyab sila tanan ba?
1: Wala po.
0: Ah, wala po.
1: Mga friends lang.
0: Mga friends ra.
1: Oh, mga friends ra, Magnum Gilbert, oy.
0: Ah, okay.
1: Magnum Gilbert, mag-greetings ako.
0: Ha?
1: Mag-greetings ko.
0: Nabitin ka sa?
1: Karon pa ba ako nakatawag, Magnum Gilbert?
0: Ay, ikaw,
1: ayaw ba ya po? Ayaw po, ana ha?
0: Say, wala.
1: Ayaw po, kung ano ba? Pila ka buo?
0: Isa, mga ano lang, mga lima. Oh.
1: Lima?
0: Lima ka dosena.
1: Ay, yan ang dili. Abi ni mo, Magnum Gilbert. Akong greetings nga, congratulations sa Magnum. Number one in Cagayan de Oro City.
0: Kabalo man ka. Kabalo lagi ka, Hideron.
1: Luis ba ya ako, Mamino, Magnum Gilbert?
0: Mo ba?
1: Bisan on. Mamino pa sa lain. Pero ang ako nga, hindi mo wala sa.
0: So, ginaan ko, ginimong
1: Magnum Radio. you.
0: So ginaan ko ni mo usay nga makapaminaw ka sa lain.
1: Pero okay ra kay ang akong heart di man wala nagipon sa magno reduce.
0: Italo, salamat kayo ha, Hideron.
1: Hindi na magmanggapit. Gadget lang.
0: Sama.
1: Last chat chat out.
0: Mag-shout out ka. Sige,
1: hi,
0: sige, go.
1: Dirama, good morning. I'm Celia Longakit and to all listeners in Magnum Radio. This is Heidi Ross.
0: Dakla.
1: Say thank you and happy listening. Bye, Magnum Gapit.
0: Mora to, ano yung lain?
1: Ay, napad eh, nalimutan.
0: So, oy, may so sayang. Wala ang tako nag-remind. Insaman.
1: Sinon Tabasa, nice to have happy listening. Bye,
0: Magmanggalbert. Sige, bye. Okay, mo to si ano may gala si Heidi the Clog, atong Magdon friend nga murag napamangko sa preschool siguro may gala, kinder pa lang ko na naman si Heidi the Clog. Gatawag naman ng mga radyo. All right, salamat kayo ha. Magdon friend sa imong pagpaminaw. Okay, natay lang caller may gala. Member niya siya sa mga Heidi the Clog group. Good morning, Lady M.
2: Good morning, Magnum Gilbert, and congratulations sa Magnum Radio po. Always got number one in Cagayan de Oro.
0: Salamat ka, ayaw, ha?
2: Yes.
0: Bahala, kapaminaw ka sa lain.
2: Okay, namaminaw sa lain. Pero always, di ba kaya pumawala ang Magnum, number one always.
0: Bitaw na. Basta ito bag din mo, yeah. Lady M. Asa may mas lain nga walay ni tambong sa imong kasal o sa imong haya?
2: Siguro ang kala na kubot na lang. Pareho.
0: Pareho.
2: Kung ano man. Tambong sa kasal po, magmahay po ang ubat to mangloon na sa imo di nakapantinan kung wala ni mo na imbitaran. Nakasimbitaran yun siya. Bisa kayo man nag-away mo, naglalis mo, imbitaran yun siya pa ibaw nakasal ni mo. And sa haya po, mo gihapon. Ganun. Kita nakaawin siya sa namatay or on sa mga na sila ilalis. Ipaybaw niya po na namatay na. Pero na sa iya kung mutambong siya o dili.
0: Abin ako sa haya. Invite to ni mo. Hali mo direke. Gihaya na ko.
2: Dili pa po ako. Dili pa sa mga relative. Kung tayo mga ipaybaw niya po hindi saan na sila gubot na nagtuan wala pa na. So, ipaybaw niya po kay relatives man. Pero na nasa imong giing na nato na pon mo tambong siya og dili na nasayang kaugalingon. Kay katong sa akong papa pod na namatay akong papa, nagralis man sila og iyang pagumang pon. Ang sa namatay siya murag wala sila nagkasinabot. Pero ni tambong man gihapon ni adto man siya og balay nga atawa dayon naghatag sila kanang parang donation ba. Pero wala gidawat sa akong ate kay murag ang akong ate pod na kan. Kung sana akong lang naglain po lang kwan ba ang dibati. Nga na mo lang mo patol daw ang yung igagaw na tiguwang naman ontang among papa. Wala na nagipatulan.
0: Wala na lang.
2: Pagdito mo lang nalain akong ate na agatag siya kwarta na kwan. Wala gidawat sa akong ate ang nidawat among igagaw.
0: Okay.
2: At na ba? Pero nita mong giyapon siya sa pansan. Lubong. Sa among ilubong baya dayon.
0: Alagin na. Pagka namatay karon, karon adlaw pod ilubong.
2: Example, namatay siya karon, dayon dugay man siya nakagawas sa sitong akong papa. Kay gabi naman nakagawas. Pagka morning to pala siya paliguan na limpyon na tanang pahumutan. Paghapon mga 3 o'clock ilubong na siya.
0: Managin na.
2: Sa dili mapanan sa salok sa adlaw.
0: Okay.
2: Di maabtan. Ay bawal man sa among gidag mabdan sa pagsalot sa adlaw.
0: Lagi no.
2: Nang lagi malubong dayon.
0: Okay.
2: Wala na. Sige. Tradition sa among mga Muslim.
0: Lagi no lahi inyong ano, lahi inyong tradition
2: ng traditional. Ang mga imbalta mo sa among bawal gid na wala.
0: Wala no. Liguan lang.
2: Liguan pa humutan ana. Then photos mo lang mami. Ano lang
0: gid? Iribanda yung buhok kana. Bitaw na.
2: Dahil matilubong siya sa pagamot sa katong nakalot na yun. Na siya mo nag-drawer dito sa ilalong dito siya ipasuot.
0: Okay. Sige.
2: Naras niya.
0: Okay. Uy, salamat kayo, Lady M.
2: Yes.
0: Okay. Shout out ka. Okay, saman.
2: shout out na ko kay Nakoy utang gapon na ko na shout out si Ma'am Delama magsimag magmahay to ba Ma'am Delama happy listening dila sa shout out na nakakaroon sorry gapon ka nakalimut ko dito kay Apple Pie wata ka na shout out kay Ate Selena then kay Intel Villamor Christina Kagadas yan dito Mambong Ate Vicky Kabatulan o katong ganin ang nanawag na si Miss Universe ng Lapasan.
0: Oo, si Heidi Daklag.
2: Isang kaayo. Okay, happy listening lang sa inyong tanan. And ayun, sa kambilate sa happy birthday day sa akong apo last Thursday na si Alicia Yasmin sa Bonido sa isang sayang fan, 6th birthday. Dayon, and last si Morten almost na sa akong fan, my one and only na nagkapakabal sa akong dugan. Picture shower, I love you and I miss you.
0: Wow, grabe yan.
2: Salamat magdungayon sa tanang mga co-pilot and dila sa tanang mga Magnum Radio staff. Thank you so much and congratulations to all.
0: Okay, salamat kaayo.
2: Salamat.
0: Sige, bye-bye.
2: Alright,
0: si Lady M, atong Magnum friend. Salamat kaayo sa imong tubaga sa atong talagsang pangutana. Anyways, mabalik na oras, alas 10:43 na.
3: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fun. Apply now for the Pag-ibig Fun MPL via Virtual Pag-ibig. More music coming your way. Your news and music station. Magnum Radio 99.9.
4: MyTC, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o MyTC! MyTC!

0: You're on Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan, the Oro Undisputed, may galang nga number one. Salamat sa iyong tanan kay, siyempre, kamong tinood nga number one. Salamat kay mga Magnum friends. Anyways, alas 10:51 na may gala itong oras. Hapit ang 11 o'clock in the morning may gala. And syempre, dapat ay mga pa-shoutout na rin may mayang buntag, Magnum Gilbert, nakatunin mi sa inyong programa ron. Gikan kay Julie. Alright, salamat kay Julie sa pagpaminaw. Diya sa may gusa mayang morning, Magnum Gilbert. Pa-shoutout sa akong Lolo Jose, nga naminaw karon sa Magnum Radio. Salamat kayo sa imong Magnum friend. Right, hapit ng 11 o'clock, napatay line caller, napatay last caller siguro may gala. Good morning.
1: Hello, mayang buntag, Manong Gilbert. Congratulations.
0: Uy, salamat kayo. Salamat kayo. Salamat sa imong pag-greet. Sorry, unsa imong congrats nga about sa?
1: Yung rating ba?
0: Ah, okay, okay. Sige, sige. Pagtawitaw. Altan, so sa itumbag din mo sa itong talagsang pautana?
1: Ang para sa ako, Manong Gilbert, ang kamatayon yun.
0: Kamatayon? Kamatayon?
1: Oh. Ay nga, no, kung sa kasal, Mangod, kung kalipay, Mangod, masakitan ka, pero warag mo agi ka ba?
0: Oo, oo, oo.
1: Ano, warag nakamahay ka, pero dili kayo yun. Dili parihan ang kamatayon nga. Ikaw, dili ka naman makamahay, kay patay ka naman.
0: Oo.
1: Mas daghan ang masakitan, ang imong kalibot, ang imong ginikanan, imong anak, imong asawa, kung nini ka na, mas daghan ang mupilog kasakit. Basta pamatayon na ng isyutan. Kaya nga no, matati man yung sa imong pamilya, hindi na ka makabati kay patay naman ka.
0: Oo.
1: Pero nang mo sa ito, yung sampul, pera mo na naman ang Gilbert na ay nakakwarta na imong amigo.
0: Mm.
1: Tagaan kang kwarta. Magpasalamat nga, salamat ha, salamat. Pero dili kayo ko ang imo labi na buta na ito, napakikwataan ang panahon na salamat nga ikaw, pero lahi lagi manong Gilbert kung anang adlawa, simba ko lang, pusa sa imong pamilya, tirahanan anang adlawa. Din, buwa, siro-siro, ikawa ikaw kwarta. Kung isa mo pinahanan ng adlaw, mamatay na siya, inainihatag sa imo, yung kwarta. Kapag hindi ito mo malimta na nandun doon, habang pahantun sa imong kapatayan, basta yung hana ang mga emergency bitaw na iniunong nila.
0: Mm-hmm.
1: E kapagaan kang kwarta nga, kaya ka, ino, nang kinahanglan na, kasi ka mag ang kinahanglan kwarta, pero hindi ka ini mo mapil na, ayahay ka, ikaw, kitagaan kang kwarta, hindi siya naapakay kwarta, pero yan lagi yung nakapalisod. Parehara na sa natayon niya. Sakit yung talag din yung tinaamos ka. Naamos ka sakit yung mga nagway ni Diyin ba?
0: Lagi no. Mingaw kayo niya. Mingaw na kayo kay namatyan niya. Wapay ni bisita, medyo sakit gi kayo.
1: Sakti ang imong pagmahay ana lagi man nakon na amigo. Kun di kun kun ba nalay lang kalirukan pero ang mapil nimo ana magnong dulot gi bukong.
0: Oo.
1: Ang tao kadaghan magkasala labi na og simba ko lang inyo mo na mamatay imong asawa ikaw mamatay ang bana. Pwede na ito siya magpakasal gutro. So, continuation na panalitan. Pero ang kamatayong kahit para manguna may tabo. Kahit para ang kamatayong kahit para kay haya.
0: Ang kasal kay pwede pa man pag maka ano na. Pwede pa. Oo.
1: Oh. Iman, magkasal mo. Pagkahuman, mayroon siya sunod adlaw nga. Uy, diwa ko kaad sila. Nakilasaw ko. Eh, maglita-lita sa inyong kasi sa kamatayong di man na pwede.
0: Oo.
1: Oh. Paglumbong nga mayroon kamay. Kali, anak ko nakaanin na, inom ta, di mo na pwede. Ito nga, masakit din ang kamatayan mag-inom.
0: Okay, okay. Sige. Salamat kayo, Altans.
1: Kaya mga utahan na lang ko, ano man si Magnum Dayana?
0: Ah, unya na ako matubaga na sa off-air. Ah, sige, sige, sige.
1: Rika Fernandez, wala na po.
0: Ah?
1: Magnum Rika, wala na po.
0: Ah, Risa?
1: Rika, ba Rika Fernandez, katong...
0: Ah, lagi. Chika lang takaw niya, ana. Sige, sige. Okay. Basta. Chika lang ta, ana. Sige. Sige, salamat kayo. Sige, bye-bye. Alright, salamat kayo mga Mike Doom friends. Aba, wantay kong oras. So, okay, musunod ang Mike Doom Top 10 Countdown. May gala sa, ano, di madugay. 11 o'clock. No, hantod sa alas 12 may gala. Magnum Top 10 Countdown. And syempre, yung gabi may gala, naputay replay na. No, alas 6:30. Sorry, 7 o'clock in the evening may gala ang atong Magnum Top 10 Countdown. Okay? O nang panayan lang mo sa pagpaminaw ang mga Magnum friends. So, ana na siya may gala. Kung gusto ka masahid kung unsay number 1 na kanta, karong nga si Manaha, ay paminaw na sa Magnum Top 10 Countdown. Musunod na sa di madugay may gala na. No? Natay ano de ayo, natay basahon sa mensahe dere be. Sa atong Magnum friends. Be. Maing buntag Magnum Gilbert, pakigreet ko ni Edeline Lagitao. Si Hil Lagitao, si Tata Lagitao, si Jen og si Aika. Naminaw mi dere karon. Samtang nagkuri-kuri sa pamuyo. Okay, salamat kayo. Magnum friend. Para ka na ako, Magnum Gilbert, masakit nga makita ang walay ni tambong sa imong haya. Kaya ang imong pamilya ana malain, kay waylain tao nga nitong ha. Alright, salamat kayo mga Magnum friends ha. Og panahon na kita para mag-goodbye. And musunod ng Magnum Top 10 Countdown once again. Alas 10:58 na Mexicana. Happy Sunday mga Magnum friends. Tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Ang inyong number one FM station dini sa Cagayan de Oro. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Time Check is brought to you by McDonald's. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 11:02 sa kahabuntagon. Mahigala ng balita karong orasa. Gikaroon ni Consul Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo sa Syudad, nga mobalik sa buhatan ni Mayor Orlando Clarick Suy ang kontraktor sa EI Assisted Traffic Management System nga Singaporean company alang sa pagsabot sa pagpadayon sa high-tech nga kagamitan sa trapiko kung makita nga nakahatag kini kaarangan sa dagan sa trapiko. Nakahatag kaarangan sa dagan sa trapiko ang bag-ong CCTV o traffic light nga gibutang sa upat ka pilot area dinhi sa Dakbayan.
4: Kini karon ang traffic light. Pasalamat sa pinasugda nasugdan ni ginila kay last year pa ni siya na kinirma si Mayor Clarick o katong kontraktor gibali anang traffic light. Itong Singaporean nagpirma sila sa dili lugar yung tuod ang project kundi sa pilot lang. Mabalik na rin sila sa opisina sa ngayon. Magsabot na na yun. Masa ko lang sabdan mo automatic na siya ba? High-tech na iyang kamera kay maklaro naman, mag-drive ka, maklaro naman kung noong now, maklaro na plate number, nga na ba? Niya ang traffic lugar ko, pinanditan, nagan dito sa Picas, o tamo niya, gamay na diri mo, kaning kamay, automatic sila, o mured, nandito, kay ipagunan ang katong lasagan. Wala na lugar, tao nga magman.
3: Ang pamahayag ni Consul Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo sa Syudad. Samtang naka-heightened alert paghihapon ang National Capital Region Police Office kon NCRPO alang sa pagpangandam sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27 ning tuiga sunod semana. Mato ni NCRPO spokesperson Major Hazel Acelo nga nagdepende ang assessment sa kapulisan alang sa pagpataas o pag-isa sa full alert status alang sa maong okasyon.
5: Sa ngayon po, naka-heightened alert status pa naman po ang NCRPO. So, yung pagtataas po natin to full alert status ay magdidepende po kung sa ating assessment dahil ito po, since ito yung ating pinakamataas na antas ng deployment at syempre, sabi nyo nga po is ito yung walang leave, off ay sasantabi muna at syempre, lahat ng ating mga resources ay kailangan pong ready. So, yung pong pagtataas natin ng full alert status ay depende po sa magiging assessment natin. At syempre, yung iba pa po nating kailangang isaalang-alang para bago po tayo magtaas ng alert status.
3: Sa ngayon ang pamahayag ni NCRPO spokesperson Major Hazel Acelo.
5: So, yung kanila pong bilang, malalaman po natin yan sa
3: Ugron sa tong Magnum News Hunter, Archery Building, gilaraw nga mapatukod sa Pilay Sports Center. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abel Yenosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Game paligon matutbaan sa kagamanan probinsya sa lalawigan at pagtukod ng mas likon ng pundasyon alas sa mga atleta din sa usab galakang ang giplano. Alam mapalambo ang archery pinagi sa pagtukod ng usap kamoderno ng archery building sa Don Pilaes, ako nag Don Gregorio Pilaes Sports Center. At sa kariukan, gipresentar ang kamay ng dalang sa pagbato ng usap kapermanente ng dekalidad ng pasindad na magsilbing sentro sa pagbansay at pagpangandam sa mga atleta alang sa nagkalailang lokal, national at international nga kompetisyon. Gis ko tanong sa absumong courtesy visit dugang ang dugang pagpaligon sa operasyon na tali sa kagabanan provincial o archery team. Aron mapadaya ng mga programa ang nagpalabo sa sports sa kapayulo sa mas nagambata ng atleta din sa lalawigan. Palitagi ka sa Misamis Oriental Provincial Information Office. Kini sa Magnum News Center 23, Kia Bilenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Abel Yanasa. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. At ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintilina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 11:05.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: My favorite show in the planet.
8: Magnum Top 10 Countdown.
7: Magnum Top 10 Countdown.
9: With Magnum Gilbert.
7: With Magnum Gilbert.
10: With Magnum Gilbert.

0: back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
6: Dugay ka nabagdag anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: My favorite show in the planet.
8: Magnum Top 10 Countdown.
7: Magnum Top 10 Countdown.
9: With Magnum Gilbert.
7: With Magnum Gilbert.
10: With Magnum Gilbert.

0: 11:25 on Magnum Radio.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Higala na may balita sa may panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumo tag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pina kakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Misugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: My favorite show in the planet.
11: Magnum Top 10 Countdown.
10: Magnum Top 10 Countdown.
12: With Magnum Gilbert.
10: With Magnum Gilbert.
13: With Magnum Gilbert.
10: Magnum Top 10 Countdown.
14: Number 6.
1: Here's Four of Spades with Cabisado. This is Magnum Top 10 Countdown.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
2: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, kaluya, walay kusog o galison o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia, busa, tumar o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability, ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna La Pasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum Top 10 Countdown.
7: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999 space your favorite song space your name and send it to 0995-322-6237.
6: My favorite show in the planet.
8: Magnum Top 10 Countdown.
6: Magnum Top 10 Countdown.
9: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert. Magnum Top 10
10: Countdown.
6: Magnum Top 10 Countdown.

0: 45 minutes after 11 on Magnum Radio.
1: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for Everywhere Confidence.
2: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Playing the hardest, it's every Sunday on
7: Magnum Top 10 Countdown with Magnum Gilbert.
8: My favorite show in the planet.
9: Magnum Top 10 Countdown.
8: Magnum Top 10 Countdown.
10: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.
11: With Magnum Gilbert.
8: Magnum Top 10 Countdown.
12: Number

0: And that wraps up today's Magnum Top 10 Countdown. Thank you so much for joining us and sharing the music vibes. Once again, I'm Magnum Gilbert, reminding you to stay positive, keep smiling, and keep the music alive. See you again on the next countdown, only here on Magnum Radio 99.9.
1: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio.
0: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Mayong adlaw mga pinangga na mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naayo usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa adtong October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad, tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natunaan karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado.
8: Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
9: text
8: butika.
9: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
8: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa like sa Prince Supermart. Balingasang Misamis Oriental.
12: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
13: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
12: Ha? Ngano man?
13: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog da kong akantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
12: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
14: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
15: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
16: Dito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
14: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at ito lamang sa bugna o hamugaway na auto-profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa auto profile smoke emission center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
17: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman ka namo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan.

0: Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan, ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Alas 12:10.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnong Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Nangaluhan may gala sa mga balita sa atong Magnum Noontime News. Una sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal Yuneda, pabor sa plano nga kung sa gobyerno nga patasan 1 peso ang aumento sa pritihan tungkol sa ugbal sa presyo sa produktong petrolyo. Magnum National, PNP o AFP, andam na sa suna ni President Ferdinand Marcos Jr. Magnum International, 8 ka mga tao patay samtang 25 samaran ato sa drone attack sa Ukraine sa Russia. Magnum Business Grupo Supermarket sa Nasudi, mibutiyang kabusaka ang presyo sa palaliton tungkol sa subling pagmahal sa petrolyo. Magnum Entertainment, Yasi Persman engaged na sa nagugmang si Camarines Resort Second District Representative Luigi Villafuerte. Magnum sa ato mga balita may gala sa atong Magnum Sports. Gikaingon may gala sa atong mga balita sa atong Magnum Sports mga Ikson nga Ryan Garcia itagdag dipinsahan ng WBC welterweight title.
3: Magnum Noontime News.
1: Mga Ikson, kamusta? Mayong udto karong adlaw, adlaw karon nga adlaw mga Ikson nga Domingo 19 ang pizza bulan sa Hulyo 2026 kini si Magnum First Seed Blanca.
4: Magnum Chingindrina Enriquez.
1: O karon sa ato Magnum Lokal, pabor ang grupong Yuneda kalabot sa plano sa gobyerno kapatasan 1 peso argumento sa politihan. Mato di Yuneda President Joel Gabatan nga ang sugyot usab nila himuong 15 pesos ang nasangpit nga politihan. Naspikas linya may gala si Joel Gabatan ang Yuneda President. Naspikas linya Mr. Joel Gabatan. Maying unto live tas Magnum Radio Magnum President Blanca lang o Magnum Ching Interina sir. Maying unto.
5: May unto Magnum President o may mong kaubang si Magnum Ching. Sa tangan na may nakarong unto may unto.
1: Sir, plano ninyo, unsa magid ni kung ang pritihan labi na kay ugma sa Martes naana sa ipagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. So unsa may plano ninyo ani, Sir Joel?
5: Sa tinud lang Magnum President, meeting na may mga leader nga ang gusto mo na yung 15 ang minimum para wala na sukli-sukli, wala na bikil. Kaya sa ay malimtang magod pagsukli. Pero kung may mo na 14 pesos ang pretihan o pesos, sa ay malimtan ba sa driver ba? Kung dati na sa driver ang mga sumbong dito sa MTA Parbe, tungod ko malimtan lagi. Muna kami nagplano niya, himo na lang 15.

0: Jesse.
1: Para wala na itukliyon, pero sa plano sa gobyerno karon ganung 1 peso o ganung discount na 10%. Ah, okay, okay sa mga anak, pero maghimo gyud mi og among tawgalingong pikit yon. Mahimo on lang minimum ang 15 peso.
0: Hmm, okay. Pero di ra ka taas kayo, sir, Joel, dako ra kay ka, di dako kayo ra.
1: Tinood din na siya mag-numpesid kami maluoy masamis mga pasayro kaya wala ba increase ang keldo. O ganit, asan yung mga sakop na sumasakay. Pero sa among tanaw, manggod ka rin galison na usay ka ng 1 peso ba?
0: Hmm.
1: Malintan lagi sa driver. May lang na ipasayro nga di lang mag-drive to tumbong. Yalang kuhawa siya ng driver.
0: Hmm.
1: Okay na niya na. Pero kung daghan na mag-drive ng tumbo ng driver ng tabangan na
0: lagi sab.
1: Manubra lagi ang sukli. Sama itong sa taxi niya po na may additional nga 10 pesos out of down.
0: Hmm.
1: Ang flat down 14 pero may nabutang dito nga additional 10 pesos. Nagkabikil niya po ito. Ngayon pasayro nga nakasabot mo.
0: Lagi.
1: Kaya po yung doon na ako na itong pasayro. Nagpatabang. Huwag ko na sa kuhaan pa kuno siyang 10 pesos sa driver.
0: Oh, lagi sad ba?
1: Naamon po ito nagsabot ko sa LT Pardy pero sa ilan na ito, bili ko nasyonal nga balaon. Kundi depende lang sa pasayro. Kung naman lagi pasayro nga doon makasabot sa kainitang sa driver mo nang anami pa naglalis.
0: Hmm. Pero ikaw, Sir Joel Gabatan, tanaw ni mo, kanikaroon nga lain na sab nga gubat na nagbalik. Tuloy-tuloy na siguro niya nga pagsaka niya, hindi na basta-basta maubos.
1: Imbis kinalipin na ganito kami kay Kasagunso na itong pag-rollback, pag-go na mo, magpadayo na ito.
0: Oo.
1: Oh. O gamon lang estimate na di man siya mabalik ang naandan nga katong 50. Naalang sa 60 ang among pagtuo. Di balik naman sa Minosaka. Pag siguro kung sunod si Panang, naman sa Minosaka. Mauna nga. Among pagtuo, tuloy-tuloy na gini, wala na ni pag pag-reduce, pinagkabubos yun yung reduce siguro mga 60. At ako na gano'n sa driver mo na nga, kinalagin nga madugangan sa damplit yan.
0: Hmm. So, tanaw ninyo ani, mao maginangin yung sugyot, pero sa man siya, napas eh, siguro yung pagpasabot sa katawan siguro ani, Sir Joel, kay Basinog na uman, magbagutbot.
1: Ay, tinood na siya mong dumpir. Kaya kami din sa una. Kantong mga gwilgam, yamong ganing kay Rikorida gila ng adlaw, ay hindi kang magwilga. Kung magwilga lunis, mga business pa, amo na nang i-anunsyos kadalangan, amo nang i-suroy nga, magprepare ang mga tao, kaya doon ay pagay mong transport pa ulay. Basin mga ataw-ataw mo siya pagsakay, sa inyong pagpangumbra. Kinigya po ng pretty yan, hindi magya po na siya public hearing.
0: Okay.
1: Kami ang magbuot. So, pag ang katawan ang magbuot.
0: Hmm, mausab. Oo, so, ang inyo lang ani karon na, Sir Joel, ngaon, tamasabtan sab sa katawan ang inyo mismong side sab?
1: Ay, oo, oh, firme na mag-agig ko niya sa public hearing, consultation. Sige naman ko agihan ng mga consultation, ipatawag ang mga sector sa urban port, farmers, mga homeowners, ipatawag mo na sa city council o CLT Pagbay para hakuhan sa sila sa ilang mga pamahayan.
0: Hmm. Okay. Sa inyo karon na Sir Joel nga usab-usab ang kuan o karon nga nga status unsa man lisod gyud ang mga driver apike gyud o igo ra makaabang unsa tanaw.
1: Sa kakogi lang driver karon magnumpin sin mo nag double time ka na ba?
0: Double time.
1: Dili pa sa una sa nga drive pa ko na.
0: Hmm.
1: Parilag-silag pa na sa mga alas 12. Tulog-tulogan ka na na itulog. Kayo kung gigil mo, sa'yo na mumata, doon kayo makauli. Pero lang ka maka-sapi o makapakawang kasi ng pamilya.
0: Hmm, okay. So, ang inyo anila, uman ninyo, pero kanang 15 pesos, Sir Joel Gabatan, nga inyong gusto yun nga mahitabo, kanya to naba mo yung mga sugyot nga dinagko, sama ani, 15, 10, nga na-aprobahan, sir?
1: Ang katapusan na akong hinupitus yung katong 2022 na nagsisan may obdos. Ako rin hinupitusan na ito rin is Cagayan de Oro. Uban yung sa national ng mga organisasyon, di uban ko.
0: Mm.
1: Pero ito'y pinagadako nga nakuha na mo ang 2 pesos.
0: Dos?
1: Ang uban, oo, oh, uban. Kasi kaya peso na. Pero gwapo man ito, mag-numpresent, hindi mo nakuha ito. kuhaan ko ang presyo sa krudo, kada ang presyo sa 6 pesos pa.
0: Mm.
1: Pag utso, kuhaan niya po na ako ang presyo sa krudo. Ang tur, nakatumpagpain na ako additional dot. Di ko ang Japan ako ang presyo sa krudo nga mahal gyud.
0: Mahal gyud ba?
1: Mahal ang krudo eh, kumpara sa unang mga Pilipinas nga pagutso. Barato ang krudo mo to nga na-approve to national man to basta mulapas na piso. National ang aproba na mag number 10.
0: Okay. Na sige sir, unsa may panawagan nimo dalahan niyo magha aron nga basinda yo madungog sa kini inyong mga panawagan. Pero sir, kani sa akong kuan sa pangutana sa inyo, aware ba mo aning electric nga mga kuan gadagan karon like mga taxi, mga inana, naba na sa inyo? Aware ba mo ani?
1: Ay, guwapo na siya mag-numpersin. Nakabarkay ko sa miyadong adlaw ng interview. Medyo nagsupak ang mga taxi. Madlok sila nga mudaghan.
0: Oh.
1: Ang nga tumbot ipasabot. Sa itong one drop, kung i-drop nimo ang imong karaan ng mga taxi, kaya may limit na 13 years. Kung i-drop nimo ang ipuli, katong na lang electric.
0: Ah, wala.
1: Barato to siya ang pritihan. Ya, sa environment, kayo. Ang problema lang na kung ang iyang lifetime ba, mapariya ba kanya ng mga taxi dito sa Japan. Pero kung suwayan na siya, wala man may supak ng number 6 kayo. Dagan mo sa itong mga sakop ng mga taxi. Nagyapin ko mga membro ng mga taxi. O nasabta nila ang tuyo.
0: Lagi.
1: Makaayo gyud sa mga katawan, makaayo sa mga sumasakay, kaya may mo nang mubrato gud ang pitian kay electric, barato magayon mo magasto sa kuan pagpatubil lugar. Muna na, doon ay tansa.
0: Lagi,
1: no? Ang ikatlo na lang sa ubang taxi, lagi kay mudaghan. Tinood man, mudaghan, kundi hindi mo kontrolo ng mga daan. Kinanglan, kung may magawas na daan, di na pwede, taxi na electric na yun para magpabilin siya ng maulang Japon.
0: No, good. Okay. Sige, Sir Joel Gabata, sa mensahe mo sa katawahan, labi na ito, mga sumasakay na ito, o katuusayang nga uban nga di pa sa kaya makasabot in town sa inyong side. O sa mensahe ni mo, sir?
1: Sa mga sumasakay, ako lang ang yung tanin nyo, kung doon na may driver, may kalimot pagpanok nyo, ayaw lang yung isumbong, hindi pwede man yung siya pangayuan. Kung mabalipan na ginsya, nandiyan na, pwede nyo isumbong, pero ako, nakalimtan na sa driver, bumitan siya ang gimnauna, na dagang kayo, gabantay paslalan. Kaya nga siya mag-numpersin, bagang kayo salamat ng pwede na mag-manog pa niyo doon yung mag-numpersin.
0: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Huwag mag-unto niyo. Mauto mag-exonin, bati may gala si Sir Joel Gabatan may gala ang ato mismong presidente sa UNEDA. Oras na ito may gala sa Magdum Radio, alas 12:23 para intas dugang mga balita.
2: Gibutiag ni Majority Floor Leader Consel Igar Cabanla sa konsiyo sa syudad nga babati sa katawhan ang usa ka progresibo nga dakbayan kung tinuod ang kalambuan. Mato ni Cabanla nga gihatod sa syudad sa Barangay Balulang ang usa ka progresibo nga lugar ang mga tibataka nga serbisyo lakip na ini ang KSB.
3: Ang pagpahibalo kaninyo nga ang progreso, ang kalambuan sa usa ka dakbayan matinuod lang ang kalambuan. Kung kini nga kalambuan, mabati sa yanong lungsuranon. Ang kalambuan, wala ka na hinungdan, mga eksuot. Progress is nothing if it will not go down to the less privileged. Mao ka na. Karon, kini nga programa sa itong mayor, mao kining kimailhan nga tilawa taliwala sa paglambo sa itong dakbayan. Kamudini sa Balulang. Usa sa mga malambuon nga barangay ang Balulang. Kanya din ang mga dagko kayo na development, real property development project, subdivisions, townhouse, townships ng mga proyekto sa mga dagko ng mga kapitalista sa atong nasyon. Nya din sa Balulang. Nya, mabati ninyo ang progresibo ng Balulang. Mabati ninyo ang progresibo ng dakbayan sa Cagayan de Oro. Kanya gidala sa atong mayor ang iyang serbisyo. Kaninyo, idala sa inyong tugkaran.
2: Ang pabahayag ni Majority Floor Leader Konsehal Edgar Cabanlas.
0: Alas 12:25.
4: Ito ka nato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Is that box really mine?
5: Surprise!
6: Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval.
7: So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
10: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga ulo.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhan.
15: Masi may diabetes ka na.
16: Mag-DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
0: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magkadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Miss Oriental, famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Mari, ngano naginuktok man ka?
22: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
21: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
22: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
21: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
23: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
24: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Noontime News.
1: Parayan tamay gala sa mga balita o karon sa atong Magnum National. Kapig 20,000 ka mga pulis ang ipakatag sa National Capital Region Police Office kunian si RPO alang sa paghatag seguridad sa State of Nation Address konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27 ng tuiga. Matunin si RPO spokesperson Major Hazel Asilo. Kabahin kini sa ilang comprehensive security plan alang sa kaluwasan sa publiko. Samtang iklaro sab ni Asilo nga ang LGU maoy mag-aprobar sa permito rally alang sa mga grupo na gusto magpagayon sa mga tipok atol sa sauna.
2: Para po sa kahandaan, 100% na ready naman po ang NCRPO para sa ating sauna next Lunes. Tayo po ay may ni-ready. Initially na nasa 20,229 na personnel na i-deploy po natin kasama yung iba nating units at ibang mga kalapit na region bilang bahagi po ng ating comprehensive security plan para matiyak kaligtasan ng publiko. Magkakaroon pa po tayo ng final coordinating meeting kasama yung ibang mga grupo na nais po na mag-conduct ng kanilang mga pagtitipon sa araw ng Tona. So, pinaplan siya pa po natin yung magiging pwesto nila, yung magiging venue na ibibigay po sa kanila. So, yun na lang po siguro yung magiging pinaka-last na preparation or pinaka-last na pwede na gagawin namin since meron na po tayong nakalatag na mga ididipay ng mga personnel. Oh. Yes po, regarding po dun sa inilabas na permit ng bayan kahapon, naglabas din po ng statement ang NCRPO na sila sabi naman po doon na hindi po nakadepende, hindi po ang NCRPO ang nag-a-approve na mga permits. Yan po ay ina-apply kung saan po yung LGU na nais po nila na mag-handak po ng kanilang mga pagtitipon.
1: Pamahayag din si RPO spokesperson Major Hazel Asilo.
3: Andam na ang preparasyon sa Armed Forces of the Philippines kon AFP alang sa ikalimang State of the Nation Address konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa musod nga simana. Matod ni AFP spokesperson na Colonel Prancel Margaret Padilla, kini alang sa pagsiguro sa seguridad sa katawan atol sa suna.
4: Well, basically, no, every time naman na nagkakaroon tayo ng State of the Nation address, no, we are one of the frontliners din dito sa preparations for this. So, una sa lahat, of course, this will be graced by none other by our Commander-in-Chief, no, our President. So, our Presidential Security Command nandiyan in full deployment for the security of the President and of course, yung areas that pupuntahan niya, no, HOR, and yun naman ating NCR command will also be part of the augmentation troops for the Philippine National Police who will be the frontliners for peace and order.
3: Ang pamayag ni AFP spokesperson Colonel Prancel Margaret Padilla.
1: Alas 12:34, giagat ni House Persecution Panel Member Congressman Isabel Zamora ang katawang Pilipino nga tutukan ang nagpadayong impeachment trial bato kang VP Sara Duterte. Mati ni Zamora nga walay sagol politika sa nisgutang pagdungog.
5: I just call on everyone to be active, to watch, to listen dito po sa ating trial. Hindi naman po kami namumulitika. Trabaho lang namin to as congressmen. We were elected as prosecutors. Trabaho namin na ilatag yung ebidensya for the people to understand why we have the articles of impeachment. Again, hindi po to politika. We are just protecting the office of the vice president. Ano ba yung impeachment? Impeachment is about the fitness of the person to stay in his or her office. Because we have to be accountable to the people at all times. Hinalal nila tayo, we have to give it back to them by doing good, by being good always, and by serving the people. So, yun lang po, manood and understand the issues, understand the facts. Huwag po tayong makinig sa trolls.
1: Pamahayag gadto ni House Persecution Panel Member Congressman Isabel Zamora.
3: Dako ang gihatag nga gahom sa mga lider sa nasod, rason nga dako usab ng ipangayo nga tulubagon gikan kanila. Lakip na ang pagtangtang proteksyon sa privacy o pagpribado sa record. Giniapahayag ni UP College of Law, Associate Dean Attorney Paolo Tomasi, kalabot na sa gidebatihan karon sa Senate Impeachment Court nga hangyo nga unta buksan ang bank o tax record nila Vice President Sara Duterte ug bana niining si Attorney Manases Carpio.
6: Yung sa ligang batas, halimbawa, required lahat ng public officers maghain ng SALIT. Yung brand mismo ng sasakyan na pagmamayari mo, yung address mo ng bahay na tinitirhan mo, kailangan nyo i-disclose yan. Pero pag mas mataas pa sa gobyerno, no, halimbawa, sa ating batas, required yung public officers na Pangulo, Vice President, etc., yung mataaso, na i-disclose yung SALIT po nila sa publiko. So paliit mo ng paliit yung privacy rights nila.
3: Ang pamahayag ni UP College of Law, Associate Dean Attorney Paolo Tomasi. O karon sa itong Magnum Health Alert.
7: Magnum Health Alert!
3: Giawag sa Department of Health kon DOH sa maginikanan na tunghaan o komunidad nga suportahan ang nationwide dewormingng activities sa bulan sa Hulyo aron maproteksyonan ang mga bata batok sa intestinal worm. Matod sa DOH nga posibleng magresulta kini, magresulta ang intestinal worm sa malnutrition, anemia, paghinay sa pagtubo, ingon man ang pag-ubo sa resistensya sa mga kabataan. Gisiguro sa DOH nga luwas ug epektibo ang Abendazole nga gigamit sa programa o girekomendar sa World Health Organization. Gimandon usab sa DOH sa mga health worker ingon man mga lokal nga kagamhanan nga hugot nga sundon ang safety protocol ato sa school-based o community-based deworming activities. Samtang gipahinumduman ang publiko nga dili magpakatag sa sayop nga impormasyon kalabot na sa nisgutang programa.
1: Karon sa Tumagdom International sa Russia, patay ang 8 ka mga tao sa Mtabajinko ang samaran ato sa drone attack sa Ukraine sa Russia. Mao'y naigo ang warehouse sa Kotovsk, gikan nga dunay mga empleyado nagtrabaho. Mato ni Governor Evgeny Persihov, pulos night chef ang maong mga trabante. Oging usa ang talandugon ang kahimtang samtang ibutig usab nini 28 ang mga drone ang ilang nabungkag.
3: Sa Estados Unidos, sa duha ka masundalo ang patay sa Estados Unidos ug usa ang missing human sa gipahigayong pag-atake sa Iran sa Jordan. Matod sa US Central Command, kini ang unang higayon kundi namatay ang ilang sundalo sukad miulbo ang gubat sa Iran na niadtong bulan sa Marso. Samtang upat ka sundalo sa Estados Unidos ang samdan nga kasamtangan nagpaalim sa usa ka hospital. Nahitabo ang insidente samtang gidepensahan nila ang pag-atake sa Iran gamit ang ballistic missile o drone attack. Dugtong nini, wala pag ipagawas sa US Central Command ang pangalan sa mga biktima isip pagrespeto sa mga kabanay sa mga sundalo.
1: O karon may gala sa atong Magnum Business. Gibutyag sa Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated nga siguradong musaka ang presyo sa palaliton tungod sa subling pagmahal sa petrolyo. Nunood sa nagparayong tensyon sa tungatungang sinlagan, matod ni Stephen Co, Executive Director sa grupo, nga magkaapekto sa presyo palaliton sa delivery cost o gastos pagkatori sa produkto sama sa prutas o utanon.
8: Demand is deliver every day. Kaling Highland, Kaling Valley, Buklutas, Gulay, yan ang mga unang gagawin. And after that, siyempre, mga grocery items, no? Siguradong tataas. Because may triple whammy tayo eh. Ang nabanggit namin yung gasolina eh, no? And crude, no? Pero salaries are about to increase. 9.5%, napakalaki no. And then electricity is about, you know, where we can expect that the cost of electricity to go up again. Manufacturer. Pwedeng pagalawin mo na nila yung presyo ng ilang items, no, especially those na pang-premium, kaya mo yung dali. And then yung mga pang-masa, later on na nila increasean. Ang gagawin nila siguro 2% muna, another 2% later on, additional 2% later on.
1: Pamahayag ni Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated Executive Director Stephen Kowa. Samtang sa forex exchange rate, ang usa ka dollar nagbalukaw sa 7.1 pesos sa 7.4 centavos. Canadian dollar 43 pesos, Philippine centavos ug dollar 7 pesos. O 86 centavos, Australian dollar 43 pesos, 8 centavos, Taiwan dollar, oro peso 21 centavos, Korean won 4 centavos, euro 30 pesos ug 55 centavos.
3: Og karon sa tong Magnum Entertainment. Malipayong gipaambet sa actress nga siya si Persman, ngayon niya sa Hinigoma si Camarine Sur, 2nd District Congressman Luigi Villaforte. Sa ilang mga personal social media account, gipost sa drawa ang ilang hulagway sa engagement. Emotional ang actress diyang ipakita ang video, ang dakong diamond ring na gisuot niya human mag-propose ang hinigugbang politiko. Gipahigayon sa usa ka outdoor sitting ni Villaforte ang pagtanya sa kasal kang hiyasi. Apan wala na gidetalye kung asang nasampit nga lugar. Dugtong niini gitimbaya sila sa ilang mga higala lakip na sa showbiz. Isairan nga kapig tulo ka tuig ang relasyon ni hiyasi og ni Wiggy.
1: Karon sa atong Magnum Sports, pitagdag ni Bisani Ryan Garcia ang iyang WBC welterweight batok ang Conor Benn sa September 12 ni Tuiga. Ipagayon ang panatigi sa Duroa sa T-Mobile Arena, Las Vegas. Sigon sa initial nga schedule sa maong away, kasamtang gitapos pa ang maong detalye sa away. Apan una, nagpadayag sa interas ang kampo sa duwa ka maksidor nga magtigi ibabaw sa boxing ring. Sa pagkaroon gihubtan ni Garcia ang 25 kadaog og duwa ka pilde kundi 20 ang maong kadaogan pulos kini knockout. Inabati atong Magnum Long Time News sa headline review. Magnum Local Yuneda pabor sa plano sa gobyerno ng patasan og 1 peso ang gumento sa plitian tungkol sa pagmahal sa presyo sa petrolyo. Magnum National PNP o AFP andam na para sa sunan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27 ni Tuiga. Magnum International 8 ka mga tao patay samtang majing ko samaran ato sa drone attack sa Ukraine sa Russia. Magnum business grupos mga supermarket sa nasod. Mimutiyag gamusaka ang preso palalito tungkol sumling pagmahal sa petrolyo. Magnum Entertainment niya si Pressman. Engage na si Hinugugbang si Camarine Sur, 2nd District Representative Luigi Villaforte. Magnum Sports, Ryan Garcia, gitagdang dipinsahan ang iyang WBC welterweight title bato kang Conor Benn sa September 12 ning Tuiga. Hatrog maalang sa itong Magnum Noontime News, gini si Magnum First Seed Blanca.
3: O Magnum Chinginterina Enriquez.
1: Sa usag gawas ng katilingban katawa laming gamahanan, naglamang barugano ko sa katawa ng mga tuman sa balita o servisyo.
3: Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, din hilamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
12: May gala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistimusan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
15: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, ala una yung punto sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Gibot yag ni Police Major Mario Mantala, Station Commander sa Police Station Fort Carmel, nga pabilin gihapon nila nga hagit ang pagsumpo sa illegal nga droga silang area of responsibility. Hinon, gibot yag ni Mantala nga adunay mga krimen nga nalambigil sa illegal nga droga o illegal nga kalihukan ang ilang nasulbad.
3: Kining atong kining campaign against illegal drugs, usap o kani atong mga kaniya tong pagasulbaron nato kini mga insidente dinhi sa tong iwar kani susama tong stabbing incident dito sa barangay Kaswagan.
2: Okay.
3: Initial justice na hatag nato sa mabiktiman ini nga after 3 days ato kini nakuha ang spitsado through other form of operation nga karon ditinado kani tawhana ug usab ato kini pagapailan katong kaso nga for homicide o prostituted homicide. Sa karma, maamor man dyan po ang ato na monitor, gani, nagpupunta bang atong mga special units, other station nga din nakandak po anti-legal drugs sa itong operation.
2: Ang pamahayag ni Police Major Mario Mantala, Station Commander sa Police Station Fort Carmel. Samtang nag-coordinar na ang Philippine National Police Con PNP sa mga ride hailing company o mga ahensya sa gobyerno aron mas maligunon ang safety measure nga dili lang para sa mga pasahero apan nalakip na sa mga motorcycle taxi rider. Kini ang pahayag ni Police Colonel Allen Rayco, officer in charge sa PNP Public Information Office, nunot na sa insidenteng pagpatay sa motorcycle rider la particular sa Caloocan City o Cavite. Matod ni ko nga pamaagi kini aron mahupay ang kabalaka sa hanay sa mga rider.
4: Yung unang-una nga po, nakipag-usap na tayo sa mga ride-hailing services, yung iba-ibang, ano po to, iba-ibang companies. And of course, together with, sinisimula na po natin, together with relevant government agencies, specifically yung LTFRB, at ano pang, at iba pa po na makikita natin na nagre-regulate ng mga ganito pong services. Unang-una po, alam naman po natin, di ba, na ang naka... Kumbaga, naka-set up na po na system is for the protection of the passengers. Kasi noon po ang ano natin dito is safety of the passengers pagsakay po na ito. Ngayon pong with the new trend na nangyari nga po ito, na kita po natin na lalo nating palakasin din dapat not only for the safety of the passengers but the riders themselves o yung mga drivers po, ay titingnan po natin ang mga pwedeng ano... sa discussion kung ano po ang pwede natin to further strengthen yung safety measures for the rider, for the riders themselves.
2: Ang pamahayag ni Police Colonel Allen Rayco, officer in charge sa PNP Public Information Office. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, People's Day, ipahigayon uba sa barangay kanituan. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 14, Fersid Blanca.
1: Magnum News Hunter.
5: Parang sa layan ng sa mga manilmiso sa sagbayan sa kanilang bahagi ni City Mayor Lando Clarix Way, yung mga adlawang, adlaw ng Lunes, Julio Bante. Pagayon ka mismo, Sunto, Kawadkot, barangay kanituan ng atong nagbayan, labi na elementary school. Ang layong na nausap sa People's Day sa atong syudad kundiin, mga paimutsan mismo sa katawahan, o ba na mismo ang mayor, nagbayan Mayor Lando Clarix Way, kundi mapaimutsan nila, labi na ang tanan ng servisyo sa dagbayan, na idul na usap gatos katawahan, di lausap, gihangyo ang tanan. Ya magsayo o mukha o dosang taan na bina katong madalikyat sa People's Day o mga tawa mismo sa kinibang Sonto, Kamadkot, Kalituan Elementary School Barangay Kalituan ng atong Dakbayan. Kini si Magnum Hunter Persil Blanca sa Balita Hawk Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 14, Fersid Blanca, karon sa itong Magnum Water Advisory. Gipahibalo sa COWD ang ilang konsumante kalabot si pagayong service upgrade karong Hulyo 22, adlaw nga Merkoles, alas 9 sa buntag hangtod kini sa Hulyo 23, adlaw nga Webes, sa alas 5 sa buntag. makasinati sa low pressure to no water ang tibuok poblasyon area gikan sa barangay 100 barangay 40 portion sa barangay Kamamanan Makasandig Nazaret Consolacion Puntod o barangay Makabalan kini alang sa pahigayon nga realignment sa 300 mm diameter steel pipeline o 200 mm diameter UPVC pipeline nga apektado sa nagpadayong drainage project sa Biasong Tinib Road sa barangay Makasandig ning Dakbayan. Mga higalabati ang Magnum News Alert at ang inuganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingindrina Enriquez sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
6: Magnum Back-to-Back Sunday.
7: Magnum Back-to-Back Sunday.
6: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

spend my life being a color.

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for Everywhere Confidence.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Tagumpong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Para sa matinong na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value. Usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mauhinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasa sagdan, mauhinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Magnum Back-to-Back Sunday.
11: Magnum Back-to-Back Sunday.
10: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Kontrabando Pangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Pusa, pag-mitisi na! Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalig-on sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Video.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday.
5: Magnum Back-to-Back Sunday.
4: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: That song was brought to you by Presto Creams. Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas sa 2 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gibutyag ni Alliance of Concerned Teachers Region 10 Coordinator Roland Cruz nga may nung daron kayo ang guidance counselor sa matunghaan aron na mo'y muhatagiya o tanak ko na susiyon kung unsa ang ikinahanglan sa mga kabataan ilabi na katungan na biktima sa pagpambuli o na-depress o uban pa sa mga tunghaan. Mato ni Cruz nga kini ang usa sa kinahanglan sa mga pampublikong tunghaan karon di ang ikinahanglan usabang igong pundo.
4: Ang iyahang tahas man mauman ang pag-guide no pag-mold sa atong kabataan o pag-anaw kung usabagin yung mga intervention ng angayan niya buhaton para sa atong mga kabataan nag-agi og mga depression or nag-agi na bully diya sa sulod sa eskilat. So, importante ang maong tapil no, sa guidance counselor. But in fact, ang uban ng mga school, more na, no, sa private, kompleto sila. Napos sila yung psychology, psychometrician, sila yung culture, kompleto. No, i-compare na to sa public, medyo kulang. Tungod kay kulang ang budget, wala gitay mga support personnel nga makatabang no sa ato mga teacher o sa ato mga bata para nga mutubag ato mga mental problem no sa ato mga kabataan nga nagkatubang sa mga bully, depression o uban pa.
3: Ang pamahayag ni Alliance of Concerned Teachers Region 10 Coordinator Roland Cruz. Samtang ibutang ni Lawyers for Commuter Safety and Protection President Attorney Ariel Inton, nga gidusto sa Kongreso sa ang mas hugot nga siguridad alang sa mga up-base motorcycle taxi riders nunod sa mga insidente sa pagpatay sa pipila ka mga driver, mato ni Inton. Nga kinahanglan usab nga klaruhon ang palisiya sa refusal to convey passengers tungod dili tanan nga mibalibad sa booking o pagsakay sa pasahero maisip nga paglapas.
5: May mong kahirin po ang Lawyers for Commuter Safety and Protection kasi ang pinaghuhugutan din kasi po nito ay ang mga driver kasi hindi lang sa MC taxi kundi mga driver ng mga public utility vehicle. Dapat daw magsakay ng pasahero dahil kung hindi, franchise violation to at maaaring patawan ng multa. Ang violation ay refusal to convey passengers. Pero hindi po ganon ang nakalagay sa Memorandum Circular LTFRB. Ang nakalagay po doon, unjustified refusal to convey passengers. Ibig sabihin, hindi po kaya na-refuse mo ay may violation ka.
3: Ang pamahayag ni Lawyer for Commuter Safety and Protection na President Attorney Ariel Inton. O karon sa itong Magnum News Hunter, TESDA Region 10 may pahigayon sa LGU LIDA Skills Training Program sa Initao, Misamis Oriental sa Balita ug Serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
6: Di patuman sa saka advocacy meeting and presentation na sa Sangguniang Bayan sa lokal na kagamhanan sa Initao, Misamis Oriental, ang botan sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta Region 10 sa Misamis Oriental Provincial Office ang napigayon dito sa Sangguniang Bayan sa Session Hall sa maong lungsod. Dito mong niining ma-introduce ang ugma-advocate ang train lokal kung LGU-led skills training program sa nasangpit nga botan. Pag-propose ni ini sa mga institutionalized nga ordinansa sa maong lokal na katamhanan din sa mga palihukan giobserbahan ni Vice Mayor Ernesto Acaina. Kini aron nga ang local empowers local government unit nga mapadulungan to sa pag-identify sa priority skills mapa-implement ang community-based training o masuportahan ang local employment nga gipangunahan sa TESDA sa sangpit nga lungsod na kini ang community training o employment coordinator o paningini si Ms. Irina Galarosa sa maong orientation sa vital role o coordinating municipal TBET initiatives alang sa mga beneficiaryo sinin sa Sangguniang Bayan malapuso na o mapasalamaton sa nasampit nga pagpatuman o programa sa botan sa TESDA alang sa ilahang mga beneficiaryo o dugang ini ang pag-adapt sa ordinansa na align sa local development of budgetary plans di na kini ang mga programa na kansang magpahatag o mas taas o mas ma-improve nga collaboration, partnership, dedication sa pag-sustain sa mga programa ini labi na sa inclusive economic growth ngadto sa lungsod sa Iritao hangtod sa tibuok lalawigan. Balita gikan sa TESDA Region 10 kini si Magnum Hunter 19 mencho kabagtulan sa palitaw serbisyo magbibaryo.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 19 mencho kabagtulan o karon sa itong Magnum Water Advisory nagpaybalo ang Cagayan de Oro Water District kung si OWD nga to sila mga konsumante kalabot sila ipahigay ang scheduled water interruption karong maabot Hulyo 22 ning tuiga Miyerkules alas 9 sa buntag hantod sa Hulyo 23 sa Webes alas 5 sa Kadlawon kini alang sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline o 200mm diameter UPVC pipeline may apektado sa pagkawala sa tubig ang entero population area sa Dakbayan particular na ang barangay 1 hangtod sa 40 pipila kabayan sa barangay Kamamanan Makasandig Nazareth Consolacion Puntod o barangay Makabalan ning Dakbayan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500. Pinoy, the best ka! Sariling dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Mahigko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalrika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
7: Taas ba ang imong blood sugar? Naaba kay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500, adunay tulo ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagpaubos sa glucose, visin nga mag-control sa imong blood sugar, o polypeptide nga mopaspas sa production sa insulin. DTX 500, ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
1: kagga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa Rica
1: Epic
0: Tipo.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Pinoy, the best ka.
6: Sariling atin.
5: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Random Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Vit-C, ang alkaline na vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo ng allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Vit-C!

music ng mga Pinoy, ang inato ng mga musika para sa tuwang kahaponon kanong Sunday sa tong Pinoy The Best Ka. The best of music sa mga 90s and 80s and sa mga mag-conference na itong karaan ng musika ng kansang mga atua. Okay? So mo na tuwang pang paminawon may gala karong hapuna para sa tuwang Pinoy The Best Ka. At syempre sa pag-uban-ubana ang inyong nag-inusarang panggiitana nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapien, Magno Mencho kabaktulan na sa tuwang panag-uban karong hapuna sa tuwang Pinoy The Best Ka music ning afternoon sa Sunday para sa tuwang pagpaminaw sa tuwang mga maanindot nga musika karong hapuna. Syempre standby lang mo diya may gala para sa tuwang Pinoy The Best Ka music. Standby lang mo diya sa inyohang mga panimalay o hindi sa tanan mga mag-conference nga kung gikabisihan ninyo ang inyohang mga pagpanglimpyo sa inyong balay, labi na sa katong mga nanlaba, natungan ng lampaso, ng trapo, ng malansa bakaha, kayo managlaba, nagplansa na para uniform o madlawa, o sa mga mag-conference nga nag-prepare na sa para sa ilang duty o madlawa, then nagkabisi-bisi na gitintaon karong hapuna. Ang uban sa kikamulo pa o ligo o lampaso o laba, kay para sa ilang mga buluhaton. So, nagpunsa man ka diya karon sa inyo ang panimalay. Sa gawa sa inyong balay, basig naglaglaag ka diya, nag-chill-chill. Stress-toria, marites, chika-chika. Ang uban diya, nag-inom lang des daplin. Ang uban diya, nag-chess o baka nag-ML. Or naglumba lang mo diya o ka ng sinitsitay kinsay mo labay. Sa mga tambay, sa mga Magnum friends nga na diya karon sa ilahang tagsatak sa mga barangay. Bisan sa mga Magnum friends na ito nga naive duty, na trabaho bisan sa Sunday. So, mga ganyan nila hanga kinabuhi mga kiksunan. Ang kamat na ganyan tao nung panarabaho bisan wala hindi o. So, muna, panay lang yapon sa inyo ang pagkamaayo o pagpaningkamot. Basta kay amping lang yun kanunay. Katong gabiyahe diya karon amping lang. Sa mga pagbiyahe, labi na sa tuwang mga sakinan, labi naglagyo kayo inyo hanggang tuwan. Kung paulian, baka ha, karon. So, amping-amping daw pagsiguro nga tama ang inyohang mga paglakaw o sakto kondisyon ng inyong sakinan. Kung sa man nga sakinan inyong gisakyan diya, busman, jeep, taxi, pa-private car baka ha, mapaw-paw man, motorsiklo, o sa man na diya. Okay? Sa mga Magnum friends na to diya nga naminaw, tanan-tanan, maying hapon kaninyong tanan mga Magnum friends. And syempre sa itong pagparayon sa itong Pinoy The Best Ka music, chill-chill, lingaw-lingaw, o standby lang sa demo niya mga Magnum friends para sa itong programa karong hapuna, sa itong pangpa-good vibes, pangpa-chill, o pangpa-hayahay sa inyong kahaponon. Sa katong mga nagsimba, di akro na sila simbahan, good afternoon ha. So, ano lang mo diya, focus lang mo diya ha. Katong mana sa mga religious activity. Katong karali kay uban, basig na karali diya ron. So, tungod kay Kuan Gud, wala na Gud kaltos sa ilahang mga kipangbati, labi na ka nang nanghitabo ka ron sa tuang kauluhan ka bahin. So, sige. So, sa tuang pagparayin mga microfriends para sa tong Pinoy, The Best Ka. Kauban si Magno Mencho kabaktulan sa tuang kahapunod Sunday afternoon mga microfriends, dito lamang sa number one station, Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With Nostar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
1: It's 3:01 on Magnum Radio.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa kahaponon, may gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kon Cafetada President Bernie Hamaca nga dili sila supak sa pagsulod sa kompanya nga nagtanyag og taxi service gamit ang electric vehicle sa syudad, apan mato ni Hamaca nga kinahanglan lang nga makig-order kanila aron malikayan ang mga posibleng kagubot.
6: Ilang iagi diri sa amo? Pwede man gud na nang dili man iagi sa amo ang sisi nga mag-coordinate si Green Jays in taxi dinhi sa Cafetada para naay ang coordination aron dili na maglalis, dili ni mag-away. Babaga na namo sa mga kadadlaw sa buhaton. Kung dugangan man 300, ambo sa nga kita og mga taxi driver dinhi sa bayan sa Cagayan de Oro.
5: Ang pamahayag ni Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kon Cafetada President Bernie Hamaca. Samtang gipamugos si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kaminungdanon sa UNCLOS kon UNCLOS sa Pilipinas kung wala ang archipelago kon kon matod ni Teodoro nga posibleng dunay mga hagit ang matag isla sa West Philippine Sea.
7: Which is why UNCLOS for us is doubly significant. Why? Our integrity as a whole country, being an archipelagic country, and from there we measure, delineate our baselines, and then project outward for our exclusive economic zone. And we have filed the necessary proceedings for the Philippine rice, which is now recognized. Without that archipelagic doctrine, each island would have its own territorial sea. Each island practically would be subjected to misinformation, disinformation, and challenge. That is why UNCLOS is doubly important for us.
5: Ang pamahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. O karon sa itong Magnum News Hunter, MSMEs Expo sa Makati City, gipangandaman sa DTI Misamis Oriental sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
4: Magnum News Hunter.
8: Gipangandaman sa batan sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental ng Usaka na sundong kalihukana nga MSME National Expo sa Makati City ning lalawigan aning ning maong lugar sa tuang nasod sa usa ka pagtigom sa mga micro small and medium enterprises sa nagriyahang area sa tuang nasod sa usa sa mga partisipar mga tuang na DTI Misamis Oriental ma MSME lakip sa ang tusidat sa Cagayan de Oro nga mga micro small and medium enterprises sa kansang bisalmot sa maong nasundong kalihukana di kini paikayo na sa 24 hangtod sa 26 pinitungod sa tulo ka adlaw nga kalihukan ini sa pagpasundayag o pagpakita labi na sa pag-exhibit sa mga nagkariyahang produkto gikan sa nagkalain nga mga rehiyon. Ang One Expo nga exhibit nga sa exhibit opportunity network na kung asa pagpakita o gila sa ang nagkariyahang mga rehiyon sa ilang mga taksa-taksa o taraksaon ka mga produkto labi na ang pag-improvement sa mga produkto na ginapaligya sa lahang mga rehiyon nga pwedeng ma-promote o ma-market nga to sa lain pa ng mga lugar. Lakip na niini ang pag-promote sa kaugalingon o inato ng mga produkto sa siyudad sa Kigandiro, gikan pasab sa pinya, gikan mga mais, o uban pang urak sa bambu, o lakip na ang uban pang industriya na makapahatag o chance na ma-promote nga to sa lain nga nasud o lain nga kiningang-ang sa marketa. Uga lakip na niini ang pagsalmot sa tuang mga old or local nga mga buyers and traders, investors o shoppers na kung asa nga magkabaton sa chance nga mahimo pang mulambo ang ilahang mga produkto pinagi sa tabang usab sa mga sa gobyerno diri sa tuang nasud sa pag pagtabang ni President Ferdinand Marcos Jr. Layon sa tumong ining masuportan ang atuang mga gagmay ng mga negosyante nga nagikan sa mga probinsya din sa atuang nasud daw kini mahimong mamarket ngadto sa mga international nga mga lugar o sa mga laing nasud alang sa maong kalambuan sa atuang ekonomiya. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental kini si Magnum Hunter 19 medyo kabagtulan sa balita o serbisyo.
5: Dengan salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan ug karon sa tong Magnum Water Advisory nagpahibalong Cagayan de Oro Water District kung COWD ngadto sa ilang mga konsumante kalabot sila ipaygayon schedule water interruption karong umaabot Hulyo 22 ning tuiga Miyerkules alas 9 sa buntag hantud sa Hulyo 23 Huwebes alas 5 sa buntag kini alang sa realignment sa 300 mm diameter pipeline ug 200 mm diameter UPVC pipeline may apektado sa pagkawala sa tubig ang entire population area sa Dakbayan particular na ang barangay 1 hangtod sa 40 pipila ka bayan sa barangay Kamamanan, Makasandig, Nazareth, Consolacion, Puntod ug barangay Makabalan ning siyudad. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Oras alas 3:08 sa kahaponon.
9: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
10: Pinoy, the best ka!
9: Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: That song was brought to you by Brazo Creams.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Das bang ibu blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapang mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung lugar.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Daghan ang tanan nako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
2: Inom na o Mighty C!
3: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy gatoy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
11: Happy kalunay.
10: DTX 500.
11: Masaligat.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
11: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
11: DTX 500.
12: Masalikan.
11: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
14: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
15: Ating musika,
16: Pinoy, the best ka.
15: Sariling ating
16: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

Mahalin mo, di ba ang lahat?

You're listening, Pinoy, the Pinoy, best ka. The best ka. Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Welcome back sa tuwang programang Pinoy, the best ka. The best of music para sa tuwang kahapuno na diningat lawa mahigala at daw nga Domingo para sa tuwang programa karon sa matag Domingo na kundi nung pipila ka mga maayo o kapatsada ng music, mga karaan ng musika pero pang Pinoy. Pinoy na Pinoy, OPM band, artist nga itong gagabdunggan sa ilahang mga music na maanindot daw makapahinuklog lugar sa atong tanan. Ang tanan nga makahinumdom o makapahandom sa tuwang mga kagahapon. Ang umbansam nga naghandom sa ilahang mga kapaitan, naghandom sa ilahang mga kapagyasan, o naghandom sa ilahang mga kalipay nga panghitabo o kanaugan sa ilahang mga kagahapon mga kiksunan, o ang uban nga naghandom sa ilahang mga hinigugma nga nipanaw nas kinabuhi tuwa na sa laing kalibutan, o ang uban sad nga mga nakadumdum sa ilang mga utang nga sa ilahang mga gipangutangan ni pamayad na mo, o to kun dili tungod ani nga music di mo makadumdum, ang uban sad nga nakadumdum sa ilang mga gipanghulaman nga mga gamit wa pa na uli sa mga Magnum friends nga nakahinumdum sa mga kalipay kayang nabati kagahapon, o sa mga milabayng panahon, o sa mga Magnum friends nga mga nalingaw daw nga nalipay ang iyang gibati kay nadunggan niya iyang paborito nga musika karon hapuna. Nag chill chill na lang din uban, chill chill, inom-inom, kapi-kapi, o baka takay-takay baka sa uban dahil yan ang uban dyan, nag-relax lang, ilambit na lang, to higda-higda, tambay-tambay. Yan ang uban sa ulat na lang o ka ng panihapon o ka ng snack. Ulat ng snack, no? So, kuhan yun, no? Murang mga dunya ba? Dunya o don-don. Mga don-don. O sa mga ayahay-ayahay kay kahintang. Mayong hapon. And happy Sunday para sa tuwang afternoon. Music for OPM band, OPM artist, and sa tanan mga Magnum friends nga nakarelate sa tuwang mga musika. Katong mga nakahinuklog kay nagbasol baka kay sayo pang iyang desisyon, katong bakahang nagmaoy o katong bakahang nalagot pa sa imong kagahapon, katong bakahang wapakamove on sa mot baka kagkuhan karon kay nadungganin mo iyong music, iyong theme song. Sa mga Magnum friends din ha, nga nakarelate lamang hapon ganin yung tanan o katong mga nalipay nagkatawa na lang, igo na lang nagngisi sa mga music nilang nabati kay nakapahandom kanila sa ilang mga kabatanunan sa mga miaging panahon. Okay? O nga nakadugang banding pasab sa tong pamilya, dugang banding isab sa to ang mga higala o mga hinigugma. O ang mga parinti o silingan, mga uban pa nato diha nga nakaroon sa ilang taksa-taksa ka mga panimalay nga nagkahiusa. Yan muna importante mga kagsunan. Pagbaton sa paglaom, panaghiusa, panghigugma sa matagpusa. Okay? So, dali na tataman para sa tuwang Pinoy, the best ka music. Salamat kayo kaninyong tanan. Mga Magnum friends, kinilang gihapon ang bangkiitan na buhi pa sa panahon ng homo sapien. Magnum mencho kabaktulan, liminho ng kagayan di oro. Salamat.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistange sa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: CDOIIIDOL GZS. Our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, akong katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Folk, rock and country.
5: Magnum Weekend FRC.

0: epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga desugar sugar cane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga maoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Ang nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.
5: Oras, alas 4:07 na sa hapon.
6: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Uy, mga kamarites! Hali na, maminaw na ta sa Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights! Mga latest chika sa iyong mga paboritong artista, trending topics, blind items, ukapil na ang mga pampa-good vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights! Aniya na ang inyong Showbiz Princess! Magnum April Borja! Magnum April Borja! Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.
5: Yes, sa mga imay nga hapon no, mga Magnum friends, karong nga hapon na dili isa si Magnum April Borja inyong nga makauban kung dili si Magnum Kia usan ni oga si Magnum Jane sa dili sa mga tulumanon nga
8: Magnum Showbiz Delights.
5: So sa before ta magasugod magduma friends no ato nga pagpanimbaya usa sa ato nga mga kaigsuonan ug mga magdum friends diha gikan sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan, likip na sa ato mga kasikbit nga mga probinsya nga naminaw karon, mga nagkapikape, nagainom uga kaning ugod sa manggaling ilang gibuhat karon, nagsimba or naglaag-laag kay syempre magrelax no sa ato karong hapon na tungod kay Sunday man uga family day, matawag nga family day kay karong adlaw pod wala pay buhaton ug mabalik pud ta sa pagpuni kay sikay, balik pud sa pagatrabaho, pagiskwela, pagatiman sa tong tag sa gid pod nga mga buluhaton pod magduma friends. Pero asay ni ana ato lang sa karong hapon nagihapon ato nga makauban atong mga kauban nga sila si Magnuma Jane Luna,

0: So sa ato ka makauban ato karon na nga hapon si
1: Kia, no? So, mayong hapon sa tanan, mayong hapon. Welcome sa atong tulumanon na sa toang program nga Magdum Showbiz Delight. So, kami yung makauban karong hapon, Magdum Friends, ang mga dakilang at chismosa, gid, no? Mga yung naka-encode karon sa Showbiz Delight. So, gali, no? Daghan kami gipang andam karon nga maka-intriga, gid kaayo. Magdum Kia, di ba? Daghan kitong mga gi-andam. So, pati, no? Sa ato apo lugar nga blind item karon makakutaw, gid. So, nahuna sa itong mga tigpaminaw.
0: Oo. So aside ana Magdum J na kay naki kuan kita man ang naglingkod sa karon kay gidawat na magitan ni Magdum April. Ato gihapon nga welcome ato gihapon nga welcome ato ang ato nga pinaka OG, matawag na OG chismosa.
1: Si Princess OG.
0: Si Princess OG kay kami nakihits. Nakihits sa mga karon. So Magdum Friends, ka ba ta si Magdum April Borja?
2: Yes, mga Magdum Friends, mga hapon sa mga higala na to nga naminaw karon. I hope no nga unta very in a good shape gid pud mo gihapon karon nga hapon na. O ga salamat gid pud kayo sa iyo nga pagpaminaw sa Magdum Showbiz Delights mga higala. O ga of course, mga po na sabdi sa mga Magdum Friends sa tono nga nakachunin karon Magdum Kia o ga Magdum Jane, labi na gyud sa mga nagunata nga mga merkado. Kinagin na di sila karon very very kwan gid sila very active listener gid kay sila karon sa
0: Magdum. They're selling.
1: Through the fire.
2: So ina na gid sila so labi na no syempre di sa mga merkado sa Kugon dara gyud.
0: Kugon mga.
2: Bili kay karon basi makayo na po sila nga Kugon na sad.
1: Atong lerasan.
2: Kugon na sad.
1: Tanan ninyo dabalan nga telibapa. Merkado, mention na yan.
2: Carmen, Agora, Bolwa, basta taran yung mga merkado.
1: Puerto, Padulongkuk,
2: Tablon.
0: Mukha na lang, taran yung mga merkado nga nasa Kuan Kagendi Oro.
1: Mahal namin kayo kay bago rabihan, no, ni Gawas ang result.
0: Ay, oo, tama din.

0: nga pag kinibang murag dili gid sila masumhan no sa pagpaminaw pud sa magdumradyo murag on gid sila every day every hour gid sila
1: ang mga, every night every second tanan
2: mga ligon gid mga radyo
0: sige gid mga brand ligon gid radyo
1: ligon gid headset
2: tanan inyo radyo kay guba man do amo
1: ang radyo magud kay give up na siya. Gumay na lang.
2: Solar pagyan.
1: So karon dagan kita gaistoryahan og hilabtan.
2: Nga kinabuhi.
1: Nga kinabuhi. Siyempre, sa mga artista kay kani mong gusto. Siyempre, sila rin gusto maistoryahan. Uy, doon natin yung pwede nga hilabtan pero ato-ato lang to siya. In private. Char.
2: Close door na to.
1: Yes. You know.
0: Nagkikimasin mapong.
1: Yes.
0: Oops, issue.
1: Okay, imbes mo ba'y pag-dawat sa to niya Magnum Paper basin huwag
0: maagigwanan.
1: Ma-impeach na ito diritsyo.
2: Wala na siya ito eh. Topic na huwag ganyan yung Magnum Kia.
1: Dili na ito makaingunog. Just a quick manifestation, Your Honor.
0: Your Honor, please.
1: So, karon Magduma April, Magduma Jay, no, sa itong mga sukinig paminaw karon sa itong mga terminal po. Itong mga kapitig paminaw
0: diha. Ang mga driver
1: diha,
0: na to.
1: Mga driver yeah, na si driver.
0: Mga dispatcher. Mga
2: yes,
0: doktor.
2: Mayong hapon.
1: Si ka-driver. O basa kay ga-drive.
0: Basa kay sweet lover.
1: Oo.
2: Ay, nana, good no. Oh, ang label, basa driver.
0: Basa driver, sweet lover, good sila.
1: Di ay? Wala ko ka-try.
2: Naka-try?
0: Ang kanangot po, driver sa bao. Labaw na, mga driver sa bao.
1: Ay, oo. Kana, kay,
0: speaking from experience, yarn.
1: Okay. Been there.
0: Been there, done that.
2: Nana din mga experience.
1: Basta kay ga-drive lang, kay di ka-motor man ko.
0: Ah, okay.
1: So, sit lover sa lugar.
0: Oo, oh, sige. So, may hapon po sa imo.
1: May hapon din sa ako, adi ay. Kay sit lover man di ay ko.
0: Bitaw, so inanan siya mga higala. So, asa man, diretso na ta?
1: So diretso na siguro ta sa atong mga hisgutan karon kay sinaminaw ni aning atong mga istoryahan karon. So karong hapon na.
0: Oo. So sa pagbalik siguro nato na sa kanakuan siguro nato taod siguro Magnum Kia, Magnum Jane. Medyo daghan po ta og mga hisgutan pa sa pagbalik nato. Kadaghan kay tag mga topic pag lagi pang balik.
1: Nangandam gid mi.
0: Nangandam gid. Like nanukad gid siya, nanukad
1: gid. Mga 3 months gid man ni brainstorming. Wala pa nahitabo ni atong istoryahan karon. Giandam na ni namo.
0: Ready na gid ang script ani niya.
1: Yes.
2: Gi-predict na siya.
0: Bitaw mga higala. So sa pagbalik siguro nato, maminaw sa taga pipila ka mga pahinumdom. Oo. So sa pagbalik na to siguro ang atong oras alas 4:15.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Maliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari Uy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andamo serbisyo

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lang pala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdawat.
4: Magnum Showbiz Delights.

0: Showbiz Delights.
1: So balik gihapon ta karon mga Magnuma friends, no? Kauban gihapon na si Magnuma Kia oga si
2: Magnum Jane Luna. Og of course, ang inyong hangawan and only showbiz princess Magnum April Borja, gihapon mga higala. Karong nga hapon, na hangtod taon niya sa alas 5 sa hapon, no? Sa atong nga programa nga Magnum Showbiz Delights mga Magnum friends. Of course, daghan pa gid gihapon kay mig mga balon lugar, no? Daghan kay mig mga gipang-andam usab nga mga kanabang mga story lugar po this afternoon para nga chikahan po lugar nato mga Magnum friends. Vita, yes, go Magnum Kia.
1: So, okay na, char.
2: Kaya natin. Tapos ka na ba?
1: Kaya ko to. Of course. Kasi wala tayong pera.
2: Okay, atong topic, Magnum Kia.
1: So, sa itong sinugdanan ka ron, Magnum Jane, Magnum April, kanisya, maraga, sa una, trending yung kanya sila 11 years ago. Marabi tawag, kaning, nagdako sila uban sa ito. So, gikaingon nga,
2: sikat. Nagdako, demo?
1: Oo. And no offense.
2: No offense, man.
1: So, itong unang isigutan karon ni si Catherine Bernardo o Daniel Padilla, gidungog nga magka-reunion movie daw kuno sila Magnuma Jane, Magnuma April.
2: Yeah, talaga to ba?
1: Kaya dunay mga rumors nga doon na daw matod pa giplanuhan nga movie nga reunion movie alang sa ex-lovers o love team nga Katniel. So, kung kamo si Catherine, o kamo pabuton, okay pa ba mo mag-reunion movie?
2: Feeling ako okay ra siya kay marag wala man yatay cheating kay Neme, di ba, sa ilahang relationship mo yung kwan. Pero marag ano sabi yata kay sangalan magid nga sila Katniel, household name nagid sila. Daniel Padilla, Catherine Bernardo. So kung mag-movie lugar na silang duha, sure, ball ko angid kay siya.
1: Blockbuster
2: gid siya.
1: Daghan po nagapaabot ani.
2: Correct. Labi na gid ang mga Katniel fans nga.
3: Katniel ba mo?
2: Dili ko.
1: Ako dili ko, Kia ko.
2: April.
3: Jamie.
2: Kuan, dili. Kanang, kailang. Dili po.
1: Okay,
3: kiligon lang po. Kiligon lang ta sa ila.
2: Okay, magiging sila chemistry. Correct. Bagay silang doha.
1: So, apa na dili pa kinikompirmado. Tungon kay doon na usab laing sources nga nagingon nga dili na buot pa ni Catherine makatrabaho ang kanhi nga hinigugma. So, sa iya hapon na siya nga part. Oo. Remember mo ito nga nag-add siya, nag-solo travel siya sa katapit ng Macau ba ito siya?
2: Marag Asian country, di ba?
1: Asian country sa siya nga. Marag ito nag-start ilang love story ni Daniel sa katong nga Princess and I. Sa something ba sa
3: Butan.
1: Asian country o Butan. Dito nga lugar.
3: Ay, dili ko Katniel. Niel ha. Dili.
2: Salagay na yan.
1: Signs of aging. So, siguro sa part po siguro ni Catherine, murag, hindi pa siya ready siguro.
2: Okay. 11 years nga relationship. Ba?
3: Paano mag-move on?
1: Yeah. Like, 11 years, where was I? Ina na ako, chika.
3: Ba? Asa na padulong? Ang upon gani, di ba, dugay kayo maka-move on? 3 years na?
1: Oh, 3 years.
2: So, na kanil. Isang maganding 5 months relationship, mag-ulisod ko eh.
1: Ang pinakasod karon ka ng situationship.
2: Agoy, ginoko ko pa sila. 3 months nga situationship, tapos mag-kwan mo, ginoko pa sila.
1: Stop mag-talk.
2: Parang hindi ka move on, ganyan sila.
1: Gihubog-hubogan ang 3 months, ginoko.
2: Sinetch itay
3: na hubog sa 3 months. Ay, di ko ka-relate.
2: Sige.
1: Pero, ina kami sa mga Bulgar na itong mga kwander eh. So, wala inoon, wala pa maghatag o gakatinawa ng Star Cinema kalabot nini nga posibleng reunion movie. Pero doon ay ibang fans nga nagtuong mahimo nga makumbinse ni Director Cathy Garcia Sampana suod ng higala sa duha ka mga artista. Ronda yun noon ang gidungog nga reunion movie Magnum Jane, Magnum April.
3: Okay, ganyan siya nga, Director Gyud. Mauni siya.
2: Very famous.
3: Oo, famous. Tapos naghan siya ng mga movies.
2: Nakakauban
3: sila kahit. Oo. Iyahan na.
1: Kasi na, close kaayo ni siya sa duha.
2: Kaayo gid sa.
3: Oo, kaya since mga nag-bloom pa na sila. Sila nag siya na gid ang director ng ilang nasudlan.
2: Dagan kayo ni siya mga kaon ka itong mga Bea Alonzo o John Lloyd, mga Sarah Geronimo.
1: One More Chance, may nana ang mga salida. Maganap-ganap, may nana ang mga chika.
2: So, very kwan talaga. Pero, dili pa gid siya confirm, di ba, Karol?
1: Dili pa. Marag kwan lang. Marag idungog lang siya. Oo.
3: Pero possible.
2: Oo, possible. May unta. Kaya di ba, ang mga kwan, Katniel fans, labi na bitong katong medyo, wala pagid ka move on.
1: Kaya pinagin ang mga post. Ilang mga post, ganing nga, I was still at the restaurant. Panginanap itong mga chika nila.
3: Hindi nakaalis. Hindi nakaalis.
2: Hindi naka-bill out.
3: The man who can't be moved.
1: Oh, yun. So, sila ang dili ka move on para sa duha. Kaya, kanang panahuna, si Catherine, busy sa pag-promote sa umaabot niya nga thriller series nga Someone Someday, kauban ang actor nga si James Reed. Oo. Samtang, di ba si Daniel na, siya ay bago, ay parto sa iyang si salida. Ah. Sa incognito Salido. Ba to?
2: Oh, incognito.
1: O niya, namabot na diha.
2: Medyo excited ka. Excited ko nga. He's gonna turn na si K.
1: Si K. Si K. Kanig yung mga K yun din ako.
2: K. K. Bitaw.
3: May naalala ka ba kay Kay?
1: Yeah. So, aside that na, busy pa ng duha silang tagsa-tagsa ka mga negosyo. Ka mga negosyante naman po di sila gigan sa ilang pag-artista. Aside na, marga sideline po na pag-negosyo-negosyo. O, dili po di kalimod nga, na-link na kini sila sa lain po nga mga personalidad.
2: Correct. Mm-hmm. With the kiningkuan, Catherine Bernardo, nga na-link siya ka nga Mayor Mark Alcala.
1: Oo. Katong...
2: For the longest time. Marag sugod pa mo siguro... Was it 2024? Mga late 2024 and then mga 2025. Nagkakita ko sila. Magkita sila sa BGC.
3: Nagagawa sila. Like something date na bitaw siya.
2: Something date. Yeah. Pero wala gin sa vlogger sa confirmation. Confirm nga. Mm-hmm. Yes, we are in a relationship. Pero kakakita mo sila sa mga function.
1: Oo, bitaw nga together sila. Gauban.
3: Pero what if they are friend lang? At kita lang nagatag-meaning.
2: Depende.
3: Oo.
1: Pero kung si Catherine...
3: Kaya may uban na nagod nga closeness.
1: Close lang sila.
3: Mo,
1: tapos ka nabitaw, ang uban lang may gahatag og meaning tungkol kay si Catherine single, si Kuan single pod.
3: Pero katong kang Daniel og Kyla.
1: Katog yun noon. Katog kay Marag soft launch naman ang ganap at tugod.
2: Launch nga nangyayari talaga.
3: Holding hands, holding hands. Daniel mo gunit sa hawak.
2: Bagay masab sila. Pero dagan gidya po ng, di ba, kaysa gimension na ito, ganina Marag, napaikat niya fans nga medyo wala pa ka-move on.
3: Justin Bieber o Selena Gomez
2: o Hailey Bieber. Nagigaw po yung mga bashing, mga inana, marag din nila.
3: Kamu basher mo?
2: Dili ko basher, uy.
3: Ikaw magdim Kia, basher ka?
1: Mabangka ta diri ke. On air para ba ta?
3: Basta akong tubag, depende.
2: Depende. Basta ka dili ko basher.
3: Oo, so, sali ka ba?
1: Koan, magdepende na siya sa level sa bangs ni Kayla.
2: Maulang. Ikit magigit kayo yung bangs. Yes. Ay, marag
1: siya na po gibagayan at itong bangs. Siya na po gibagayan.
3: Kaya lang siya shapes yung dago.
1: Nakatry kong bangs, ginadto. Ay, na po. Wala kong balik itong
3: mga tao. Out of topic na. Lahin itong bangs
2: mga tao ato.
1: Yes.
2: Gidead mo kasi mga first one.
1: Yes. So, dumdaman nga ilang relasyon o love team nga kat Niel, nilong tazulod sa 11 katuig.
3: O, diba? Grabe kataan.
1: 11 years.
3: 11 years old, kuana.
2: Bata pa kay kuana, murag kuana, pukuana siya, murag napakusasi, napupunan ang Mother Earth.
1: Agay, ouch.
3: Diba yung giya ka, nagnilakagan sa Honda Dinosaur.
1: Ouch, ah. Di ba, kay dad naman ako na sila, katilinag si Daniel, murag 22, may karon.
3: Namit niya si Ibag Adan at matay.
1: Magkaroon, 22 years old, may karoon. Ni Katrina Daniel, char.
3: Kaya, see, sorry mo yan eh.
1: Ikumpirma nilang relasyon na itong 2018 nga ang duha, nag-auyab na diay ni ito pang May 2012.
3: Imagine, so, imagine
1: 2012. Pila pa edad nila, Ana?
3: Ako 12.
1: 16, something na. Okay, kwento mo yan.
2: Sige.
1: So, o gatong November 30, 2023, daghan yung kaayo na subo ng mga fans sa Katniel.
2: Very broken-hearted.
1: Oo, kagikumpirma ni Catherine pinagi social media post nga nagkabulag na sila sa aktor o nagpasalamat sa suporta sa ilang mga fans. Kana bitong feeling nga nagbulag sila pero daghan kaayo affected bitaw nga daghan kay nasakitan, daghan kaayo
3: mag na broken-hearted. Mo pa'y nasuko.
1: Oo, marag, oh. Mas daghan kayo ang nasuko. Di ba, nag-itay, marag, chika to nga involve si Andrea Brillantes.
2: Oh, something. Kana. Kana po. Diba,
3: pero gilimod man to.
1: Something nga ng mga chika. Pero wala may confirmation both sides. O ga, pati kang Andrea, kung involved bagid siya. O niya, damduman magdama April, magdama Jane, nga daghan kayo ni sila o ga, pelikula o mga TV series nga gibidahan sa duha nga na yung blockbuster o ganisika at pag-ayo, sama na lamang itong Princess and I, katong mas
2: The House of Us.
1: The House of Us, katong nagilaka, Joko at Tubay, katong si Primo.
2: Si Primo o si George?
1: Oh, si George. Okay, so marami itong, makarelate ka ba nga, kanang gihatag ni mo ang tanan sa relationship?
3: Kasi favorite nga linya ni mo, dad to.
1: Basta.
2: Marag, kuan, ganan ko dito sa ato itong part nga nagpayong.
1: O, katong nagulan.
2: Katong nagulan naman. Kami-kami rin sila dito, arte-arte
1: pagod
2: sila
1: dito. Pagod na ko, Jo. Charay.
2: Pagod na pagod. Muma na siya?
1: O, ka na. Pagod na si Jo.
3: Hindi, manggod. Dreamer manggod si Daniel ato. O, tapos iyang dream, something,
2: marag focus lang sa iyaha manggod.
1: Oo, marag yan na ba?
2: Passion.
1: Kanang, iyang gusto kay kanang marag, iyan ang i-pursue iyang kuan sa music, iyan na ba da yun si, kani si Jo, may pagkaanam mo siya, marag doctor, masiguro iyang diskwilahan
3: na niya itong amuti. Marag something professional nga, gusto kay niya
1: i-pursue.
3: Pero, badlungon man ang isa.
2: So, murag dili lugar sila
1: tapos,
2: on the same page.
1: Isa pa, si Daniel, ato kay marag-contento ra kung unsan naa sila.
2: So, murag dili na siya mag-step up like that.
1: Dili na siya mag-ano. Niya, si Kuhang, gusto mo siya nga mas mayo lang kinabuhi. Marag-ambisyo siya ato nga marina na bitaw
3: nga. Which is, nindot, diba na? Kung naduha mo si mong partner bitaw nga, gusto ninyo nga kamo ma-plaster mo.
2: Anang yun.
3: Na ako sa side ni
1: Katuling. Ni Jo. So, Team Jo taato. Ikaw, asa man ka?
2: Jo, gidgapon ta. Bisag dili mo, tigid ko sa plot sa movie.
1: Basta kay Team Jo, gidgapon
3: ta. Ano, pagod ka na ba? Sapalin mo ko.
2: Marag memorize lagi ni Magdang Jane.
3: Basta dili ko katiyan, ha? Dili yun.
2: Dili siya katiyan sa lagay na yan.
1: Douglas on ko
3: siya. Kaya katong 12 years old ko ato.
1: So, asa na na? Katong yung she's dating the gangster. Katong si...
3: Ay, kanahan kay Kuan.
1: Go Kenji.
2: Sa kanahan sa
1: Nabaya sa kuan ba na sa Wattpad ba na sa una di ba Wattpad
2: very famous gid kay siya.
1: Sige, ibutan to ebook pag gina siya sa una sa atong duplo kon pag gid ang cellphone.
2: Oh my god,
1: katong kipad.
3: Unsa na wala pa man ko na tawo ana.
2: Basta ebook ato na siyang kanang PDF mo siya ina.
1: Oo, kanang i-send sa imo ngayon na ara ni mo. Bahala mag-simag ni mo matali hag binasa pag makadlawonan ka na lang. Grabe na kung hilak ka na.
3: Na miss na ninyo.
1: Pero wala kailan si kanang ebook Magnum Jane kanang siyang isulat sa papel bitaw sa kanang dahon ba. Niya mo gamiton
3: sa pagsulat niya nalaga magdagandagan yung mga dinosaur na sinutubangan.
1: Amo gamiton nga ink ato kay kanang kuan tinta sa lupus. Katong
2: kanaanan ni Rizal ba? Napay feather.
3: Atay mo pag tuktukon.
1: Mula siya mo gamiton sa pagbasa niya. Amo ding kuan suga ato kay kanang palong-palong. Okay na.
2: Lampara.
3: Or kung naay mo agi nga aninipot. Maori gi hayag.
1: Muna na siya. Muna na siya itong mga kaniadto nga mga kuan. Pero at least karon kung daw na manggali reunion reunion na movie ani nga duha mahappy dagan siguro fans nga mahappy pero pero so, ang dagan siguro gapon fans nga mahappy pero ang kuan magud ani is kaning awkwardness between sa duha
2: lagi pero murag dara na pud ayon matas ang ilang pagka-professional sa ilang craft diba
3: pero dili bi mapugngan labi nang nasakitan kita anang bitaw miingon ta nga professional man ko pero dili nyo ma-set aside imong feeling nga ngano man jo ay
2: lagi
1: nga naman yel
2: like sinayang mo ang 11 years
3: ah binakom jo mo tong gisgutan ko da binakog na nakay gipasabot nga
2: oh, so ganyan siya pero magdepende gid gyapon na siya kanang murag mas maayo ta na kung tinuod siya no para nga kuan pud ba
1: niya her closure movie nila ba
2: ang plot pud ayon sa movie kay kanang murag dili bitaw gid kay siya love story murag ka siya
1: murag na grow sila together pero director ani
3: sayang kayo kay dili mangud tanan ay closure gyud dili tanan pud kay ang ayan tagaan no closure labi na nga ang silence between bitaw sa inyo sa mauna nga oras kana nga panahon na nakatas nga panahon murag enough na siya nga closure
2: muna na siyang closure ni mo
1: kana nga times nga nag wala mo itingganay wala may communication wala na siyang closure na siya sa inyo nga duha
3: unsa nga closure ditong gipangita
1: closure ko mag closure opener ano
3: ni may trabaho
2: kan shifting
1: oh shifting closure o say closure ta o say opener ano ba nga nga mga kuan
3: pero sige lang no basta hindi ay
1: so at least karon kung naman galing pero marag gamay po nga respect ay involved naman po sila sa line-line po nga mga parties. Like, si Kate, namagiging kambatay mo karon sa Facebook nga na Team Kayla, na Team Catherine, maginakuan sila, maginakompare sila. Maugani. Kaya, dapat different ba sila? Lahit na ba silang aspect?
2: Kaya, wala man sab sila beef, di ba? Like, namarag wala man sila.
1: Actually, wala yun.
2: Wala man sila issue. Pero, fans ragyo nang gahimog issue.
3: Makatrigger gihapon. Kamu daw bita, or rabi agapunta. No? If ever po nga sungsungugon pa, makatrigger gihapon sa to. Mabalik so, ang memories and everything. So, wala muna ning pamaagi ni Catherine siguro nga totally good, maka-out na good siya sa restaurant.
2: Lagi, maka-out na siya.
1: Kita kay Karen Deria, ramang dito taon.
3: muna kayo magsulod sa mga fast food o restaurant. Sa Vicente? Friends. Yes. Dito ta sa Karen Deria. Ilahan ni?
1: Bangs.
3: Eatery.
1: Gito po ta sa Jolly Von.
3: Sige. Eatery.
1: Ate Von di ha. Hi, te.
3: Okay.
1: So, sa itong nga pagbalik, mga Magduma friends, Magduma Jane, Magduma April, lagan pa kita gisgutan, nagilabdan nga kinabuhi sa mga artista. So, sige. Ayaw mo pag, ayaw paghawa Magduma friends, ha? Ayaw, may biyay kayo para, na, huwag mo biyay mo, di makadungog sa mga chika.
3: So, bawal mapago dito, Jo.
1: So, oras, alas 4:35 na sa hapon.
4: Pirmi ka pangihi. Hanap ka pananaw. Ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karundayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
7: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane na pamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
8: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
8: Mighty C.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Ang Magdum Radio News and Music. Number one. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Gigutom na ba? Gim-

0: So, balik tama nga mag na mga friends, no? Ito nga oras, subli, alas 4:40 na sa hapon. So, gikan sa itong hisikutanan, kang kalabot, kang Katrin, o kang ka-Daniel, mag na mga April, mag na mga Jane, nga kauban niya po itong karong hapon, na isbog yes. na sa ta, sa lain yung mga hisikutanan, tungod kay Gingon, nga tarot reading kang actress Bea Alonzo na itong tuig 2021, na 2 months.
1: Sana all. Ano sa balik, tarot reading,
0: kaya, nagto ang mga netizens nga natuman ang tarot reading kang Bea Alonzo kalabot sa kaminyo o na nini. Kay niya ito nga tuig 2021 sa usaka YouTube vlog. Kauban na nga yung higala nga si Kakay Bautista nga o sa gihapon ka artista, gitag na sa usaka tarot reader ang prediction kalabot sa posibleng kaminyo o ni Bea sa umaabot.
2: So, kaya diba, just recently, was it last week nga diba, July 13. Siya kira kayo ang tanan nga. Gikasal na si Bea Alonzo, siya. Gikasal na rin siya. Ka, diba?
0: Civil wedding pa yun.
2: Civil wedding. Kanya ka nang, before pa magod sa iyahang na civil wedding pod, kay ka namarag doon na biya yung mga rumors nga, di ba dapat May pa, unta, si Bea o si Vincent sila ko, sa Spain dapat nagpakasal na sila, pero marag na issue sa ilahang mga prenuptial agreement. Wala na ko nuna da yun. So, ang ka namarag pagtulog nila kay, called it quits na lugar silang duha, like or nagbulag na, boom, na Shakira da yun.
0: Kurat nila ang tanan yung mga
2: di ay nagpakasal
0: na din. Na sila ila. What na invite? Na-invite ka?
2: Wala. Na-invite
0: ka ba doon, Jane?
1: Wala pa mo kung natawa na.
0: Hindi, ito man, last week sila ikasal. Wala pa kaya pag-iat. Ang duty na kaad to.
1: Ayabin ako.
2: Kay,
1: deny diritso ba?
0: Kaya matod sa tarot reader itong 2021, nga kaslon si Bea pinaagi sa civil wedding 7 to 8 months hangtod 7 ka tuig, gikan sa gihimong tarot reading at dosa o sa matod pa ka matured man.
2: Matured man.
0: Medyo ahead o gidad sa iya. Ahead o gidad yung bana karon siya. At I think si Bea 38, siya 45.
2: Ah, diba? So,
0: yung bana. So, matured match. Yun.
1: Sure, okay naman. Hindi na kayo layo ang
2: negosyante pag yun.
0: Negosyante.
2: Very lalom ang bolsa. At silang duha. Silang duha. Si Bea mansad.
1: Binaryo mag-iapon si Bea.
0: Very, very expensive.
2: She's the Bea Alonzo.
0: The Bea Alonzo. Daga na Bea na siya o mga kaning negosyo ba yung mga... Di po mabasta-basta kami kag prenuptial na po siya pera.
2: Lagi, correct yun. Bisa pag...
1: Afford.
0: Gani.
2: Bisa pag gani siguro palito niyang Pilipinas, marag pwede gani siguro.
0: Gani. Pwede ba siya siya, di ba, top 10 most...
1: Ayaw lang, uy.
2: Ayaw lang siya siguro
1: ba yun. Malay
2: sa kaday.
1: Ayaw lang, uy.
0: Diba, I think, apin siya sa top 10 most richest sa Philippines. Marag naman na dungan ngayon na. Marag naman na dungan ngayon na. Kita kayo, apin
2: na. Dugi naman sa bigid kayo na siya nga, negosyante. Artista o negosyante.
1: Dari, nana, des, dito na sa poorest.
2: Top 10 poorest. Marag makasunod din ko.
1: Dito na sa poorest.
0: Marag lagi na makasunod na nga threshold.
2: Marag kuhaan ka na, marag top 1 ko, ana. Top not sure.
1: Kita na. Lagi sa binakatumuig yun.
0: Kaya noon, karag diya ang apart kung wala ko na-top at itong board exam, basi hindi ha, matap ko diha.
2: May nalang di ba na-top yapon?
1: Na-top-top yapon.
0: So, agikatawan kini ni Bea, tungkol ikong kwintahon ang pito ko to, eh, posibleng 40 years old na kini siya anang panahuna.
2: Sakto rin magigapon ka, di ba? 38. Oh, diba?
0: Running 40 na po ba yung siya?
2: So, pero mura siya dili 40, oy. Baga. Murag mas gors to kong naong niya.
0: Mugani. Laya rigid basta mahalon ka og sabon. Lagi. Sa itong sabon kay all-in-one na magulita na noy.
2: Sabon sa tail, sabon sa nawong. Mga lubak kag uniform, murag gid yapon ni sabon imo iligo.
0: Sa kalisod sa panahon karon murag
1: kada bitaw dinha to afford nga maglailahi og sabon.
0: Ang kanang sabon sa nawong imo pang Picasso, grabe na gid nga kalisod.
2: Karon orange kana orange ka sabon.
0: Orange ka sabon.
1: Ngayon mo pagyang ituwa tunga mo ni siya ang 1 week, mo siya ang next week.
2: Ayun dili to nang one month. Maalanay ba? Oo. Gasto kayo.
0: Gasto kayo magkuan sa ipo. Mao ta mahimo, char.
1: Mao na gid ni.
0: Siya. So mo to, nakurat ang mga netizens tungod kay doon wala siya nabot og 7 years, 5 years lagi kan sa 2021, nang gawa sa picture sa social media kung hindi kasal na si Bea sa iyahang take note, billionaire Zion.
2: Grabe. Wow. Dili man lang siya millionaire?
0: Billionaire. Daw be. Palong ang tanan. Uli
2: sino
0: na
2: kayo dyan?
1: Ingon bitaw ko, shut up ko na.
2: Sino kayo dyan?
0: Nga si
2: sino
0: Vincent.
2: Si Vincent.
0: Pinaagi sa...
1: Napagin siya lang yagsoon. Nakata na rabang ko.
0: Basin lang. Panawagan kang Vincent ko diha.
1: Namin sa Magdam Raj.
0: Sa... O sa... Ipagit yung kayon kay... Civil wedding.
2: Oh, civil wedding.
0: Civil wedding na sila.
2: So, ang cake nila, tagpila to?
0: 3,000.
2: Diba?
0: Mm.
3: Pero bet na ako ang civil wedding.
2: Diba? Civil wedding. Intimate siya. Intimate siya. Mura pitong diri na ka nang mag, kuan pa ka kemi-kemi pa kasi mong kasal.
0: Ang uban galing ang magkautang-utang, magiging para bongga kayo ang mga
3: what if di ay? What if di ay nga mas makasave mo, Ana? Imagine na ha, billionaire, gani sila.
0: Gani, dato gani kayo ni sila. Marag mapalit pagalitan nila, Ani.
3: Ayaw, ayaw lang po. Wag naman.
0: Di ha, sa Makati City Hall sila gikasal. So,
2: and then, kay kanamurag, napod ko yung na-pick up po nga kinibanga chika. Kaya diba, kini si Bea o si Vincent, nagpakasal sila sikreto man. Kani ang mga visitor lugar nila, murag very limited po. Ang ilha lugar nga ceremony, very intimate din siya. Na ako'y chika nga na-pick up nga, how true is this, nga matod pa, nasuko daw ang pamilya ni Guy.
0: Kaya nagpakasal sila?
2: Kaya nagpakasal sila in secret.
0: Ay, di oy.
2: Nasuko daw.
0: Sura ka pala yung pamilya.
2: O, kaya ikaw nang maragwan, beto siya, kaya di ba nagbulag na lagi.
3: Hello, feeling na ako, ipaglaban good siya.
0: Basta yung nataga-glitsyon.
3: Ipaglaban day mo.
2: Wala.
0: Di ba siya nataga-glitsyon?
3: Wala, di ka tubag si Magdum Kia.
2: Ala,
3: ipaglaban day mo. At least si Magdum April, kaya wala. O, di ba?
2: Wala, lagi. Like ka nang ginawat, naging ako nga, wala kong ipaglaban.
0: Bala sila daro.
3: Bia day mo nga lang. Nawalang po lagi.
2: April, masag ka.
0: Lagi. Kaysa mo na para ipaglaban.
2: Lagi. Matod pa, murag, medyo doon na daw ko na hard feelings ang pamilya ni Guy. Kaya lagi, wala daw ko sila nakabalong nga di ay nagpakasal.
3: Pero makamelt gig heart, no? Nga, ipaglaban ka.
2: Kaya nga, no, murag, kanang gumikan po sa mga chika palugar kani ato nga matod pa murag medyo dili daw kuno kaayo daw ha allegedly murag dili daw kuno kaayo boto ang pamilya ni Guy kang girl kay si girl man good syempre di ba showbiz lugar siya na siya sa limelight unya kung mga Chinese mga daw kuno nga mga kinibang negosyante gusto nila nga ang business nila mas mulago dili siya affected sa mga issue palugar sa unya di ba si Bea sa ngalan nga
0: naaluga siya sa
2: public artista lugar siya
0: public figure ni gud siya
2: public figure siya so ang iha po lugar ko andali kay siya makahako tog kana bitong mga bashing
0: mga bashing o kana gamay lang alihok bitaw kana, niya kana. O so, gamay lang bantayan nga na bitaw
2: makonek dayon siya directly sa pamilya po. Mm-hmm. So, muto siya. Pero, wala po to siya ka ng confirmation lugar nga. Mm-hmm. But na yung mga report niya nagawas kay Nana daw. Allegedly. Mm-hmm.
0: Pero, gipaglaban man siya.
2: Lagi-gipaglaban
0: siya. Kataanik, sigira taglaban.
2: Go. Laban
3: na. Sabi mo pala sa KKK sa una.
0: Sakit na kaya itong likod. Sige, laban.
3: Kauma na sila. Gabrila sila.
0: Hindi mo tabi yan sa pala ipaglaban. Manarabaho ta.
3: O, di ba? Kia, Jane, April. Layo kay sa Bea. Layo kay. Bisag letter.
0: So, quiet na lang.
2: Lagi, mag-programa na lang ta dere.
0: Programa na lang ta.
3: Pero, unsa yung reaction ni Bea ani Magduma Kia? Katong nga na dungga na niya nga, katubi itong gihalongkat ang ihang pass nga, katong laging sa reading lagi niya.
0: Marag na, wala man siya reaction pa kay kani siya, isa mga netizen lang po, bitoy nila nga.
2: Ni, kuwan na siya ba, nag-resurface
3: lang. Kaya dagang kinag-bash niya nga, di naman siguro ni Kaslon, nga naman sige magka-post po.
0: Gani kay, ikan pa lang kang Dominic Roque, di ba, kata engagement, chorva-chorva nila, before.
3: Ako sad, katubi ito, nadungga na ako, maudaan mo sa ito paglao muna, kasi kay lang.
0: Zero. So, Bea
2: Alonzo na baya siya, Bea Alonzo na baya siya.
3: Ganda, pera.
2: Sexy pa
0: gusto. Yeah, before, ito ba yung pagka-broken heart? Hindi ka Gerald Anderson ba yan ba? So,
3: utrosad na.
0: Yes. Ito kayo siya sa billionaire. At least billionaire.
3: O, di ba?
0: Mag-wait na lang ito na. O, panawagan sa mga paryente ni Vincent ko. Taga-Cagayan Rami.
3: Itawag sa number, watch out. I-drop niyo number, guys.
0: So,
3: human ani. Galit, no?
0: Human ani, magduma April, magduma Jane, at least karon best wishes na lang sa magtiayon.
2: Lagi, di ba?
0: Kaning unta, magmulong
2: ka. Dead ma sa mga bashing.
0: Dead ma sa bashers.
2: Pag-honeymoon na lang, gid mo diha.
0: Magsakit na nila tangkugo sa ilang kasuko sa kaning pagkasal ni Bea o ni Koan.
2: Lagi.
0: So, siguro ito nga pagkabalik, magduma Jane, magduma kaya, siguro sa to ang blind item na anak.
2: Ay, kanagyan.
0: Kaninga blind item, gipangandaman ginini Magnum Jane.
2: Mga kuan 3 months ang iyang pagpangandam.
0: Dili, mga kuan. Pagsugod, ginamo sa Magnum Radio.
2: Ah, grabe. By mga 2011.
3: Wala pa mang kuan na.
0: Basta pagsugod, ginamo. Pagpasa, ginamo kuan. Kaning application letter.
2: Wala pa kuan na blind item. Wala pa yung showbiz delights. Nana yung blind
0: wala,
2: item niya.
0: Nana siya yung blind item. Uh-huh. So, atangin ninyo kung kinsa na amo ang hisgutan karon nga sa mong pagbalik nga sa among tulumanon nga.
4: Showbiz Delights.
0: Oras, ara sa 4:49 na sa hapon.
4: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka Alkaline Vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee
6: Mix.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Magnum Showbiz Delights.

0: mga Magnum friends, no? Gakarong oras, 4:52 na sa hapon. So, diri nagyuta, Magnum April, Magnum Jane. Paspas
1: kinagan sa akin, oras
0: na. Grabe. Abi na ko, sugod pa ta.
1: Lagi. Di ba ka na to? Intro pa man.
0: Di ba mga char.
1: Ala, sige. Dugangan na to.
0: So, di kay, napamatay atong pinaka-special nga i-shoutout o niya kay Marag. Sa kung bisag natulog ko, nadamguhan ako siya, nag-isigan niya, oy, Kia, i-shoutout, bay ako niya, aha.
1: Siya siya pang hulga.
0: Gabi pa rin ako efforts sa yung programa. I-shoutout yung ko.
1: Dapat lang yun.
0: At ito siya itago sa pangalan nga si Magnum Ching.
2: Interina Enriquez. Nataga?
0: Taguluan.
1: Kasi Taguluan.
2: Asawa ni?
0: Maki. Nga nakita na to sa?
2: Banks Etchery.
0: Okay. So karon diri na ta sa atong nga gihulatan, diri na kita ang gihulatan ni pati atong mga Magnum friends karon nga kaning blind item.
3: Magnum Showbiz Delights. Di na kinahanglan og fortune teller. Kay bisan kinsa kanato, pwede nang makatagna.
4: Nasayod na ko kinsa na siya. Tagna ko palagi, maogid siya.
5: Dahu!
3: Aniya na ang blind item. Magnum Showbiz Delights.
1: Okay. Ready na ba ang all?
0: Ready na, nakapanghawi na mo sa inyong mga gipanghawiran diha.
1: Gunit ako. Gunit
0: ako. Gunit kita sa atong blind item.
2: Sinetsa day.
0: Sige. So, kanitong blind item, diri ni siya buta. Blind item na gini siya.
1: Blind na gini siya.
0: So, ato nga, guys, ko nga isa, sikat na vlogger, hingpit na nga ni Bia siyang long-term live-in partner, nga nag-cheat back kaniya.
1: Si Netch Itay, good ka.
0: Oh my God.
2: Kaya taga nga vlogger. Kinsa
0: man ni siya.
1: Maliko na to ha, si Netch Itay, sikat nga vlogger, hingpit na nga ni Bia siyang long-term nga live-in partner, nga nag-cheat back, matod pa kaniya.
0: Oh.
1: Ay, ginibit ang mga cheater, batay na ginibit mga
2: pamabaslan lagi.
0: Gali. Okay.
2: Pero,
0: si Kingon, mag-propose na unta kini si male vlogger sa iyang long-term living partner after sa on-off nga relationship niyatong nga tuiga, I mean, niyatong June 2026.
2: So, actually, naan na gid ang ring Magnum Kia.
0: Ah,
2: naanang
0: yes.
1: Alam mo kaila si Magnum Jane.
2: Oh,
0: yes, naan silingan na. Siguro niya. Silingan
2: ante manin ako.
1: Di pa si Kwan ba? Mother, father side.
0: Di si Auntie Susan?
2: Dili man.
0: Di si Auntie Susan.
2: Si Crisilda man eh.
0: Ayaw ka ba yung item?
2: Ay, halo, sorry. Malawad. Hindi ko trabaho ano.
0: Hala.
2: Yung bitaw ko auntie na ako nina.
0: Silingan ba yung man yung Auntie Crisilda? Pero ako yung Jane kay, ano, naising-sing. Pero,
2: the discover ni male vlogger nga nibalo sa iyang pag-cheat ang girl. So, nana ang ring, pero ay, oops, nag-cheat di ay ka.
1: Agay. So, kanamurag, masa man ni siya, si guy ang nag-cheat una, gibalosan siya ni girl.
2: Pero wala, dili aware si girl nga, magpakasal launta sila.
1: Agay.
2: Murag, i-surprise niya, pamawi, bitaw niya kayo, di ba, pag itong partner, amot lang sa inyo.
1: Sige.
2: Ibutang lang na to.
1: Lagi.
2: If ever ba, kang tao, bitaw, na siya partner, pag mag-cheat, di ba lang partner, mubawi ang uban. Ang uban. Huwag man kigabag-o, mangyod. So, kani siya, iyahan ang tang pakas, nanagising-sing. Pero, na-discover niya nga nag-cheat di ay si girl sa lain po nga na ay money. Lalong o bolsa.
0: Tungod sa rason Magnum April nga, nga nag-cheat si girl.
1: Nga naman, matod pa, dilid ako no enough ang income. Medyo may kay pagka-broke boy.
0: Broke
2: na si boy.
1: So, murag medyo apiki ang panudlanan da ko na ni boy.
2: Kaya ganahan mo mga broke.
1: Hoy, dili.
0: Ako ikaw. Broken lang.
2: Makan angel.
1: Kaya naman, crisis na mugid kayo karon, di ba? So, dagana kayo problema karon. And don't tell me nga, masunod ka og relationship, maghatag kag dugang problema sa mong kaugalingon.
0: Galisod na ikagbuhi sa mong kaugalingon gani.
1: Galisod na gini kagbuhi sa mong kaugalingon. Mga parcel pa lang, Diyos ko.
2: Kasi imagine, pero, no?
0: Nadun naman na before. Ay, kanyang ginara.
2: Hindi na yung ginara. Kami na yung mabura sa amin. Been there before.
0: Yeah, kita na tanan.
2: Sa next day, reporter.
1: Media practitioner.
0: Like, unsa gani birthday niya? Unsa ito yung ganahan nga sapatos?
2: Oh, wow. Kata na i-check? Hala, tag
0: inalaysyo
1: man. Bayot kayo pag ma-inlove ang uban.
0: So, mo to siya ha, mga taga Magnum Radio, bayot kayo mahigumba.
2: Ay, pero Magnum Kia. Meaning
1: very generous.
2: Yes. May natagon ta, nagitay Magnum Operation Tabang.
0: Oh, mo gani, mo nang among na-adapt ang kaning ko.
1: Ang heart sa Magnum ba na?
0: Ang heart sa Magnum.
1: Internalize na mo po siya sa mga personal lives.
2: Hindi na siya ingon nga, building lang din here, gestation. Kaya nagitay sa mga
0: pagkatao. Ano gani, may Magnum Operation Tabang? Gatabang po mi sa among
1: makadate.
2: Sige na, mga vulgar na ta din he. Pero si Boy Day, Magnum Kia, Magnum April, go-work na siya through online.
0: O, streamer man siya. Game streamer ba'y tawag na?
2: Amot lang.
1: Dili po ka ng mga VA. Dili po din na. Dili.
0: Gaming-gaming siya.
2: Nakapaparta na. Oo. Pero wag ayon siya, okay man daw ang income niya. Pero para kay girl, dili daw enough kay go work gihapon siya. So nagya po i-work si girl. So working mom siya.
1: Ay, mom. Nangan na sila i-vevey.
2: Nangan na sila i-vevey.
1: Nangan na sila i-vevey ni ay.
2: Niya, tungod sa kasuko ni boy, nakaistorya siya nga naglisod na siya kay girl. Kay giingnan siya, og broke boys don't deserve my tuk.
1: Kamu ba, do you agree?
0: Of course. Expensive.
1: Same. Lagi, di ba?
0: Very expensive.
1: Correct. Marami tayong mga pinagagawa sa ating mga self. Tapos,
0: hindi na afford.
2: Oo, pero ang iha mo kung pagdala ato, pagipakiulawan niya online.
1: Ay,
0: kana lang.
2: Unta, gisurya niya sa personal na sila lang. Oo, para ma-encourage yung buhay nga, alam, magkayod yung ani, kay para dili siya mawala sa ako, tungod kay inay-nani. Pasabto lang po na ako siya, nga mo lang gitang makaya. Pero, dito manggod kay, ihag yung ingon nga dili man mo deserve
1: agay
0: kan basin ga kuan siya gagilak-gilak na siya hayag kayo na siya kay dili man daw deserve sa boy pero na bisa lay anak pero sige lang
2: matod ni boy nagmahay siya nga in love siya kay girl kay dili man daw ni afford di ay
0: nagpira mo di ay naoy
1: lagi kay ganang napiagigapoy ka na bitaw mga moral or argument nga dapat ako no before ka mo sulod sa bisan unsa nga mga relationship dapat afford nimo ang imong maka-date. Lugar ko sa Paul, lalaki lugar ko, tapos nalugar ko yung crush ka yung babae, pero siya kay murag medyo may pagka-expensive yung lifestyle. Dili na ko dapat musulod sa relationship with her, kung dili na ko afford yung lifestyle.
2: Pero na yung one boys, no? Kabisag di na ta-afford.
1: Wow!
2: Expensive
0: Rich. Yun! You're expensive.
2: Yes. Sa ako to na palang ba, murag membro yung ko ni girl.
0: Like, pero magkano ka?
2: Magsabi ka. Muna lang bitaw. Pero bitaw inani bitaw no nga makaingon bitaw kita nga bisag dili ta nila afford kay pursue ta nila nya makaingon po ta nga ay kugi kay siya.
1: Na may karang uban nga kanang wala sila yung kwarta pero mabawi sila sa ilahang
0: efforts.
1: Hearts. Sa effort nila. Like, for example, banal lang diba na mo just baka siya santan. Pero ang uban nga lalaki kay bisag rich kay dili makapaitan og bukay. Bisag na yung kwarta. Iskater pa niya ang
2: ingon ra ka nga para sa bata ra man na.
1: Hala.
2: Para sa bata. Karang kasal, pambata ra man na. Anaon din ka.
1: Diba?
2: What if di ka afford pa kaslan?
1: Bata boss, ignan ra din ka kanang ang marriage, it's just a piece of paper.
2: Ay, kana.
0: Okay, pass your papers.
2: Okay. Asa man ang papela na?
0: Pass your papers.
2: Okay. Saan dalahin ang papel na yan?
0: Pass your papers na lang.
1: Okay, dili na ko mudawat.
0: Dito mag-talk, wala mo na pakaslan. Shut up na lang ta.
1: Wala pa kita kanong-kanong po.
2: Og tungod po ito nga statement, Magdum April o Magdum Kia, na ulawan manggod si girl. Ang ending, sa iyahang trabaho ni girl, gibash na siya, gilibak-libak siya pag-ayo. Unya, dito po dahil, ayo po siya giingnan nga, cheater man ka. Baga ni magdagway ni duty pa ka.
0: Lang kayo ba kay ang stereotype kay pag ang babae ang mag-cheat, grabe
2: ang
1: correct.
0: Like dili pa itong nalang noon nga, unsay naka-trigger ka girl nga mag-cheat.
2: Pero oo, katumog ko na explanation ni girl, nag-cheat back daw siya tungod kay na ay previous list, di ba? On-off man sila. Mm-hmm. Pero katong panahon daw nga on sila. O, oh, talaga nga switch na lang ni.
1: Sige.
2: Katong on sila, naa may someone else.
0: O, di ba?
2: Munang ingon ni Ann Curtis na, nauna siya. Gumante lang ako.
1: Na, di ba?
0: Mo lang.
1: Mirisi na dayon.
0: Munang, Murag siguro tunob kay sa ego o sa pride sa lalaki pag ang girl na gyud ang mag-cheat saya. Pero daghan pa kayo factors ba yang na hitabo or na consider ayan na trigger gyud si girl nga buhaton.
1: Oh, pero tiba before pagid mo kana bitong kana murag ma kinibitong feeling niyo nga murag bitong dili na gyud lugar mo na lipay sa relationship like murag wala na mo ganay sa naong sa inyong partner.
2: Ay grabe sad.
1: Diba? Kanang live na lang, di ba? Dili na lang kay i kanang keep palagi mo ang relationship.
0: Di
1: ba? So,
2: siguro love gid niya si boy kay gidawat man niya after nag-cheat lagi, pero katunang pero, murag iyaha ng turn murag bitag big deal na kayo like gigtumban apil yang pagkatao
1: lagi mo sa
2: so, pero katong si boy kay relax kayo
1: mo na siya
2: wala bash
1: double standards di ba
2: wala bash as in wala bash wala gitay nadunggan pero kani si girl pati sa iyang work nadala niya ang mga basher
1: lagi. Oo. Pero pag ang lalaki ang mag-cheat, murag normal ba kay lalaki
0: ba sila? Lalaki na pagkalalaki raman na. Ingan na raman ang
2: sana all lalaki raman
1: na. Diba? Pero pag sa mga girls, pati na mo boys sana minaw mo karon.
2: Kailan ba ko kailan ba ko sa mga naminaw karon ng mga boys?
0: Bantay lang jud mo.
2: A B C D E F G. Nagsugod ang mga letters.
0: Tanan na ba kasama ka ng mga R? Mayan na ang mga R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sus, ginoo ko. Mot na lang.
1: Hadlok mo ka na. Kaya mga J. Mga mga serious ginamahan
0: mo mga letter, mga letter.
2: Ah, mga ha? Dikoy, mino ko mama. Wala pa ko natawa na sa inyo pag-iskot-iskot, ana.
0: Ah, si Fitos mo siya. Gapon mo siya na po.
2: Dili mo ko-computer nga, ex.
0: So, at least karon kung sa manggal ilang may tabo sa ilan, at least mag-co-parent na lang sila sa ilang anak.
2: Pero dili man daw kaya. Kay gani
1: sa finances unsa man
2: eh? I mean dili nila kaya duha tungod kay si boy suko kayo
1: ah so murag dili lugar niya ma-take nga mag face to face sila ni girl
2: oo okay usa man gud sila og balay magdum April magdum Kia
1: okay
2: live in man gud sila for dugay na gid kaayo niya karon nagpalit na og balay si boy
1: ay rich na kay si
0: rich
1: boy
0: si boy
2: actually nagid siya kaya kay kaning gaming bitaw grabe gyapon ni og kwarta unya ang isa pud sa rason man gud ni girl kaning gaming niya yang issue kay wala daw time sa iya.
1: Kana gyud kay magsigir makagtutok sa computer.
2: Pero nanginabuhi man siya.
1: Oh, you know.
2: Pwede ba at least ako bitaw comfortable ko kay naraman siya din ha.
1: Oh, nara siya din.
0: Kita ra man gud nimo.
2: Kita ra nimo. Dili makampante ka kaysa magsigig lakaw-lakaw niya. At least makakwarta, di ba? Enough man gyud siya para sa ilaha pero si girl man gud is high maintenance. Muna siya
1: exact. So magdili lugar pod enough among efforts lugar pod ni guy pero
0: sa unta man nabulag mo gyud sila. Wala tayong mag wala tayong
1: buhay.
2: Oo, so daghan ka ayo pud nang utana nganong dili na daw muuli sa ilaha sa ilang province si girl ngano di daw siya muuli pero para sa iya kay gusto pa daw niya tagaan dog chance ilang relationship.
0: Oy.
2: Oo
0: oy, wala na.
2: Dili man naning kamot na. Sa gihapon siya kay ay nga lang kaniya
1: ay tinamog lagi sila anak ba
2: oo naning kamot siya tungod kay nibalos ra lagi daw siya.
1: No.
2: Wala gyud nang balos-balos kan mga batasan na ginato nga balos-balos girls.
1: Lagi.
2: Busa kamo boys, ayo gid migsugdi.
1: Lagi.
0: Kay once okay. Gani makabalos
1: boys na bahad na mi boys.
2: Bahad di siya.
0: Kuan sa warning.
2: Siya sa tumoy sa kalibutan. Mabalos gid mi.
0: Ano man di ay
2: teamwork pagid mi sa friends na mo ani.
0: Anya mo mga ganyan. Friends ra ba kay masuko para ba kaayo sa inyo ha og inyong binuangan.
2: So karon magdumkiyog magdum April. Siguro karon nagpakahilom. Og dili pa kayo ingon kung kinsa iyang ka-third party. Pero daghan na kayo ang nanggawas ka pangalan. Nga usara pagid ka pangalan.
1: Uy.
0: Ay, di ay.
1: Sino yarn?
0: Sikat gihapon.
2: Blend item gani. Mga oh, buta na napunta. Matuban na po na ako. Ang katunay ex ni Kesilda nga nagbalik sila.
0: Katong si Uncle Poncho.
2: Hala, murag.
0: Hala.
2: Namaugid ni siya. Hala, uy!
1: Nanatagdaan naman na rin yung blind item.
2: Wala, gede. Basta kami lagi mag-blind item.
1: Sige,
2: lagi.
1: It's a wrap, guys. Yun na yun.
2: Yun na yun.
0: So,
2: dili ni siya clue. Name drop na. So, galing, no? Pero ni angkon si girl nga deserve niya i-bash tungod kay tinuod nga nag-cheat siya. Diba, dili lang niya so, i-divulge ang name.
1: Pero, at least, diba, sa part niya, naa siya ikuan kasi paano, pero oh, gi-acknowledge niya, niya nga na siya sa'yo.
0: Na siya sa'yo.
1: Kasi naman sa
0: kaya, diba, at kita atong nature sa atong, kita mga girls, wala never ta na sa'yo, oy.
1: Ay, correct.
0: Oy, bahala, magkinaunsa.
2: Through the fire.
0: Wala, gita sa'yo. So, kaya, gi-anak ta nga sakto. Magpabilin ta nga sakto.
1: Ang lalaki, gyo, gyud ang sayo.
2: Madadbol ta nga sakto. Pamuingon nga sila nga ma'am, mali man imong birth certificate, dubakod gyud ko. Dili oy sakto na.
1: Ano pinagsasabi mo diyan?
0: Never mean na sayo.
2: Sakto na kung gihatag birth certificate, ay ako ni Piyong din he. Ara ni tong lalaki dayon sa morgue. Sige, sakto na lang na, babae man siya.
0: Oh, listen kayo sa pag wala yung may choice.
1: Ngayon, biyagi din na sila nga. Nasa sagbo yung tagsayop, nga babae man.
2: Diba? Pero in fairness kay girl, kay giangko niya, do.
1: Diba?
2: Nasayod ta nga, sakit yung kaayo, i-cheat, diba? Correct. Posible nga tungod sa pain niya, nadala. Okay. Pero sad kaayo kay, nga naman gugisugdan ni boy, magudala okay. Lagi kita ni.
1: Kini magud si boy, bantay lagi na siya sa kuwa
0: ba? Kaya nasapon man si girl, okay girls meeting taugma, 10 a.m. Emergency meeting.
2: Si boy magud sa una, magnum kiyog, magnum April, wala niya angkon.
1: Agay.
0: Lang. Never may ginamang ko. Ano may
2: ginamang lalaki? Pagkita lagi kayo mo ang kun.
1: Lagi.
2: Ang kun sad mo eh?
0: Muna, dapat ato na meetingan. Emergency lagi, meeting ta, girl.
2: So, dapat kayo dahi barugan na to nga. Dili, oy, kita man na.
0: Sa ingat pa ni, sa itong nadunggan sa mga kuan nga, bahala diyag masapon. Ay, yaw, gilog ang kun.
2: Bahala lugang nana, dili sa kilid yun.
0: Bahala na.
1: Ano ko kay Lana?
0: Sila na siya. Bisa pag holding hands mo, uy, ano, kawinawid ka sa kong kamot.
2: Boy, ingat man din itong katawitong itong nailagya po sa una. Bisag tapad na, may pag, wala mo diha.
0: Gi-edit naman na.
2: AI. Pero magdumaki, in fairness, no, unta lang yun, magka-okay sila, kaya naman sila yung baby.
0: Namaste, baby. If ever, for the sake nga, na lang.
2: Pero lisod magod, magdum April, para sa kwano na naman kay baby. Lisod magod, magko-parent po sa tao, nga naik kasukusin mo, na po may pass ni cheating.
1: Correct.
0: Napaikuan
1: bito. Lisod kayo i-
0: naikuan something, rift between sa inyong duha. So, ang sawa naman, ilahamang yun na nga kuan.
1: Sige, bahala na kayo dyan.
0: So, kung kailan mo, Anna, kung kailan man, ipalupo na lang na ninyo.
2: Iagay nyo na bawsi, uy. Ato magbarangay, kasi may kapitan ninyo diha.
0: Ato na maglupon, Diyos ko. Ay,
2: tambag ni nga mua. Tambag nga mua. Ato mo sa lupon, kung alalaki ang magreklamo. Pero kung si girl lalo ang magreklamo, like, nanay ka ng pang-abuse, bisag unsa klase nga abuse, pwede siya mo sa bawsi. O niya, kung gusto nila sabutan, lamo naman kung tagalupon sa uno. Okay. Tagalupon ba yun?
1: Naikuan. Nasa yung background.
0: Background and stability.
2: Correct. Ako na talaga. Pwede yes. Yung kakatniel, ha?
0: Yes.
1: Hindi ka katniel, sige.
2: Pero sige, kata pwede sila, no? Ito tumble lang sa itong mga tigpaminaw, no? Kapag na po sa relasyon nga makuha po. Actually, pwede gid mo muduol sa bawsi para sabutan ng sustain to kanu sa visiting hours po or days ni daddy para po no nga nang pwede man musugot si Vowsy nga kanang wala ka diha nga panahon musulod din si daddy sa inyong house para bantayan si baby
1: diba so murag pwede gana siya kay daga na magigyapon karon ga co-parenting sila setup diba
0: co-parenting setup
1: kinahanglan magigyapon sa baby nga magdako man siya parents diba bala grimo
0: magdako gyapon siya nga kabalo kay siya siyang mama kay siya siyang papa
1: bala pa mag si mommy ug si daddy
0: kay makaingon magud ka na nga ang ani ba ang bata magdako nga wala siya kaila sa yung father figure sa mother figure magnagi kulang sa iyang pagdako
1: correct good correct
2: at least na ma-feel na to tong missing piece sa bata bisig sa bata na lang
1: diba ganyan
0: so, talaga ang buhay hala napupo sa ganyan itong oras
2: wala na nag-uha na
0: sa ni Karun
1: marag dili pa ako ganahan marag gusto pa ako mga 2 hours pa
2: magdom change postpone ka niya
1: sige wala ba ito
0: hindi na sa ito magbalitang magnum char lang
2: okay dili na to sa itong greetings time
0: sige this sa siguro ato sang ipauna si Magnum April.
2: Yes, siya sang
0: star.
1: Magiyakan tayo dito ngayon. Bitaw, salamat gid po kayo no, sa mga Magnum friends ato nga nagtangkilik. Nagtangkilik, di ba? Nagtangkilik usab sa ato nga Magnum Showbiz Delights mga higala og aga kinibag. I hope nga unta ipadayon gid gihapon ninyo ang pagpaminaw sa Magnum Showbiz Delights kay Sureball. Gawas nga kini bitaw nga malingaw mo, nagisalbog na kanang nasad mi mga pagtulunan. Ba na lang ginagmay di ba nga mapudyot mga higala. So syempre, salamat gid sab kayo sa mga Magna friends ato nga naminaw gid gihapon karon sugat pa kaganina baka kaganina pagiskan lawon sila naminaw gid gihapon sila sa Magnum Radio hangtod gid gihapon na karong hapon ng mga Magna friends sugat so, syempre i shoutout sa Nakobe ang mga silingan bitaw na mo diha sa Taguluan grabe gid kay sira kay sugod pagid sa kadlawon kanang sa buntag na Pilipinas saba na gid kay ang ilang radio makamatakos kadlawon sa kwarto
0: ko sa kasaba ka,
1: at least makamata ko di ba magpasalamat na lang sa Kobe
0: pero silver bitaw, lining
1: silver lining gid siya so salamat kayo no sa mga Magna friends na mo labi di asamaya si Hayon Santa Cruz sa Taguluan Misamis Oriental sa mga kababayan ginako di nga permitigid sila maminaw sa Magnum bisaga murag unsa papulugan na sila rain or shine gina sila maminaw gina sila kanunay sa Magnum Radio so salamat kayo no of course sa kini na lamang syempre ang inyo hanga one and only showbiz princess Magnum April Bora gigapon mga higala kanang marag kuan ta. See you around.
0: See you around la.
2: See you when I see you.
1: See you when I see you. See you around, Magna friends. Parang gina siya. Thank you so much.
2: Hindi ka iiyak?
1: Hindi ako iiyak.
0: Hindi ka talaga iiyak. Promise.
2: Hindi kami ngawanan eh.
1: Ano yan, te?
2: Dili kami ngawon, ane?
1: May mengawin, oy. No. Siyempre,
2: may mengawin dapat, oy. May mengawin.
0: Ay, lakas. Mag-cry-cry
1: man tayo dito, oy. Sige. Okay, mag-play to dito ka ng maalala mo kaya nga. May tao, dili na kayo nag-OT na rabat, ha?
2: Nag-asasa na ilang may magduma.
0: Sige. Magduma, Jane, po siguro.
2: Okay, so thank you kayo, no, sa inyo pag-uban-uban sa mga murkabi. Namas ko nilingaw din sa dag ko, sabi mga baba. Dagan kami balon, di ba? I told you.
1: We told you, guys.
2: So, salamat kayo sa inyo pag-uban-uban. Mag-greet the echo sa itong mga tigpamina.
1: Correct.
2: Oo, so good na to diya sa barangay 1 hatod sa 40.
1: Okay, barangay 1, 2, 3, 4.
0: And so on, so forth.
2: Thank you kayo. So, our taga itiring.

0: Wala sa shy mo na lang kag yo pa hinay sa ya big
1: feedback mo na lang sa imuha.
0: Yeah, feedback na kuya, oh, feedback na kuya. Oo. Pero
1: yeah, di ko kabalo tagtarong ya.
0: Oo. Ina na bitaw mahimo ana tong monitor ang ilahang mga speaker. Thank you kayo. Thank you kayo,
2: of course.
1: Thankful kayo.
0: Tapos din hapod sa may barangay Carmen ang atong mga higalang nga mga technician.
2: Mga Carmenanon.
0: Yes, dagan gyud pa mino
1: din. Napa yumba.
2: Lagi murag wala ra ginang invite
1: ako. Wala kita nakakuan. Experience sa koan.
2: Mura na ako pagdumot sa mga taga Carmen karon. Kaya wala kitaong ko nila lagi gi koan. Invite sa ilang Dinogan Festival.
1: Wala kita ka. Nakadalang ta sa katong koan. Miss Carmen. Kato lang.
2: That's all?
0: Kandidata ka?
1: Koan lang. Kaning audience.
0: Abitaw. So, dito po daw sa may barangay Bulwa sa Kauswagan, si Auntie Isabel. Thank you so much sa pagpaminaw. Nga, di gyapon ga kagaba ang radyo. I don't
2: grabe
0: know.
2: Grabe talaga.
1: Ano immortal man? Yung radyo.
0: Oh, immortal. Sama niya nga immortal. Ay, sorry. Oh my God, dilagay ko kabalik ditong sulod. Oo, abitaw. Si Auntie Isabel din nasa may barangay Kauswagan. Tapos, sa Lagindingan. May abot gyapon tayo sa Lagindingan.
2: Ay, grabe, of course.
0: Tapos, napoy gapaminaw sa Bacolod City.
2: Bacolod City?
0: Jico family. Ako hagya po na silang ipang shout out. Tapos din hapon sa mga eatery sa May Gaston Park nga naka-tune in gihapon sa ato ano sa Magnum Radio. Di ko kayong 24/7 kay dili man sa 24/7 pero at least naka-tune in sila. So happy na kayo kung heart
2: updated.
0: Ano. Tapos ang mga police patrol do karon naka-tune in.
2: Shout out sa mga police na to ha.
0: Police
2: mga police.
1: Akong
2: in general na ginasya ng police ng BNP.
1: Basta api si Kuan. Si basa.
0: Hoy, na siya gusto inindra pero.
2: Putong hindi la. Nagdadalawang isip, nagdadalawang isip.
0: Kitsa man na.
1: Kon police major general Nartates na
0: lang sa. Sige na para hepe. Oo.
1: For safe.
2: Shout out kang General Nartates.
1: Saya na lang.
0: Wait out. Ikaw Magnum Kiyay.
1: So, ako na di ay. Char. So, mo ta Magnum friends, so salamat kayo sa pag-uban-uban sa mga karong hapuna bisan tuod karon pa migidawat pud ni Magnum April. At least karon kami niya ano nagnamo ni Magnum Jane at is experience yun na mo ang kaning mahimong kaning chismosa char lang.
0: Which is inborn man.
1: Which is inborn na siya. So,
2: karon chismosa on air na.
1: At is on air na. So, shout out na lang siguro sa ako ang pamilya diha sa may barangay Lapasan, sa akong mga silingan diha, mga kaning kaubanan pa diha sa barangay Lapasan nga magfiesta na karong sunod bulan.
2: Happy na.
1: Pero,
0: happy fiesta dugan.
1: Pero pag fiesta, itagabisigan ko ana. Mobalin ko.
2: Mag-relocate.
1: Relocate may 15.
0: Ah, namotos na siya. Namotos na siya.
1: Mubalik ko by 17.
2: Okay, ragyan niya po siya.
0: Nice, nagparamdam na si Magnum Ching o Magnum
1: Dala-dala, agi-agi naman siya na iya.
0: Oo, agi-agi. Wala ko gimension ni April. Wala ko gimension ni Jane. Basin kay Kia ka ron. Agi ko, be.
1: So, siguro sa itong mga higala, sa mga friends din ha, sa itong mga higalang police gihapon, yes, sa may police station experto, sa itong akong mga ERP nga grupo, yes, sa police station Tukugon, mga uncle, mga ugubatan mga police basta tanan number
0: sa Bulwa
2: basta kay whole Philippine National Police
1: sa Police Station 7 Bulwa and sa Police Station 3 Agora og sa Police Station 8 Lumbia.
0: Oh, general na siya ha. So,
1: general na siya.
0: Okay, pero ito si Puntud. Og si Agora.
1: Tanan,
0: og
1: basta,
0: si Carmen.
1: Position
0: 1 to 10. Og, yorot na namo ha.
2: Nazareth,
0: ayun si Nazareth.
1: Pinaka-importante. Pinaka-importante. Traffic Enforcement Unit.
2: Correct.
0: Hello? Hello?
1: Hello? Hello? Saan kayo dalahin?
0: Janie, naka-online lang ako.
1: So, hi ma'am. Hi sir.
0: Kumusta?
1: Interview ta sunod ha.
0: Beta. Sa Camp Alagor. Oh my God. Ito malita.
1: Police Major Joan Navarro. Ang pinakakuan. Abtigid kang higalang police.
0: So, very ganda nga Franny.
1: So karon ato nga pinaka special na gid nga greetings na gid ni kang Magnum Ching Interina Enriquez. Oo.
0: Nga taga
1: Kasinglo Taguluan.
2: Misamis Oriental Region 10.
1: Zip code 9000.
0: Anak ni
1: anak sa iyang mama.
0: Asawa ni
1: Maki.
0: Mama ni
1: Pio. Salamat kayo sa pag-tour.
0: Kauban
1: ni? Ni Magnum April.
2: O di Magnum Lani Delgado. O di Magnum Chris Neri.
0: Ay, Magnum Aileen. Palagi kalimtan. Palagi kalimtan. Ako naging i-chat si Magnum Aileen. Nawa. Uy, gabi nakita ko overtime. Thank you so much sa inyong pagpaminaw.
1: Salamat kayo sa inyong pag-ubaduban. So, ban gyapon ta sunod simana, sunod Domingo sa lain na po ni mga hisgutanan sa itong mga showbiz chika o galain pagyod nga mga labas gyud po ni mga hisgutanan.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nag-antos ka bas hinay ng internet ug sa lausing serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya na sa tuong napit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati man ang kadiritso, paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakini is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anakini sa Carmen proper ug upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay, Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulihon. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Nahimutan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, parang mudawat o mga aplikante pagka-sales agent full-man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
2: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundi inkini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody's happy!
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Let's go. Go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy
11: breathable panty liner for every wear confidence.
12: Nangit

0: UnoPlus. Dekali dag na pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang UnoPlus Facebook page karon. Mga igan!
1: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
3: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Mga higala, welcome sa tong Balitang Magnum karong Adlawa Domingo, Hulyo 19, tuig 2025. Sa niya itong mga headlines sa Magnum Lokal, City Nutrition Council, may klaro nga nagdepende sa panginahanglan ang paghatag sa breast milk sa milk bank sa GR Borja General Hospital. Magnum National House Prosecution Panel, malaumon nga paboran sa Senate Impeachment Court ang hangyo nga isubina ang tax o bank record ni Vice President Sara Duterte. Magnum International America naglusad ug mga pag-atake batok sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran. Magnum Business BOC nagpahimangno sa publiko batok sa nagkataas nga kaso sa Lumscom. Magnum Entertainment actress sa Phoebe Walkers mibutyag nga suportado sa iyang banang si Rico Robles ang iyang trabaho sa showbiz industry. Ug sa tong Magnum Sports, Pinoy Ball Paul Bolter, EJ Obiena, disidido nga manipinsahan ang titulo sa 2026 Asian Games pole vault event ngay pahigayon sa Japan.
3: Balitang Magnum!
4: Mike Sun, kumusta mayong hapon karong adlaw Domingo, Hulyo 19, tuig 2025. Kini yung matig balita Magnum, Chingintrina Enriquez.
5: O Magnum, Lani Delgado.
4: O karon sa detalye sa tong Magnum Lokal. Giklaro sa City Nutrition Council kon CNC nga dili tanan mangayo og breast milk sa milk bank sa GR Borja General Hospital ang hatagan kundi dagdepende kini sa panginahanglan. Mato ni Caroline Cabunok, City Nutrition Action Officer sa CNC, nga kinahanglan adunay prescription gikan sa doktor alang sa panginahanglan sa gata sa bata.
6: Gi-pattern na mo siya sa bloodletting ang milkletting. Bloodletting raman to. Kung why not nga dili ta mag-milkletting? Kaya aron nga, sa una, ah, nagsugod ni among milkletting sa City Nutrition Committee. Ang atong milk bank ani NMMC, sila pa. So dito na to, gaya ihatag ang tanan na to, nakuha nga breast milk, ihatag na to sa NMMC. Karon kinaan naman tay own nga blood milk bank sa Cagayan de Oro. Maunang din dito na namo gaihatag ang among na collect nga breast milk sa milk bank sa GR. Depende sa need, no? Dili tanan ga pangayo o breast milk matagaan. So, in charge dito nga mautana kung unsay reason, nganong dili, nganong mangayo ka o breast milk, so, unsay rason. Kung mangayo ka o breast milk sa milk bank, na kinanglan nga prescribe siya sa doktor, nga kinanglan ka ng breast milk, kaya ang imong anak, ang mama, dili pa makapulay-ulay breast milk or naay mga instances. Dili naay, although naaba kay sakit nga, grabe yun. Or naay mga instances nga dili yun pwede mag-breast milk ang mother.
7: Naay
6: inana. For example, nag-cesarean, naay different siya ang mama during sa
7: operation.
6: Sa operation, during sa end delivery. Munang mga instances nga dili siya makaproduce og breast milk. So munang gatabangan siya, nga mapadayon gyapon matagaan og breast milk ang iyang anak mo nang dito ta magkuha dayon sa milk bank.
4: Ang pabahayag ni Miss Caroline Gabono, ka City Nutrition Action Officer sa CNC.
5: Giklaro ni kadtuan na po nung barangay Lance Padla nga walay pili ang paghatag sa Certificate of Indigency para sa mga makabenepisyo sa serbisyo nga itanyag sa People's Day ugmang adlawa. Mato ni Padla nga 2000 na ang na-issue nga dokumento alang sa nasangpit nga programa.
8: Una, mangayo sila og certificate of indigency nga pagumanda yon ila di ang prepara ng ilang mga ID para at least kung adunay pangayoon o mga requiritos mahatag na yon kay mao man ni ang gikinanlan gyud nga unang mga document nga pangayoon. Basta lumulupyo sa barangay na adya nagpuyo, so wala yun ay pili kung mangayo gyud ang certificate of indigency. Ako yung pahimang no, ang atong mga katawhan nato lumulupyo sa barangay kanito. Sa pag-apil ugma, magsayo magid kani sila og ana digid nila kalimtan nga mamahaw sila daan, kondisyon nila ang ilang kaugalingon, magandam og tubig magdala nga apil pud payong kay wala ta kahibalo nga mo saka or mo taas ang linya sa atong mga kaigsuunan. Kaya nakita man ato sa uban naging mga barangay nga taas kayo ang linya towards kadaghan. Kay ako mang gisuta na sa mga 2,000 gyud ni siya kapin ang mo ang natagaan og certificate of indigency or ang mo ang mangayo og serbisyo.
5: Ang pamahayag ni kanituan po ng barangay Lance Padla.
4: Ipasabot ni Dr. Dante Paho, consultant sa Municipal Health Office sa El Jut, Tagalog, Misamis Oriental, ang kamahinungdanon sa ligon ng ngipon. Matod ni Paho nga importante ang regular nga ma-check up ang ngipon aron malikayan ang bisan unsang sakit nga makuha nini. Gidugang pa ni Paho nga dili lamang calcium apan nutrients ang kinahanglan sa tong ngipon.
9: So kung wala sa ngipon, lison, munang uturan tagtian o daghantag mga diseases nga makuha through sa atong mga ngipon sa atong baba. Muna, kinahanglan na nga i-check your dentist regularly at least twice a year para gid nga maproteksyonan ang oral health sa matag-usa ka nato. Yes, nutrition man kabahin gyapon, importante ang nutrients gyud sa atong ngipon. Dili lang kay calcium ang kinahanglan kun dili uban pa nga mga nutritious food para gid nga ma-healthy ang atong ngipon.
4: Ang pamahayag ni Dr. Dante Paho, consultant sa Municipal Health Office sa El Jut, Taguluan, Misamis Oriental. Oras, alas 5.38, o karon sa itong Magnum Beat and Live Report.
10: Magnum Beat Reports!
4: Ato na waton report, usa ka lalaki na biktima sa kawatan og cellphone sa balita og serbisyo. Ania, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
11: Dito ko pa sa kapulisan ng usa ka lalaki kinumana nga na biktima kini sa kawatan og cellphone. In samtang anaa sa usa ka area sa kanituan. In ang kining usa ka biktima nga 22 anyos nga nagpuyo sa particular sa zone 10. Kalaanan din samtang mindango pa sa kapulisan mana nga ang iyahang iPhone nga 12 Pro og ang Tecno SIM nga kung asa gipakuha sa wala bilang suspek samtang na kuni sulod sa iyahang pulsa. So, wa gitintaw na bantayan nining biktima ang pagkakuha sa maong suspek ang nakahimo pa kini sa pagpangita sa iyahang cellphone apan wala nagbalapuson na hinundan sa pagdangop ngadto sa kapulisan. So, sa maong investigasyon, posible nga gikuot or gikuha kini sa wala bilang suspek. Aban sa dihang nagparayon ang investigasyon kapulisan labi na sa mas hugot nga security measures uga ang manhapur ang pagpangita sa mga suspitsado dito na dayon nga nasuta nga ang dunay usa ka lalaki ang nasapon nga nagagunit sa maong cellphone kung ginundan o gidudahan kini nga mao ang suspitsado sa pagpanguha sa nasangpit nga gamit nining nining biktima nasunsab nga dihanga na kontronta ang nasangpit lugar nga biktima ang ato sa suspitsado. Sa inundan, nga nagpalog sa prisuhan ng suspect nga kansaga na sapon sa akto sa kapulisan lakip na sabi ini ang mga lokal na kagamahanan sa itong siyudad. Kung ang barangay mga opisyal nga bitabang sa pagpangita sa mga suspect inundan sa malapuson nga pagdakop sa maong lalaki. Pan nasuta nga sa dihang inisyal investigasyon sa kapulisan na adunay sakit sa pangisip ang maong suspitsado. Imposible kining mapadulong sa buatan sa CSWD. Baka depende sa kaso ni ini sa maong suspek. kung so sa depende hap, no, kung doon na ba ay kamaturan ang iyahang pagsilbi lugar ka magpapuang-puang apan taptarayan pa man ang investigasyon sa kapulisan kung ipreber magaling ka mapamatutan dito kining papadulong sa CSWD ang maong suspitsado. Palitagikan sa Police Station 7 Bulwa, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitawag servisyo. Magbabadyo.
5: Dari sa Dakay RTC Branch 25, nagpahigayon og jail visitation sa mga PDL sa Lombia City Jail. Sa balita og servisyo, anya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
12: Sa kung matutang, pagpasalamat sa bataan sa Cagayan River City Jail, female dormitory, sige mong jail visit and case consultation sa Office 9, sa Regional Trial Court, Branch 25. Upon sa pagdumala ni Executive Judge Arthur Abudiente, din may tiyo na matutang ang mga babaeng PDL kung person deprived of liberty, ang nakapimulo sa mga kagayunan sa pagpanguna ni Assistant Jail Warden and GO4 Wina Costanilla, na yung mga pasayog plaster na nakahimo sa pagatubang ang mga PDL nga to sa mga kawani sa Branch 25 kung hindi hatagan kini sila. O face-to-face update sa kasamtangan ng sitwasyon sa ilang kaso aron nga masigurong walay mapiig kung mahikawan sa legal nga katungod. Natapos ang mong kariukan nga maripay ng mga PDL ng mga namakawanin sa CDOCJ Female Dormitory. Tungod kaya mga jail visitation na kahatag dugang paglao mga makabaton na kinin sila sa kagawas at nagmakabalik sa ilang tag sa kamanga, pamilya. Pertagikan sa Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory. Para sa balitang Magnum Kini, sa Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, sa balita og servisyo, Magnum Radio.
4: Salamat, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Dirita, usa ka lalaki na biktima sa online scammer. Sa balita og servisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
11: Dito mo po sa kapulisan sa Station 7 o Station 9 na Nazareth, kining usa ka lalaki man nga gituang na biktima kini sa usa ka scammer sa online na kini sa maong report. Ubus sa pag Police Station 9 Nazareth Police or kining investigative or intelligence section ug mga operatives sa ilahang pagasuta dining usa ka insidente ding usa ka 56 anyos nga biktima nga nagpuyo sa upper area sa barangay Makasandig digatong syudad. So, sa pagreklamo niini patok sa usa ka scammer nga gi aliasan nga si Elmer. Daw sa maong insidente samtang ang nasangpit nga suspect nga si Elmer ang may contact nga to sa biktima gamit ang cellphone number sa iyahang SIM o dito kining bibutyag kalabot sa package nga muabot nga to sa biktima sa nasangpit nga package nga gikan kini sa lain nasut gumikan sa pagpadala sa usa ka paryente ining biktima pinundan nga gikuhaan ini informasyon kung unsa ning klase nga package nindan sa ilang pagkumpronta gamit ang cellphone ug ang online or ang Facebook page nga account dining suspitsado tahantod nga dito kini nga nakita ang nasangpit nga package kinahanglanon bayaran kini sa amount for sa kwarta ay mapaprasis nga gabi bayad sa maong kantidad gagi sugo sa maong suspek ang nasangpit nga biktima sa pagtuo nga kining package is tinuod nga iya kining dawat ikan sa iyang parinti dan nga pinaagi sa Gcash account or Gcash nga pamagi nga pag-transaction pinutag dito kining may hatunol o 300,000 ang nasangpit nga biktima pan sa diyang ulahina nga nasuta diining biktima nga ang iyahang katransak usa di ay ka scammer rason nga wala day mahimo nasampit nga biktima kundili ang pagdangop sa kapulisan binasa pagbawi niining iyahang kantidad na kwarta na iyahang nahulog gadto sa tuhang scammer gan kay sa diyang iyahang gitawagan ang number lakip na ang pagkontak sa Facebook account or Messenger dili na magkontak ang nasampit nga suspitsado ito na kini nga gikabulakan sa nasampit nga biktima sa kadakong kantidad ang nawala kaniya tungod lamang sa nagpatuong nga pariente. Balita gikan sa Police Station 9 Nazareth kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magbabadyo.
5: Dari sa taas sa laing balita kay NCMF, Region 10 gipalig-on ang halal industry collaboration sa rehiyon sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
13: Gipalig-on sa National Commission on Muslim Filipinos Region 10 ang panagtambayayong sa nagkadayang ahensya sa gobyerno o pribadong sektor aron mapalambo ang halal industry sa Northern Mindanao. Gibutyag sa NCMF ang maong kolaborasyon nagtumong sa pagpalapad sa kahibalo bahin sa halal standards, paghatag og suporta sa mga negosyante o pagdasig sa dugang mga negosyo nga musulod sa halal market. Giingon sa ahensya nga ang ligon nga pagtinabangay makatabang sa pagpalambo sa kalidad o kredibilidad sa mga halal products o serbisyo nga makahatag og mas dagang oportunidad sa lokal nga mga negosyante sa lokal o international market. Samtang nagpadayon usabang NCMF Region 10 sa pagpahigay ng mga seminar, forums, information campaigns aron mapataas ang kahibalo sa mga micro, small and medium enterprises bahin sa mga benepisyo sa halal certification o pagpatuman sa halal standards. Balita gikan sa NCMF Region 10. Kini si Magnum 24 Jane Luna sa Baytaog Serbisyo Magdubradyo.
4: Salamat ang Magnum 124 Jane Luna. Dilita tungod matod pa sa pagpangilad taxi driver gireklamo sa usa ka pasahero. Sa balita og serbisyo niya si Magnum 119 Mencho Kabaktulan.
11: Gireklamo sa usa ka pasahero ang taxi driver nga gisakyan na nasampit nga biktima gikan sa estig bahin sa tuwang nga syudad padulong sa Bulwa area ni Gatong nga Dakbayana. Inasuna sa maong pagdangop sa kapulisan sa police station na 7 Bulwa kini usa ka biktima nga usa ka 63 anyos nga nagpuyo sa zone 5 igpit sa upol nabigan sa Misamis Oriental daw sa maong insidente nga una kini nga nagbayad og 500 pesos ang maong biktima dito sa taxi driver diha nga nakaabot na sa maong area. Ito na kining nagkahitabo nga misaad ang driver nga mubalik lamang sa para sa supli nini nga nasangpit nga bayad sa biktima. Ug dito kining nga nagulata sa Shell nga bahin ang nasangpit nga biktima. Dito kining nga nagkasabot nga iuli ang bahin or supli sa gibhatag nga 500 pesos. Apan sa pipila ka mga minuto din giabot kasad sa halos sa 30 minutos nga pagulat-ulat aning usa ka biktima walay taxi driver nga dibalik sa iyahang tukaran inundan sa iyahang pagkatingala daw dito na kining nagreklamo sa kapulisan inundan nga ni padayag kini sa iyahang mga kasubo naman nga ang iyahang sukli wa na nauli tungod sa gituhan nga giilad kini sa maog driver. So, ang kaso na pailalom sa operatives na intelligence section sa Police Station 7 Bulwa alang po sa dugang pang mga investigasyon labi na sa pagpangita niining na sangpit nga suspitado. Palitagikan sa Police Station 7 Bulwa kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa palitaw serbisyo Magnumadyo.
5: Dari sa Takay Ched Region 10, gidasig ang ilang mga kliyente nga gamiton ang Ched Tanaw nga online platform sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Hunter 23, Kia Abilinosa.
12: Iyaga sa Commissioner Education kon Ched Region Office sa mga incoming college students at senior high school students nga gamitan ng ilang online platform nga Ched Tanaw. Ang Ched Tanaw matataw sa ka-online platform nga magatag og masayon ng mga pamaagi nga to sa mga batanon nga buot mga eskwela sa koleyo kalabot sa nagipang taniyag ng mga serbisyo. Sulod sa Ched Tanaw, doon itulong ang mga serbisyo. Magitaniyag mo ang pagtabang sa pagpangita o mga giilang mga koleyo o mga universidad sa Ched sa Tibok na Sud. Ikadawa mo ang pagkonekta sa mga estudyante sa mga financial assistance opportunities at katulong mo ang paghatag impormasyon sa mga trabaho ng buot sudlan. So sa estudyante ko makatapos na kini sa pagtunga sa koleyo, may matutpang magamit ang Ched Tanaw. Pinagi sa pag-access sa Ched website nga ched.gov.ph o may mong mubisita sa ng official Facebook page ng Commissioner Education Regional Office 10. Balita gikan sa Ched Region 10. Para sa balitang Magnum kini sa Magnum 123 Cabellanosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum 123 Cabellanosa. Drita, gibutya, gabalay, nasudlag gawatan, responsable na sapon. Sa balita o serbisyo niya si Magnum 119 Mencho Kabaktulan.
11: Paiglalom sa mas lalong na investigasyon na kining usa ka victim or kining suspitado yang nasapon kini sa akto sa kapulisan diyang misunod sa balay sa usa ka biktima dapit sa kalaanan nga area kung asa na itabo ang insidente. Base sa report sa 34 anyos nga lalaki nag-iya sa maong palay yung nabantayan nga ang iyahang panimalay nga naguba ang jealousy sa iyahang bintana. Nakip na sab ang pagkakumi sa iyahang doorknob. Yung gituuhan nga gisulayan kini og sulod sa maong suspek. Yung nabantayan nga usa ka lalaki ang nagdagandagan pagawas nga bahin sa iyahang panimalay. Tinatulo sab kini nga nasa puna. Pinagi sa barangay Tanod og sa kapulisan. Yung na dito kini nga napanulong sa sulod sa kinisilingan nga bahin pagawas sa ilahang dalan nga working ang ilahang agianan sa kining mga taksi hanggan nga dito kini nga nasapuna na sampit nga suspek do karon nga gidala sa police station 7 Bulwa apan sa nagpadayon nga investigasyon ituuhan nga ang nasampit nga lalaki wala kini sa iyang saktong nga pangisip ngunman nga na doon ay diferensya sa pangisip rundan sa pa nga posibleng pa padulungin taon kini sa lain nga ahensya man na posibleng padulung kini sa CSWD sa nagpadayon usab nga investigasyon nga dito kini na pamatutan nga ang lalaki usahay makalimot sa iyang kaugalingon. Di na yun makatarong ang istorya kung imong istoryahon kinibase sa pag-investigar sa kapulisan. Kasun nga di na po din noon nga mapusigi pa o kapasakang kaso ang nasampit nga biktima. Labi na nga walay nakuha ng mga kaptangan apan doon nalay guba nga parte o portion sa iyang panimalay anang higayuna. Balitagikan sa Police Station 7 Bulwa kini sa Magdumanto 19 medyo kabakturan sa palitaw serbisyo Mundo Radio.
5: Diri sa Dakay, RTA nag-andam sa dugang traffic operation sa Dakbayan sa balita og serbisyo ania si Magdumhan 24 Jane Luna.
13: Nag-andam ang Roads and Traffic Administration kun RTA og dugang traffic operations aron mapadayon ang hapsay ug luwas gadagan sa trapiko sa nagkalain-laing bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gibutyag sa RTA palig-unon ang deployment sa mga traffic enforcers sa mga nagunang intersection o dalan nga kasagarang makasanati o daghang sakyanan. Ilabi na panahon sa peak hours o sa mga dakong kalihukan sa syudad. Giingon sa ahensya nga ang dugang nga traffic operations maglakip sa mga istriktong pag-monitor sa mga motorista, pagpatuman sa traffic ordinance o dali nga pag-responde sa mga insidente nga mahimong hinungdan sa kaot sa trapiko. Giawag usab sa RTA ang mga motorista o commuters nga magtinabangay, pinaagi sa pagsunod sa mga traffic signs, signal lights, o mga mando sa traffic enforcers aron malikayan ang aksidente o mapadayon ang organisadong dagan sa trapiko. Balita gikan sa RTA, kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdubradyo.
4: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Mga higala inyong mabati ang dugang detalye sa itong balitang Magnum human sa mga pahinumdom.
14: Pirmi ka panghihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
15: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
14: DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Luya na ba si Manoy? Wa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatang mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pang imong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagindorong, Misamis Oriental. Pamidyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Cagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
19: Gigutom na ba?
20: Dima.

0: o 5G na gani kini. But pasabot, mas paspas, mas upgraded, o mas daghan mahimo mga higala. Sumuko na mga kiksunan ang atuang hisgutanan. May tungod pa sa fiber optic cables mga higala. Nga mo karon ang nahimong backbone sa atong internet connection. Usa sa mga rason, nga nang nakaproblema ta sa atong communication. Nagdisod ta sa atong signal, nagdisod ta sa atong wifi, ingon man sab sa atong data o wala tay internet. Kaya naapektuhan ang atuang mga backbones o ang atuang mga fiber optic cables nga nasa ilawang dagat mga kiksunan tungod sa daotang panahon. Although minimal ang damage mga kiksunan. Munang usa sa mga hinundan nga anaa sa ilalom sa dagat ang nasampit nga cable. Tungod kay dili kayo kini madaot kung adunay mga daotang panahon. Kaya kung for example ang atuang mga fiber optic connection mga kiksunan naa sa taas nga bahin gibutang, mga daot ang nasampit ng mga cable tungod sa mga panahon, mas dakong damyos na hinoon. Maagian sa bagyo, maagian pa sa aeroplano, gasto gihapon kayo mga kiksunan, dili safe mga higala. Muna inundan, nanakini sa ilawang sa dagat, aron mas safer ang nasampit nga fiber optic connection or fiber optic cables mga kiksunan. Mukha na itong Science and Technology News. Timani lamang nga ang taong nagbaton sa kaalam daw susama lamang nga nagtigom og pahandi. Apan ang taong nga nagdikain ini, kasabok ang mahitabo sa iyahang kinabuhi. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Science and Technology News.
1: Dirita sa tong Magnum Health News, atong sa taon karon ang detalye kalabot kini sa COVID anxiety. Ania si Magnum Hunter 23, Gaya Abellanosa.

Salamat Magnum 120, Angel Sato, direta sa tong Magnum Menu of the Day. Atong sutaon karon kung unsa kini nga recipe ang jambalaya. Atong sutaon si Magnum 121, Lani Delgado.

0: Maayong Domingo, Magnum Friends. Ganino usab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, anyong makauban na usab karong Domingo. Alang sa kong bago ug masustansya nga menu, nga akong ika-share sa inyong mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlawa kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget-friendly para sa inyong pamilya. Sulod lamang sa pipila lamang yun ka minuto, makahimo ka nang makaluto sa mong menu nga mao ang Jambalaya Recipe o Jumbled Mix Up, usa ka French recipe mga Magnum Friends. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang nga mga ingredients nga swak o kaira sa atong bulsa. Una, 3 tablespoons nga oil, 1 lubs of boneless skinless chicken thigh or breast, hiwaa kini sa saktong gidak-on. Usa ka sausage, hiwaa sa pa-circle, o usa ka lug medium nga shrimp, usa ka sibuyas, hiwaa sa pino, usa ka bell pepper, hiwaa kini sa pa-dice. Celery, 4 cloves nga ahos, nga gihiwa sa pagagmay. 2 tablespoons dried oregano, usa ka lata nga 14 ounce nga candiced tomatoes, 3 cups chicken stock, 1½ cups of rice, o 2 bay leaves. Samtang andam na ito mga kinahanglan nga mga ingredients, mga Magnum Friends, ug ato na yung sugdan, ang pipla lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, inita ang kalahas sa saktong kainiton ug ibutang ang oil, ug prituha ang atong manok ug sausage sulod sa 5-7 ka minutos o hangtod nga medyo mo golden brown ang color sa atong manok. Pagkahuman, kuha akini og iset aside una. Ikaduha sa maong kalaha dugangi og oil o gisaha ang sibuyas, bell pepper og celery. Gisa akini sulod sa 5-6 ka minutos o hangtod nga mahumok ang atong celery. Idugang dayon ang atong ahos o gisaha sulod sa 1 minuto. Humani ini, ibutang ang gihugasan nga bugas, seasoning, oregano, og ukaya kini sulod sa 1-2 minutos aron masagol pag-ayo ang lasa sa mga lamas ngadto sa atong bugas. Ikatulo, ibubo niini ang chicken stock, kamatis og ibutang ang dahon sa laurel. Ibalik usab ang atong giprito nga manok og sausage og ukaya kini pag-ayo. Pagkahuman pabukala sa pipila ka minuto og painayo usab ang kainiton niini. Tabuni kini mga Magnum Friends og pabukala sulod sa 20-25 minutos o hangtod nga musunod ang sabaw sa bugas og maluto kini. Kung maluto na hinay-hinay sa pagbutang sa tong shrimp, sa ibabaw sa kanon una taklubi og lutoa sulod sa 5-6 minutos o hangtod nga medyo mapula na o maluto ang atong shrimp. Kung maluto na, kuha kini og butangi ang ibabaw sa gitadtad nga dahon sa sibuyas og parsley og iserve samtang init pa sa inyong pamilya. Diri ra usab kita kutob mga Magnum Friends, sinaot nga doon na usab kamoy nakuha sa tong bago og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 21, Lani Delgado, dirita sa detalye sa tong Magnum National. Malaumon ang House Prosecution Panel nga paboran sa Senate Impeachment Court ang ilang hangyo nga ipasubpina ang tax and bank record ni Vice President Sara Duterte. Mato ni House Prosecution Panel Attorney Benjamin Tolosa nga nagtuo sila nga ligon ang basihan sa ilang hangyo nga ipasubpina ang mga dokumento.
2: Nanalig ho kami na mapagbibigyan yan dahil malakas naman ho no, yung basehan ng aming request para ipasabina itong mga dokumento na ito. Maliwanag naman na mismo dun sa mga batas no, na sumasaklaw dito, pinapayagan ho yan. No? Impeachment is an exception ho. No? Dun sa, for example, sa bank secrecy laws, no? Maliwanag ho yan, specified. Pag impeachment proceedings, pwede ho talaga yan. Now, with respect dun sa mga AMLAC records, maliwanag din ho, walang absolute exemption yan. In fact, pwede nga hong mag-share ng information to foreign counterparts. No? So, foreign governments also who are responsible for their AMLAC efforts, no, anti-money laundering. Ho, no? Ibig sabihin, mm-hmm. all the more, na dito ho, sa impeachment court, na binigyan ng kapangyarihan ng konstitusyon na mag-issue na subpoena, eh, pwede din ho niyang gawin yan. So, malakas ho yung basihan namin mm-hmm. sa batas at sa jurisprudence, at pati ho dun sa lumipas na impeachment proceedings, dun sa kay late Chief Justice Corona, okay. pinayagan din ho yan. So, yung hong eventuality na hindi pinapapayagan, mm-hmm. actually, hindi ho namin tinitignan yun dahil malakas ho yung kumpiyansa namin na dapat hong makita ito.
1: Ang pamahayag ni House Prosecution Panel Attorney Benjamin Tolosa.
0: Dugang Magnum National, gitawag ni Senador Alan Peter Cayetano, si NBI Director Melvin Matiwag o Senador Ping Lacson o Minion. Mato ni Cayetano nga kinitungod, gilibog-libog lamang ang publiko sa investigasyon sa anomalya sa flood control project. Ginawa pa ni Cayetano nga ang plano usab nga investigasyon ni Matiwag sa gingong anomalya sa 2019 SEA Games. Gigamit isip pa paglisod ko na intimidation batok kaniya.
3: But I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na abuli ng mga senador. Sa bagay, hindi to po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na to kay Chief Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jingoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya to kay Erwin Tulfo except that kumampi ka agad sa kanya. So maybe one or two more. So pang six, seven na ako sa mga pinatarget ni Senator Lacson. So, pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilan beses na nag-inspect. Having said that po, kaya ko sinabing ko anong itatanim, yan ang aanihin. Kahit anong isip ko po, hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minion. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman pangalan ng mga minions, di ba? Pero etong isa, ito yan. Yung minion na yan, pangalan niyan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Marami naman yan, sinabi ni Senator Lacson. Pero sayang oras, if it's going to be about him or me or yung dispute namin.
0: Ang pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, samtang sa pagkakaroon wala pa itubag, sila si NBI Director Melvin Matibag o Senator Ping Lacson.
1: Gisiguro ni Senator Erwin Tulfo nga dunay mga imbestigasyon sa anomalya sa flood control project. Flood control project, Command State of the Nation address konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. Kini ang tubag ni Tulfo human sa payag ni Senator Cayetano nga ipadayon ang imbestigasyon. Mato ni Tulfo nga Sulyo 27 in Tuiga sa buntag nila i-finalize ang membership sa Blue Ribbon Committee aron masugdan ang pagdungog kalabot na sa naisugutang issue.
4: Totoo yun, di totoo, fake news yun. Mali siguro ang pagkarinig ni Senator Cayetano. I did not say na hindi natin imbestigahan. What I clearly said, imbestigahan natin, ituloy natin. Pero paano na lamang yung mga tao na sinampahanan ng kaso na nandoon na sa ombudsman? Uulitin natin, iimbestigahan natin ulit. Yung mga ilang senador, ilang speak, yung nga, na lumabas na sa mga diary siguro, nabasa niyo, pati si Speaker of the House, dating Speaker, sasampahanan ng kaso, sabi ni ombudsman. Ombudsman Rimulya o si Saldico nasampahan, nakaliwa kanan. Yung mga congressman na nagtataka ako, nandoon pala sa ICI, nandoon sa DOJ, sasampahan ng kaso yung mga congressman na nabanggit ni Curly Discaya. Ano pang imbestigahan natin? Unless kung may panibagong mga tao na naman, promise you, I promise we will have a flood control hearing.
1: Ang pamahayag ni Senator Erwin Tulfo. O garon sa tong Magnum International sa Amerika. Naglusad ang Amerika upang ataki batok sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC sa Iran. Kini human sa gihimong pagpangatake sa Iran sa Jordan nga gikamatay sa duha ka sundalong Amerikano ug upat ang samdan ug usang missing. Gingon kini ang ikawalo nga sunod-sunod nga gabi sa pagatake sa Amerika batok Iran. Samtang gingon sa Iran nga moabot sa 50 ka mga tawo ang patay sa bulan sa Hulyo ni tuiga ug 500 ang samdan sa pagpangatake sa Amerika.
0: Kung sa Mali, mihimo og counter-attack ang sundalo sa Mali batok sa mga armadong grupo nga mihimo sa pag-ambush sa mga sundalo. Subay sa report nga gitarget sa riskutang grupo ang mga Malian Armed Forces ko na FAMA o mga kalyadong Ruso gikan sa Africa Corps. Gingong ubay-ubay ka mga sundalo ang namatay o pipila usab ang gibihag sa naiskutang grupo nga gipaluyuhan sa Al-Qaeda samtang padayon ang paglakag sa mga sundalo sa Mali sa naiskutang grupo.
1: O karon sa tong Magnum Impossible.
5: Magnum
6: Impossible. Imposible apan tinuod.
1: Pamilyal halos kanato ang talagsaong milagro nga gipakita ni Moses human mapikas nini ang dagat pinagi sa iyang sungkod subay sa gahom sa Dios. Apan nasayod kamo. Nasayod ba kamo nga ang maong kasaysayan nga nalati sa Biblia gisulayan paghimo sa usa ka pastor dito sa Africa. Subay sa report si Pastor Ivan Ishon o mas sa ilang ibo Noah misulay papakita sa iyang sumusunod nga mahimo usab niya nga mabuhat ang nabuhat ni Moises. Gingon ni ibo Noah nga do na siya propesiya nga dako nga baha sa paghimo niyag dakong arka isip pagpangandam. Tungod man giatuman kini sa mong pastor og usa ka adlaw gidala niya ang sumusunod paingon sa baybayon uban ang pagsalig sa iyang tungaon ang dagat. Dala ang iyang sungkod susama kang Moises. Gilusob ni ibo Noah ang dagat hangtod sa hawak ang ilamon og didto gisingit ang iyang mga pag-ampo kung asa gibakpakan siya sa mga taong naglantaw kaniya. Apan, inay milagro ang nahitabo. Gihapak hinoon kini sa dakong balod nga hinungdan sa iyang pagkatumba og nabanlas balik sa baybayon dungan ang kapakyasan sa tinguhang mapikas ang dagat. O karon sa tong Magnum Business. Nagpahimang no karon ang Bureau of Custom kon BOC sa publiko batok sa nagkataas nga kaso sa love scam kundi gigamit sa pagpangilad ang pangalan sa ahensya aron makapanikas o makapangayog sa lapi para sa giingo nga parcel nga naka-hold sa custom. Matod sa BOC nga sagad magsugod ang mudo sa pagpaila sa social media, messaging app, online dating platform. Mangayo og bayad ang napailang opisyal sa custom para sa custom duties, taxes, processing fees, ingon man ang pagpagawas, ang pagpadala o package kung makuha na sa scammer ang pagsalig sa biktima. Nagamit usab ang mga scammer sa picking dokumento, tracking records o fake website aron magsilbing lehitimo ang ilang pagpangilad. Dugto ni inigay klaro sa BOC nga wala mangayo og bayad o personal bank account, e-wallets o money remittances services ang BOC. O karon sa tong foreign exchange rate ang usa ka US dollar nagvalor karon sa 61 pesos ug 64 centavos, Canadian dollar 43 pesos ug 90 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos ug 86 centavos, Australian dollar 43 pesos ug 11 centavos, Taiwan dollar 1 peso ug 91 centavos, Korean won 4 centavos ug euro 70 pesos ug 55 centavos.
0: O karon sa tong Magnum Entertainment. Gibutyag ni aktres Phoebe Walker nga suportado sa iyang banang si Rico Robles ang iyang trabaho sa showbiz industry. Mata ni Phoebe ko na Phoebe nga doon na siya ay mga nakarelasyon kani adto nga wala nagdugay tungod kay siloso sa iyang trabaho. Samtang miangkon usab ang aktres nga sukad ni adto nga naminyo siya maski pa na ginapili na niya ang iyang mga proyekto nga dawaton.
7: He showed me the support in my career and the understanding that I've never felt from my past relationships. Actually, my career was always the turning point for in my past relationship. Kasi seloso, so talagang hindi tanggap. But then with Rico, everything was just smooth. Actually, I've done a lot of love scenes in the past. And then, however, me evolving as an actress sort of required me to really sift through the offers that I get. Parang I can't say yes to everything. So talagang kung ano na lang yung feeling ko is worth. Kasi sometimes there are projects that they have scenes like that, but then you don't feel like it's necessary, you know. So ako talaga, I really choose the ones that are sort of worth it. You know what I mean? Yeah, and also I've also divulged a little bit in my career. I also host a lot now.
0: Ang pamahayag sa aktres kasi Phoebe Walkers.
1: Og karon sa tong Magnum Sports. Di sila sa EJOB na nga malipensa na niyang titulo sa 2026 Asian Games sa pole vault event sa Setyembre. Ngay paigayon sa Nagoya, Japan. Dool na ang winning mark ni Obiena sa winning mark sa Asian Games kundi inatala ni ini ang 5.85 meter diyang masakmit ang silver medal sa milabayang meeting Madrid 2026 World Athletics Continental Tour sa Madrid, Spain. Hapit na ni ini malabuan ang 5.90 meters nga nakuha ang gold medal ni adtong 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Dugtong nga niini, dili layo sa posibilidad nga madepensa ni Obiena ang iyang titulo sa Asian Games alang sa kampanya sa Team Philippines. Usa si Obiena nga gilauman sa maghatag bulawang medalya sa naisgotang torneo. Dugtong niini, makauban ni Obiena sila Paris Olympic double gold medalist Carlos Idriel Yolo o Dini Star Alex Iyala. Mga igala na bati ang kinatibukan detalye sa itong balitang Magnum karong adlaw Domingo, Hulyo 19, tuig 2025. O karon sa itong headline review. Magnum Lokal City Nutrition Council miklaro nga nagdepende sa panginahanglan na paghatag o breast milk sa milk bank sa GR Borja General Hospital. Magnum National House Prosecution Panel malaumon nga paboran sa Senate Impeachment Court ang hangyo nga ipasopina mga tax o bank record ni Vice President Sara Duterte. Magnum International America naglusad og mga pag-atake batok sa Islamic Revolutionary Guard Corps og sa tong Magnum Business BOC nagpahimangno sa publiko batok na sa nagataas nga kaso sa Lobscom og sa tong Magnum Entertainment actress Phoebe Walkers mibotya nga suportado sa iyang banang si Rico Robles sa iyang trabaho sa showbiz industry og sa tong Magnum Sports Pinoy Paul Volter Ejobiena Disidido nga madipinsahan ang titulo sa 2026 Asian Games. Mga higala, palihog i-like, share, follow our FB page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9 o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan in lamang sa usa ka gawas nung katilingban. Katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod ugmang adlaw alang sa tong balitang Magnum. Kini yung matig balita, Magnum Chiquintrina Enriquez.
0: O Magnum Lani Delgado.
1: Uban sa itong mga Magnum News Writer, April Borja o News Manager, Aileen Acorin. Dinhi lamang sa balita o serbisyo,
0: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 6:55.
8: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Green Pack. Pangalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Pabaka sa mga butika.
14: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship,
13: Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
14: My favorite show in the planet.
15: Magnum Top 10 Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.
15: With Magnum Gilbert.
14: With Magnum Gilbert.
15: With Magnum Gilbert.
14: With Magnum Gilbert.

0: And that wraps up today's Magnum Top 10 Countdown. Thank you so much for joining us and sharing the music vibes. Once again, I'm Magnum Gilbert, reminding you to stay positive, keep smiling, and keep the music alive. See you again on the next countdown, only here on Magnum Radio 99.9.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
2: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune sistema. Tumar ug mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune sistema batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, Sidio.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
3: Gigutom na ba?

0: ng pamulto sa gutom. Presto busog sarap na
1: sa musika. Balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

I got the new one. Them? No, is that, can I say them?

0: Not bad, eh? I like it.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
2: Time check is brought to you by Birch Tree 45 Greenback. Pangalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 blang is RP. Pero baso, bili na.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Kini nga balita, hatod kanato sa drugs commercial.
5: Magnum News Alert.
6: Oras sa Magnum Radio, alas 8:01 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Gibutag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclarit nga doon na usab sa usab mag-monitor sa dagat sa trapiko panahon nga imuon ang one-time big-time operation sa Cugo Night Market. Mato ni Oclarit kini aron dili maapektuhan ang dagat sa trapiko.
7: Kuan niya to atong ipa-monitor sa atong mga kauban ni siya kay lugar ang isa man nga gitinguhaan nga atong dagan sa trafiko kuan gid siya kani tuloy-tuloy lugar or continuous ang flow lugar sa atong traffic nga dili pud siya ingon nga matungunong mabarabara siya tungod sa mga obstruction nga kay tabo diya sa dalanan.
6: Ang pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclarit, samtang nanawagan si Senator Alan Peter Cayetano sa panagiusa taliwala pa man sa baruganan sa politika. Kon matod ni Cayetano nga kinahanglan nakatutok ang tanan sa pagsalig sa Ginoo uga sa matinud-anon nga pagserbisyo sa publiko nga moay pamana sa kona sa musunod nga mga henerasyon.
8: Blessed Sunday, everyone. God bless you this Sunday. Ang biblical principle po na pag-uusapan natin is kung ano ang ating itatanim, yan po ang ating aanihin. So I know a lot of people agree. Some, maybe few, maybe many people disagree with some of my political stand or marami sa aking mga political stance or stand. Ang importante po, nagkakaisa tayo sa direksyon ng ating bansa. Una, sa pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, sa pagserbisyo sa ating mga kababayan, and always remembering that whatever we do now, aanihin po to natin, pero aanihin po talaga to ng next generation, eh, no?
6: Ang pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, o karon sa itong Magnum News Hunter, o sa kamotorista na hulog sa pangpang kritikal sa balita o serbisyo, anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
5: Magnum News Hunter!
9: Kritikal nga gidala sa Northern Mindanao Medical Center Hospital ang usa ka lalaki nga sakay sa motorsiklo kansang nahulog sa Pangpang sa barangay Indaga diha siyudad. Gibantod sa mga nagrescue nga ang maong lalaki or biktima nagparabara sa 40 anyos nga giingong nga nakasakay sa NMAX nga motorsiklo sa padulong sa Indaga nga sentro apan sa dihang na outbalance kini. Dito kini nga napadulong inoon sa Pangpang. Gitabang sa rescuer ang pagkuha sa lawas din nga biktima. Lakip ang motosiklo nga nahulog sa bubarabana nga na sa 30 metros ang kalamon o kahabugon. So, di na biktima nga nakangkon o mga samad o bunbog sa lawas, labi na sa iyang ulo nga bahin. Nagpangparte sa iyang lawas din, doon ay mga pangos-pangos. Sa maong pag-rescue sa kini nga rescuer, ginagidala sa ER karon. Nagbantaya naman nga conscious na ang nasampit ng lalaki apan na hantod karon wow, di pa siya kabangon o wa pa'y sinyalis nga makahimo pa siya sa pag-istorya ngunod sab kay tulog ang nasampit ng lalaki. So, sa investigasyon sa polis na hubog man sa ilim nun ang nasampit ka biktima nga na sa diyang pagsakay sa motorsiklo na outbalance kini dito na nakapanulong sa Pangpang hinundan sa iyang disgrasya. Nasa ER karon o emergency room sa maong ospital ang sampit ka biktima na pabili na gimonitor sa mga nurses ang kahintang or medical bulletin din yung sampit nga lalaki. Samtang wala po'y naangin din man nadamay sa maong disgrasya, di self-accident lamang na itabo din yung nasampit nga biktima. Pero itong naipusga report gikan sa Northern Mindanao Medical Center kini sa Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Palitaw Serbisyo. Magdum Radio.
6: Dalang salamat Magdum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. O kalas itong Magdum Water Advisory nagpaybalong kagayan di Oro Water District kung si OW nga to sila mga konsumante. Kalabot sila ipagayon schedule water interruption karong maabot Hulyo 22 ng tuiga, Merkoles. Alas 9 sa buntag hangtod sa Hulyo 23 Webes sa alas 5 sa buntag. Ganilang sa realignment sa 300mm diameter steel pipe o 200mm diameter UPVC pipeline nga may apektado sa pagkawala sa tubig ang entero poblasyon area sa Dakbayan, particular na ang barangay 1 hangtod sa 40. Pipila kabayan sa barangay Kuna Kamamanan, Makasandig, Nazareth, Consolacion, Puntod ug barangay Makabala ning Dakbayan. Mga higalan na batya ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
10: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

see.

spend my life being a color.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alasan 9:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Cook Post spokesperson Captain Emilita Simon nga kanunay ang gipainumduman na ang mga kapulisan na dili magpabuto sa ilang mga armas kung dili kinahanglanon. Panahon kung dunay operasyon, apan mato ni Simon na kung ungaling nahimo kini sa mga otoridad reasonable labi na kung ang maong individual nakahatag o kadelikado sa uban.
4: Ang requirements is reasonableness of the necessity of the means employed. So, kung ang tanaw sa atong pulis sa assessment niya reasonable nga pabuthan gid niya ang maong tao aiming sa kana nga criminal na naka-cause og injury pod sa lain, siguro ni reasonable ra pod magdungod kay sayod man kita nga naa namang puy nag-uhaw nga kamatayon na justify mo na siya ang mga justifying circumstances nga gi-require sa ato sa balaod ug ang atong kapulisan always gid na gi-aware niya.
3: Ang pamahayag ni Cook Post spokesperson Captain Emilita Simon, samtang gitawag ni NBI Director Melvin Matibag nga mabaw lang nga rason ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga gikasuko niini ang pagpugong nga makabiyahe paingon sa Thailand rason nga subling pag-imbestiga niini sa iyong anomalya sa 2019 na SEA Games. Sa maton ni Matibag nga binata ang pahayag sa Senador o mas ma-priority niini ang pag-testify sa impeachment trial.
5: Napaka-childish naman po na, ilang beses naman na po ako nakapunta ng bangko. Because for me, sinabi ko naman po yun, dalawa po yung importanteng events at na nagsabay, which is yung pag-testify ko dahil nakabook nga po ako on the third week at yung pong isang yung trip ko sa bangko. So alam ko naman po, in hierarchy of priority, mas priority ko yung mag-testify. Although I missed the opportunity na on the side ng conference, makausap ko personally yung director ng FBI, the counterpart. But that's okay. Napaka-babaw naman po na dahilan yan na tayo ay mag-sa isang malaking investigation.
3: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag o karon sa tong Magnum News Hunter o sa car rider gipuspusan og kahoy sa gingong tambay sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: May reklamo sa kapulisan ng usa ka rider na usa ka lalaking biktima sa usa ka pagtangharas sa usa sab ka wa pa may lang suspitsado or sa usa ka banabana nga 37 anyos nga suspek ka sa maong pagpang puspos o kahoy ngadto sa usa ka biktima atut sa usa ka lalaki nga 60 anyos nga taga Sayas Carmen ni ngadtong syudad daw midangop sa kapulisan sa pag reklamo patok pa ning usa ka 37 anyos nga lalaki nga gituwang taga Upper Burua ni ngadtong syudad. So, sa maong insidente nga samtangan paagi sa maong bridge or crossing bridge ang maong biktima. So, kalita nga gihulungan kini sa usa ka lalaki sabak nga naka-drive sa motor. Uga sa diyang nga naka-kumpronta ang duha, ipuspusan sa maong hain or kanang ligon or gahi nga butang ang maong biktima. Pasun sa iyang samada nga bahin sa ulo o baka sa dadunggan. Gikabutyag nga nagkaangkon o kanang samada sungod sa pag-aga sa dugo sa nasangpit nga parte sa iyang lawas sa gisulayan pa niini sa pagpalos kini nasangpit nga biktima apaan tungod sa kapaspas nga panghitabo na nakahimo apaan nga inundan sa pagdangop sa kapulisan inangon pagreklamo niini nga nasangpit nga suspitsado sa ingon ga pagpanakita ito sa biktima apan ga pabilin pang ginainvestigahan sa police station police station 5 puntot ang maong area labi ang maong insidente labi na nga pabilin nga ginasulta kung unsa ang inundan sa maong suspek pagpamuspos diini apan na posible nga nga nagkaila or na tunay personal gratia panagpangi ang hinundan na sa baong pagpamuspos din sa kasuspitsado ngayon sa biktima. Balitagi kan sa Police Station 5.2 kinis Magnum Hunter 19 mencho kabaktulan sa palitaw serbisyo Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 19 mencho kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

gabi, mga Magnum friends. Welcome once again to another heartwarming edition sa atong Magnum Songs of the Heart. Ang inyong kauban sa gugma ug musika. Kini si Magnum Apple Pie. Kamusta man ang inyong Sunday evening karon, Magnum friends? Hinaot nga nahimong malinaw.

makapakilig, mga dedications na makapahikap sa inyong kasing-kasing, o mga heart tickles na siguradong makapagilok sa inyong hearts. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. O karon mga Magnum friends, let's slow down and allow our hearts to connect, to fall in love with love, and fall in love with the music na makapadasig sa imuhang kaugalingon, sa imuhang espiritu. O ipakilig na po nato ang inyong mga kasing-kasing para tuloy ang bonding, lambing, loving, o thrilling evening get-together nato diri sa Magnum Songs of the Heart. Sige Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, iplastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10 sa kagabion. May gala ng balita karong oras sa gibutang ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas nga tungod sa kagahi sa ulo o kulang sa kooperasyon sa mga sidewalk vendor. Ang rason nga nung dunay total ban sa mga street vendor, mato ni Cabanlas nga wala nagkulang sa pagpahinumdam ang lokal kagamhanan alang ini.
4: Kulang gig kayo sa pagtinabangay, pag-cooperate, kooperasyon. Ang ato mga sidewalk mentors kanya ito. Sumunga na ang nakadesider kita nga dili na ni mahimo. Wala tayo mahimo. Itagaanta na sa last panahon para pero dili mo sila musubay sa atong hangyo nga nila. Imbis nga dyan sa last Dublin talad, sa dagat nga sa mag-adlaw, mato na mga sila tunga. Mga na ang nakadesider ang atong mayor nga ibanag yun. Iban. Una na yung total ban sa street vending yan ang mga kadalanan nga naglibot sa Google Market.
3: Ang pamahayag ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas, samtang gipanghimakak ni Senador Ping Lacson, ang akusasyon ni Senador Alan Peter Cayetano kalabot sa gingong pagsaka sa Statement of Asset Liabilities and Net Worth konasal ni ini mato ni Lacson nga ang pagsaka sa iyang bahandi gikan sa mga legal nga negosyo ni adto nga siya wala pa sa gobyerno. Giduwan pa ni Lacson nga dili na usab niya but pa nga patulan ang mga pahayag ni Cayetano.
5: Unang-una, wala ako sa gobyerno from 2022 hanggang 2025. Ang huling file ko ng SALN, 2022 siyempre, nung nag-exit ako. Ang sunod na pag-file ko, 2025. So yung pagitan na yun, wala ako sa gobyerno, private individual ako. Meron kaming real estate deal na nag-broker kami, medyo malaki yung deal at kumita kami, masama ba yun? At ito'y pinagbayad ko ng buwis, katunayan, yung taxable years ko ng 2023 and 2024. 2023 taxable years, nag-file ako ng 2024, 10.5 million pesos. Kaya nga, malaki yung amin na kolekta. Doon sa, kasi hulugan yun na, hindi naman bigla yung binigay sa aming yung broker's fee. No? Kaya nga, pag nonsense ang sinasabi niya, hindi namin siya pinapatulan.
3: Ang pamahayag ni Senator Ping Lacson, o karon sa itong Magnum News Hunter, yung lalaki gikuutag pitaka sa usa ka establishmento sa balita og serbisyo. Aniya, si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Bidang upsa ka pulisan ng usa ka lalaki gimana gana biktima sa usa ka kawatan samtang anak ni sa usa ka establishmento. Ang usa ka biktima ang 36 anyos nga taga zone 2 Lower Paikingona. Atong syudad na nawa mi request gato sa kapulisan sa usa ka insidente kansang pagpangita sa usa ka suspek nga mikuha sa iyong wallet samtang nga nakasulod o nakapansak sa iyang bulsa sa likod nga bahin sa pantalon na samtang anaa sa usa ka establishmento nga napalit sa iyang mga pagkaon o gamit sa iyang priwalay. Inundana nga sa diyang gicheck sa baong biktima ang iyang bulsa dito na kining natingala nga nawala ang iyang wallet nga doon ay sulod nga mukabat 3,000 pesos sa uga doon pa yung mga ID nga gikinhanglanon niini na mga importanteng mga dokumento aron sa iyang pagtrabaho doon kumutiyag nga gisulayan sa biktima sa pagpangita niini nga doon sa mong establishmento apan na pagkaslamang daw rasuna nga midangop sa kapulisan aron sa pagpailalom sa mas nagpakuting investigasyon sa operatiba sa police station Tukugon Kalabot sa pagpangita o pagdakupa nining nasangpit nga suspitsado. Balita gikan sa police station Tukugon Krisima Tumhantar 19 medyo kabaktulan sa palitaong serbisyo.
3: Dalang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

lang kay tungod sa ilang kalipay, no, as couple, kundili tungod kay nakalahutay sila sa mga pagsulay nga nagpalig-on sa ilang relasyon. Ingon pa sila, no? Ingon pa nila, Magna friends, strong relationships are not built on perfect days, but on faithful hearts that should

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa. Giklaro ni Roads and Traffic Administration kan RTA Manager Engineer Nonito Clalet nga magpadayon ang ilang operasyon batok sa mga illegal nga vendor ilabi na sa Kugon Market ni atong Dakbayan. Mato ni Clalet nga magsunod-sunod ang ilang mga operasyon aron masiguro nga mahawan ng kadalanan o dili usab mababagan sa mga tindera illegal nga namaligya.
4: Firm nga continuous. Dayon man siya, matagatlaw na siya. Taman sa makaya lugar sa itong Pilisapot nga, walay mga kakulian lugar niya. Ako na lang ipaabot sa ngayon ang tagdaan ng Pilisapot sa itong mag-exodan yung matiktuhan ini. Kaya lugar, wala pa magkulang po ang lokal pagkakamahala na ito. Pinagi sa Night Market Management Committee. Daghan naman ang mga pahimangno, mga pagkahibalo nga say angayan buhaton o say dili angayan.
3: Ang pamayag ni RTA Manager Engineer Nonito Clalet. Samtang gidawat na ni National Bureau of Investigation kun NBI Director Melvin Matibag nga kanunay pag-aisipon nga dunay bulok sa politika ang tanan aksyon nga himuon sa ilang buhatan. Apan mato ni Matibag nga wali ka matuuran nga mo ilang gilakag ang mga kaalyado sa kuna sa pamilya nga Duterte og sila nagbase lamang sa mga ebidensya.
5: Alam niyo po lahat naman ng action niyo, whether for or against, will be labeled as politically motivated. Let's accept it na ganun. Ang tanong na lang kasi, nangyari ba, totoo ba o hindi, di ba? Tapos ang tingnan na lang natin, ano bang ebidensya, ano ba yung proseso, ano ba yung batas. So dapat dun po tayo, because yun na po yung pinaka-weakest lagi na position if you are in this kind of situation, sasabi mo politically motivated dyan. So mahirap naman po yun.
3: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Karon sa itong Magnum News Hunter, free FIFA World Cup 2026 final public viewing giandam na. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Gibutyal na andam na ang naset nga o plastada karong gabi alang sa free FIFA World Cup 2026 sa final public viewing sa City Hall grounds din nga itong syudad na. Sa pagpangunan ni City Mayor Orlando Clarix Uya, kansang nag-invite ganto sa mga kagayano na sa pagtapok sa City Hall ground na kung asang championship match na makita sa dako na live screen o sa gitawag na City Public Led Wall sugod na alas 12. Tuga doon na po'y libreng coffee o hot chocolate nga coffee sa maong booth diha sa maong area na upan sa mga department managers and heads ug mga empleyado sa City Hall lakip ang mga higala pamilya nga magkig-uban sa maong memorable night uban sa mayora diaron sa pag-witness sa kasunod nga makoronahan sa musunod nga next sa FIFA World Cup champion na gikinang lanon lamang ang pagpangandam sa kaugalingon labi na pagsuot og jacket o sweater sweaters aron na nga mas makapugong sa katungaw nga mababian kamulo sa maong kalihukan. Balitagikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19 at medyo kabaktulan sa palitaong serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. Samtang sa itong Magnum Water Advisory, nagpahibulo ang Cagayan de Oro Water District and COWD nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipaygayon nga scheduled water interruption karong umaabot Hulyo 22 na ini nga tuwi gaadlaw ka na nga Merkoles, alas 9 sa buntag hangtod ka na sa Hulyo 23, adlaw nga Webes sa alas 5 sa Kadlawon. Kriala sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline o 200mm diameter UPVC pipeline. Mo'y ipiktaro sa pagkawala sa tubig ang entero poblasyon area ni nga itong Dakbayan, particular ang Barangay 1 nga ito na sa Barangay 40, pipilaw sa kabahin sa Barangay Kamamanan, Barangay Makasandig, Nazareth, Konsolasyon, Puntod, ingon man ang Barangay Magkabala ning atong Dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang irugang hanis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9.
7: your news and music station.

lindot nga musika. Padayon ta sa atong programa Magnum Friends where we can tickle your hearts even for a short time lang. Kay dili nato tugutan nga matulog ta karong gabi nga dala nato ang mga bugat nga pagbati labi na sa atong mga kasing-kasing. So ready your hearts Magnum Friends, let's tickle it. Tickle your heart. Nasayod ba mo Magnum Friends nga kung nganong nindot daw ang matulog? Kay sa imong pagdamgo, siya kuno Perni ang bida. Gitika ko heartbeat. Kung ang usa ka person gusto gyud nga mahimong parte sa imong kinabuhi, dili na siya mangita og rason para siya mobiya nimo. Mangita siya og paagi nga aron magpabilin. Tickle your heart.

each other, hawak ang inyong mga kamay. Giti ka ko, Heartbree. Hinaot mga Magno friends nga, nakapagilok tong pipila ka heart tickle sa inyong mga kasing-kasing karon. Parun nga tagaan ninyong chance po din yung mga hearts nga mo-smile, no? Mukatawa before mo mga tulog, Magno friends. O kung naaman sa inyong kinabuhi, ang tao nga inyong gimahal, ang pingin na Magno friends. Ayaw na gid na siyang buhii. Kay siya na ang inyong forever na love. That's it mga Magnum friends, atong Magnum Songs of the Heart. Hinaot na enjoy and worth the wait ang inyong mga song requests, dedications karong gabi. Salamat sa inyong pagpili nga mahimo kaming kabahin sa atong panag-uban karong Sunday evening. Din ang musika o gugma nagtagbo sa matag kasing-kasing. Dagang salamat ha sa inyong tanan for staying up late, staying with me, o sa inyong pagpaminaw nga nahimong puno sa gugma ang inyong gabi. And now, for our quick reminder, words from the heart. It says, a kind heart leaves a lasting impact. So, Magna friends, let us just choose to be kind, not because we expect something in return, but because it reflects the best of who we are. Sige Magnum friends, thank you again for listening and staying with me on Magnum Songs of the Heart. That's it for our Sunday. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa. Gibutiyag ni Majority Floor Leader, kagawad Edgar Cabanlas nga i-regulate pag-ayo sa lokal nga kagamhanan sa Rakbayan, ang plano nga kun ang giplano nga night market nga pagabuksan sa Divisoria area ni ngatong syudad. Mato ni Cabanlas nga kiniaron malikayan ang pagkabalda sa dagan sa trapiko o diri usab musupak ang mga tindera.
3: I-open na to pagbalik ang night market sa Diabedepit sa Divisoria. Kanang eros di kwan, just kilid, uniform ng mga baligyanan diya. Mas may diya, may ka ng idea kay makontrol man na to ang traffic, pwede tayo na ipasira diya sa Divisoria. Na'y Bonifacio Monument diya. Kanang na'y, so pwede ka na diya nga katong plano ni Mayor nga open siya o kaniad to ibalik niya katong panahon sa miyaging administration, night market, but totally regulated.
2: Ang pamahayag ni Majority Floor Leader, kagawad Edgar Cabanlas. Samtang giklaro ni Senate President Sherwin Gatchalian nga wala sila'y komunikasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa karong panahuna. Mato ni Gatchalian nga nanginauto sab siya nga unta masabta ni de la Rosa nga siya doon ay gihapoy responsibilidad sa Senado isip usa ka senador.
4: Actually, wala akong communication with him, but obviously he's incommunicado because of his situation right now. But alam niya naman na senator siya and his responsibility to us to perform as a senator. The complication there is meron rin siyang arrest warrant from the ICC, which is also being enforced. No? So that is the complication right now.
2: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Karon sa itong Magnum Night Hunter, annual budget sa duha ka mga barangay gitakdang aprobahan. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Tandang maaprobahan sa City Council sa Rakbayan sa Cagayan de Oro, pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Pepe Rodriguez sa ang mukabat sa 11.6 million na kapiin nga kantidad sa nasangpit nga annual budget ng duha ka barangay. Ni sa ato ang syudad na gumikana sa 6.4 million nga kantidad sa barangay Tumpaguna, duga sa barangay 32 usaba ang mukabat sa 5.1 million kabina. Maunga kantidad ni usab gi-propose nga resolution or ordinansa ni Konsehal Marlo Tabaka, chairperson sa Barangay Affairs na sa City Council, proposal resolution number 2026-370-371 ng mga approval sa pagdeklara og operative sa ilang entirety effective nga date aning mga tuig 2026 sa barangay ordinances, isip kini ang annual budget ning tuiga para sa kalambuan og sa mga programa sa nasangpit nga mga barangay para karon nga tuig Balita gikan sa City Council, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. Samtang sa itong Magnum Water Advisory, nagpahibalo ang Cagayan de Oro Water District ng COWDD nga to sila mga konsumante. Kalabot sila gipaygayon nga scheduled water interruption karong umaabot Hulyo 22 na ini nga tuwig adlaw ka nga Miyerkules. Alas 9 sa buntag hangtod ka na sa Hulyo 23 adlaw nga Webes alas 5 sa kadlawon. Kini alang sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline o 200mm diameter UPVC pipeline. Mo'y epektado sa pagkawala sa tubig ang entire poblasyon area ni atong Dakbayan, particular na ang barangay 1 ngadto na sa barangay 40, pipila ka bahin usab sa barangay Kamamanan, Makasandig, Nazareth, Konsolasyon, Puntod, ingon man ang barangay Magkabala ning atong Dakbayan. Makigilyo na bati ang Magnum News Alert. At tingin ukang hanis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud og sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ika lamang adlaw, Lunes na dayod. Naliya ba guys adlaw? Happy, happy Monday! Kung maingon sila happy Sunday, naapot tayo happy Monday. Happy ba mo? Basta Monday, dili. Sad mo no? Basta Monday. Amot ka na mag-uol man tao, basta Monday. Domingo na guys, hapon. Mga alas 5 sa hapon na guys. Domingo, luya na dayon. Mga estudyante, luya na dayon. Mga trabantes gobyerno, luya na dayon. Diba dapat malipayon mo kaya balik na saan mo panervisyo. Dapat malipayon mo mga estudyante kaya makatoon na saan mo balik. No, ang gudimog ganaan sa iyong teacher kaya medyo may pagkamaldita sa si teacher, awa mo na mga rason. Pero para sa inyo, mga estudyante, mas dinot bayagin nga maglunis na kay para makatoon na saan mo, makakatoon na saan mo sa lison ni sir, lison ni teacher. So makakatoon na saan mo. Baan na sa may makakatoonan may gala sa inyong pag-eskwila. Ano mo na siya?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mao na siya ang mga rason, mga higala, di ba? So, sa tanan na to, mga nakakaroon sila mga tagsa-tagsa kapag malay. Ah, nag-prepare na mga mama, mga papa, halahigop na mong kapidaan. Para nga, dili mo makinibang, dili mo mahaplusan ang iyong mga tiya ni mga lakaw karon at dos uma. O guban pang mga lakaw, hala, maayong buntag sa atong tanan di og welcome kita sa atong programa Buntag na Pilipinas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Magnum versus Blanca yung gaban maglas kaginan duwag oras ya buntag may galamo wad may galamo kapot yun aslap as yung balita ng impormasyon nini may galang sa iyo sa kabuntagon. Kape!
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dito maglangan may galang sa atong raguban sa atong abura magkarabuntaga buntag na Pilipinas ang magtanag kong uluan sa mga balita-balitang lokal. Uluan sa malita lokal, giingon mag-exon, usa may gala katao, napalgan, may galang wanay kinabuhi, des barangay buluan ng katusunan. Giingon mag-exon nga, gihimo mag-exon nini kung i-autopsia. Labi na kay matod pa mag-exon, natural death lang daw, may gala ang ikamatyan sa buong biktima.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang doon ka mga balita, may gala balita, balita lokal. Kagamahanan sa nagbayan, nagpaigayon saan mag-exon, og gitawag may gala nga, kalihukan, labi na may gala, diabis mo sa divisorya. Nagay ni Tanaw mag-exoon, kinilaging dula may gala sa final sa Kiribang Subol. Samtang sa tunuga mga balita, balita may gala, balita, balitang lokal, gigon saan mag-exoon nga usa ka tao, napalgan may gala nga daplin sa suba, labis mo mag-exoon sa Kiribang Manolo Fortich, Bukidnon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa ato mga balita, balitang nasyonal, giingon mag-igsoon nga Luzon, Visayas, Mindanao magpaigayon kuno may gala sa gitawag mag-igsoon nga Run Lini Run.
1: Magnum, buntag na
2: kung naay Run Lisa Run naapod mag-igsoon Run Lini Run duhanan ni ka Run Run karon mag-igsoon naay kang Risa Honteveros na tayo Run naapod mag-igsoon Run Lini Run.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Duha na sila mga suking tingkaminaw, no? Duha na. Na kinibang Lini Robredo o naapod mag-exoon si Risa Ontiveros. So, naiingon mag-exoon nga tatakbo na yan. Ah, tatakbo na yan. Sige, tanan man tamay ka lang mo takbo, ani. Labi nagmo-appel ta mag-exoon span run, wa okay problema. Mahingon sila nga run, ah, di dagan. Di ba? So, muna, mga higala. Why problema? Bisag unsay daganan, 20, 10K, 3K, hala, sige, dagan ng gandagan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Tantang sa doga mga balita, ta may gala, balita, mag-exon, balita, balita, may galang national. Gingon, mag-exon, Director Melvin Matibag sa Kinibang Bureau of kon matod pa niya mga sukit ng Kaminaw sa NBI nga wa magunoy appeal si Kinibang Senador Alan Peter Cayetano sa investigasyon. Ngano man mag-guol man siya, ngano masuko man kuno si Alan Cayetano, wa mo kuno siya sa appeal sa lista sa investigahan. Aw di pa nakaron pero mulamay man na may gala. Ha, mulamay man na mag-exon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Santa sa doga mga balita at may gala balita balita ng international street to Pormos para yun gimonitor karon magigsoon. Human lagi may gala sa pagsirado hugot may gala karon sa nasod sa Iran. O karon sa ato mga balita may gala balita balitang sports. Gigon sa James Harden nga dakong offer may gala nagtanyag nga to kaniya karon labi na ang team sa Cleveland Cavaliers.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ito na kong uluan sa itong mga balita. Karabutang at rinima kala sa itong managuban sa itong programa. Dito sa Tani Magno Mater, April Burha. Dawato sa Latos Magno Mater, April. Sa na kong uluan sa mga balita karon. Magno Center. Sa balita kong servisyon na si Magno Hunter, April Burha.
1: Magno, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum First Aid mo, kini ang mga tapos stories sa itong karabutaga Magnum First Aid. Dinita mo na sa itong Magnum National. Grupo nga pisto nagtuo nga dili makatabang sa mga driver ang 2,000 pesos nga ayuda niini nga subli na usab nga pagmahal sa presyo sa lana Magnum First Aid kaligi kini bitang gikabuti nga uplift uplift ang program Magnum First Aid apil man sa lugar ang mga driver lugar sa ari Magnum First Aid pero sa mala pa pala nila ha
2: pwede ba ta mag-apply na para makabugas mo ta ug man
3: pwede ba lagi siguro Magnum First Aid pero murag namo gud lagi po na sa classification so magdepende gid gyapon sa Magnum First Aid
2: nya nila inyo mong sitwasyon po sa kinabuhi ila ba man gubgang interbihon pa?
3: O magilagi po na sa Magnum First Aid game. Murag medyo karangkwal po siguro. No, basin magkakiling Magnum First Aid. Limited po lugar ang pondo.
2: O magilagi so, po ikaw. Hindi lang ka mag-apila na. Kay dalaga man ka. Huwag kay kuan. Huwag kay ibuhi. Gawasog na kay pito ka anak. Pwede ka ani. Maabil ni mo na. Pero huwag man kay anak. Kung dalaga man ka. Wala kay apila ni.
3: Wala ka na. Palagi tayo. Lagi Magnum First Aid. Mga join sa tani. Mabay na lang.
2: Nga lang. Magminyo na ka. Mga anak kagdagan. Para makaabil ka sa mga servisos gobyerno.
3: Ah, grabe. Mas kayo. Mura lugar. Rason lugar. Maganakata para nga makakuha.
2: Oo, wala nga kayo kasi ayuda. Mga napat. Mamimbro ka sa purpose. Mamimbro ka sa mga inani. So, napat mag-anak kagdagan. Magminyo na kakaroon para mahimo ka makamimbro ka ani.
3: Listen kayo ng Magnum First Aid kay
2: Murag. Listen.
3: Crisis biya karon Magnum First Aid. Sa reka. Crisis biya karon. Tapos kapagin kay Mahal Pig yung mga panaliton.
2: Gubot pag crisis na manipil maninti. Hindi naman yung mabag-o. Bago naman ginagin mo sa
3: akin. Hindi Magnum First Aid. Hindi na lagi tayo sa kuwan. Magpakadalaga na lagi-lagi pa tayo Magnum First Aid. Listen magkana ng dalaga ta. Kung sa dalaga ng minyo na Magnum kining Magnum First Aid sumuraga dubli na pulugara imo hanga problema sa inara Magnum First Aid bitaw balik ka Magnum First Aid sa atong isgotaran kay matod pa mulig ito ang grupo nga piston kuraga di pud gilugay kayo sila karang murabitog naga kining tupulugay sila Magnum First Aid nga 2,000 pesos nga one time ayuda.

0: gihangon pero kaya sa magdumofer sir kaya at least long term di ba ang kinibang epekto sa lugar niya samtang sa ring tagabalitang nasyonal na NCRPO naka-heightened alert na karong magdumofersig tungod usab sa umaabot nga zona ni President Ferdinand Marcos Jr. magdumofersig kini ay sunod Lunes magdumofersig pizza by 7 magsona na po biya dahil magdumofersig ang atong kini nga presidente so syempre dito po sa kauluan magdumofersig andam na po kayo ang kini mga ginsakpan usab nato sa PNP kay mo magin po naging na sila magdumofersig sa lugar nga maghatag po lugar ng mga kinibanga seguridad labi na sa area din na ipaygayon ang nasangpit sa mga sona sa atong nga presidente magdumofersig so kinimuragi kabutya po lugar nga doon na matod tayo mga grupo lugar po magdumofersig doon nga medyo na ngayon na ako nauga kinibanga permit po lugar pero wala pag lugar sila hatagi magdumofersig nag-request na po lugar sila so syempre lugar kinibanga magdumofersig doon gumikil po lagi kayo doon ay nangayoga permit man gid sa lugar nato magdumofersig nga doon lagi mga rally lagi mga protesta dungan usab sa zona sa atong presidente karong Lunes magdumofersig samtang sa lingtang balita din ita karon sa atong magdum international kaya si Hungarian President Tamás Suliok hingpit na nga gipirmahan ang constitutional amendment ka magtapos sa iyang termino magdumofersig kay lagi para medyo gubot gid gihapon ni sila lugar kinibang magdumofersig dito usab sa raso sa Hungary kaya matod pa kinibang gulagi si Hungarian Prime Minister Peter Magyar magdumofersig narawagan na pulugan na siya dito pulugan sa kining presidente lagi nila nga si President Tamás Suliok na mag-resign na magdumofersig na dahil kinipulagi si Suliok kay dili magindugan siya mo naog po siya nga pwesto so marag mo ito magdumofersig ang mga kinipulugan nga grupo usab lagi ni Prime Minister Peter Magyar na gano'n so usab lagi sila magdumofersig nga kinibang amendment lugar po siya nga constitution dahil dito magdumofersig pulugan presidente, wala na pulugan siya kini mga moralogan na himo magdumofersig. Ipermahan na lang sa lugar niya ang nasangpit sa mga amendment lugar po magdumofersig. Pero meaning pulugan ana, hangtod na lang magdumofersig karong adlaw ang iyahang nga termino usab isip pa presidente. Kaya magdumofersig, tungod lagi wala na mapulugan sila presidente dito sa Hungary, mag-election na po dahil na sila magdumofersig. Samtang sa ring tagabalita nga international, Lebanese President Joseph Aoun mobisita sa Amerika karong nga si Manaha magdumofersig kalagi sumala pa po lagi sa kining nga presidente sa Lebanon tumong matod pa niya nga aghaton matod pa si US President Donald Trump magdumofersig nga lagi awa na lang kung lagi ng kanabang Israel po lugar magdumofersig no sa nasurusab sa Lebanon kaya matod pa hulga matod pa kayo ang mga sundalo sa Israel kaya magsige po lang kung lagi panghilabot nga to kanila sa lahing tagabalita din ay tagkaroon sa tumagdum business kaya nga Department of Energy kuna DOE para nga na rin kamot aron makadani o dugang pang kuna dugang pang mga mamuhunan sa sektor sa enerhiya sa Pilipinas magdumofersig so sumala po sa bligi sa kini nga DOE importante gid pud kayo magdumofersig nga duna kiti mga investor bitaw labi na gid pud kining magdumofersig kada ko gid pud lagi kayo na sila ga ikatabang labi na pud sa tong ekonomiya so wagi kabuti pud lugar kini magdumofersig no sa DOE nga nang kita gid pud sila karon og mga pamaagi para nga madani ang mga kining investor magdumofersig pero kung kanang murag once pero kung bitaw nga makasulod sila diri sa Pilipinas magpabilin lugar po sila magdumofersig. So, mura bitong bili kay kanang mura lugar sila magmasulod rin. Mag-pull out na din po lugar din sa magdumofersig. So, mura gusto po lugar ka sa gobyerno sa Pilipinas. Dapat long term ang kinipubitaw nga pang himon sa magdumofersig nga investment sa mga langya usab nga kumpanya. Samtang sa rin nga balita, dinita karon sa tumagdum sports. Nga Phoenix sa Fuel Masters, midaog batok sa Barangay Hinebra sa nagpadayon nga PBA Governor's Cup magdumofersig. So ang final score nila sila nga dula kagapon, 81 batok ka 78 magdumofersig. So muna siya ang mga top stories sa itong karabutagang atangan sa itong mga sukitik paminaw. Ilabi na sa mga musulod tagang mga programa. So gikan din sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Si Magnum Hunter, 17 April, Borja, sa Balitaog Servisyo, Magnum Radio.
1: Dagan salamat magdabata rin April Borja.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tupad sa tamagilaw, lagway sa tani Magnum Hunter Kia Villanusa, kumusta bang palibot sa gawas? Bida, wato sa natos Magnum okay. Hunter 23. Lala, oh. Bida, wato sa natos magkana pagulaway ni Magnum Hunter 23, Magnum Hunter Kia Villanusa, kumusta bang palibot sa gawas? Luparan sa nato, may karang atong kauban. Karong bun taga Magnum Hunter 23. Ah, Magnum Hunter Kia, okay. Okay na. Biyato sa kitsik, may kara. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Kia Avillanusa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sa Magnum Hunter Kia, alam sa ito, kapagulagoy sa nakon sa panang garong buntaga, wala yung kabalak.

0: alam kita po ng kasatiyan sa mga pagtutuloy di mga po mga sinyalis po niya po sa bringang ulan garimat kung ang makita itong kawalangan karoon medyo minus sa mapatihan yun po ng mga bitohon o ka apan ang ulaman ay nagpantayan yun po ng mga pagpanagom nini nga orasa pero din sa gawas na bahin po pag naman proceed medyo alingiin o medyo igang na diri sa gawas po pag so kung mayon kag magawas ka karoon marag din nagigit ka kinawalan nga magsakit po pag naman proceed kayo medyo igang na nini nga panahon alam na kung nga wala po ka kaligo sa iyo sa buntag po pag naman proceed po ng mga daran ito nag-iad sa pag-ribot si Roy diri sa itong sentro siya dahil pag nung niya sa maising bayan sa Nakoyan sa gitna panalawas diri sa maya dalang si Imrecto Osmeña o diri ka lang sa mga gore area mag nung first drive kalang ay kabalakan kayo medyo minga pa nga panibot o minga pa silang mga sakyan ng gadagahan karong mga rasa at ito ang pag-alagoyan sa kasapanawan sa siya sa panibot hindi sa kasyan sa mga gore area ning atong siyudad para sa buntag na Pilipinas kini si Magdaman 323 Gabriel and Osas Balita Observisyo Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kia, abilin usa. Atong oras karon alas 4:26 na. Wadwad sa tamang ilang bulyada sa tas report sa mga kauban sa gawas. Unaon sa natong magkala si Magnum Hunter Angie Alasado. Pinawato sa natong magkala si Magnum Hunter Angie. Bejek sa natos Magnum Hunter Angie Alasado kay matod pa may gala sa iya mismo ang kinibang report na naako na'y physical good nga pagpangabuso sa iyang mapdos nga kaipon. Gibilanggo may gala na Mayra. Mayra bilanggoon gini mga klase ng mga lalaki nga gapapanakit sa ilang mga hinigugma. Pinawato sa natos standby Magnum Hunter Kia Abilianusa sa iyong report karong taon-taon. Unaon sa natos may gala si Magnum Hunter 20. Bi-check sa natos Magnum Hunter 20 kaya ako na'y matod pa karunay ko noong pangulata may gala sa iya mismo mapdos nga ginibang kaipon. Luya sa dani ba'y mapdos pag yun niya unatahon pag yun. Ba, luya kayo. Bi-check tas Magnum Hunter 20. Watod na may gala sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Oh, sige, magduman si. Ay, sama yung pikas linya sa ta, magduman si. Dito ta pikas linya para kinibang tuloy-tuloy ang imong kinibang report. Atong oras, alas 4:27 na mga higala. May uban ko nung garano, sa'yo pa kas buntag, namugas na. Oh, ana magyun na mamugas kita butag sayo kay sus kun di ta mamugas og sayo na wa gitay magay dada may gala kun di ta mamugas og sayo nayuban kuno karon lamo-lamo lagay lamo-lamo lamo-lamo gid ay ha oh be balikan ta magduman ji sige parayon magduman ji
1: Magnum buntag na Pilipinas.
3: Ting kagol koron sa Seldas Cup lisan ang usa ka lalaki human kinigingong nang dagmal sa iyang 19 anyos nga mabdos nga kaipon nga usa usab kini ka persons with person with disability diha sa may barangay kamamanan ni atong dakbayan gibutyag nga kini nahisgitan matud pa nga panghitabo gilayon pud nga giya pablator dinis sa police station na tukugon tungod lagi kay di na pud mahimo pa sa nahisgitan nga biktima nga maantos ang di maayong binuhatan sa iya hanga living na partner gilang suspetsado nga si John hamtong na ang panigigo na doon na residente lumad ng residente sa barangay Carmen ng atong syudad samtang ang kanipa rin pong biktima mao si Ann 19 anyos nga lumad ng residente sa may lungsod sa saan may sa aming sorintan subay sa report nga mga naitabu ang insidente alas 12:42 sa uto sa dihang nagkalantugi lagi ding duha po magduma proceed kaya doon na po sila mga wagid po nila na sabda na sa matag-usang mga kaning nagipanghisgitan nila sila po din pong relasyon sa taliwala silang grabing lalis yung kalit lamang nga giluok sa suspect ang biktima gituok nini magduma first aid uga hugot gid kayo ang liog nini pong nahisgita ang babae uga gawas pa niya na gisagpa pa ang dagway nini pong maunga mabdos ang maong biktima nga dugay duha ka bulan ng mabdos ug usa ka PWD nagningkamot gipud intan pud magduma first aid nga mawakli ang iha pong kaipon aron nga dipud intan pud siya mawadan no ginhinawa tungod lagi kay kusog kayo pod ukusgan kay pod ang ihapo nga kaipon nga mihimo sa pagpanok sa iyaha nga liog ug mihimo pas pagpanagpa ngadto kaniya diling mi responde pod ato mga personnel sa police station Tukugon human masayran ang mao nga panghitabo diha sa ilaha pod in po nga lugar rason nga dihang ilahangan na sa pagun sa akto ang naghimo pod ini nga mao nga suspitsado gilayon kini siya nga giuban sa mga awtoridad dinhi sa botan sa police station 2 aron nga kini siya pagbilanggon tungod sa mga naangkon pod niya sa mga gunog sa biktima daling gitabagan ang maong babae nga magpa medical examination aron magamit kini nga ebidensya ilabi na kung iha pong ipadayon pod magduma first aid ang pagpusaka og kaso ngadto sa nahisgutan usab nga suspitsado nga mihimo sa pagpandagwal kaniya tali wala pa man magduma first aid nga burusiya sa ilaha ra gihapon po nga kaugalingong anak kasamtangan nga temporary detinado ang maong suspitsado nga si Jan din sa PS2 humana gipahibalo usab kini siya magduma first aid sa iha pong mga katungod ilabi na nini po mga nahimo niyang salaod dayon nagibot yung mga dumaparsin ng among kaso gi-refer na nga to sa Women and Children Protection Desk ng WCPD Section ilabi na sa paghimo kon sa paghanay sa mga formal nga kaso nga pasaka bato ka nga do po yan ini nga si Jan nga gapang dagmal magdumaparsin sa iha po rin po nga kaipon samta magdumaparsin na lang tayo nagian ko ron no? Dinhi sa may kanihing banga gani natay nakitaan din nga to po rin po nga fire truck og murag na sila respondihan ato sang i-check magduma first aid no kay naa man naka paingon man pod ang ilahang kaning poses pod pasaka pod magduma first aid dinhi pod no sa kaning naay gamayng dalan o ata masayop na gyud dinhi dapit sa may banga magduma first aid ang ato pod din pong posisyon na pod da karon og kining nahisgutan ni area zone 2 upper barangay Bulwa ning atong nga syudad base pod no sa signage pod dinhi sa maong lokasyon. So, naay kaning mga panimalay man din hi magduma first aid. Dinhi pod no nahimutang ang simbahan sa Jesus Christ the Redeemer Church and Fellowship Center. So, pasaka ta karong mga panahuna alang sa pagsusi pod niini kay kung wa ta masip magduma first aid na gini sunog nga nahitabo dinhi kay sayo ba gid pod kayo no nga nato nga BFP nya taas kay ang host pasaka kay sa kaon mong pod ni dinhi sa zone 2 upper dayon wa naman pod ta hinoy nakit-an nga pag aso dinhi karon sa palibot o wala pod tay mga kalayo pod magduma first aid no siga dinhi karon sa ato po nga lokasyon pero ang kaning maong host nila karon magduma first aid taas na gid kay pod og nabot nay usa ka kaning gated area dinhi nga luna ato pong nakita dinhi karon sa tonga area nga kaning naapoy portion ani magduma proceed nga gibuksan din napo din po yung mga panimalay dito pa ay sir buntag unsa na siya sir nasunog sir
4: ay basura
3: no. Ah rubbish fire magduma proceed walay mga naabot nga mga balay po dan sir
4: wala.
3: Ah sige sige at least magduma proceed no kay naarba po dinhi nga maupo nga kaning rubbish fire duol ra pud ani pong mga pinuanan so may na lang gani pud kay nakabot itong mga awtoridad pud magduma personal din hipod sa kaning lokasyon ay sir may buntag ato lang taon bi kay natugawon pud ni ang pag katulog sa tawo din pong makaisunan pud nga nagahimo sa pagpuyo din sa may zone 7 upper kay lagi napoy naitigayon pud nga sunog pud magduma personal dinita to sang kwatan on din hita mga tagbalay ay dinidiay sa likod ay sir may buntag ah napita ang kaning inyong girespondehan sir kaning sa likod ay mga tambak na siya nga mga
2: delikado kay naay mga balay-balay
3: kaya, siguro sa gulo mga pasyon na may kaning koral din he nga libon ah pero balili na dire wala mga balili din ang gamay so naay siya kanang murag bakante nga luna magduma proceed niya puno siya sa kanang mga kahoy mga jumelina so ma-notice pud siya dinhi sa mga tagbalay nga napoy mga aso-aso nang gid pud so mo na nga siguro dali pud nagresponde ang mga residente pud dinhi hi sir may buntag sa Magnum dai sir anje sir ka may nagreport ani sir kaning sunog unsa gid dai ka gani nga sir kadako sir ang kaning aso ug kaning kalayo
5: ang kalayo dako
3: pero nanay balay din ha sir
5: na.
3: Pero wala rin po abot, di ba?
5: Di mabot.
3: Hapit lang.
5: Di rin mabot ito. Di rin naman dali. Di rin ang kuyawin din dito.
3: Okay. Unsa yung namatik din ni ko ganiha, sir? Nga ni abot na din sa inyong balay mga aso?
5: Ang siga lang.
3: Siga lang. Pero kaning di na sa tao sa sulod din. Dai mga naka-responde. Di na mga pinanganan. Wala sa
5: wala, mga, wala gid.
3: Wala tao. Nanay balay pero wala tao.
5: Oo.
3: Oh. So ba't ito gulay magduma proceed. So kay may nalang gani po. Kinaman po yung kaning kural na nakabutang po din din. So ang possibility po magduma proceed nung mo transfer lugar sa kaning ang kalayo din po mo tabok magduma proceed. May nalang gani po kay murag layo ra, distansya ra. Basta makuha sa itong kauban po din ha. Ang ato pong kasamtangan nga live po to just po din po sa area po magduma proceed. Kaya lagi, nawa po ni damhagid po ang maong panghitabo. Pero at least, nga karoon po magduma proceed, nakarespondi naman po dati mga pasinagikan sa pin. Walay kaagas daw tubig. Ay, bula na ako nung walay agas magduma proceed na. So, delikado if ever, nga kanyang po nahisgitan nga panghitabo, no? Kanyang ulbo, pag-inog, dako. Kaya if ever magduma proceed yan, itabok din din he. Ang mga personal, ang mga residente mismo din is my zone 7 upper, di ganda yun po nga makahimo na sa pagpalong sa kanyang kalayo. Kaya lagi, wala man po yung tubig din sila din he. Bula na daw ako na COWD, sir ba? COWD gaya po. So, manawagan lang po ta COWD. Kaya marag 2 weeks or kanang bulan na daw kuno ang walay agas nga nasinatian karon din sa ilaha pong lugar. Ang ato mo taga BFP nagahim. Karon po magduma proceed ato mga taga BFP. Mihimo pa din po da sila magduma proceed sa pag
2: sige, panay lang. Magduman sige.
3: Layak. No, dinipod sa kaning
2: pero dako kayo na nga kwan nga tundok na basura dako kayo
3: kita man nimo da magduma proceed ngiob lang gyud kay nag
2: dako kayo nga kwan tapok sa basura
3: dit lang sa
2: delikado na basta naas mga balay-balay kay Jesus Ginoo
3: wala naman pud tayo nga ikabalaka so at least naman lang sa tama kaisudan pud karon nga nabalaka nga naapoy kaning taga BFP klaro ambot di ko sure magduma proceed kung klaro ba pud ni dinhi gyud ang kaning area kayo medyo distansya pud gyud di man gud diretso gyud nga makatabok bidyo pud sa kaning maong nga lokasyon okay kay lagi na among gyud puy habog pud no nga kural. So, naman nag-ispat-ispatan ko rin sa taga BFP. Medyo ngit-ngit lang yun ang area pag magduma proceed. Pero naaman po yung mga iwag karon din he. Maklaro mo nino na to ang aso. Di lang yun kayo maklaro po sa kanyang pag-capture po sa cellphone. Pero klaro po din he ang bagang aso. So, sa itong makaisuna, no? Magkalma lang. Kaya nagahimo naman po sa pagklaro po na to apong taga pure fire protection. Nga wala tayo ang ikabalaka kay nakarespondi sila. Rubbish fire lang kini. O naaman po ng ilang hapong presensya.
2: Sige.
3: At least sa itong makaisuna, no? 911 daw, dial na yun. Daligid na nung mahimo po sa pagpanaw mga taga BFP aron dali pud silang makaabot o makaresponde buli kaya ang mga dinakong damyos sa susama ni ining mga insidente live gikan dinhi sa zone 7 upper barangay Bulwa ning atong syudad gabinete sa magdum 118 Rudy Katapang kinis magdum 120 Angel Sanchez sa balita og serbisyo Magdum Radio
1: Magnum buntag na Pilipinas
2: daga salamat Magdum Anji Alasado wanya may gala si Magdum Rudy Katapang sumaw na may gala basta nagani magalay kini bang sign sa aso na ganay kalayo. Mabisan pa itong basura, rana siyang nasunog, mga gala, pero na, delikado, gyapon no, eh. Di ba? Kana gani mga sagbot, gani, mga grass fire, delikado, gani, kana grass fire, mga gala, kusok ka na mo katay, na binakaroon kay tinginit. Katay nagkalit, muro naghalas, mga gala, nga kakamang ba, paing mo ito si mong balay. Ay, kamay mong hagog-hago kay kadlaon, bugnaw kayo. Gakos-gakos kas unlan, gakos-gakos ba kasi mong palalam. Moingon ka gay, lalam. Dugangan nato ni atong anak na pulo na kabuok, dugangan nato ika-unsi. Oo. Ha? Moy god ay salamat dugangan na ginato ni atong anak og ika-unsi karon. Karong gabi una. Koy Ginoo ko sunog man ni ay simbako dagan ta kay dai sunog.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Ay nako Ginoo ko pastilan ning dugangan nato kay unsi na gamok dugangan nato sa ika-12. Ba, lami gid mga bibo ang atong balay basta dagan ta anak. Bibo. Oo na ay mo kumpiyansa kay basta gani ni aso na ganay kalayo. Diba? So, karon pa sa isbuntag, bisan pa itong mga basurang nagtapunog lang na diya ang nasunog. Hindi ka po na nga ikampiyansaan kay dito man na po paingon sa mga balay. May lang mga igsunog basuran nga tos bukid. Kaya may mga balay kayo. May lang basurahan na dinaplin sa suba. Na wala man may basurahan mga igsuon nga. Naaman may gala sa mga balay-balay. So, delikado. Masaya mong kumpiyansa ha. Lapog-lapog, likay ang paglapog. Kaubanan nagyapon na mga Jesus Corinthi puha sana. Mientras wa pay balay nga na disgrasya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Para sa perintig po, illegal connection, puha sana. Kay mintras wa pay magang balay ang nadisgrasya. Ala, ibot na, ibot. Kay buntag na, imta na. Imta na mga nagsaksak na itong appliances kay ang kurente magdagan, magtuyok. Alas 4.40. Magnum Kia Avillanosa sa tabi. Dawato sa nato. Iyan mismong report ni Magnum Banter Kia Avillanosa. Kay matod pa magigsoon nga na ako no'y asawa. Grabing paso kay na yaban ko no magigsoon sa yaban ko no ininit. May gala sa iyan mismong bana. Sos Ginoo. Naunsa naman mo. Bitsig sa itong report Magnum Banter 23. Naunsa iba kinay. Di na ni basta-basta nga away kay Lapuan agod. Ha? Lapuan agod magigsoon. Grabe nga injury ni. Pinawato sa nato asawa magigsoon. Nagagod pa so. Uman ko nung gilabyahan ko nung magigsoon. Sabligan ko nung init may gala nga kala. May gala sa iyang bana. Sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter Kia Villanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kaya ka pa ng mga baso sa lawas kini nga sa kabay 17 anyos nga babae mas naman proceed nga resident ni Dias may parang igusa o man matos sa kini nga nalabayan o gagkalha nga kasanta nga gigamit sa pagkaprito o isda siya nga kagalingon nga bana Dias may parang igusa ni nga itong asyadad din ang mga di kamante nila sa pangalan niya si Aliasa Dayana sa panggrigamo niya mawag yung bana nga si Aliasa Michael Ikengon nga kini nga itong asapta nga nagluto matos pa kini nga ang bana po mas naman proceed nagprito kini uga isda nagagalali sila di asalod sa ilang panimalay uga naman kay minsan init na po ng ilang panaglalis po mag naman proceed siguro nang dagko na po nilang tingog kani nga magtiayon kanit matos pa nga gikuha ang ini nga bana nga si Michael po mag naman proceed ang kani nga kalha nagigamit niya kasampangan po nga na isda uga init po nga oil po mag naman proceed daw gilabay nga to sa iya nga bana nga si Diana mo'y rason nga kaniin tawag na isudan yun po nga babae na ay kani nga na sabihan ani nga init nga oil ko na mantika gigat sa pangat po nga giprito ini nga iya nga bana po nga si Michael magdumapusin mo'y rason nga nakaangkot ini siya o nga mga pipila ka mga paso sa iya nga lawa so kani po magdumapusin no di dali po siya nga gitabang sa ilapod nga uban nga mga silingan na tungod sa rason nga nakulit po yung mga naangkot po nga mga paso ni kay mga lagsik-lagsik po sa mantika o gadari kini nga iya na gangilayon o ga first aid nga aron po nga di na po din nga mo grabe ko na mo kapagpangan ng mga paso sa iyang lawas at magsumapresido man nga na gangilayon o ga first aid na isutan yun po nga biktima diretso kini nga may direct na may ato kung namidang ako kapulisan din sa mga police station 3 agora aron nga i-report ang kanyang binuhatan sa iyang bana nga may resulta sa iyang pagkapasok po mag naman posible para sa iya kung aaway man lang gali din lang kaya ang lang yun yung mabot sa punto nga doon na pa'y pagpawisikal pero kani nga para sa iya grado na ginig kay mga paso-paso na ginig na ang punto kung kigilabay lagi siya ani nga kalha nga doon na pa'y bukal po nga mantika tungkol sa pag-aprito isla nga ito nga itong oras na ang maong ang kaso po mag naman proceed i-refer nga to sa Bausi sa barangay Gusta tungkol po kay kanilili iaw po naman naman proceed no kay mga mga uban makaamarag mga buno mga kanina tinagpaan pero kanina sakit-sakit yun iya mag naman proceed yung mga paso yun na gumikan yun po sa kanina init nga mantika nga nasabya nga to sa nasangkwit po nga babae so karon ang maong ang kaso i-refer sa Bausi pero mag-depende pa niya mag naman proceed no sa kanina reklamante nga si Diana. Kung iya pa rin nga i-forso ang kaso, kapasakaan yun yung sumbong kaning iya nga bana po mag naman proceed kay basin po may istoryahan pa kay hindi mo ginikalimod nga naging mga instances ngayon ana po mag naman proceed pero karon medyo gatakalma o saan siya mag naman proceed lupin na kay dili isa yun nga trauma yung nabatian o man kini nga nalabayan ng palha o ga nakaangkot sa mga paso tungkol lang po sa panagilalis nila sa iya nga bana di asel sila pa rin malay sa maya barangay Gusta.
2: Saan po ilang gilalisan?
0: Kama nagi gibot yak po dugo sila ang ginalisan pag mag-naman first
2: silos?
0: Wala man po ingon kung selos pero nandag ko na ilang tingog medyo init na ilang or pag nila yung historia po mag-naman first so siguro kaning iha nga ba na napon ni grabe po nga anger issues nakapunit po siya o gakala kaya nagkabo naman siya gluto itong atong ura po yung nga gilabay sa iyang yung asawa po mag-naman first nga napay gabukal nga kaninga
2: init
0: tungod kay kasamtangan pa nga nagaprito isa atong atong ura mag-naman
2: so basi siguro sige prito basi yaw-yaw ang asawa ganun ba yung sayo ang asawa grabe ka yaw-yawan gigig baba digid ma unang yung mga baba adap sige gigid kayo gab sige gig piti-piti ang baba basi disapot si Umbana mo itong isablig na niya itong ang linuto nga kuan pinirito.
0: Posible po mag proceed ganabi taong dungan sa pag-init sa kala. Dungan po niya niinit yung ulo. So, ni resulta, nahawiran niyang kala. Gilabay niya siyang asawa niya katoga. At ni bukal na nga, I mean, init na nga, ini amatika sa iyang pala. Nasagyan na, short rin so sa kaninga lawa sa iyang asahon, nalagsikan ko din tayo, nakaapod kini ka mga paso-paso sa lain-lain nga parte siyang lawa ko nung receive.
2: Gabi, sad ka ng inana ba? So, daw be, unsa man, iyan na nang isumbong iyang bana?
0: I-refer ba man siya noon sa Bauchi mag-numaproceed, no? Kaya pa, possible, basin niya mga nakapun natin, kaya mga first degree burn lang, kaya basin maka nakalikay po siya, pero hindi ka po ni kalimut na sakit ka po niya mga nakapun, sakit na manggali na mapaso lang tao ka, kaning malagsikan, tagmantika, mag-agay-agay na manggali tayo, kasi kinagbaran na nga pisik, mag-prito na, pero sa nang kaning galit ka nga nanabayan, o ka, nakaangpun ka mga paso-paso, medyo sakit, ginaso ko ron, before siya nga kaning, kaning Kitambagan siya nga patakano ga kaso magnumaprocedure ko rin sa bounty lang sa ang maunga reklamo. Kaya aron po nga kung madalag settle o magpasettle baka siya siya nga bana po magnumaprocedure. Kaya dili magkita ang bana, dili magkita yung nga diretso na yun nga patakano niya sumo. Kaya dagat pa man kita siya nga factors nga iunaw-unaw sa asawa. Kaya kisa nila magbuhi sila mga anak, kisa nila magtrabaho para sa ila. So karon sa bounty lang sa kung istoryahan lang sa dila po magnumaprocedure kung sabay maraga settlement or agreement makatalian nga magtiayon po kung nga ihabang pasilon niyang bana nga formal nga pasakaano nga reklamo nga bounty po
2: sa mga bisa na ginana ba na sige magdumkiya
0: patay po nga balitahagi ka sa mga police station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini sa mga 123 kaya pala na sa balitahog servisyo Magdum Radio.
2: Dagan salamat Magnum Hunter Kia Abillanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Grabe sa ginana magila sa bligan ka magigsuod og kinimbang ininit no? Aw kada bang mantika. Kamulog prito.
4: Dugay kay kauli.
2: Eh, malingaw magkita ning away sa banag asawa no? Busa ka mo mga bana kung sakto pa mag-utok ay basta gani magyaw-yaw na ninyong asawa. Anyong tumpangi, kaya tumpangan nyo, magumot ang kalibutan. Di ba? Basta itumpangan nyo yun ang kasuko nila. Gumot ang kalibutan, may gala, dago nga gumot. O sa likay na langgin mo, pag magyaw-yaw na ganyan nyo, mismo mga asawa, pag hilom na langgin mo. Di ba? Pagpa-music mo, di ba? Butang yung magigala o ginibang earphone yung mong dalunggan. Pagpa-music, magigsoon nog rock na music. Para di ka kadungog sa palimot. Solo sa kwarto, higda, pagpa-music sa mong dalunggan, pakosgi pagayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mo na ng teknik kaysa maglalis, agoy, madako, nasama na. Basig tungod yun sa sigig lalis, ala, lalis yung lalis, anab. Warak-warakan yung kapir marinti. Amon yung buhaton, solo sa kwarto. Tune in magigla sa music, paminaw, buto-buto. Pakosgi pagayo. Diba, kaya kung di mo na mahigala, kung imo nang tumpangan, imo nang tumagon, kansi magyapong ka. Di ba? Kay sila ba yung tama tanan? Wabay na sila yung mali. Tama ba yung sila tanan?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sino na tama, Pilmaninti? Atay tama, mali man ta, Pilmaninti. Pa-music, kusog. Music, higda, tulog. Ayaw na panumbaling nga, samok ba? Ha? Astilan met ayo sa glayas kay lain na mulayas pug kabasin. Pagbalik ni may mga sinina na nagid sa gawas sa inyong balay. Ayaw paglayas di ara sa kwarto tulog digda ba. Pag medyo linaw-linaw ng palibot, kana tikaw-tikaw na sagbalik kay malinaw na hilom naman ang kwan. Hilom naman ang palibot. Ano mga teknik. Alas 4:48 magduminso ka bagtulan sa ta. Luparan sa nato magala si Magno Banterminso ka bagtulan. Kay matod pa magala siyang report. Nga Dolly CDO, malampuso nung gilusad ang ilang matod pa ha? Gawang pangkabuhayan livelihood program sa mga beneficaryo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
6: Gilusad sa botan sa Department of Labor and Employment ng Dolly Region 10 o Dolly Cagayan Tioro City Field Office ang gawang kabuhayan display for livelihood beneficiaries. Din gipahigayon sa third floor Trinidad Building sa maong botan ang maunga programa sa gawang kabuhayan nga nagtugot sa pag-showcase o pagbaligya sa mga produkto gikan sa mga beneficiaryo ubos sa Dolly Integrated Livelihood Program nga mamahimong mini marketplace ang usa ka espasyo aron sa pag-showcase sa mga nagkalain-lain ng mga produkto. Kini ang unang higayon sa pagbukas sa oportunidad nga mapadisplay o mabaligya ang mga produkto sa mas innovative nga pamaagi sa mga produkto niini. Din kini ang dedikasyon ang paghatag og mas creative nga pamaagi sa pagtunol sa mga oportunidad, pag-showcase o pagsuporta sa livelihood, pinaagi sa maong programa ngadto sa komunidad. Usa sa representative gikan sa Kugman Active Fisher Folks Association nga nagmalipayon pinaagi sa maong programa, kansang natabangan na sila sa pag-display sa ilang mga produkto pinaagi sa physical platform aron nga mas mapa-expose ang produkto. Usa saba si Mr. Marlon Agbong, ang presidente o founder sa Kabuhayan Garment Makers Association, nga mapasalamato na makapag-display sa ilang produkto nga gama sa mga garment. Lakip na niini si Joan Pongo, ang owner sa Pretty Treasures Beaded Bags and Accessories, nga natabangan sa Dole Integrated Livelihood Program o gawang kabuhayan ug mapataas ang public awareness ug koneksyon, labi na ang mapa-improve ang potential partnership nga mapromote o mapalambo ang gagmay nga mga entrepreneurs o mga negosyante pinaagi sa maong programa. Balita gikan sa Dole Cagayan de Oro City Field Office, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio,
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Daga sa Radio Novati Report, Magnum Hunter Mencho kabaktulan. Radio Novati magalayang report. At ako na sa alas 4.50. Duga mga balita sa ata, mga igala. Duga mga balita sa ata, nini migala sa iyo sa kabuntagon. Para yun karon mga igsoon, ang himo nga gitawag nga kinibang drill sa mga tungaan, mga igsoon, para nga mahibalog masayod ang mga estudyante, labi na sa Metro Manila. Maitungod sa pag-atake bakha sa usa may gala ka suspect o shooter sa usa katungaan. Matod pa may gala sa Department of Education nga kini usa ka drill ngadto sa mga tungaan para masayod ang mga estudyante unsa ilang buhaton padahon sa nay mo atake nga matod pa shooter o mamusil nga di maila di mismo sa ilang tungaan. Mao lamang matod pa ang ilang himuon kundi magpalayo kini ngadto may gala sa buto-buto o magpalayo o bakha sa tao nga naay maglay dala pusil muhapa dito sa ila mismong room og dili matod pa muduol sa nasangpit nga shooter. Matod usab sa DepEd nga lay usab kon giapil usab ini og kinibang drill ang mga estudyante, of course mga magtutudlo og igon man uban pang mga naa mismo diya sa mga tungaan. Gani mas damor nga gipahugtan pa karon may gala mga tungaan, labi na kaduna gyapoy ga pangitabo magigsuon nga di lang pagpamusil apan ay mga bully o guban pang mga insidente sa mga tungaan ga kahitabo. Gani sa pagkakaron usa lang ang matod pa tumong sa kinibang DepEd ang pagpaybalo og hatag dugang impormasyon ngadto sa mga estudyante, labi na aron di masubli pod magigsuon ang nitabo nga na magledaghan mga igala ang nangasamdan sa pagpamusil sa usa ka tunghaan.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Dapat yun, usahan ni may gala kay kanimang gawin ang mga buto-buto, labi na di taanad sa mga buto-buto din eh, mupanik magunta. No, mudagan yun ta, labi na kay pagbuto-buto, ay, siyagit din ta, dagan, bisag-asa. So, mo nang magdagan ta, bisag-asa, pag nai shooter nga makita ka, nga nagdagan ka, panulong ka din es iya, o baka wag ka kabalo sa imong buhaton, na ikaw ang mapusilan sa kinibang suspect. So, mo na nga pag nai buto-buto, oops, cover, tago, hapa, mao gina number 1 nimo. Gawas mga igsoon no garogong dayo na kay ka, cover gyud ka tago kas mga dagkong poste o baga ka ng mga ligon nga angay nimo taguan. Diba? So ana ang nga itabo labi na kung naa lugar ka sa gitawag mga igsoon nga pangitabo kung naay mga kinibang pagpamusil o naay shooter baka nga diya sa inyong tungaan. Mao gina imong buhaton. Di lang gid ka magpanik, mao gina mga suki tigunaw. Ayalig yun og panic kay kung magpanic mangog ka, usagin na sa mga rason, mga igsoon nga maigo ka, no? Kaya magpanic ka, imbis nga mudagan ka, mga igala palayo, nagdagan yung kapadool. Tukod sa imong kalimot, kakulba, nidagan kapadool sa shooter. Mao na yun na karun. Oo, so, munang usa, may galang kinibang sakit nga kamatuuran. Ang atong kataranta, mao na sa magdala sa atong disgrasya. Dapat focus lang yun. Munang giingon mga igsoon nga presence of mind sa insidente. Kay lahi yun ang drill, lahi yun ang actual. No? So ito kitas drill sa actual, asa kanibang drill, pero pag-abot sa actual, lahi yun imong bation, buto-buto, yun imong dughan may gala. So masiparit yun asya. Lahi ang actual, lahi gid pud ang drill. So ana gina siya mga suking tig paminaw. Na sige sa tanan nato mangana ni kay Sikay karon na kama sa kita. Dinis sa tamay gala sa numero nga Swirtres. Hearing sa tas, oh hearing Swirtres. Na ako rin tigpaya, pagtigpataya may gala sa illegal Swirtres sa nakpan. Sa magka-hearing ka garon. Bawa naman tayo hearing may gala. Daghang kayo pa ngayon lagig hearing sa ako lagi. Magkaulit ta sa atong barangay. Daghang kayo ingon nga, purse! Pangpista lang purse may. Ha? Wala mo kay kwarta. Pangpista ba? O sa'yo pangpista? Purse, pangpista purse may. Siya mo niyo ulit kasabot na ninyong pangpista. O sa'yo ba't pasabot ninyo? Hearing ma, numero, pangpista na to. Para makapangpista ta.
1: My name is Buntag na Pilipinas.
2: Ah, mo kay atong madunggan basta magkauli kita sa atong lugar. Bisag makita ta diya sa kilid-kilid. Mo kay na isinggit purse. Pangkuhan may, pangbugas lang ba? Ha? Kay matay brad, wa magigay kwarta brad. Ay, ya, dili ko mga kwarta. Today. Hearing ba, hearing?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mamata hearing, Sir Teres, gaw. Gini agaw. O, gini ka pangayoon nila, oh. Makaulit ta, musingit ka na pangpista daw kuno. Pista naman ay sa mong barangay sunod bulan, eh. Pandamay, sana sa katong kuha ng ihaw na sab. Hindi na ba pwede sa baryo nga di ta mag-ihaw. Bede ni sa ta, wala yung numero, ha? Wala yung numero ka ron. Nadakpan ni noon, iligar Sir Teres. Nigpataya. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pagkakabay din ang kasuptahan karoon na ting kagol, ang usaka lalaki, huwag sinimigin mo sa pagpataya di iling iligal ka suwar trak. Diri sa tusdak ba yan sa kagayon? Di oro, ang nahihispitan niya lalaki magdumapas ay luwarag ipagbugay po sa iyo hapong nga pagdaki mo. Kini iligal nga kaninga transaksyon, tungkol din kayo nga sobrin mong mga otoridad. Nagkibok mo din po sa pagmonitor sa kaligugan niya masayrat kasi ang nalambigit nini po nga pagpataya sa iligal nga suwar trak. Matay sa itong mga otoridad sa mga ilang na-aresto. Kiniusa ka 39 anos na lalaki nga gila sa pangalan nga si Daddy, 39 anos, Minyo o ka residente din ha sa Maya Balawa na barangay ka mamananing atong nga siya di nasugay sa ilang hapong report ng pagdumapersi. Nahitabo ang malapunto niya ang legal gambling operation na diha nga mihimo lagi po ng ato po din pong otoridad o pagdawat o gataho ikan sa mga concern na citizen niya kung nga givalidate ibutiyag nga gipahigaya tayon ang maong pagkarunda dito sa area o galang positibo yun tungkol kay inabagay ng sa mga sakop sa police station Tugugo na Garcia Maxi nakita nila ang presensya nining mong lalaki o mga ipul mihimo kung magpapresin na sa pagpataya nini pong legal na suwar na ito grasor na usa sila po mga personahe ang ilang po din pong ipataya magdumapresin pakaroon inyong lugar so mahilundan nga nakakumpiska ang operating team gikan sa posisyon sa distrito sa mga musunod nga kagamitan sa nahisip ng illegal nga suwal o sa kasad nga dinay nakatalang illegal nga transaksyon sa suwar trust o sa kapiraso sa carbon film o sa ka itong nga ballpen that nami din magdumapasin nga gamay rin kayo nara sa 124 pesos pero tungkol lagi magdumapasin no kayang yahapon din pong gihimo kalapas naman sa itong nga balaon rason nga bisan pa man yung ginagmay lamang ang yahapon din pong pagpataya din yung suwar trust iya dakop yahapon kini si Teddy sa yahapon mga kalapasan. Samtang dihangin siya i-aresto, iklaro po dito mga otoridad na inahapin din pong ipasubot kini si Teddy sa mga katubod ubos sa konstitusyon at sa balaod sa Republic Act 7438 sa mga Miranda Lobon Magdumapersin aron masabta niya kung sa'yo po rin yung nahimong kalapasan o kung unsay nga pumaaging buhaton aron makaangkon o kagawasan right after nung nag-i-paplak kini karon sa bilangguan din sa may Maharlika Custodial Facility. Tandang kaso, may pasaka kaniya, karong adlaw po magdumapersin pag-aasikasuhon sa tuwa po mga otoridad. Balitang nahipot kika sa may police station 2 Kuban, kini si Magdumapersin 30. NG Alcado sa Balita Observisyo, Bongo Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dagan salamat magdamantan Angie Alzado. Wapatay hearing karon may kala ha. Grabe no, pista naman ay karong sunod bulan. Pista na may gladas lapasan. Ang barangay lapasan, naapon sila ay Agukoy Festival diha. Kay ang Agukoy, magkaigsoon mauning gamay kais na ng bitaw ng alimango bitaw. Kung sa amo pa na may gala, mo man lang siya gitawag nato dito magala sa amuaga ng gagmay kaysa nang yun nga kinibang kanang crabs ba? Crabs mga gagmay ba? Mo na ilang gitawag nga aligukoy kay kaniadto daw das lapas ayon tinuod ba sab kang wala pa nang coastal road. Makabantay ka bitaw diha nga daghan kay magbangag-bangag bitaw diha mismo sa plane sa baybay. Niya din magdagandagan din nga kasag din magdagandagan nga gamay kayo. Mo din ang aligukoy dai pero sa yun ang aligukoy ukoy na. Ukoy na siya brad. Mo din na ding aligukoy kay kaniadto diha kanang wala pa na bitaw yun na semento diha ang coastal road. Ko mga ligo kadi as lapasan. Diha man ta kaniadto kay lapasan man kita gapuyo kaniadto mga igala pinagatuig man sab ta dias lapasan mao na mo anak ta dias bye-bye ba kay dias lapasan kaniadto nindot kay diha kay dias bye-bye na ay mga isda di kaniadto budunggo nga labas king tamban malita tag 20 kilo 15 kilo haya-haya lagi nya dagko kay nga tamban ba lami kay mga ison prituho ng kilaon bitaw ah dami alagi nara diya maggawas diya ng mga gagmay kay bitaw nga mga alimango. Mga gagmay kay tanan ba? Di o? Oo, daghang kayo. Gagmay na mabangag-bangag usahay diya sa daplin sa baybay. Mao din na siyang aligukoy. Mao din na gitawag aligukoy. Pero karon wala na may aligukoy kay makita ni mo may gala kay nadsiminto naman ang dalan may gala. O, nasiminto naman ang coastal road. Mao din na din aligukoy di ay. So, naapon sila aligukoy di ay. Na magpista sa una mga gala ang San Roque. Sa tanan magala nagpatron sa San Roque sa bulan sa Agosto, happy pista sa inyo. Murag na gyapon may gala sa 15 ug 16 manata ang Agosto. Abi 50, alagi 14 15 akoy. Timing king pista pitsa 14 Birnes. Surebol na ni, surebol.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bitaw. Happy pista in advance ha di sa among barangay, magpista po dila Sir Noliboy Aguilar, magpista po sa Agosto. Karong sunod bulan, wara magbulan kay na naman ta speed sa 20 karon. So, magpista ikaduang semana sa bulan sa Agosto. Nani mga patron po nga San Roque. No, ang kinibang patron ni Senyor San Roque ang patron nga daghang kay mga iro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Okay, si San Roque mao man iya mismo mga gala mga magbalantay sab kani mga iro. Mao na may gala nga ang daghan magigsoon nagugmasan sa mga iro. No, kay ang iro mo nang gitawag magalang man's best friend, family best friend or family friend or member sa family. Mao na may galang makita mo ang patron ni Senior San Roque. Matingala kay nay mga iro sa iyang palibot. O, di ba? So mao na mga igsoon. Now, magpista sa ang San Roque, aya din magpista ang Senior San Agustin. Bibo naman ang Cagayan de Oro, unin lagi magpistas Cagayan de Oro, mingaw. Kay di man takasaka sa mga balay-balay. Manirado mo kung sila sa ilang pirtahan mo dito mga pamista pandamay sabda nga pista oy. Bitaw mga kakaon magigkas pista basta kay Bunta Cafe kaya wala dagang istorya sulod na diritso sa balay diba ay na dagang istorya mamista gani kaya na dagang istorya sulod diritso asang lamisa diritso diritso dito sa kusina syaro di kakaon
1: Magnum buntag na
2: ala advance sa pista ha sa tanan na gilang magpista ni Senyor San Roque happy pista sa inyo in advance ayan din ang Senyor San Agustin sa tanan magala nagpatron sa San Roque sa lapasan daghan ka area diha magala karing lapasan daghan ka pista na ay Santo Niño sa lapasan na ay San Roque tanan nga patron halos na sa lapasan tungkol sa kanluag o daghan ila mismong mga sitio diha so happy pista in advance sa tanan magala magpista sa inyo San Roque. Inaot kita ka mabulok ko ng inyong kapistaan, iandam na inyong mga baboy. Kung gusto mo, baboy, na ay dagang baligya ni Kuano. Rikim, gabaligya mo ni Rikim, baboy. Gabaligya ko siya, kisa ko ito gusto magpista, gabaligya siya, baboy, nasa iyang balay. Swerte, tawahan na, naghimog tangkal, nasa iyang likod sa balay. Naghimog, Kuan. Kinibang farm. Dagan niyang baboy, baligya. Kasi klase. Naigamay, litsunon, kinilohon, nidako, sa isinta kilos. 40 kilos. Swerte karon ani mga baboy nga baligya kay mahal-mahal ilang baligya dayon. No, basta naay mga baboy yan diha, maswerte-swerte labi nag naipista kay mopalit paginta ko kay magpista mang yod. Maglitson mang yod. So, swerte ka tunay mga baboy nga baligya. No, kay talagsa ra kay baboy karon magigsoon. Nga kini bang barato. Wa na kay barato karon lahat naay mahal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Saan may pagbalik ta ha? Duga mga balita na to. Dini may gala sa ato managubahan sa ato ng programa Karabutaga may gala buntag na Pilipinas. Balik ta taon-taon. Ah, balik ta taon-taon. Standby lang mo diyan. Mga greetings sa'yo. Standby lang mo. Sos Lunes na magkaroon. Kapoy kay Lunes ba? Kapoy kay Lunes. Malamin ang Sabado Domingo bitaw. Grabe atong laag. Grabe atong suroy. Unya pag-abot Lunes lang kalit. Mandamay. Lain kayo eh. Kapoy kayo. Laay kayo. Basta Lunes na imakot. Murag kapoy yung kayo. Ay, Sabado pa lang. Bernes pa lang. Atras. Grabe ng suroy God. Adto na God. Bisang asang dapit. Karong kalit lang na Lunes ba. Lain na eh. Laay kayo. Kalit lang na Lunes. Imbis nga gusto pataglaag. Murag napingis mata. Pingis. Pingis ka igyon. Grabe ka pingis.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Baliktado ka mga balita. Standby ni Magnum Hunter Kia Abellanosa. Kay matod pa may gala sa iyang report ni Magnum Hunter Kia. Na ako ni customer, gireklamo ko no sa iyang mekaniko kay gipangayo, gipangahuyan, manguno ang iya mismong gipaayo ng motorsiklo. Nah, mauna lang problema basta magpaayo ta, di na to kaila. Pagbalik na to, naunsa nagrabihan naman yung sakit sa motor. Mabuta na unya pagbalik na to. Oras na, nanay, tatay. Lolo, lola, oras na to, ah. Alas 5:05 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
2: Nagatos ka pa sa hindi ka internet o glawas sa servisyo? Solba na iba problema kaya sa surapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper na akini sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na Chris Carmen proper og upper Carmen lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya at Tagdapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor City Sea Building, Captain Vicente Rua, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
11: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang TTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masigma diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na kani powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa di sugar sugar cane mga organic compound nga epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko ug ugana sa kama. Ibong 6 live panggaan. Sa DTX pabanded, ibong sugar maubos na. Imong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kag Indoro ug Visayas Hospital. Labi na sa Bay Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conde Street, Cagayan de Oro City. Tisutawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao.
15: ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: oras alas 5:10 na.
1: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay gala sa atong panaguman sa atong programa karong buntaga, buntag na Pilipinas, ha? Sa atong mga ginikanan nga wa pa ng mata diha, mata na mo kay buntag na raba mga nanay. Tatay, lolo, lola na to diha, mata na mo kay buntag na raba. Ba, mo nang giingon mga igala nga grabe sa mo. Sayo sa kabuntagon, imbis nga bubangon ta. Lami ba kay ibalik kong tulog kay tugnaw kay palibot? Ba, lami kayo kuno, tugnaw kuno kayo ang palibot. Lami kuno kayo magsigi lang gid gapon kuno matud pa og ligid-ligid, gakos-gakos. Ah, sana all. Gakos-gakos kuno, gakos-gakos. Kinsa kay lami sa digakos nimo garon? Ba, mo nang wakay kagakos kay maldita mangka.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Customer, gireklamo saya mismong mekaniko kay ang misang motor gipayo, imbis gipayo gipangayuhan, gipanghuya na noon. Pastilan dolor tabang mga langit. Recheck sa natong report. Magnum Hunter 23. Recheck sa natong may galagi ka sa lokasyon sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Kaya Abelianosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Dapat matunta, nguro niningaw sa kasisintay Uno Anios na nag-iaw ka motosiklo maglumang Percy Duman matunta nga gituuhan niya nga gipangauyan sa iyang gidalhan niya mekaniko ang iyang motosiklo. Kung diin ang iyara untang tumungani, ipaayo lang ang kanyang gitawag o clutch lining po at maglumang Percy. Base sa kanyang reklamante nga si Sir Billy, ikaingon niya nga gireklamo kanyang iyahang mekaniko maglumang Percy nga si Sir Jello. Tungkol sa rason nga, unang kininga na ngayo o gabayad nga maabot niya to sa 4,200 pesos sa Magnum Percy o gagida lang iyang motosiklo gikan to shop na iyang itrabawad niya to sa iyang balay po na Magnum Percy gimaton pa dito niya ayuhon ang kaning motoroso na sangpit po niya reklamante o dugang pa na nangay asay sa kaning ipangayo niya nga 4,200 nangayo pa kini siya o kaning gasolina sa alang po sa kaning motosiklo po niya Magnum Percy. So kaning si Sir Billy doon na siya mga pagduda po Magnum Percy dawa na po siya ingon po nga ganingan ni pala kaya ito po yan maayo na nga kaning clutch lining sa iyang motor nga usa ka Kawasaki Fury apan mabot na sa pinakaburan kay March pamalini nga ipaayo po Magnum Percy dapta na uga July iyang nga gisuta kung sa daba ang ganingan kondisyon sa iyang motor doon sa balay po sa kaning iyang mekaniko o siya nga napita niya doon sa Magnum Percy na suta niya nga wala na ayo iyang motor apan na nangawala pa ang pipila ka mga parts nini sama na lamang sa kaning battery kaning exhaust pipe, motor stand, engine cap, buga kaning small or big double motor stand for Magnum Percy. So kaning imbis nga clutch lining ra, ang ipaayo ay nasangpit po nga kosto na po Magnum Percy dahil niabot ang po sa mas maring mahog-mahog na mas mudako na noon ang iyang gastuhan eh. Tungod kay dagan nga wala po nga kaning parte sa kaya nga motosiklo, gigisuhan niya nga gibaligya po kini sa iyang mekaniko. At panahugot kining ipangin makakot sa kaning mekaniko po Magnum kay matod pa sa iya ha tungay matod pa ang iya ha nga iya nga motor so tungod kay maragwa naging sila nagkasinabot gitan over niya naman ang mga motosiklo sa kaning ating iya nga si Sir Billy po Magnum Percy Doga gitan maganyan dalhin sa kaning lupot ang kaning ilang panagalalis mo sila nito sila titoron kung nga doon na magali mga mayroon nun ito na sila magkasinabot ang lihat pwede nga muna ko uga magkasettle na kaning duha ka mga panig ito nga na ipos na balita gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 kaya bilang nasa sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Motos Magnum Hunter kaya bilang nasa inyo nabati magalang report sa nasampit may galang matod pa na pangahuyan. Grabe si pangahuyan masaboy wasa na appeal may gala dede sa tamay gala sa duga mga balita sa tamay gala karong nga buntaga nadala sa balay tabalanan ang usa ka magtutudlo uman matod pa na sumbagan may gala sa iyang estudyante. Sos ginoo ko. Sa giigon may gala nga usa ka matod pa buntis nga magtutudlo ang nakuyapan may gala dito magigsoon sa Basilan National High School sa Isabela City, Basilan. Human may gala matod pa ginasumbagan sa iya mismong estudyante. Sumala pa sa report nga ang buntis nga magtutudlo nga giila lamang mga igsoon nga si Adelaida. Matod pa gibulag nini kay matod pa na ako na duha ka mga estudyante ng sinumbagay. Sulod mismo sa nasangpit ma, nga kinibang tunghaan. Sa diha nga iya matod pa ang gibulag, ang duha ka estudyante nga durog yun ang sinumbagay yun. Nasipyat matod pa ang estudyante og dito magalaman na igo sa ulo ang maong magtutudlo nga buntis. Hinungdan na kuyapan kini og nabundak. Sumala pa usab sa guidance counselor sa na Basilan National High School sa Isabela City, Basilan. Nagipatawag na nila ang duha ka mga estudyante. Kung unsa magyod ang ila mismong rason sa ilang pag-away ngano nagsinumbagay man ang duha ka mga estudyante. Rason usab nga nasipyat kini sa diyang si ma'am gustong bulagon ang nagsumbagay. Dito sa iya miigo ang usa ka kinumo sa usa ka estudyante hinungdan na napanga ang maong magtutudlo og nabunal pa kini mga igala sa iyang pagkatumba. Rason nga nakuyapan ang maong magtutudlo. Hinoon luwas na ang iya mismong gisabak og luwas na usab ang maong matutudlong nakuyapan. Og gisiguro niini matod pa ang disiplina sa duha ka mga estudyante grade 10 nga nagsumbagay mga igsoon sulod sa eskwelahan og gibulag ni ma'am. Sipyat siya hinoon ang naigo sa kinubo resulta nasumbagan ng maestra na bundak mga igsoon buntis pa naman.
2: Magnum, buntag na Pilipinas! Naunsa
0: naman yung mga estudyante karon? Balahi ang estudyante karon kay kulang sa disiplina. No, mga disiplina sa mga estudyante kulang. Nang gitawag mga igsoon mo nagkulang mos gatas ah. Ha? Guta kulang mos gatas. Gatas ba? Katubi ito mga igsoon ng... Kailang ano, oh, balion mo ito sa ngastanga, di ipuspos bitaw, kulang mo ana.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kulang mga igala sa bunal mga igsoon. Ah, kulang sa bunal. Dinis ata kay mahalon kuno kay nga mountain bike, gikawat ang mahalon nga mountain bike. Kinsa tagya mountain bike ang gikawat? Ya mga igala paminawon sa nato. Report sa tong sniper. Mountain bike gikawat. Standby sa report ni Magdo Manter Angie Alzado. Kaya matod pa ni Magdo Manter Angie Alzado sa iyang report. Nga na ako ng mga igsoy kinibang matod pa ni Magdo Manter Angie na ako ng dalagita nga nagpahulam ko ng cellphone sa Kugon. Nakawatan apil pag ininoon ng salapi. Agoy, kadimalas. Duha na inooy na kuan na bitbit. Standby Magdo Manter. Una sa taning mountain bike. Sa balita og servisyo na si Magdo Mi Sniper. Rande Kumba!
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Sa mga balita, Magnum Presid, Captain Nakotlogi, Kandiri, sa atong area of responsibility sa Baitak Bayan sa El Salvador, walay disgust niya, Magnum Presid, sa National Highway. Hinoon, bisikleta, mountain bike, gikawat. Ang tagiya sa mao nga mountain bike, si Jonathan Paglinawan, residente sa may barangay Amoros, El Salvador City, Misamis Oriental, og usa kini siya ka construction worker diyan napita usab sa may barangay Bulwa Dakbayan sa Gian de Oro. Gisaysay sa tagiya nga nagtrabaho ni siya isip usa ka construction worker sa may barangay Bulwa. Gapaulian kini siya kada hapon sa may Amoros El Salvador City ginamit ang iyang mountain bike. Iyang giparking ang iyang mountain bike magumpresid kilid sa iyang gitrabaho usab nga construction. So pagkaabot og alas 5 sa hapon kay tinggawas na makinis mga trabante linya sa Magnum Presid Julio 18 linya siya kay kani adlaw nga Sabado mo man ang tingsweldo sa mga construction worker pag umanya kumpras yang sweldo Magnum Presid imbis kay yan ang gakwao ng iyang bisikleta kilid sa iyang gitrabahoan wala na ang iyang mountain bike Magnum Presid color blue walo pa ka bulan gikan sa iyang pagpalit Magnum Presid balor og 8,000 pesos. So ang nasangpit in town ng tagiyas mountain bike, hoy-hoy in town kay Abaga, na may para na lang in town o sulakyan, papauli usab sa iyang lugar mag-upresid. Mauro na yung balita, mag-upresid, katunokotlo, gikan dire sa may Dakbayan sa El Salvador para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dagan salamat, Sniper Randy Kumba. Lupad sa tanimag naman taransi kay nadalagitan, nagpahulam og cellphone. Sa Kugo, nakawat namin og lakip ang kas na nakawat. Hagoy Ginoo. Dari talibida, wato ta report, pinaginimag naman ta 20, alas 5 de sinoy, mina. Sa balita og servisyo ni si Magnum. Stand by lang. Report on taon, Michael, ni Magnum ta 20. Sa balita og servisyo na si Magnum, Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Pero papa, ito na lagi lang kami tangot.

0: na sa mga alauna ay media na sa hapon, samtang naasunod sa unit up Kugon ng atong syudad. Doon lagi kayo na sa police station to Kugon, pero aduna kayo mga isog kayo magdumaproceed na mahimo ang kapon po sa pagbuka-tuga krimen. Di na ang mani na imutang sa barangay 33 ng atong syudad ang unit up kung di na po ng tabo ang paghimo ni ini po nga wala pa mailan na suspitsado. Hapon din po nga modus, ibusyag na kalit niya na midoon sa dalagita ang usaka, wala mailhan nga lalap nga babae nga nagsuot og face mask, naka-black t-shirt o nakaitong nga karsunis. Nagpatabang ang maunga suspect nga to sa maong dalagita, pinagi sa pagpang hulam lagi o ba cellphone magdumapasin kayo. Doon na gina ko na siya, importante kayong tawagan niya, wala po siya doon ang cellphone, so nanginahanglan siya o hapon din pong mahulman. Tungod po ba sa pagsalig ini po mga minor de edad, kaya lagi, naluhoy po siya magdumaproceed sa mga ginang, so yung kinigipahulang sa cellphone. Yun naman po ang kanina mga ginang magdumaproceed na di madala ka, kaya di na umasya sa tungod po magdumaproceed sa mga batanon, muhimo sa pagdadayal, nini po nga numbers yung pagkatawagan o iyang istorya akon. Apanwa magdahon ng kinipong nag-iisip ang biktima, kaya man nakuha sa suspensado ang telepono, nagpakaroonin nun kini, nga nakikistorya sa tawag, samtang hinay-hinay, nga may palayo hangtod nga kalit lang kining na hanaw sa pananaw sa maong biktima. So kaya wala man ni balik ang mabugay, diha na na-realize ni Isa nga naila da siya dati po nga maong suspitsado. Sige, sulayan pa sa dalagita sa pagpangita sa mga suspitsado. Ang maong suspitsado sunod yung gagawa sa establishment kay ni Blend Magbudayan po ang maong nga babae magdumaproceed sa crowd. Yung kasun nga naglisa na gitulintan ang mga minor dita sa pagpangita nini po nga maong babae nga mangingilad na dala sa maong po nga suspitsado ang iyahang Redmi 14C nga color violet na cellphone na nagkandidat sa bilag 13,000 pesos. Kaso sa lakip na ang kwarta nga nagkantidad sa 5,000 pesos. Kaya po rin pong isakip magdumaproceed sa iyong cellphone. Kaya doon na naman po yung mga cellphone cases magdumaproceed na pwedeng mabutangan ng kwarta. Kaya na yung mga patabang nga marag pitaka-pitaka o pwede po nga isulo. Isakip lang yun po magdumaproceed na likod na po yung mukha pong cellphone o gadayin po. So doon nahin mo na din siya nga palaman lugar sa iyong mukha po rin pong case o sa iyong mukha kung nga unit. So, tungod din ini yung maong insidente, ilan nga tahol sila sa itong mga otoridad at na ulahin na gyapon po magdumaproceed o kaya nakasibat na magigit po ito ang maupong na suspitsado o digit po ma-identify sa maupong nga victim ang kaning panagway dito po nga maong ubay. Kaya lagi, pastas po ng maong nga panghitabo nga gawas po din yung magdumaproceed, wagit po siya nakaila sa nahisitan pong babae. Nga iya ka lang gito ang tanto nga ipakulang magdumaproceed sa pag- nahatagog kami po nga higayon sa mong babae na makapanawag kay importante lagi ang laha po nga katuyuan. So, imbis ni tabang siya magdumaproceed din yung mong babae, siya pahinuhon po ang napahimuslan na biktima nini po nga maong kawatan. Ang maong insidente, na-refer na karoon sa intelligence action sa maong istasyon sa kapulisan alang sa dugang validation pag-review po sa CCTV o pag-ila kung kinsa kini nahisgit ang babae na suspitsado. Balita dito sa Police Station 2 Kugon, sinis mag-120.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat magdamaan taran si Alzado. Gikan may gala sa lokasyon medyo apikit to oras mga igsoon. Nakilid na itong oras may gala garabutang. Gagamay na nabili na tayong mga 2 minutes. Atong kinibang minsahe din sa atong panaguban karong buntaga. Ay, katong wala pa ng bantana mo yung taong kay buntan na klase na mayata karon na klase mayata karon. Agoy, Ginoo, masin inoon mo di aog. Kaning galuya-luya ba? Oo, sa luya-luya. Kung agsige mo gluya-luya, ana, wala agad mo yung nada. Kung sige mo gluya-luya, oo, ay mo gluya-luya, banat na mo kay buntag na rama. No, banat na kay buntag na, hindi dapat mag luya-luya. Dapat nga energetic na karong adlawa. Energetic kita. Dapat inana gi dapat, di ba? Energetic kita kay na magluya-luya ta lagi tawa, kitay sapi karon ang uban wa na. Ginansyado na kay sila mga negosyo pero kita ani wa pa kamulo pa magisog bangon. Di ba? Kamulo pa tagbangon. Silan pa itag gayo ha. Oy, karong adlaw daya ang People's Stick sa kagamanan sa Dagbayan. Diya ipaygayon karong adlaw matut pa diya sa Zone 2. Covered Court, Barangay Kanituan Elementary School, Kanituan, Cagayan de Oro City, Philippines. Kompleto na ginoon. Nakakaroon magala di agarong adlaw mag-iisoon ang People's Day sa Barangay Kanituan. Halasigin pa yung butag sa tanong taga-Kanituan na minaw sa ato programa, garabutaga. Inyo na sang kahigayunan garon nga magkatubang ninyo ang kagamanan sa Dagbayan.

0: voz ni Orlando Clarix Hoy. Karugadlawa, People's Day. Di mismo sa barangay Kanituan, ipagayon sa Zonto Covered Court, Kanituan Elementary School. Ala, sige. Kama sa tanan kay buntag na mga maninay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kanipog ko nung mga igsoon, reklamo sa at may gala. Kanipog ko nung di ako nung sa tulay sa balulang, going to makasandig. Dagang ko nung kayo nagka-park. Na. Unang di kuhan kayo, problema basta kay dagang nagka-parking sa mga kanaplinan. Nagpadagat po nung binsangay karong buntag ang maglumipi. Ah, kanipog nga park sa tulay nga unsafe daw kayo. Di mismo sa tulay sa balulang, going to makasandig. Dagang ko nagka-park. Na, maugid basta dili plaster ang pagka-parking. Delikado, madisgrasya ta. Napay mga mensahe din ato tagano pagdagan. Magdabibig, good morning. Grabe po ni kay stick to ang mga guards. Oy, magatong tagpagkaon, di tapasudlon. Ingon ra ka nga kinibang di pa na mamatay imong pasinti. Na. Ipe kita mga aspo. Maningkamot kita mga aspo. Batong panimubong. Pirabong, kay buntan na bong. Ano kita mga aspo? Normal gina maningkamot gyud ta kay kung tapulan ka, wala. Sao ni mo pagpakakaon? Diba? Sao ni sa may kaunon kung tapulan ka nga klase nga tao? Oh, ayaw gyud doy ugma. Balik ko na to, almost 10 pesos ang pag-increase sa atong diesel, 5 pesos almost dayon ang atong gasolina. Ugmang adlaw, Martes na siya, mga sukit ta kami nawa. Oo, relax diri na basta tubil na mudaan karon nga tong mga kwarta patubil na mo i-full tank na niyo mga motorsiklo. Kay ugma nako kayo big time increase, dili rollback increase og mga adlaw. Almost 10 pesos ang increase sa kinibang gas diesel. Almost 5 pesos po dayon ang gasolina. Sugod na sa takyap ani matag Martes, saka naging tanan wa na pagubos. Pastilan pandamay. Huhu. Unsa namin taon eh? May buntag na ni Boss Rick Doms, ha, Boss Rick Doms. May buntag na, may buntag. Diya sa barangay Indahag. Kumusta man niya, Boss Rick Doms? Akong amigo, grabing hilak, nangahurot kay agiag sakit. Nang hubag ang mata daw. Grabing sakit, magalas mga binuhi karon, labi na sa mga binuhing manok. Hurot-hurot ang binuhi sa akong amigo kay nang burot mga nung dagway, grabing karong sakit. Bisa ko saan ako nagtambal. Tambala naman niya sa katong patingal. Injikaan naman, patay ng manok kasi gig injikan. Grabing sakit karon mga igalas, mga mananap. Oo, katong mga mananap ngaway bakuna, ato, mautoy luoy kayo. Oo, ay, kabalaka, kaya na kay panunan. Pero malagay, sudaron mga saniwangan na kayo. Magnum FB, buntag na pinya shout out sa kukauban na kundiri sa Yapo Avenue, Kamamanan, nagkapikabay may karon. Mato pang Roger Dibdib, Jer, Bira Jer. Sir, shout out ko sa kong buddy bing, si Isko Abid. Bila niya, Isko Abid. Magda bebe, sayo kayo nagdigamo kay naatay isudyante. Namogid, bato pa Josephine Elemento. Birada niya. Bini Asinas, Randy Santisas, may buntag niya. Bato pa si DJ Sortida. Magda bebe, sayo dyan po tagmata sa Gusa Motor Parts. Binaw niya po ito sa imo. Sige, salamat kayo niya. Sa iyo magkaminaw. Matod pa yours block, basta gani wala makarimit. Sa sweldo part, maunang may tabo. Nairimit yung sweldo. Kaya kung hindi niya remit, basi makabiyaan mo sa kuan. Makabiyaan mo sa pinirito nga na kinibang mantika. Magda bebe, shout out sa kundi ribe. Palihog lang. Sige, may buntag niya. Rini na ibe. Tristan Dulay, sad. May magaminaw niya. Bibot, ihano. Delta Jolit, Mike. Wadwad ta, Magda bebe. Lucita Namaro, good morning niya. Bung Labao, good morning. Liorin Salo, good morning. Abot sa mga ay sa mga kabaluna, ganaminaw ko rin siya karon. Sayo sa kamutagon. Wala na tayong uras sa pasensya kayo. Adlaw may gala karon nga Lunes. Ting klase, ting trabaho. Pasigpagtuon ninyo nga wala mo'y trabaho. Naayaw sa bugundang sa inyong trabaho. Palanggaan yung trabaho sa mga pagpangga ninyo sa inyong kaugalingon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Diba? Palanggaan yung trabaho. Kaya di na ba ito makapalit ang bugas? Kung di na ito palangga itong trabaho, naunsaon na lang. Saan ito papalit ang bugas? Ani? Kung di na ito palangga itong trabaho, palangga itong trabaho. Sama sa palangga natin itong kaugalingon. Diba? Ano na kasimple kayo magilang kinabuhi? Easy lang, easy. Magkumbati lang tayo permintis mag-trabaho. Okay? Happy kita suras para kuban sa programa ng butang na pinipin. Salamat sa tanan. Magno Persid Blanca nyo kuban sa ngayon sa gawas ng catering ban. Katawa lang mga manam, naglayman ang barugan ko sa katawa ng matuman. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:29.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: og pagpaminod sa mga tin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakla sa mga butika.
0: DTX 500 mo itubag sa diabetes. Kundiin kini. Makapaubo sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. O mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, paggawa sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Seri Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
14: Aha.
13: Daw may sis balahaw. Hingin na si Tano ko ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
12: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Nauluhan sa itong mga balita sa itong Magnum Morning News. Unas mga balita tanga sa Magnum Lokal. Majority Floor Leather Edgar Cabanlas ng inaot nga magpadayon ang suporta sa katawahan sa lokal gabahanan alang sa kalabuan sa Nagbayan. Magnum National, Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano nagpanundom sa mga kaubang senador judges nga sundon ang lagda sa impeachment trial. Magnum National Iran namugos nga dili hulga sa kalibutan ang ilang nuclear program. Magnum Business Dolly ni pasalig nga magpadayon ang mga job fair konsultasyon sa wage hike sa guban pa sa rehiyon sa nasod. Magnum Entertainment Pop Rock Royalty Yeng Constantino may paambit sa kahulugan sa iyang kantang Hawak Kamay. Magnum Sports Gilas Pilipinas U21 nakasood na FIBA T-3 U23 World Cup.
2: Magnum Morning News.
3: Maisod, kumusta? Maayong buntag. Karong adlaw-adlaw Lunes karon Pizza 20. Bulan sa Hulyo 2020 sa Iskini. Mga tigbalita. Magnum Versid Blanca.
4: Ug Magnum Kia Abelianosa.
3: O karon sa itong Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
5: History Today.
3: Hulyo 20, 1896, sa tao sa San Miguel, Manila, ang usa sa pinakamaayong negosyante, babae o founder sa La Concordia College nga si Margareta Ruas de Ayala. Si Margareta ang kamagulang ang anak nila Domingo Rojas, ang founder sa Casa Rojas o Maria sa Tornina Obaldo. Gingon na kasinanti sa kawadon sa Ustisya, si Margareta human usab babilanggo sulod sa tulo. Kahigayon sa iyang amahan dihang gituan sa mga Espanyol nga nagsimpatya kini sa mga Pinoy.
2: Magnum Radio
5: History Today.
3: O karon sa mga balita sa Magnum Lokal. Nanginawag karon sa Majority Floor Leather Edgar Cabanlas magpanayon ang suporto sa katawahan sa lokal gabahanan aron magpanayon ang paglambo sa Nagbayan. Maato ni Cabanlas nga gikinahanglan ang panagiusa o panagtinabanga sa tanan alang sa kalambuan o kayuan sa syudad.
6: Ang kalambuan sa usa ka dakbayan matinuod lang ang kalambuan. Kung kini nga kalambuan, mabati sa yanong lungsuranon. Kalambuan, wala ka ni hinungdan. Progress is nothing if it will not go down to the less privileged. Mo kana. Taliwala sa paglambo sa atong dakbayan, mabati ninyo ang progresibo nga dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay niya gidala sa atong mayong ang iyang serbisyo. Kasing ordinaryong lungsuranon dinhi sa dakbayan, dili mabiyaan kung hisgutan nato ang serbisyo sa katawhan.
3: Pamahayag gadon ni Majority Floor Leather Edgar Cabanlas.
4: Dugang magdunukal, Gidasig City Nutrition Council, kung si NC ang maginikanan nga mananom silang panimalay o mga utanon, kiniaron doon ay maharvest o masudaan alang sa ilang mga pamilya. Matod ni Miss Caroline Cabunok, City Nutrition Action Officer sa CNC nga kiniang usa sa ilang mga intervention, nga gihatag sa matag pamilya sa Dakbayan.
7: Actually, daghan kay tag intervention nga gihatag para okay sa families, no? Usa pud aning atong partners, labi na gining atong agriculture and productivity office, ang atong CWD nga urban gardening. So, naay mga urban gardening sa atong mga barangay kay ang Cagayan de Oro is highly urbanized. May kaayo ang space. Wala ganita, wala dita ka pananom. But pwede ta mananom pot instead nga flowering plants. Katong sa sapat na lang ta mananom o tanon. Pero nga na, make sure nga kung wala man ganita isudan natay makutlo nga mga utan. Ay atong maluto para sa atong mga anak nga gakaproblema ta kay pwede ta mo recycle sa atong mga dili nagapanggamiton nga gamit.
4: Ang pamayag ni Ms. Caroline Gabunok, City Nutrition Action Officer sa CNC.
3: Alas 5.39 ang atong oras. Dinis sa takay FIFA public viewing. Gidagsa karon sa mga Cagayanon. Libre ni siya may gala. Alayon magigsoon sa finals Spain-Argentina World Cup sa dula magigsoon nga football. Ang presyo sa ticket magigsoon ay 7,444. Nabaligya nga to sa 32,502. Kung i-convert ni mo magigsoon ang 7,444 sa Philippine money, nagkatidad magigsoon almost 500,000. Grabe kay may galagin ni magigsoon nga kinibang ticket. No? Tiyaw na, i-convert ni mo into Philippine money. 7,444, almost 500,000 ang katirad sa ticket. Ginoo ko pastilan na sold. Nga ito magigsoon sa Mukabat, may gala. Dito karon may gala sa 32,502. Magkita mga Pinoy man ta magigsoon. Hilig yamot ng softball gyapon. Of course, Argentina, pambato na diya may gala si Lionel Messi. Nga mo'y matod pa pambato yung kaay may gala karon. Matalaon na to ang public viewing. Unsay gitawag nga feedback na karon. Daghan bang tao hilig yapon sa maong dula. Magdum Angie, go ahead, Magdum Angie Alasado.
8: Yes, Magdum, kanin first din, no? Live na karoon din sa may, ato mga news mo, sa tuwa pa rin pong executive building sa City Hall, particular natin sa may Capistrano Street.
3: Eh, bibo nga po ngayon.
8: Kung din bibo, Magdum, mga
3: libre chocolate, libre kape.
8: Libre kape. O, karoon, ota.
3: Salal.
8: O, daghan ka mga nang pinakambot, Magdum, mga first aid.
3: Tuloy ka lang ganito, o, gano?
8: Bibo din ang nagsugot, na ito din po sa
3: libre kape, libre tsokolate.
8: Oo, oh, na. Ayun, ayun na. Pero kung mag-apresid, no? Sirado na ni Anga dati ni nga kapistrato.
3: Kaya gin sa tubangan gin sa City Hall.
8: O, din yung mag-apresid. Kinamay na
3: kita ng kiyo.
8: Sabon yung makita na karun. So, din yung sa ito pong lokasyon na makita ito taghan sa mga tao. Mga tao mag-apresid, no? Nga nagahiyo sa pagsuot. Sa ilaha pa rin yung mga t-shirt mag-apresid. Pero mga makita na ito, majority din siya. Argentina,
3: ma. Argentina, ginsin
8: na ba? Argentina, ginsin
3: na ba? Kung nagbangga si kinibang si R7 o si Messi, grabe ka, nindot kayo tayo, Magdaman si.
8: Magdaya, mga siguro po Magdaman po siya na din.
3: Cristiano Ronaldo kontra Messi. Natatagay na.
8: Lagi yung ano mo po, hindi kayo naman, hindi po nila po Magdaman po siya. Pero wata nagdahom ngayon, namin kadaghan gihapon ng crowd na mo, dalikit po dahil hindi kayo. Lagi mo, ragapagod sa itong mamatikdan Magdaman po siya na magpag-Pinoy. Ang first gida yun nga mo, kamang sa itong ahuna-huna, kaya ang kanina po yung boxing o kaning basketball.
3: Oh, yun.
8: So, pag ginamraga,
3: kapag nilipan. Dili sa atos kagayan, naman tayo dulaanan di Atbang diya sa Kuan ba? Atbang bitaw sa Country Village sa Carmen katong nasunugan gay lapit, di ba?
8: Oo, pag dumapresid. Daghan gay gihapon pud pag dumapresid ang fan po di ay
3: tapos sa po
8: dinha sa to
3: dili sa to na kay Sino.
8: Oo, so daghan na naka Argentina dinhi mag dumapresid. Na pud dinhi ang mga apo ni City Mayor Orlando Claro so naglantaw pud da karon. So ang rahis kita mong god na kaninga pagpahigyo na ani mag dumapresid sukad pa kagabi hangtod dinhi ng oras sa laging yata nga tangan kay dula na magipud mag dumapresid Argentina o Spain di nang lineup karon. Goalkeeper sila si Emiliano Martinez, ang defenders din po sila si Gonzalo Manuel, Christian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliuoco, Chico, Major Fielders po nila, si Enzo Fernandez, Rodrigo Di Paul, Alexis Max Alistair, Nicolas Gonzalo. So nilang ang forward gid magdumapresid, ang captain na karon sa Argentina, ang magigihapon si Lionel Messi, din si Julian Alvarez, din mga substitute din po nila magdumapresid sila si Lautaro Martinez, Marco Sinente, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Oga, Noel Molina, pero din yung magdumapresid, sa agad yung makita. Mga jersey man magdumapresid, mga kanina sinina, number 4, na nakabutang yun po no, ang pangalan po ni Lionel Messi. So din yung makita na galing maayon na ito magdumapresid na majority din yung Argentina ang isuportahan kayo. Basta makaskoy galing Argentina magdumapresid, halos na din eh, napamaro, napag-isa yung lahang mga kamot, napay mga manadon din magdumapresid, kaya lagi sila nga bahay, no, dako kayo lang kalipay, basta makapunto sa ilang po din po nga football team. Gani man sa itong nasaran po magdumapresid.
3: Kaya
8: na
3: score? Karun! Oh, bagay mo ito. Score to, score? Argentina?
8: Argentina.
3: Yeah, score sa Argentina. Nakabigabibo siya kita mga tao. Eh. Nag-score ang Spain. Ay, ka naman score ang Argentina. Oh, Messi number 10. No? Maraming sulog-sulog-sulog.
8: Sige
3: na sila. Kung hindi
8: nyo po magdumapresid, no? Apakamba ka mga tao.
3: Nakabibay.
8: distansya na magpunta.
3: Silang.
8: At sa kanipo nga pag sa topo report. Pero muna karoon ng crowd. Basta pag makaskoon nyo na po din po nga football team. Pwede din yung mga umbak. Mag-iisa din po po mga likuran. Pag-alasan. Dahil na pag niya po mag-alasan na nakita po na ito. Nag-himo po. Nag-atwa po din po mapaslahe. Ikan po daw sa CDR ND sa pag-rubing po din sa libot. Tapos ito mapaslahe na ikan sa police station. Ano po saya? Nakastanday ganig yapon po diri po mag-alasan na ito mga taga-SWAT team. Kasi na doon ay mga daotang lintan sa itong mga buhimo sa pagsakay sa palahon na karoon po dyan si Sir Nick Kabagat. Napo sila si Sir Jerry Daddy, Sir Seth Bumtang. Nato lang ani mo naman po si kay medyo kumatag sa oran po nito. Sure kung sagit siya oras na tapos mo naman po siya. Kaya karoon na ba po yung adlaw, Lunes na ba? Flag raising, yan ay mga empleyado sa gobyerno mo naman po siya. Mga ni, so amat lang. Siguro, di mo siguro po na-pickup mo naman po siya. Pero katong mga sakyanan ba?
3: Magdamantan Ramji, no, ang Cagayan de Oro City nagpaygayon may galaog free public viewing, no, so libreng tanaw, libreng kape, libreng tsokolate hindi mismo sa City Hall lang ana lang mo diya katong gusto mo tanaw magigsoon sa Spain kontra may gala Argentina World Cup magigsoon sa dula nga football dili na to na i-detalye pag-ayo may gala kay ang football usa ni magigsoon nga sports dito sa gawas sa nasod nga grabe kay magigsoon gawas sa basketball ang softball usa pod ni sa mga sports nga grabe kay magigsoon daghan kay may gala nga kinibang suporta no hilig di sana sangpit may gala nga sports. Para yun tayo gala sa itong mga balita, alas 5:49, para yun tayo sa balitang lokal.
4: Giting wa sa United Drivers Association kun unida nga himong 15 pesos ang minimum sa pritihan kinilabi na nga misa kana usabang presyo sa lana. Matod ni unida President Joel Gabatan nga pabor sila sa plano sa gobyerno sa 1 pesong aumento sa pritihan na pamigimo sila og kaugalingon nga petisyon aron imuon sa 15 ang minimum.
9: Meeting na may mga leader nga ang gusto himuon na yung 15 ang minimum para wala na yung sukli-sukli, wala na yung bikil. Kaya sa'yo, malimtang magod pag sukli. Pero itong mahimo na nando, 14 pesos ang tripihan o PSU. Sa'yo, malimtang ba sa driver ma? Huwag dati na sa driver ang mga sumbong dito sa MTFRB tungkol ko eh. Malimtang lagi. Unang kami nagplano may nga himuon lang 15. Sa plano sa gobyerno ka nung ganang 1 peso o kanang discount na 10%. Okay sa mga anak, pero maghimo gumi o gamong tawagali yung petition. Mahimo lang minimum ang 15 pesos. Aging ko nga sa public hearing, consultation, akwanta sila sa ilang mga pamayag.
4: Ang pamayag ni Unida President Joel Gabatan.
3: Pagplasta sa training center sa BGMP, gilaraw nga matapos sa testa, Misamis Oriental. Sa balita og servisyo na si Magdobhan, taari, Mencho Kabagtulan.
10: Ginusada sa botan sa Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA Misamis Oriental ang pagbutang og Skills Training Center sulod sa BJMP Cagayan de Oro City Jail. Kinimatod ni Misamis Oriental Provincial Director Marigold Cherry Garrido na aron sa tumunga nga makatulol paghihapon og Technical Vocational Education ngadto sa mga piniriso ug mas accessible ngadto sa tanan ang programa sa maong ahensya ang ilahang panginahanglanon mga skills training sama sa barista, tailoring, barbershop, coffee making ug uban pang training alang sa mga PDL.
11: PDL, SESTA has these 8 priority programs. One of that, number 1, is access to Tibet. So in terms of have an access to all, in terms of accessing skills training. Even katong naasulod sa presuhan, naaming mga partnership with BJMP on this ano, City Jail here at Cagayan de Oro. We are now inahinay na mag-build ang murag gamay lang siya nga skills training center. And that would be the first, no? Imagine na ICT Jail na training center sulod. Why? Because there are a lot of interventions already for them. Bago lang na mag-launch ito sa sulod sa City Jail, ang coffee shop nila. Tatay barista and sito holder, and he's the one manning that coffee shop inside the city jail. Aside from that, natay salon, inahinay na mag-build ang murag gamay lang siya nga skills training center inside the city jail. And that would be the first, no? Imagine na ICT jail na training center sulod. Why? Because we have already built the skills inside. There are a lot of interventions already for them. Bago lang na mag-launch ito sa sulod sa city jail, ang coffee shop nila. Tatay barista and sito holder. And he's the one manning that coffee shop inside the city jail. Aside from that, natay salon dito, napod tay tailoring. And yung ilang mga gamit diha sa city jail, ilang mga pants, sila na ang dakat na tahi. Napod dito yung sa electrical, and then sa metal fabrication. So hinihinay. Eventually, ma-plaster na diha for the regional director of BJMP na ma-plaster na itong training center diha sa sulod.
10: Ang pamahayag ni Provincial Director Marigold Cherry Garrido, gikan sa Botana, sa TESDA, Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19, Melcho Kabagtulan, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
4: Gibutyag ni Mindanao Pag-asa Regional Services Division Weather Services Chief Ann Fortich nga ang strong El Nino nga masinati isa na sud posibleng mulungtad kun namulungtad pa sa sunod na tuig matod ni Fortich nga kinang angayan nga pangandaman karon sa matag ahensya sa rehiyon.
12: Climate models suggest that this El Nino will intensify then up to the next quarter pa, next year, 2027, or the first half of the year 2027. Kaya karon, nga level niya, yung threshold level is naapasyal sa moderate. Then, it will mohimo siyang strong by August, September, October. Then, mo very strong siya, October, November, December, January, up to sa next year.
4: Ang pumayag ni Mindanao Pag-asa Regional Services Division Weather Services Chief, Ms. Ann Fortich. O karon sa itong Barangay News Update. Ipahigayon, karong adlaw ang People's Day sa Barangay Kanituan, kinhimuan niya sa Zone 2 Covered Court, Kanituan Elementary School. Mapahimusla na mga nagkariyang serbisyo o tabang nga panginahanglan gikan sa dokumentasyon, konsultasyon o guban pang frontline services sa mga iagat ng katawan sa naisgutang barangay nga pahimusla ng maong kahigayunan.
3: Oras, alas 5:55.
13: Oras, hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Gabanagit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao hinungdan sa gout attack. Busa pag may tisik ka na. Kini usa ka alkaline vitamin C mo paubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod kani mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa may tisik mo wagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City. Agura lapasan kagay Dioro. Text lang 0985-0132, 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana anong dili na lang ka magpalit, mare.
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Ang ulo, maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
4: Wise
3: ko na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Cigar de Oro, mare. Ang almost brand new og ang renta barato.
2: Cigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopolan. Tawag sa 0679 9921 Cigar de Oro Corporation.

0: Simple triple, 775 ra ang SRP kada kaso. Branded three functions of lakas depend.
1: Ay, hala! Use EQ Dry. Na ay new messy poop pocket nga mo sa loob bless free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilahan nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tag sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andam mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum Morning News.
9: Alas 6, ano na din isa sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
8: Magnum Weather Alert.
9: Joe Primaldo, good morning.

0: tawag sa mga talking to Baminao, Magnum Radio. So, kung pag may tourist ito sa Northern Mindanao, if naka-render city o banggapit sa province of Phoenix or wala, may mga takong weather disturbance at kung ito daw sa mga isolated ng mga pagulan o pagpanalam. O sa localized thunderstorms. Nagasalangan nga hangin magagikan sa habagatang silangan at sa habagatang kasadpang direksyon. Ang kadagatan, hot side, ngayon sa kasalagan, ang pagbalik. Temperatura, 25 sentigrado ang kabugnawan, ang kanyang 22 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 6:01. Gikan sa matahan sa pag-asa mulog, ang El Salvador City, Kyo Pribado. Mayong buntag.
1: Salamat, Zumbribaldo, pag-asa weather forecaster.
2: Magnum Weather Alert!
1: Ani sa Tabaygala sa mga preso para liton Google Market sa talupad sa tani Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alsado.
3: Mga mga personal ni mga panahon na lang pabinibig na po nga dyan ay ubay-ubay ng mga buga sa nakabiskay din sa Mercado Skugot nga nagdaba nga wagid na sa abang presyo po mga mga person sa manalamang ini po mga plantation ay napagyapon tayo tatahan nga mapalusod ni ini gani man ang ato na matigdad pinakabarato ka ng diay mga person sa Maria Rice tag 47 pesos ang matagkilog. Itundan din po sa plantation nga nasa 48 to 49 pesos ang matagkilog. Gayo na napod ng mga tag-50 pesos nga kilo nga bugas tag 50 magnuma percent ito nga dunay mga 5% na broken nga imported sama sa salo-salo rice alasa o na kaning Princess Leia yang siya 50 pesos suga apil na po nini ang master chef dayon sa tuwa po rin po mga lokal magnuma percent ang gantura sa nasa 58 to 59 pesos ang matagkilo ang balansyaral 64 pesos ang matagkilo ang yang master 59 pesos ang matagkilo ang hand rice 57 na pesos ang matagkilo. Gani man, hindi po magdamapansino, klaro, magig kayo. Kung dalirin mo ma-identify ang mga baratong bugas, yung naka-blue tag pa rin sila, ang natuwa po ng mga tag-50 pesos, matagkilo nga bugas, sa dinhibodas, merkado sa tugod. Dahil tumingin po ta sa 7 tanners, 57 pesos ang matagkilo. 54 pesos ang matagkilo sa Valencia. Ang golden manok, 54 pesos ang matagkilo. Ang head drive, 55 pesos ang matagkilo. Dayon, ang mais, ang yellow corn magdama 40, sa 45 pesos ang matagkilo. Ang puti, numero 10 at numero 12, sa 45 to 48 pesos ang matagkilo. Dayon, kumuinput ka, din po magdama 40 sa ito po mga panulanon naman sa din karon sa my media section. Huwag yung gihapon kayo mga dinagkong kausapan po magdama 40 no, sa ilahap po nga praso. Pero kumuinunta ka rin po magdama 40, sinis merkado, wala gito yung mga nakita na nga sa mga ganing imported magduma pa si Jeggy. Dito ano magiging po sila na sa pag-display imported. Ang saga din hi, o kaning imported o kaning ganing itong itawag po magduma pa si frozen goods kay bawal naman din hi sa merkado ang frozen magduma pa si. Ilabi na kung dili nila ma-maintainar na nakabutang yung magduma pa si sa chiller or freezer. So gani, sa to po rin po nga pag-monitor ko ron, din sa kaning imported nga kaning baboy, wala na kayo nung katanggaan nila ang display area. Wala na. Sa manok po magduma pa si, napatay na matigdan na nabag yung food po nag-display din eh. Pero di pa po na ko sure kung sa ito mga protocols karo po magduma pa si. Pero iman ba mo ito nga ang mga imported na po na sila po magduma pa si sa chiller or sa freezer. At nadikit po na sila mga daot. Pa si sa presyo sa ito po na po nga mga kapo. Nagkapagulong na po sa football ang presyo ng ini po mga oras. Sa mga nunggan nga tumamatigdan po na karon na naapag mga sayo git po dyan ang bigi mo sa pagpamalusunod-sunod sa merkado. Dini kami sa Royal C. Gopia po magdumapos si mga talakan pa sa iya habit po nga talpilag ang kanan po no, sa pleasure po da nila nini po mga oras sa pesyawa po na itong suki po magdumapos si mga ga ulan niyo po labi na nini po mga presyo sa ito po rin po nga karne. Hi sir, may buntag sir. Sir, nagpilag po sir po ang matagkilo sa karne ano lokal.
4: Mauro kaya po ito ma'am, wala may nausap. 320 ra kaya po no.
3: Ang supply yung demand sir, kumunta?
4: Ang supply, naagi supply. Eh, inay man kayo ang wan. Inay man itong balikya ron. Tingaw ba?
3: Sir, ang kaning itong taga kaning dato si Tibet o si Armayas, madali na po sila nga sige ga-check din sa inyo.
4: Oo, ga-check man sila ma'am, kailang ikaw ng monitor ang wan.
3: Wala mga, sa inyo sa lokal, minus na confiscation.
4: Ah, sa local wala. Ay, kwan lang. Ah, may papila to. Wala, kwan.
3: Sir, salamat kayo, sir. May buntang. At lakas yung mapansin na ito. Pwede pong... Baboy, baligyan din yung local po. Nga... Play, sulod yun to din sa meat section sa Pugon Public Market. Ang important naman sa atbang magdama party. Lagi po sa 100 pesos ang ilahan po din pong diferensya. Mali lang po magdama party na sa mga kaisunan. Wala para katulisol kung asa mga namaligya sa kanilang imported nga Parnis Baboy. Naro po atbang din sa kanilang nahisipan nga merkado niya. Naaman na na sila istol magdama party. Dito rin sila kay lagi yung bawal naman kung piskahan na ba po sa taga kanilang LMIS o taga City Veterinary Office. Dayon din po taon sa ito po rin po ng mga isla po magdama party sa mga mohimo na sa pag tuna, pag prito, pag kanina himulbes, pag inununan o pag kilaw, ang bangos na nasa tag 200 to 220 pesos ang matagkilo sa mga dagko. Ang kutog nasa tag 200 pesos ang matagkilo. Ang tilapia nasa 120 pesos ang matagkilo. Ang kaning tamba na nasa tag 100 pesos ang matagkilo. Ang maya-maya nasa tag 120 pesos ang matagkilo. Dayon, kung may input sa mga lima pesos sa Maranay, doon na pagyapag po yung mga nag-display, tag 80, nga doon po sa 100 pesos ang matagkilo. So, sa mga yapag po yung mga pesos, din po doon sa mga nagbaligya po ug mga bulinaw. Dayon din ito sa ito po nga palibot mga dumapartid sa iyo mga ano at ng lunes sa report. Nagsuro rin ah sa ito mga po sinang higikan sa ito. Langas na kayo mga dumapartid na dala sila po mga megaphone. Kaya nagi, di po nila po at nga lunes kayong dako sa mutug na kahuot ang dagang strapit. Kaya dagang dumapartid na panganhi mga dumapartid. So, sa ito mga kaisunan, muli ko sila diniligay sa yakapin. Kung may sinang busy ka ron, o kumayunta din sa mga usman niya, usan naman lang siguro ni Kapusyos dalan mga dumapartid ang kaning klarong hawan. Kaya nalagi po yung park na papipit na hinoon po. Pero walagi na, ang kanisa sa isa, just mga magdama proceed. Mall lang po nga side po na medyo kawanawan, gamay. Kaya lagi ang side po din yung pabor sa merkado, dagang nakaparada. Kaya doon na po yung mga bagong mga stocks po karoon po yung magdama proceed na labot. O naapot karoon na tuang mga personahe po sa kaninyang standard system. Kamulo karoon sa pag-collectors basura, dagang yung magdama proceed ng mga kaning utanon, mga lamas, mga nadugta, magdama proceed. Umugan pa ang mga kaning... sa bulpod ng dumapartid ng mga basura ang ilahat kong ipang hakot sa mga panahuna. Sa mga kaisunan, hinahinay ng yapon mga dumapartid sa pagliko na binasdag ng strapit ko din eh kay makaagi ng yapon pero malagi na medyo na ipagkahuot tungod sa tuwing kabuntagod dahil po ng mga nangunod o kamihimo sa pag merkado. Lagi ka ang dinisay po ng public market. Kinis mag-120. And si Alistado sa balita o servisyo magdumaradi.
1: Salamat magdumaradaran si Alistado alas 6:09.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Gigutom na ba?

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Let's go!
2: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charming!
3: Charming, breathable fancy liner for every wear confidence.
4: Magnum Morning News.
5: Alas 6:12 sa dili pa magparayon sa ato mga balita mangigsoon breaking news singpit nang natapos may gala ang dula may gala sa kinibang FIFA World Cup football ang nagkampyon mangigsoon way line may gala ang Spain pilde may gala ang team sa Argentina daog mangigsoon balik ko nato congratulations sa team Espanya Spain daog sila mga sukit inaw sa ika 106th minute nakascore mangigsoon si Ferran Torres. Usa ra gid ka goal mangigsoon. Mao na ni ay kaduha na may galang title World Cup sa team of Espanya tungod sa 2010 sila mangigsoon ang nagkampyon plus karon may gala sa 2026 sa World Cup sila gid gapon ang nagchampion. Congratulations sa team Spain human gipalukapa may gala ang team Argentina sa 1-0 nga score final score sa FIFA World Cup 2026. Congratulations, Spain. Parayon ta, alas 6:13 ang atong oras. O karon may gala sa atong Magnum National. Sa atong Magnum National, nagpanundom karon ang magsuong senador nga sila Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano sa pagsunod sa lagda o rules sa nabarang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Labi na sa pagsampuy na sa tax o financial record ni matod sa magsuong Cayetano nga ang strictong pagsunod sa mga lagda. Pairong danon, aron masiguro ang desisyon sa Senado, patas hinlo o madawat sa publiko.
6: During first impeachment na nandun ako, which is yung sa corona impeachment, I felt the same way. Sabi ko, ba't nasa rules yon? And I think it was Senate President JPE who said sa parang isang caucus natin, eh anong gagamitin natin kung hindi yon?
7: So parang sa akin naman, some kind of rules.
6: Oh, pero sa akin naman, parang hindi, kaya nga impeachment, it's quasi political. So meaning, parang hearing sa Blue Ribbon or hearing sa Justice Committee. Pero hindi eh, we all agreed that it's such an important. Kaya nga trial siya, hindi siya hearing lang eh. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi lang siya, hindi siya town hall, hindi siya parang mas popular, palakpakan natin 'to or see who made the better points. It's also not a debate, 'di ba? It's really a trial. So, it takes time, it takes effort, but let me put it this way, the end does not justify the means. So, kung wala kang rule, kung ano yung means mo to get to the end?
7: Mm-mm. Paano?
6: Palakasan na lang.
7: Ayun na nga eh. That's the reason why we have rules. I cannot help but think of this example. Narinig nyo na ang sabihin na basketball nga, may rules, di ba? Tapos pag nag-foul ka, bibilang ka ng foul. Pag nakailang foul ka, out ka, di ba? May rules.
5: Pamahayag ka doon nila Senador Peter Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano.
8: Dugang Magnum National gikaro sa House Prosecution Panel nga respetuon nila ang mahimong desisyon sa mga senator judges kalabot sa pagpasampina sa tax ug financial records ni Vice President Sara Duterte. Mato ni House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alontonyong nga uyon siya nga angayan nga panalipda ng confidentiality sa bank records apan dili kini angayan nga imong pagpanalipod sa pagpanubag sa usa ka taas nga opisyal sa nasud.
9: We would comply whatever would be the decision of the impeachment court. Pero ang position po ng House Prosecution Panel, as aptly discussed and explained by Congressman Diokno, meron pong extraordinary kapangyarihan ang impeachment court to ferret out the truth. This is not to directly hold the respondent guilty of the accusation, but this is merely to allow the court to exercise its constitutional exclusive powers to get to the bottom of this by securing and obtaining documents and evidence that will give them more leeway and more reference to be able to arrive into a just and impartial judgment.
8: Ang pamayag ni House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong.
5: Samtang ito, Supreme Court Associate Justice retired Antonio Carpio nga 2/3 lang sa senador judges ang nga pisikal nga nasa impeachment court nga kinanglan aron ma-convict si Vice President Sara Duterte. Abad nato ni Carpio nga sa pagkakaroon, dili pa panahon aron isgutan kini.
10: You have to remove those who are not present, like Bato, because he will not be present because they require physical presence to vote. And you have to remove those who have been officially suspended. That means Marcoleta and Chingoy, because the moment you are charged with plunder, there's a provision in the plunder law which says you shall be suspended. That's automatic, mandatory. And so if you're suspended, you cannot vote.
5: Pamahayag doon ni Supreme Court Associate Justice Retired Antonio Carpio.
8: Gikaroon ni Senator Ping Lacson ang payag ni Senator Alan Peter Cayetano mas gitutukan nila karon na impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte inay nga tutukan ang anomalya sa flood control project. Mato ni Lacson nga dili angayan nga magdali-dali si Cayetano kalabot sa issue sa flood control labi na ang balwarte ni sa Tagig dunay ghost project.
11: Inalungkat namin yung records namin. Pag nag-resume, lalabas at lalabas din yan eh. Kailan, minadali niya. Kasi nga, nag-attack siya ng integridad ko. Talagang ngayon, ipofocus ko muna dyan yung sabihin mo ng reaction to sa kanyang mga pinagsasabi. Pero it was only a matter of time noong nag-imbisiga kami. Lalabas at lalabas din yan. Nagkaroon lang kami ng ibang priorities noon. Kasi nga, naandyan na si Bernardo, naandyan na si Alcantara. So na-focus kami masyado doon sa Bulacan, saka sa Occidental Mindoro. Siya lang yung nagbibigay ng narrative na ganyan. Yan. Sabi niya, nililis daw, puro impeachment, nakalimutan yung flood control. Mm. Well, huwag siya mainip kasi may ghost din sa Tagig.
8: Ang pamayag ni Senator Ping Lacson.
5: Sa tanggi mamagak ni Senator Alan Peter Cayetano ang pamayag ni Senator Ping Lacson nga doon ay ghost flood control project sa Tagig. Maduri kay Tano nga gipaimbestigahan niya kini sa law enforcement agency o wala sila ay nakita nga ebidensya.
12: Sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues, para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Eh ngayon kasi tayo, bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema eh. Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Tagig. Ang ombudsman po may interview sa isang dati vlogger na po ngayon, dating journalist. Sinabi na nila, last year pa, tinitingnan ang Tagig. Wala po silang nakita. May alam din po akong law enforcement agency. Tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina. Nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitingnan lahat ng project. Pero pinatignan namin lahat. Wala pong ghost project sa Tagig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot.
5: Pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano.
8: Nagtuo si UP Diliman National College of Public Administration and Governance Professor Emeritus Dr. Fe Mendoza nga kinanglan nga ang maayo ug organisadong initiatives batok sa korupsyon. Kinilabi na ang daghan nga mga nakasuhan na panulay mga nabilanggo, mato ni Mendoza, nga hinay-hinay nga nawala ang pagsalig sa publiko kung makita ang grabing korupsyon sa gobyerno.
13: Halaki ng pagguho ng public trust kapag ang perception ng karamihan ay corrupt ang gobyerno. So yun yung pinaka-highlight sa akin. Ang daming mga civil society at mga karaniwang mamamayan ang parang nagising, di ba? No? Parang ano ba? And then yung feeling of rage ay hindi tayo pwedeng okay lang, di ba? So kailangan din na magalit tayo para magkaroon tayo ng aksyon. No? So on the side of the citizens, merong nangyaring ganon. Ngayon, nakikita natin, meron nang nakakasuhan. Maraming nakakasuhan, pero walang nakukulong.
8: Ang pamayag ni UP Diliman National College of Public Administration and Governance Professor Emeritus Dr. Fe Mendoza. Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
14: Magnum Health Alert!
8: Andam na nga madawat ang mga pasyente nga nagpaubos sa kidney transplant ang De Los Santos Medical Center sa Quezon City kinihumanahimong pinakaunang pribado nga ospital sa kauluhan nga ga-accredit alang sa PhilHealth Z Benefit Package.

0: for medication, especially for anti-rejections and other meds, are needed to buffer the wallet of our patients. So with this, with as you can see, the 40,000 and the third one and 11 approximately 50,000 that the PhilHealth is helping the patients is a big help for them.
1: Ang pamayag ni Dr. Nilo De Los Santos, Medical Center, Medical Chief Center sa Quezon City.
2: Karon sa tumag na medyo national sa Iran, gipamugos ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, dili hulga sa kalibutan ang ilang nuclear program sukway isang mga aligasyon sa Amerika. Mato ni Araghchi nga kinanglan sa buhibog aksyon ng international law nga pugnan ang ngahimong pagpangatake sa Amerika o na maulahi ang tanan. Gipamugosab ni Araghchi nga andam sila ngahimong ang tanan nga pampanalibdan ng ilang nasod.
3: Of such a clear threat against the United Nations Charter. Iran has done nothing wrong. We do not understand why Iran should be attacked for a false accusation that Iran is seeking nuclear weapons. It's now more than 20 years that we are trying to prove that our peaceful nuclear program is in fact peaceful and would remain peaceful. It was the US who withdrew from that deal to attack us. It's up to international community to condemn this, to prevent this.
2: Pamahayag gadto ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi.
1: Samtang sa Israel, nagpagawas sa temporaryong suspensyon ang High Court sa Israel kalabot sa media law overhaul nga bago lang gipasar sa Knesset o Parlamento. Sabi ko na subay sa report nga maong balaod tumong sa paghatag og mas dako nga kontrol sa gobyerno sa broadcast media o news sector sa Israel giingong pinaagi sa pagtangtang sa dugay ng mga mekanismo sa pagdumalag regulasyon. Samtang parayon pa ang pagsusi sa korte sa legalidad o posibleng epekto sa maong balaod.
2: O garon sa atong magnum business, ibutiyag ni Department of Labor and Employment Condoli, Secretary Francis Tolentino, magparayad ng job fair consultation sa wage hikes sa ubang rehiyon sa nasod. Kinilabi ng ubang mga lakang makamugnaw sa mas dagang trabaho o pamuhunan. Mato ni Tolentino, nga lakip sila ila mismong isgutan ang tabang alang sa micro, small and medium enterprises kon MSME.
4: Alam niyo po, yung pagtataas ng sahod, hindi naman yung sekretary ng Dole po ang nagdi-determine yan. So sa batas po natin, ito po yung Republic 6727, yung Regional Wage Board. So may mga nakalatag na po yan na umikilos na po yung mga consultation at lahat po yan ay gumugulong na ngayon. At parang Oktubre yan at sunod-sunod na po yan. Iba't ibang ano yan, iba't ibang anniversary date. Siguro ay makakarating na rin sa ibang wage boards. Isama rin po itong ating small and medium sa pag-uusap kasi bukod doon sa mga malalaking employers at malalaking labor groups, malaki rin po itong bahagdan na ng ating small and medium. Ito yung halos 97-98% na nagpapakilos ng ekonomiya ng Pilipinas.
2: Pamahayag at Donny Dolly, Secretary Francis Tolentino. Samtang sa Forex and Rate, ang usak ka US dollar, nagbalog karon sa 7.1 peso sa 7.4 centavos, Canadian dollar, 43 pesos 90 centavos, ang dollar 7 pesos 36 centavos, Australian dollar, 43 pesos 8 centavos, Taiwan dollar, 1 peso 91 centavos, Korean won, 4 centavos euro, 70 pesos 55 centavos.
1: Ug karon sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit ni pop rock royalty Yeng Constantino ang kahulugan sa likod sa iyang kanta nga Hawak Kamay. Mato ni Yeng, nga gisulat niya ang maong kanta atong 14 anyos pa siya isip pagpagawas iyang gibati para siyang igagaw. Gidugang pa sa singer nga dako iyang pasalamat sa maong kanta din nahimo siyang kampiyon sa usa ka kompetisyon ni atong tuig 2006.
5: My first song was Hawak Kamay, di ba? Na umere sa competition. But I wrote Hawak Kamay na pinangsali ko sa competition na yun. 14 ako. I owe Hawak Kamay that opportunity to be on that stage. And di mo maarok bilang isang bata, no? At that time, na parang all of a sudden, biglang may hit song ka na sa radyo. And people recognize you and they sing your songs. And then very overwhelmed. Yung feeling yan, parang dreamlike everything. Kasi when I was just writing it, ano lang yan eh, talagang expression lang of my emotion towards my cousin.
1: Ang pamayag sa singer pop rock royalty, Yeng Constantino.
2: O karon may gala sa atong Magnum Sports. Nasakbit sa Gilas Pilipinas U21 ang kadaugan sa FIBA 3x3 Nations League 2026. Kiniuban pildiya ang Japan sa score 19-18. Nagtabla pa sa 17-all ang dula. Matagti nagtapos kini sa regulation period o na makuha sa Pilipinas ang kadaugan sa overtime game. Todo din opisyal ng makasood ang Gilas Pilipinas U21. Subabot

0: nga FIBA 3x3 U23 World Cup. Ini na bati atong Magno Morning News ug karon sa atong headline review. Sa atong Magno Local Major Majority Floor Leader Edgar Cabanlas nanginaot nga magparayon ang suporta sa katawan sa lokal gamahanan alang sa kalabuan sa Nakbayan. Magno National Senator Alan Peter Cayetano ug Senator Pia Cayetano nagpailandom sa mga kaubang senador judges nga sundon ang lagda sa impeachment trial. Magno International Iran namugos nga dili hulga sa kalibutan ang ilang nuclear program. Magno Business Dolly mipasalig nga magparayon ang job fair consultation sa Wids High sa ubang rehiyon sa nasod. Magno Entertainment Pop Rock Royalty Yang Constantino mibambit sa kahulugan sa iyang kantang Hawak Kamay. Magno Sports Gilas Pilipinas U21 nakasulod na sa FIBA 3x3 U23 World Cup. Hantrog ma alang sa atong Magnum Morning News. Kini si Magnum Fersid Blanca
1: ug Magnum Kia Abilianosa.
0: Sa usa ka gawas nung katiling man, katawan labing gabahanan. Naglaban ang marugan ako sa katawan ng matumani sa balita og serbisyo.
1: Magnum Radio. Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 6:27 sa buntag.
3: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
2: Life extension, vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
3: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, life extension.
2: Life extension, vitamin D3 for longer life.
5: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlawa. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
8: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
6: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagyang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, masaligan, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3 ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon nga ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
2: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
9: Aiza Olog, taga-Libaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po. Normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, Uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The Miracle Vitamin Hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Usaw ni mo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
13: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
14: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
15: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
17: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
16: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
17: Wise jud ka, Mari.
16: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
17: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
18: Sigar di Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Let's go!
24: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
26: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panangtaw?
27: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
26: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
27: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
28: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
30: nangita

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkagdaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Oras alas 6:40.
6: Time check is brought to you by McDonald's.
7: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
5: Tanang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod niya balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, reklamo sa mga PWD sa Kaginuro, sa kakuangon sa mga daan nga ilang kagian, gitak ng tukyon sa Committee on Social Services sa Konseho sa Syunan. Payout alang sa mga kwalipikadong beneficyaryo sa Uplift Program, gitak ng sugdana karong adlaw. Oro Chamber narwagan sa gobyerno nga tabangan ang mga negosyante ning subling pagsaka sa presyo sa lana tungod sa nagpadayong gubat sa tungatungang sidakan. Mga legal o political analysts may mga panlantaw sa investigasyon sa NBI sa giingong kaiwian sa New Clark City Complex nga gigamit sa 2019 SEA Games. Sa ato Magnum National, Piston nagtuo nga di magkatabang sa mga driver ang 2,000 pesos nga ayuda ning subling pagmahal sa presyo sa produktong petrolyo. Sa Magnum International, Hungarian President Tamás Soliok hingpit ang bipirma sa constitutional amendment nga magtapos sa iyang termino. Sa Magnum Business, DOE padayong naningkamot sa magdani og dugang mamuhunan sa sektor sa enerhiya sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Spain migawas nga kampiyon sa baguhay pa lamang natapos nga FIFA World Cup Finals.
7: Magnum 45.
5: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion, human mailugi sa gahom sa Senado, isip Senate President, ugi pulihan ni Senator Sherwin Gatsalian, Senator Alan Peter Cayetano, walay hunong pagpahungaw sa iyang gibating kasilag ug kayugot, pinaagi sa pagbatiko sa kasamtangang kagamanan, ngayong gituang nagpaluyo kang Gatsalian aron siya mapulihan. Mato ni Cayetano.
8: Ano ba sistema ng gobyerno ngayon? Una, kuyog, di ba? So pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna. Whether it's through trolls or whether it's through the NBI, whether it's through the departments that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Kung hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na, di ba? Pagka nakasuhan ka na at medyo busy ka na, na-realize mo may pamilya ka, may buhay ka, may there are other things in life, 'di ba, that are important to you, not only building your nation. If you stop there, panalo na sila. So ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Thank God wala pa naman yung kill. May mga namamatay pero so far hindi pa naman natin sinasabing political assassinations 'yon, 'di ba?
5: sa iyang mga batikos wa makaiskapo si Senator Panfilo Lacson nga iyan ang gitawag og chief prosecutor. Kaya lang kaniya si Lacson mao ang nangulo sa paglutos kaniya og sa iyang mga kaubang senador nga uban gipreso na. Dunay mga kaso na og hapit na dagpa og may kasuhan pa apil na siya.
8: I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na abuli ng mga senador. Sa bagay, hindi ito po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na ito kay Chief Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jinggoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya ito kay Erwin Tulfo except that kumampi ka agad sa kanya. So, maybe one or two more. So, pang six or seven na ako, sa mga pina-target ni Senator Lacson. So, pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilan beses na nag-inspect. Having said that po, kaya ko sinabing ko anong itatanim, yan ang anihin. Kahit anong isip ko po, hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minion. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito yan. Yung minion na yan, pangalan niyan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Marami naman yan sinabi ni Senator Lacson. Pero sayang oras, if it's going to be about him or me or yung dispute namin.
5: Una nang gibulgar ni Kaetano nga midubli ang kinitaan ni Lacson nga ibutang sa iyang sell-in apan gitubag o gipaymakak raw sab ginayon kini ni Senator Lacson.
9: Unang-una, wala ako sa gobyerno from 2022 hanggang 2025. Ang huling file ko ng SALN, 2022 siyempre, nung nag-exit ako. Ang sunod na pag-file ko, 2025. So yung pagitan na yun, wala ako sa gobyerno, private individual ako. Meron kaming real estate deal na nag-broker kami, medyo malaki yung deal at kumita kami, masama ba yun? At ito'y pinagbayad ko ng buwis, katunayan, yung taxable years ko ng 2023 and 2024. 2023 taxable years, nag-file ako ng 2024, 10.5 million pesos. Kaya nga, malaki yung amin na kolekta. Doon sa, kasi hulugan yun hindi naman bigla yung binigay sa aming yung broker's fee. No? Kaya nga, pag nonsense ang sinasabi niya, hindi namin siya pinapatulan.
5: Igso, unting ubag pagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:46. Mga igso, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
3: Ug Magnum Aileen ako rin.
5: Karong adlaw Lunes, Hulyo 20, 2026, ang detalye sa atong mga balita, detalye sa atong mga isgutanan, mga igsoon, karon na ato ng pag-asugnan. Una, mga igsoon na may kalabigitan sa reklamos mga PWD sa Cagendoro sa kakuangon sa mga daan nga ilang kagian din gitak ng tukion sa Committee on Social Services sa Konseho. Niya speakers din niyang chairman sa nasgutang komite ba? Si Kunchal Janjan Rodriguez. Kunchal, may buntag, sir.
10: Yes, may buntag Magnum June o Magnum Aileen. May buntag sa tanan.
5: Aha. Now, kinibang dalan nga gian sa mga PWD, napagin na sila specific nga pag-agian Magnum Aileen. At yung kagkaroon bike, natubag niya si Maano, no? Sa nagkiklamo, bike yapon, no? Bike lane. Nabay PWD lane, din sa atong nagpentuot, nga umintag kakuwangon, na pero kulang lang, Magnum Aileen. Or wala agyon? Kunsyal?
10: Yes, so, as of now, wala kita yung PWD lane sa mga dalan yun. No, if you remember, Magnum June, ang atong ganing traffic code, wala pa na bago, no? Gigan since 2007. Uh-oh. So, ato ng paningkamutan, ganay ang ilang mga reklamo. Last year, naghimo na kita ng special report regarding ang mga malls na to and public kading mga infrastructure na kinanglan PWD friendly. Gani ang syudad na kita'y programa na kada barangay dapat na PWD friendly. No, every year na gina-check na ay mga rampa na makasulod sila in town, unya easy accessibility.
5: Uh-huh.
10: Mo tumong gina siya Magnum June gani karon na week. kung kabalo mo na tay National Disability kaning Rights Week, no, July 17, sakto gyud magdum June yung tawag, hangtod July 23.
5: Mm-hmm.
10: So mao ka na atong tukion pa na sa committee hearing nato together with our Committee on Public Utilities at the same time ang atong committee ba sa infrastructure and then social services atong committee ba. So kinanglan with this accessibility law sa PWD, kinanglan fair o niya, kinanglan sakto ang dimensions sa atong mga rampa pag pasulod sa usa ka establishment, labi na public malls, schools, at the same time atong mga barangay halls. Na may uban barangay halls magdumjun magdumailin, dili kayo easy accessible sa atong mga PWDs. So mao ka na kinanglan nato a further committee hearings with this.
5: Unsaan ba ni pagpiho tuod konsyal, no, kay pagmintag PWD na PWD nga nagsakay. Naa sa PWD nga galakaw lang. One time diha ko sa dapit sa kapistano siguro magdumailin. Tingala ko nagkaras-karas ba sa kanang murgi karo ang akong sakyanan ba samtang drive ko. Naaman ay PWD nga mutabok. Unya dayon, wa po dito sa pedestrian lane ang iyang pagtabok. Nagulat ko nga makaslusot na kaya naasay mo cross nga sakyanan. So ang PWD, imbis kay ang kanang gagamit man sila stick. Nga itik ko nila og naabay sa gabal. Dito sa akong sakyanan, garas-garas itong sakyanan magdumay.
11: Dito nag-ana-ana.
5: Okay, gumitik-witik man sa yung mismong stick nga gidala. Naugan kunta, pero wala lang kay BWD man. Tingala ko nga na mag-ihapak. Masa karaw-karaw akong sakyanan sa kilid. No? Anyway, saan so, yung pagpiho to? Na ay lane para sa mga gabaklay lang, nga PWD. Na sa lane para sa dunay gasakyan nga wheelchair unsa ba ka kining konsyal dan pa ko nga murag naputol si konsyal Janjan Rodriguez magbayli, no, nawala man murag rev na maning nawala sa speakers linya nga but na tumay nabi gyud kay maringon ingon nga pagkakuangon sa mga dalan nga ilang kagian. Although, na siguro specific na yun nga portion sa dalan nga ila mismo malagian. O niya, dahil na sa portion nga sidewalk sila agi siguro. Kaya basin o panalitan, walay murag rampa. Labinas na yung mga sakyanan, no?
11: Mm-mm.
5: Or kana bang
11: kanang
5: titip yun? Sa gutter ba? Nga kanang sa kilid nga imbis nga ang imong lakang, murag nasa mong nauna nga wala kay kanaugon. Lahi man ang mihunaan mo nga namang lakang ka magdibalin nga naa kay gihunauna nga naa kanaugon kaysa gihunauna ka nga walay kanaugon nga mouth balance ka. Dili ka magkapamalansi. Tungod kay nasi muna una nga maura ni kutob ang imo mismong lakang. Anyway, balikan tas Kunsyal Janjan Rodriguez. Kunsyal, balik ta na putol yung mong linya.
10: Sorry kayo,
5: okay.
10: Anyway, makita ninyo kasi sa urban countries, no, kanatong PWD lane, naagin na kumurag atong inon na landing area nila.
5: Uh-huh.
10: For example, sa road, no, dapat na PWD lane, nagikan sa public kaning jeep ba or motorella, at na sila designated na munaog sila. Which is spacious, nga na irampa diretso. So mao ka na kulang pagkita, no, sa syudad. Kaya tungod lagi ani atong traffic code gani na naapa sa 2007. So kamulo kita ka amend ana karon uban sa atong committee ba sa public utilities kagawad Eric Salcedo. And then of course with this PWD lane na gusto nato i-propose na ay easy accessibility going into a public kaning for example barangay hall or malls, so together with our committee on infrastructure.
5: Okay, so pihoon og kay lisod gyud sa bike lane magdumalin PWD pa yun, no? Nga, in town, Galacao lang, kanaghanan ka nila, Galacao lang.
11: Oo.
5: So, naagina, but pasabot siguro, kining nga konsyal, sa sidewalk, kayo ipagin mo na sa dalan, delikado man. Sa sidewalk, naas siya'y murag lane para niya. Para sa mga naglakaw lang. Pero katong ga-drive-drive sa ilang wheelchair baka, mirin yung bikil, mag-ipagin mo na sidewalk po nung wheelchair niya, igurasap ka na ko sa sidewalk. So dito ginaskilid siguro sa dalan.
10: Yes.
5: So kibahangan na sa mga itong dalan. Kibahangan na para sa bike lane, kibahangan na sa para sa PWD. Pero kung kinalanan, ang agyod nga buhato na, magdumalin, kaya para in town sa mga PWD, pwede ba na magkapagamay sa itong dalan toon, nga agi-agias mga four-wheel vehicles, kining nga konsyal?
10: Now, kanang PWD lane, hindi lang na siya pwede na ibutang sa taniya to mga four lanes, mga didagko, highway.
5: Oo.
10: Kaya nga, no, delikado yun, no? Ang ato yun, mahimo lang, ani. Gani, atong pedestrian lanes, gani, magdang-dumagdang, kulang gihapon, no? Mm-hmm. Even our bike lanes. So, how much more kaning PWD lisod? Pero, atong pangitaan gina kung saan na ito og way na mabutangan og PWD lane, ang ato gud mahimo for now is kani accessibility gud towards an infrastructure, for example kaning malls lagi, pa ato mga kogon na markets, Carmen markets, as well as our mga barangay halls na nagud sila irampa. And then of course pag PWD ato gusto sila i-prayo, no? Makita man nimo kung naya sa ka-PWD maabot sa atong barangay, ato gusto sila ipauna. Nagit sa fast lane together with our senior citizens o itong mga buntis in taon. So, una gyapon sila. So, mauka na itong proposal puhon, we will make a committee hearing regarding because of this, kanya mga reklamo sa itong mga igsoon na PWD, na dapat easy accessible sila towards our public kaning mga infrastructure.
5: Ang atong unsa na bag-o diyang park magdumal limot na mag Pueblo de Park. Sino nga park na?
11: Pueblo de Eros.
5: Ah basta kay Divisoria. Divisoria Plaza, no?
11: Oh.
5: Ano no? Kay kabuntag Divisoria Plaza murag ang tanan na na. From kining sa Corrales Avenue going to Capistrano. Manginana, yes. Lugar itong pagsabot sa Divisoria Plaza. Anyway, ang ato bang Divisoria Plaza, friendly ba sa mga PWD? Makakuan ba sila? Naabay rampang na maagyaan nila? Actually, wapag yung magkadungaw diha magdumaili. No? Nakarabay ko, pero ang pagpundo diha, medyo wala pa.
10: Yes, Pangdomjo
5: na. PWD kita, friendly ba?
10: No, last ano ni Mayor, katoyang speech pitao regarding our yung report.
5: Soka.
10: Soka. So, tuwa kita dito. Nakita na to na may mga PWD na mga ramps.
5: Ang City Hall, PWD friendly ba? Kung siya din pila kaandana na?
10: Kanigid, Mangdom Juno, medyo kulang gid ang City Hall. Kaya karaan gid kayo. Kinangla na gina siya kaming ayuhon ng mga rampa diha. Kay medyo makita ganin mo sa main yun na quadrangle pasulod. Steep kayo, steep. Na may certain na dimension na for every one step, adili kayo steep for our PWDs na 1 meter na landing area. Before, dili siya pwede straight. Kay kung makita niyo magdungjun, dala na magdiritso. Katong sulod ka sa main, no? Kadalong sa legislative sa AMUA. And then to swell as sa quadrangle na mauro ba na karon na atong payout sa July 22 diya sa City Hall na quadrangle.
5: Sir, kining mga sakyanan nga iwad lang bisag asa kana bang naog dito kay tingka naog na yun ana mo pakarga sab dayon dili ba yun nga point to point ba no unsa na sila maging friendly sa mga PWD dito on og dai mag dala siyang wheelchair, sabi ang sahon, or nag-backline lang yung taon para makatikang ning makabog-habog na rabaning uban ng mga modernized ng mga sakyanan karong magdumari, no? Kining, usasab ni siguro sa dapat tanawan, huwag maging friendly. Nga dito pa ganit sa pag-manufacture sakyanan, dapat na rin para pang PWD, konsyal, kung musaka sakyanan.
10: Yes. Ang atong mga public bus karon, no, bago naman na ang uban ng mga public bus, na sila'y option na to lower down ng ilang bus, no, para makasulod ang atong wheelchair na mga sa atong PWDs na magigsoon. Now, kanina sa Motorola, lisod good kayo, Magdam Jun. No, lisod good kayo, hot kayo. At the same time, ang atong jeep, taas po kayo. So, mukha na, medyo struggle good sa atong mga PWDs.
5: Arang paning kini bang mga tricycle, medyo may pagka PWD friendly pa. Ang tricycle.
10: Okay, ubos.
5: Ubos na daan ba? Pag-ibailin. So, medyo di kayo maglisod ang PWD. Bisa gasungkod lang siya. Yan na, no? Ang importante, tabangan lang po sa driver.
10: Tabangan lang yun. Bago na magdumdun. Kinanglan ka nilis. So, good kayo maging may mo PWD good din sa syudad na to, no? I mean, natangan man sa syudad good, especially ating atong public vans, ang atong public tricycles, at the same time, kani atong mga sikat, ang kani medyo na ay arang-arang good, ang kaning bus, no? Ay mga bago na mga bus. Kay ganao gud sila, I mean, ang ilang hydraulic na sila hydraulic na mo lower sila at the same time muigo gud ang usa ka wheelchair padulong pasulod sa ilang van ay ilang bus. Pero as to jeep na to Magdum June, lisod gud kayo, struggle gud kayo.
5: Doon na nagpadangat og reaction matod pa niya. Existing naman ang accessibility law batas. Pambansa bilang 344, wala lang ipon uban LGUs, kulang sa implementation. So ang inyong aksyon niya ani konsyal, kung pwede pa applicable pa kay basig tuon kay karaan na nang nesgutan batas pambansa pag yon pagdumailin karaan na basin na ani mga dapat usabon pa kun unsa may applicable mao dito ninyo ibase inyong aksyon unya ang kutom rasab sa mahimo kay naa gid mahimo pod sa LGU. Kay naa lang existing na ada ang mga dalan gagmay pag yon rampa-rampawa diha. So, diyan ninyo ibasa ang inyong aksyon.
10: Yes, Pangdumjo, okay. Gani last year, atong nang gitan-aw na, no, sa tanang public ng mga kaning developers sa syudad, we talk to sa OBO na to, sa City OBO, at as well as atong business permits, nakabutang dito na dapat easy accessibility, labi na sa atong PWD. So, na yung mga rampa, na yung mga measure. Pero now, ang atong struggle lang din ni karon is our public roads. No, and then of course atong ayon ang traffic code kamulo pa mi on the second committee hearing na mi karon. So ato nang ilakip na sa dapat PWD friendly ang atong mga roads as well as kaning paghulat sa mga terminals sa atong PWD.
5: Pero at least ang syudad na sabdan ko nga dunay mga friendly nang PWD friendly nang mga kaliwakan magdumalin. I think naka-schedule man siguro karon ba tong adlaw katong para sa mga PWD nga People's Day. Kunjalo, sunod pa.
10: Sa July pa 22.
5: July 22 pa?
10: Yes.
5: Ah, okay.
10: Yes, City Hall na Quadrangle.
5: Karoon ng Wednesday?
10: Karoon Wednesday.
5: Karoon Wednesday. Diya City Hall?
10: Yes.
5: Di siguro sabi.
10: Una lang sa subsidy lang sana Magnum June, no? Katong social pension. Sa 2,500 kabo ka beneficiaries receiving 3,000 kada usa. So, mo sila yung makadawat kanin sa July 22. Diyan na sa City Hall Quadrangle kay last week, nag-announce makita sa Barangay 40. Dili na ka na madayon, pero dito na sa City Hall Quadrangle.
5: Kung gina timing sa PW, People's Day para sa PWD na, Kunjal?
10: Subsidy pag lang yun eh. Lahi pag itong People's Day ni Mayor.
5: Kanang imong game lagbitan, kuha na, payout na.
10: Payout.
5: Para sa mga PWD.
10: Yes.
5: Wa pa labot ka itong ganyan nga People's Day nga gitak na magdumailin. Karun ba ito og sunod pang schedule?
10: Sunod pa. Wala pa. Una lagi ni karun ang payout.
5: Payout lang sa.
10: Dagan-dagan din matagaan ni Mayor.
5: Okay. So sa City Hall ni Kunchal, no? Karong Wednesday.
10: Yes, magdumjun.
5: Pero tag City Hall dito sa Ubos, dito sa Ibabaw?
10: Di, sa Ubos, sa City Hall, Quadrangle.
5: Okay. Oo. So dapat nga ka itong mga PWD nga mga nakalista. May yes, bato dito. Ang wa makalista, palista sa?
10: Magpa-register sa Magdumjun sa atong CSWD.
5: Si Sandy Limpangog, Limpangan. Di ba Limpangog ni? Sandy Limpangog, usa ka PWD.
10: Sandy
5: Limpangog, nga usa ka PWD. Doon ako ni pangutana sa imo, kini nga konsyal. Sandy, may botag.
12: Yes, Magnum John. Good morning, Magnum John. O, gingin man kay Kansel Chanjan Rodriguez, no? Gingin man sa itong mga tukipan mo, no? May munta ka na itong tanan, no? Kansel, gagawad dyan ka nang naalong kayong tayo pangutan na about sa concern ng mga PWD kay Pierre Lim, gito ka PWD, no? O sa magigit ko kablayan na pa na Kansel dyan. Kanang pan, di ba, balaod man na Kansel dyan sa mga vehicle, particularmente ang jeepney, public vehicle, Kansel dyan, di ba? Dapat dili magyunta na pasakyan ang front seat kagawad dyan.
13: Yes, diba? So, dapat.
12: Balaod magyunta na para magyunta na sa PWD, pero kadagahanan lang ikaroon sa jeepney no, na lagi sulod permanente ang kanang front seat mo ito kay how many times sa bayan na magsakay kong jeep ba nga? Maglisod pa o pagsakay pagpasaka nga kung magkauban na kung nga kwan lang tao na kagawad dyan unta, dapat implement gidon tana ang sa mga vehicle ditong dili gidon tana palingkuran ang transit napagi ka isa kagawad dyan nga nagsakay kong jeep gani kwanto sa hakpamasaan gignan ko nga dito rin na sa loyo anya kita bisa kita lagi sa akong sitwasyon dito pagit yung ipalingkod sa pinakalas pagit kina ko sa konduktor ng gitba kay para kuno dool kuno na uga na kuno dili lang gina kumakuan kay uli magkakabalo sa plate number na ko kay usa lagi ng taon ko kablay na kagawa dyan dapat i-implement yun tani dito sa kagayan na magnum yun
5: aha Kunsyal, sir?
14: Sakto na, sir, ano, Sir Sandy, sakto na, naagit kita'y rights, no? Labi na ito mga PWD, dapat na iprayo good sila, especially also our senior citizens na, for example, sa jeep, naagit sila sa tubangan, di na ito malakihan ang uban mga drivers lagi, dosay, ilag yung punon ng atong jeep, no? For example, kung nasa rin makita na ay musulod na PWD, edi ila iprayo dapat put ang katong nilingkod ng mga pasahero sa tubangan dapat po balin sa likod.
5: Kajot lang sandia. So kung panlitan kay gapangyawat sa bintaon ang driver magdumaili no. So bakante man ang front para makadugang siya pila ka pesos pasakyan niya. Ana no, pero so, kung panlitan na imo sakay nga PWD
6: ipabalhin.
5: Na ani nakasakay sa tubangan ipabalhin sa likod labi na kun napay bakante.
6: Mm-mm.
5: Question. Yes. What if what na bakante?
6: Dili na lang magpasakay magnum jud. Kay pa bakante.
14: Siguro magpasakay pero kung late na gyud kunya kinahanglan gyud ta nagid na sa driver nagid magnum jud no. Iigo na lang gyud ang atubangan. Iya na gyud. Total ginahimo mo na ato na diha sa diri sa atong dakbayan no ato driver sa i-regulate singit gyud ang mga tao gyud na kung kaya pa gyud. So ato na lang is to give way sa itong mga PWDs.
5: Siguro
14: so,
5: kung lalaki
14: sila sa tubangan.
5: Kung lalaki ang nasa sa front magdumaili, naasa tuo sa driver, dito wala ipabalhin. di ba naman labi ng mga gagmeng tao? Ipasakay pa dito mismo sa wala sa driver eh.
6: Grabe.
5: Bawal na nasa LTO.
6: Dakpa na ka.
5: Dakop na na. Pero na makita na to. Ganito sa wala ipalingkod.
14: Bawal na magdunjan. Namin na ka na magano po ka na mo mo sabak po sa driver, bawal.
5: Ayay, sabot. Sabot na lang, bawal sa asawa na na. Anyway, yes,
12: Sunday.
5: Ipasakay? Naimo pasakay?
12: Last day na lang ni Idol Magnum John. Kanang Kansel dyan, usap man ang binya sa among payout sa PWD, kawain sa social pension, no, dito na lang sa fiscal instead sa Barangay 40. Akong pangunta na Kansel dyan, baka nang simra magyapon ang time sa pag-payout. Kaya ako naman ko sa Gusa, ang Gusa ba is bilang ba sa District 2A? Kaya nakabutang man ko dito sa schedule is 1 p.m. to 3 p.m. District 2A. No? Ibalik, Gusa man ko, District 2A. Maro magyapon ang time na Kansel dyan?
14: Kung say, i-post na to, Sir Sandy, no, sa schedule, maura gyapon ang nag-like-regued ang venue. So, gikan sa Barangay 40, okay. Karon gibali na nato sa City Hall Quadrangle.
12: Okay, kibali, diretso na lang din minuto sa City Hall, alauna.
14: Yes, sir.
12: Okay, thank you. Sige, sa'yo. Salamat kayo, Sunday. Kansel
14: God
12: dyan.
14: Bless, sir.
12: Salamat
14: God bless.
12: Kayo, Magnum John. Thank you.
5: Salamat Sunday. Kumbati lang gyapon. Kunsyal, sir. Salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon. Gabas kung doon na kay Pinsay Pagat labaw sa tanan sa mga PWD.
10: Yes, no, ato maigsoon ng PWD, ato nakita yung payout, remind ko otro, karon July 22, Wednesday, magsugod alas 8, mahuman alas 5, pero nakita yung schedule, check na lang sa atong Facebook account, no, Jajan Rodriguez, o kay Mayor Clarix Uyn na Facebook account. Dito na kita, dilit na kita sa Barangay 40, pero dito na sa atong City Hall Quadrangle ang payout. So, God bless sa tanan. Salamat Magdong Mailun, Magdong June, o sa Magdong family. God bless ka natong tanan. Salamat.
5: Salamat, sir. Inyo nabati ang chairman sa Committee on Social Services sa Konseho, Kunsel Janjan Rodriguez. Sa atong pagbalik, Comanche PMDOM, samtang ang payout sa mga PWD, karon pang Miyerkules, ang payout sa mga benepisyaryo sa uplift program sa gobyerno, gitakda na karong adlaw. Standby sa mga pagbalik. Oras, alas 7:09.
15: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
19: Delivery! Maria Jose!
20: Is that box really mine?
19: Surprise!
20: Why are you inside the box?
19: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should...
20: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
21: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
22: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
7: Magnum 45.
5: Pangunta na sa tamagbali ni Engineer Nicho Clarit, ang manager sa RTE, kung magbutang o magkuha na sa porsyon sa dalan, magbali para sa PWD lane, na pa may magkuha. Anyway, Engineer, may buntag. Kuya.
23: May buntag. Kuya Magnum Island, may buntag.
5: Sa kasinatian, Kuya, kung maghimutag lane para, example, sa bike lane, na magin sa dalan. Ako nabantayan, no? Nasa dalan. What about kani sa PWD? Nga giplanong pangitag pamaagi nga naapon sila maagi ang insakto. Asa ba ni ikibhang ang agian nila toon? Sa sidewalk ba? Or kwan ba? Meaning, kung ang sidewalk, pareho na gyapon sa normal nga kahimtang sa panglawas, agian, at the same time, di mo agi lugar ang kwan, ang PWD, pero kung na ay portion sa dalan nga dapat kibangan o sebuaton, aron makaagi ang PWD, kana ba kinalan paghimoon kining kuya engineer?
23: Yes kuya Magrum John, sa basic nga requirement on target sa kining access sa atong mga PWD.
5: Oo.
23: Dapat siya diha unta mapahimutan gid sa part siya sa atong sidewalk.
5: Okay.
23: Kay ang isang kita nawa ni kuya Magrum John, ang safety man lugar sa gaagi lugar labi na sa PWD. So kung ato mga sidewalk unta lapat pa lang unta siya.
5: Oo.
23: Pwede siya maka-locate o portion nga may unta lugar dedicated para sa PWD.
5: Mm-hmm.
23: Kay kini din sa ato kaya Ma'am June, kung naay development lugar sa usa ka area nga mapalapad ang sidewalk, kana pwede na to masingit lugar na siya, pero maobserbahan na ito nga hagipot nga ng itong mga
5: correct
23: mga dalan at mga sidewalk. Nagalay dalan nga. Wala kayo sidewalk. So katuloy mo na nabutyag nga bike lane. Lugar naman sa part sa dalan. Kaya Magumjun, kay kung maging sa moving man ang ano, patawag pa na to siya nga part yapon sa mobility sa vehicle lugar mention pero dili sa PWD dapat data sa sidewalk kani kini usa ka design sa sidewalk bitaw ko yung mention kung PWD siya nga kini bitong wala na wala na say makita pa buta pa ng litan naman lang sila ay kain kanang ilang sungkot daghan kay gamit anak kuya mamjun sa ilang gahawilan so kung magsubay siya sa usa ka sidewalk ang isa ka requirement na kuya mamjun dili plain lang ang sidewalk ang iyaw itang surface nga gaagi ka mura ni siya dai ga brot-brot pa mura ni ga brot-brot nga
5: brot-brot
23: ingon talo nga lugar pag dapat sa iyang sungkod ya sa iyang gisubay nga sidewalk motoy mo paila lugar sa iyang nagsubay siya sa sidewalk yun nga anyang direksyon insakto lugar ang iyang paingnan kuya Mungjun
5: okay so na itim ailan nga mafeel lang lugar sa blind nga kini mao gini agian na kung gisubay oh kay medyo na naga brot-brot ana ini gamit sa iyang sungkod
23: dili sab siya isap siya yung gaburot-burot yung dyan nga makapandol lugar. Panalis siya, ganang dili kayo gin siya yung gaburot nga dagko. Igu-igu lang gin siya nga ang paglasaw lugar ni mo, maayog yapon, tanos yapon gayo niya. Ma-detect niya sa ilang gahawilan nga kain lugar, ganang sungkot ko yung dyan.
5: Sumurag magulan lang sa rough nga portion sa dalan, sa sidewalk nga lugar diligid niya. Dili, o sa kuhan pa na, sa panit pa, dili, habis. Ang sidewalk. Dili hamis ang sidewalk.
23: Tingala siya nga ulagway ko ng June. Pero din sa ato, medyo makwanta, maalanganin tagay, wala gali magtupong ang legal sa itong sidewalk kaya mong June. Dahil sidewalk na doon ka mura, kusaka ka, munahaw ka na sa ato. So, dili gin siya kwan, dili kayo siya friendly sa atong mga PWD.
5: Dili kado pag yun sa mga digyas, di ba? Digyas ang sidewalk. Kaya naarabay mga sidewalk na digyas kay ang aircon to, si baba nagtulo-tulo. Ano ba na? Di ba magdabay?
0: Oo. Lumutan siya.
5: Lumot na. Ang tinuluan dito, ano, danglog na ba? Yun na ang mga sitwasyon. Kaya sa dugay na sa tulo-tulo, morga ka, hilis na sa pagsiminto. Anyway. So, pero what about katong kasakag wheelchair? Aman to natin pasubay? Sa sidewalk or considering diligid mo po na? Engineer, kuya?
23: Kining nga wheelchair ko yung dyan, ang namiro na niya, amagin siya ramp gate niya, access niya nga makasaka lugar siya pa. Panangitan, mo saka siya sa sidewalk or mo saka siya parke. O, ang talaon na to diya sa itong Divisoria, bago naman na itong parke sa Plaza Divisoria ko yung dyan, kumplito na siya sa mga ramp niya nga, ayun na sa wheelchair niya maka-access siya. Naputay mga polusyon sa sidewalk lugar nga nasa itong syudad niya, naga po yung mga ramp niya po. Pero mo lagi ang ilang pagsubay na dayon sa diha dapat sa sidewalk unta na space pa ko yung lumjun nga lapad-lapad siya nga maka subay sila insakto nga lang unta ang may tabo ko yung
5: siguro ang tao sa mga gasubay sa sidewalk mo giveaway na lang siya sa kining PWD labi na nagamit siya ang wheelchair pag pauna niya paagi ang akong concern kuya kana mga gutter bitaw nga wala bagi why ramp pa may tawag gihapon ana
23: ramp gihapon
5: why ramp gihapon nga mahimong magian sa naka wheelchair obisyon kini nagbackle lang kay kun kanang gutter pag agi na ang una siguro sa kuan arang-arang gito sabto ug na atong kanang kuan magnumeling katong stick kanang ginagamit yung cane nila nga pag kuhit nila murag nalawm-lawm ni nalawm-lawm so kay nalawm-lawm yes, ang estimate ang ilaka nga palawumsab.
0: Oo, malikang po siya medyo hunat.
5: Oo, hunat po nga paglakang. So, pero, bisgo kayo para sa mga PWD. Kining mga rampang na sa mga dalan, kuya, dapat ginikibhangan para na ay maigaagyaan yun. Either naka-wheelchair siya o nakasungkod lang, kuya?
23: Pwede ko siya, kuya, malamunsun kay... Gani karon kung dunay redevelopment sa usa ka building part sa iyang development niya kinanglan provided na siya sa kining para sa PWD nga mupasar gid siya sa standard level kuya Manglong John nga part level sa iyang building permit so siyon kini siya maayo sa ubo man ni siya nga kuan kuya Manglong John nga ma-comply gid nila ma compliance siya kining mga sidewalk sab nga wala tay yung ta walay ramp bilisab nga maka-recommender ni Kuya Maglong John nga mabuhatan siya kay duwar ang sidewalk dili man kay direkta nga kami kita ang develop ana pwede ta maka among buhatan maka-recommender nga tumbok lugar kung ahadapit nga kini siya pwede butangan o himuan sa gram dito sa number one kung sa city sa atong city engineer's office o sa kung sa DPWH Kuya Maglong John asa pa siya na bilong na ba sa district 1 or district 2 pwede siya maka padala ta rekomendasyon ko yung
11: sir. Unya murag butangan gina siya og logo sa mo di ba ni logo sa kwan PWD. Kinakasakay pa og wheelchair.
23: Na logo ko yung mayon John para nga ma-identify gid sa diretso nga kini siya para gid sa access sa mga PWD unya sa motorista. Makita sab nila nga kinahanglan mo giveaway gid sila mo minor. Kunay moagi lugar panangitan nga PWD priority gid siya nga ipaagi ko yung mayon John.
11: Sa mga mall na naman ang mga parking spaces magdumailin nga na ay para designated gid para sa mga PWD. Atong public market ko yan na ba na?
23: Ako na alinggatan na wala na ako yung
11: John. Na ba? Na ba?
23: Kini magungguan matumduman bitan mo atong judging ba bitaw sa katong kwanan sa DLG bitaw SGLG katong ipahigayon lugar itong labay ng tuig. Requirement niya siya, isa niya sa requirement ko yung magmundyan sa mga public establishment lugar nga labi na ipanagiyahan sa local government of Bukid Oro.
11: Okay. Kuya Engineer Nitz Oclarit, salamat kayo. Thank you, Kuya.
23: Salamat, sir. Kuya magmundyan, mayong buntag.
11: Engineer Batim ang Engineer Manager sa Roads and Traffic Administration, Engineer Nitz Oclarit. Nasa speakers linya na si Ma'am Rochelle Galia, kaya may nagulatan sa mga beneficiaryo sa uplift program sa atong gobyerno. Si Ma'am Rochelle Galia ang spokesperson sa DSWD Region 10. Ma'am Rochelle, may buntag.
1: Sir June, mayong buntag. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw sa Macbradso.
11: May buntag, ma'am. Unsay detalye ani ma'am kining pagpanggap kining payout sa uplift program nga sugda na karong adlaw. Tibok Region 10, ma'am, ang pagpanggapod-apod?
1: Sa pagkakaroon, Sir June, karon nga adlaw no, naalang tayo tulo ka venue, di inipahigayon nato ning ato ang payout o registration sa katong mga listahan, katong mga na-include sa listahan, no, aning ato ang uplift na program. Pero in Piro Region 10, no, atong paningkamutan nga sa tibuok month sa July, tanan nga gi-endorse sa ato sa listahan, no, ato na silang ma-payoutan sa first batch. Unya ma-register na po din nato sila sa kaning ato ang e-wallet or mga mobile banking tungod kay ang sunod nga mga hugna sa panghatag niini through digital na, no, so dili na siya nga i-payout face to face apan ihulog na dayon sa ila ang mga tagsatag sa accounts.
11: Uplift nagkahulugan ng unified package for livelihoods, industry, food, and transport. Unsa gini nga klase sa benepisyo nga mahatag karong adlaw, ma'am?
1: Yes. So, kani siya, Sir June, ang uplift, no, or unified package for

0: kalibutan. So, ang
1: Cash.
0: natabuan ni focus na dayon siya sa nagkalahilahi nga sector, Sir John. So, naani siya ay tulo ka group, no? So, naatay group 1, katong mga miyembro sa 4-piece o walang gutom program sa DSWD, makareceive sila og one-time assistance nga 2,000 pesos. So, one-time gani ila. Naapod tay group 2, mauni siya ang poor and near poor nga dili miyembro sa 4-piece o walang gutom program sa DSWD. Makadawat ni sila og 2,000 pesos from July taman December, no? And then na ay group 3, kani sila mauni ang katong low income earners, no? Or katong na ay monthly salary credit nga 20,000 pesos, no? And then nakakontribute at least once sa year 2025 or 2026 sa ato ang SSS ug na ay existing disbursement account or bank account sa ato ang SSS. So nahimong basihan ani Sir Jun sa pagpanghatag sa uplift mao ang ato ang community-based monitoring system sa PSA. Dayon under sa group 3 katong low income earners kanina hatag sa ato ang listahan from PSA, di cross match pod ni siya dito sa listahan sa SSS. So katong mga naka-contribute at least once, no, this year o last year dayon na ay existing bank account, mao ni siya ang hulugan sa SSS. So ang gipahigayon karon sa DSWD is under group 2 to katong mga poor and near poor nga dili miyembro sa 4-piece o walang gutom program. So mao nang ato silang i-enroll kaya wala pa man tay mga bank accounts or digital wallets ani nila. Unlike katong sa group 1 sa 4-piece o walang gutom program sa DSWD, wala na tay problema kay diretso naman ihulog sa ila ang account.
1: Mm-hmm. So pilagyoy ipangapod-apod karon sa mga beneficiary, ma'am, pilagyon.
0: Yes, so karon nga adlaw matag beneficiaryo makadawat sila og 2,000 pesos, no? So again, pagka next nga batch Sir June, pagka sulod nga hugna sa pagpanghatag, another 2,000 pesos na pud taman December. Pero sa katong 4-piece o walang gutom, no, one time ra ni ila, so karon lang sila makadawat. So wala na sa August padulong December.
1: Unsa requirement, ma'am, gadadon sa beneficiaryo?
0: Yes, Sir Jun. So, matag beneficiaryo, no, kinahanglan lang yun sila magdala sa ila ang valid ID. Again, valid yun nga ID ang kinahanglan.
1: Pag may tag-valid, so, issued by the government or pwede sa private?
0: Yes, issued by the government, Sir Jun. So, mas maayo gani nga national ID. Ako lang po dahil ipahibalo, Sir Jun, sa itong mga kaigsuunan nga. Labaw na katong mga na-inform na sa ilang LGU nga, appeal sila aning uplift. So ang mahitabo karon Sir Jun, no, medyo dili gid parya atong cash relief assistance nga diretso kaayo paspas kaayo ang proseso. So karon gyud medyo naa siyay turn around time, no, medyo madugay-dugay siya tungod kay aside sa i-verify pa ang ila ang information, no, isulod pa gyud sila sa katong uplift pay nga system para makita sa national government nga paid gyud sila. Ikaduha, naa na poy isa ka system Sir Jun nga dito ire kwaon gyud i-capture yung ila ang preferred nga bank account. So naa gyud siya registration process pa para sa ila, ano, and then i-require gyud sila sa national ID. So kung wala sila national ID, naapod post ang PhilSys para ma-register sila. Ngano man tungod kay ang gobyerno ga transition na gyud karon sa paggamit sa national ID. So mao gani na Sir Jun nga bisan dili miyembro sa uplift, no, kita mga regular nga mga tao, no, nga wala na apil ani nga programa, giaghat gyud po namo nga magkuha na gig national ID tungod kay ang gobyerno gay hinay na gyud og transition nga mahimong primary ID na gyud ang ato ang national ID. In fact, sa DSWD Sir Jun, sa first ni mga pag-avail sa assistance, allow nga dili pa national ID, apan kung mag-avail ka again, for example, nagkuha kag ikaduha na pod nga medical assistance, required na gid ang national ID. So muna gay na hinay og transition ang ato ang gobyerno.
1: Okay, ma'am Rochelle, salamat kayo. Thank you, ma'am.
0: Sir June, thank you kaayo. Daghan kay salamat Magnum Radyo sa pag pasibyo og tukmang impormasyon.
1: Ang inyo nabati mao ang spokesperson sa DSWD Region 10, Ma'am Rochelle Galia. Pagbalik taman sa Pinumdom Oro Chamber, narawagan sa gobyerno nga tabangan ang mga negosyante ning subling pagsaka sa presyo sa lana tungod sa mibalik na sa mga gubat sa tuatungang sindakan. Oras alas 7:27.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
2: Happy! Everybody is happy!
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Gigutom na ba?
10: Di mo.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa namang uri ng sakit.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
7: Magandingin pala ang imo nga uho.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compact.
6: Nga nagapanubok.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oras, alas 7:31.
2: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Magnum 45.
1: Balik na sa panggubat sa tuwang-tuwang Sidlakan. Gani man nito, kagapon nabasa ko sa balita magdumailin nga ang Iran nagpabalo na nga ilan ang gikansilar katong imoyo uban sa Amerika. Balik ka sa manggira, so butasabot. Balik ka sa problema.
5: Ugma Magnum June, increase ang diesel mga 10 to 11 pesos.
1: Oo, mo nang dungog na sab. Di naman nga maritis pa ni, sure na.
5: Tuno na yan, DOE.
1: Tuno na ang mga dlawa. Niaspikas ninyo karon ang Oro Chamber President nga nanawagan sa gobyerno nga tatabangan ang mga negosyante. Nila na usap nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ni ang presidente mga aksyon sa Oro Chamber nga si Engineer Al Brito. Engineer, may buntag.
6: Ay, manugyong, may buntag, no?
1: May buntag.
6: Dagong salamat sa paghatag sa atog opportunity nga at least ma ato sa mapaabot sa pinagi sa imong programa, no? Ang atong stand sa Oro Chamber.
1: Sa miagi mga bonon, hinabita, may tungod sa gira. Unya dayon, medyo mihupas to gamay. Kaya nagkasinabta na yunta ang Amerika o Iran. Pero tungod sa mga violations daw, balik na sa mga gira karong panahuna, kining engineer. Kining panawagan nga unta, tabangan ng mga negosyante. Meron naan na ni, na itong panahon magdabailin nga unang hugas gira. Karong sa kaduha, nasab ang lain pang panawagan. Sa unang panawagan to, engineer, kuan ba, nahatag ba sa gobyerno? Meaning, natabangan ba? Kung di man ugaling cash, dole out ang hatag sa gobyerno, ba't sa alaing pang mga pamaagi, engineer?
6: Nakita man gid nato, no? Doon ay mga subsidy nga nahatag labi na gid sa itong mga transport, no? Nga mga operators, which is also part sa a larger business community, no? So, pasalamat kita, Ana. And while there are factors beyond our control, kanina na po nga nahitabo, no? Subo kita kayo, I thought nga nag-istoryahan na yun na duha ka nag-ingasod, no? Ang Iran o ang US, pero wala eh. Lately, ang nahitabo is lahi, no? Is atong ginapangandoy, no? Nga sana di go to the negotiating table, pero karon atong naibawaan nga may mga pronouncement, no, nga it's a waste of time talking to them. Ang isa na pod, they will cancel the MOU. So wa man tay mahimo ana, no? These are factors beyond our control, but I believe magtimbayay lang ng gyud, no, ang business community o ang atong gobyerno, no, ang mga consumers, para nga ipreparahan daan, no, nga ang impact na pud aning increase sa maong basic commodity, no, nga ang fuel.
1: Sir, unsa nga matang sa tabang ang inyong gilauman nga matag sa gobyerno ngadto sa sektor sa mga negosyante?
6: Well, maski sa una pa, no, doon na nagipagawas ang manifesto, no? Not only ang Oro Chamber but ang PCCI, no, nga at least katong gihangyo nato na kung ever ilang ma-reconsider muna, no, ang value added tax, no. Oo, nga dili i-impose padayon ning pag subsidize, no, sa mga transport operators nato, no, nga mao'y naapektuhan. Kay kung dili nila tabangan, eventually ang general consumers will be the one also affected, no. Kay patasan man gyud na sa negosyante, no, ang mga inputs, ang ilang mga presyo, no, just to absorb the pag-increase sa whatever, no, nga mahitabo sa lana, no, sa fuel, Magnum John.
1: Now, kaya pa kas gobyerno Mahimo pa ba sa gobyerno to, Magdum Island? No? Labi na...
6: ang isa nga mababuhat po dani karon makita gid nato no since January until now murag wala gid ang mga proyekto no ang gobyerno makita so siguro high time na gid ni nga i-roll out na nila no. I hope nga magpagawas na sila kay makita gid nato no o wala gid mga stimulus activity like for example atong mga infra no mga projects wala man gyud so siguro after some time high time na gyud no nga ipa roll on again ning mga proyekto kay at least kung kani naa na pod makatabang na pod ni sa mga suppliers no sa mga contractors na doon na po yung economic activity. No? Kay wala may laing pamaagi yun. We just cannot stop. No? We just cannot lay idle. No? We have to do something. No? Maubitaw na nga daghan yun ang through your program, daghan ang kapungutan na basig maapiktuhan ang atong Mindanao Business Conference. No?
1: Oo, katungitak na.
6: Less than one month na lang ba yan? No? Kay on Sunday, August 11 to 13. But kami sa Oro Chamber, we are aggressively pushing the more ingon ko nga mag-meeting ang tanang negosyante sa Mindanao para makapagawas kita no og mga suggestion no og unsay meeting of the minds para nga united we are as a business community no we will ask our government no how are we going to proceed with this situation no di man pwedeng mag separate kita ang mga pamaagi no kinahanglan magkayusa kita oh.
1: Okay. Hello? So mo nay usas mga giplano ninyo Mr. Kining Engineer sa atolo niya sa Mindanao Business Conference ganyo ipegayon o sa ni sa gusto ninyo i-ventilate ug makaabot nga to sa atong kadaguan
6: actually this is one forum ang mga businessman really sa Mindanao an event that the whole country looks forward to no kay diha do naman tay mga ginaimbita gyud no nga mga dignitaries from our government sectors who are we think in a position to really help the business community.
1: Okay, mao gyapon to murag ang inyong giplano nga lugar dapiton ang presidente kay lami magito magdalang ka namang direkta ba ang presidente mo mapil yung hinungaw bitaw sa lugar tingguas mga negosyante nga mapaabot kini para makatabang po pag address sa problema sa ekonomiya sa ato nasod kasi sige lang panghatag bitaw karo manghatag na sa akin
6: Actually Magnum John no ang record sa Oro Chamber sa pag host no sa mga previous ng Mindanao conferences Mindanao business conferences were attended no less than by the president no of the Philippines no? So in spite sa gakahitabo karon we are trying to find ways nga at least diha sa iyang unsa ni attention mabasa na to no mapadungog na to ang mga hangyo no mga suggestion sa mga different chambers all throughout Mindanao.
1: Sir kining sige pagpanghatag sa gobyerno no o magdumay na karon in fact lakbitan sa presidente niya tumiyaging semana nga dunay mura gina-upgrade magani ang mga gipanghatag no na ito 12,000 so to na to pila to ulo gabagot mo sa umban nga 2,000. Kini nga mga kalihukan sa gobyerno to od minus kini mga infra projects ug ban pa maka tabang ba sa ato mismong lugar ekonomiya kay mingis nga makatabang oy kay katong gipangtagaan mamalit man to sila pag mamalit taga dito sila adi nakatabang sa pagpalihok sa ato ekonomiya engineer.
6: We see this as a temporary nga mga measures bumbo. Sorry.
1: No problem, sir.
6: Yes, pasensya.
1: Okay, no problem. We
6: see this as a temporary yun nga mga measures. O dili gini siya mao ang angay nga lugar long-term nga solutions. No? Kinanlang yun mangita og pamaaging ang ang mga unemployed na to, no, kaning mga bagong graduates, mapangita ang gid-og pamaagi nga makapagtrabaho, no. In fact, doon na kita'y program nga kani sa atong Regional Development Council, no, nga wherein ang private sector ang government, no, kaning one professional one family, no. Pangitaan gid natog pamaagi nga sa kada pamilya, no, labi na gid atong lowest sector gid, no. At least dunay mo graduate nga professional para maoy mo unsa ni, no, mo tabang sa ilang pamilya, no, nga kung may ma-employed sila, so magiging productive. No? Hmm. At the same time, personally, Magnum John, ako yun, no, nag-encourage yun nga let's the entrepreneurial spirit, no, within us sa pamilyang Pilipino, pangita yung pamagi, no. Kaya diligin na personally, kung asa ko gikan, no, kanang mga dole outs, I don't think mo tabang mo in the long run, no. Pwede siguro on a temporary basis, pero at the same time, pagitaan po pamaagi nga makatabang yun, ganang bitong sustainable, no, pamaagi, oo. And at the same time, putting also dignity on a human person, no. Ganang bang ma-encourage ni mo silang sila mismo mangitag pamaagi nga magiging productive, no. Kay at the end of the day, kung mo productive gud ang mga population, no, ang mga katawhan, so asa man na padulong on at the end, no, taxes, maka generate og taxes para pud sa gobyerno. So kinanlan mangita ta og complete economic cycle nga kana yung sustainable and then long term nga at the end of the day kana bang danagoy inclusive nga economic growth, no. In fact, ma-question gyud nato, no, ngano nga ang World Bank designate na sa ato, no, ang i-qualify na ta nga upper middle income,
1: middle,
6: no,
1: income.
6: Pero tinuod gyud, wala gid man ma-feel kay siguro pipila lang, no, ang naka-benefit. So hinaot pang may mga programa na nung kanisya will be felt by the lowest rank, no, sa economic sector, no. So we are aware of that, hinaot pang kami pod, no, at least kami ang business community mao manggid ang unang mga employer, no, nga provide og employment, no, murag sa kadaghanan, no, sa atong mga katawhan. So we're aware, and I hope makita man po nato, no, nga doon na gitay mga government agencies nga they're also trying to help, no, sama sa DTI, sa DOST, sa DE, no, sa SB Corp. Ang ano lang gid siguro ani Mangnung John, let's keep on ano, no, let's keep on talking, let's keep on putting ano programs that will ultimately benefit really the largest ano society, no, ang atong yung mga kabag-ang katawhan. Labi na gid din sa ato sa Cagayan de Oro, kay dili man gid ma-deny, no, na ay mga atong fellow Filipinos from other places nga mo anhi din eh, kay mangita lagi og ano, no, mangita og kaayuhan, no,
1: pangibuhian,
6: no, pangibuhian, no. Kay di man gid ma-deny nga ang atong siyudad ga offer man gid og mga services, no, sama sa banking, education, hospital, logistics. So din eh, more or less ang mo anhi gyud, no, makita man gid nato. In fact, ang mga akong gina-term per me, no, ang big boys sa property development are coming over, no? They're looking for projects dinhi. So unsa may angay nila ang buhaton, mag-hire og mga katawhan, no, mga trabahante, no. So ang ato ani wala man gitay lain nga formula, no, Magpadayon gid nga magtimbayayong ang private sector o ang gobyerno para ma-address labi na gid kani kanong nahitabo na pod nga pag-gira dito sa Middle East, Magdungchon.
1: Okay. Engineer Albrito, sir. Salamat kayo. Thank you, sir.
6: Salamat po. Rest assured nga anytime patawag lang, no? O text sa sami.
1: Salamat, sir. Mga engineer, bati ang presidente sa Oro Chamber, kaugpungan sa mga negosyante dito sa Atunak Bayan. Oras, 7:46, parenta sa ato mga balita. Mga legal o political analyst sa Atunak Bayan, may panlantaw. Ining investigation sa NBI sa iyong kaibigan sa New Clark City Complex nga gigamit sa 2019 nga SEA Games. Nga karon nag-create og dakong controversy na sa labi na kay medyo may hunong away tali karon ni Senator Alan Peter Caetaro nga medyo may nanguro kaga netong 2019.
5: Oo.
1: Sa SEA Games sugo niya dayon tali sab kang director Matibag, Melvin Matibag sa NBI.
5: Oo. Niya nga mutong araw ba to karon siya man ang testigo karon sa nagparehing impeachment.
1: Oo. Murag ang ganing gigamit ng term ba to ni Director Matibag, murag binata naman ang iyang kaitano. Murag yan ang lugar ganagan sa istorya. Just because niya karon si Attorney Ed Quaresma ang atong mga kainabi mga action karon buntaga. Siya ba o'y kani IBP Miss or Chapter President o karon Law Professor sa Liceo Cagayan University College of Law. Attorney Sir, may buntag.
7: May buntag. Magnum John, Magnum Aileen, may buntag.
1: Sa mong tanaw, Attorney, may something behind ani? Considering nga, huwag naman tayo kung nga giyan nga kaso netong 2019, kining Attorney?
7: So, Magnum John, ibalansi ko lang ang diskusyon, no?
1: Be, ko na.
7: Nadunggan ko man eh, 2019 nga murag naa daw kontrobersya so galotolan gaw investigahan baka ani
1: mati panahon ning gawas nga ning gawas ang pulong Caldero
7: katong Caldero but anyway gi absuelto man dai ni President Digong lugar si Senator Alan Peter Caetano nga walay sala so nahilong lugar to.
1: Then
7: number 2 si Samuel Martirez dili magyudto mangim wala man to mangimbestiga gyud lugar.
1: Katong sa ombudsman ka na to?
7: Katong ombudsman. Ang ato magod, Magnum John, is that mas maayo magod to maimbestigaran kay ako kung walay anomalya, din subit, walay anomalya.
1: By the way, netong panahon na si Caetano o si Duterte, kauban pas politika?
7: Kauban sila sa politika.
1: O ginpaghangtod ka ron? Okay. Yes,
7: in
1: palayin.
7: Fact, lugar, Magnum John, hangtod ka ron.
1: At
7: ako magod kay kwarta magunis gobyerno o doon ay mga private sector lugar na, pero this is imbued with public interest. So therefore, mas may ginig na investigar. Dili na limpyo na siya. Wala may personalidad si Digong. Siya nga limpyo na siya. Pero dili man kay dapat ang Commission on Audit mangyod o ang... it's the Commission of Audit. Then maybe the Ombudsman kung doon na ba'y ebidensya yun.
1: Oh.
7: Ebidensya yun na magini. Karon, mag nahilom to siya.
1: Hilom,
7: na-resurrect karong panahon na. Murag, kung tanaw ni mo on one hand, gigamit mo siguro rin kulduron issue sa SEA Games para mapahilom si Alan Peter Caetano. Mura siya on one point.
1: Oh.
7: But on the other hand, akong tanaw, Magnum June, wala mang gunto ma-investigar eh.
1: Oh.
7: Dapat ma-investigan yung punto. Kaya ko wala man ko yung idapigan diri Magnum John.
1: Nasabta na ko na,
7: Tony. Kung nangawat si BBM or si Martin Ebol, si investigan, basta na-ebidensya lugar.
1: Mm.
7: Kung doon na-ebidensya ini kang Alan Peter Caetano, nga doon ay, kung doon ay anomalya, then investigate. Whoever you are, bisag kinsa man ka, kay ang ato man yung kwarta man is katauhan kita, gaswildo ta, o say, kulang, o walay trabaho, pero niya man de kwarta sa gobyerno nga gakaw-kaon sa pipila. So, gakawaton lang. So, my idea is that, investigahan eh, basta na ebidensya ha, pero ayaw lang po facing expedition. Investigahan ni siya, I'll go for investigation. Kay ko akong tanaw manggod, kung ang tao nga walay gitaguan, di man ka mahadlok. Investigahan eh. Nga naman di ay, wala masan mo'y makita. Kinsay maulawan at the end of the day, di ba? Si Matibag man kung walay ebidensya, pero kung naay ebidensya unsa-unta man eh. Ang ako manggod Magnum John is that kwarta nis katawhan muna. Public public office, public officers must be accountable to the Filipino people at all times. Walay exempted. Whoever you are, senador ka man, kaya ang ako magod magnum dyan, remember na doon na tong school principal nga naawat og 5,000, 11 anyos ang iyang imprisonment.
1: Sus.
7: How much more kini mga senador magnum dyan? How much more? Oh, dili na to palutson eh.
1: Medyo lang ang question ang may tungod sa timing. Attorney, no? Kaya na timing man ay karoon nga. Diba?
7: In a sense, murag na yung pagkarong timing. Pero kung doon ay ebidensya, Magnum John, right timing or wrong timing, basta doon ay ebidensya, go ahead with the investigation without fear or favor. Walay pabor-pabor lugar, Magnum John.
1: Correct. Oh, nagkataon lang ang timing is wrong, pero malagi na. Pero na mo gawas po ng ebidensya, bato kang Kaetano, why not prosecute him? Gaya na, ebidensya, eh, diba?
7: Tinood na, Magnum John, kaya ako magod, oh my God. Oh my God, say, mahal ka yung krudo, ana, etc., etc. Ang mga tao, gigugutom, may ospital, wala eskwilahan. Por niya de kwartas gobyerno, bilyon-milyon, apilan ng flood control, investigaran na. So, watay gidepensahan di, Magnum, basta nangawat mo, the full extent of the law lugar, Magnum John.
1: O niya, di man siguro sub-crime ang wrong timing, attorney? Crime ba?
7: Wala lugar. Murag na ipagka-political gamay. But ako, regardless, right timing, rote, basta doon na ebidensya. Go ahead. Investigate.
1: Okay. Pero, sa wrong timing, attorney, ikaw ba, konbinsido ka nga murag naasay politikanong katuyuan sa panig po ni Matibag nga, of course, ubos sa kasamtangan ng administrasyon? Diyan mismo sa mga lakang, attorney?
7: Considering I would say yes, nga na ipagka-political. Pero despite nga na ipagka-political, doesn't mean that we will not investigate. It doesn't mean we will not investigate.
1: Lagi, para mo gawas ang kamaturan, kay basin itong absolto na sa itong mga allegasyon kani Adto, bato kang Kaetano, tungkol kay kauban sila ni Duterte, ni Adto Panahon, ang mausay presidente, attorney?
7: Maogi na Magnum John. Mo lagi si Kaetano would like to picture himself as fiscalizer, but then ko fiscalizer wala maginimo gi kondinar ang extrajudicial killing ni Duterte. So panahon lang ni siya, wither lang niya. Lakas kay kay Digong, yes, kay ikaw man ang mouthpiece lugar sa mga even sa mga krimen nga gihimo lugar blunder sa panahon ni Digong. Now is the time. Now is the time. Na today is the point of reckoning lugar. Ana Ramon eh. Muna ayog claim yourself na limpyo ka Kaetano. So, kay ni inkahuts ka sa previous blunder sa previous administration.
1: Wither lang. Pagabot sa panahon nga makabalik panlitan ang mga Duterte magdumailin. Makabalik lugar makalingkod si Sara pagka presidente kay magpresidente man kuno siya. Pagabot ang panahon wither na sab. Attorney.
7: Ingon ana siya, but then ang ako lang, I just hope nga tanan ni mga butangan ni whether asa man ta nga kambo sa PICAS o sa PICAS, ang ako lang nga rule of law nya do nay ebidensya pod kay lisod masag kaistanan. Lisod masag kaistanan nga puro lang sa da politika. Nay politika ang panahon sa politics, but din do nagay panahon sa going back to work unsa bagay na abada ebidensya ni rule of law ni subay betas balaod Magnum John. Mura na ako adya.
1: Okay. Attorney Quaresma, sir, salamat kayo.
7: Dagan salamat usad.
1: Inyo na ba ang aksyon ng kanil presidente sa IBP Mr. Chapter, Attorney Ed Quaresma, Law Professor siya karon sa Liceo University. Nisuspikas linya si Attorney Robert Maestri, kisang board member karon sa IBP Misamis Oriental Chapter, Attorney Robert Maestri, sir, may buntag, sir. Attorney Maestri, may buntag.
8: May buntag, Magnum John, o sa atong tigpaminaw sa Magnum Radio kang Magnum Island.
1: Sir, ikaw sa imong bahin, unsa imong panlantaw ni karong medyo away tali ni Senator Kaetano o ni NBI Director Melvin Matibag. Nga murag misamot o pagganako. Actually, nagsugur man ikatong tumutunggap ipatunga siya sa kuan.
5: Oo, gatong...
1: dito sa Senate, impeachment court.
5: Ipasayo siya o
1: testigo. Oo, ipasayo siya testigo na siya biyahe.
5: Oo, kaya na siya biyahe sa gawas.
1: Dito rin po nagsugur pagbuto. Marang timing daw. Iman ba yung timing? Oo. Ba't siya mong tanawin ni attorney?
8: Tinood ka na no Magnum John kining negative kayo dili maayo gid ang timing no granting no kaning atong mga official karon no sa executive labi apil na gid atong mga politiko wala gadugangan lang gid nila ang kadismaya, kadispirado sa tong katawhan sa ilang mga behavior, no? Kining sa ilang mga responses ba sa mga national issues, no? Kakato katong gikuan ni Senator Cayetano, nag-speak man siya sa Senator Judge kanang i-call out niya ang attention nganong mag-delay lugar og testify si Matibag, pero si Director Matibag said, I was thinking a very professional enough on tang NBI, no, should have responded accordingly. Pero lahi man yang respond, wala man nagkarot ang stake nga kana bitaw hinulga ay man, no. So naa naman ta diha, granting, no, nga naay katong wala na naa na may mga investigation sa niagi katong kontrobersya sa 2019 SEA Games, no. Pero kung naa pagyud sa lebinit, then we're open for that. Dapat maayo na tanan imbestigaran. Pero ang gigawas man gud karon sa gipaint man gud karon, no, sa ni Director Matibag nga image is selective kayo ang justice nga ilang kabuhat, no, kanang directed towards sa mga kung tan-aw nato, dili naman ako itakalimod, halos kada adlaw namin ini kinsa magipanggukod karon sa administrasyon, no, katungo silang Marcoleta, no, karon na pod si Cayetano na pod, no. So tan-aw nato on how this story develops, Magnum June. But para sa ako, butang nato noble imong intention, no, nga uting kayon to kay naa kay nas nakitaan na simutan diha nga ebidensya bato kang Alan Cayetano. But ang timing ba no, no, if selective kayo niya, if kwan kun imong uni mo tanan kay involved pud si Secretary Dizon during that time, no. Katong sa SEA Games, kay ang BCDA man siya may chair sa BCDA, so sila man ang in charge sa constructions ato. So sa Athletes Village, sa stadium, ito especially katong controversial nga cauldron nga 50 million. So involved nila tanan, not just single out. The problem with the statement of Director Matibag is single out niya unya in the height pagyud sa impeachment trial. So ang iyang sigurado ko ay ang tumong ani basig to break the spirit ni Senator Cayetano or to send a chilling effect sa mga senador nga sige, ayaw mo og ayaw mo og koto, ayaw mo og sunod sa administrasyon kay naay mo yung mga kaso. Mo nang gakahitabo karon. And it's very disappointing kaayo kay tag-as ato inflation, ang dollars na taas, nanapon ning gira sa atong siglakan unya in ani gyapon ang mga prioridad sa atong mga official, Magnum June. So isa lang ako nakita ana, no, naanata din na we are for accountability, by all means go ahead, but it should apply to all para ang inyong ang kaning administrasyon dili makondinar, dili maakusahan nga selective kaayo ang inyong justice. Kung selective ang gunang justice, Magnum June, it undermines really the role of law. Unya ang atong gobyerno karon sige ganong role of law. So, lisod man kaayo nato kana i-connect sa gakahitabo ug sa inyong ginaistorya.
1: Now, ikaw nagtuo ka, attorney, nga medyo na ay politika loyo ani kay kasagaras mga kalakgon mga identified man sa mga Duterte. Kining attorney.
5: Mayis lagi isa-isa na daw sila.
1: Isa-isa maghot doon gyud sila daw.
8: Yes, klaro na magid kaayo na Magnum June, no, no, sa sugod pa lang ani na nagi mga nanay pagpanghulga, no. Example, no, klaro man kayo tataw kay sangatanan ang giuna og balita, gi press release sa atong ombudsman nga si Chief Escudero, si Senator Chief Escudero og si Senator Joel Villalobba kasuhan na og plunder tungod in relation to the flood control. Karon nga naay kontrobersya sa liderato sa Senado, nagbalhin sila og loyalty, no, nag-change sila. So now asa naman ang kaso? So karon na po. Nag-una ang ilang press release, pero pagka balhin nila, pag-ambak nila dito, nakuha na po ang majority nga number sa ilang kampo lugar ni Senator Chisisco and nilang Gwen Gatsalian, nawala na. Nawala na sa isgutanan ang kaso ni Villanueva.
1: Murag magkapangitingala ko, no, kay gikan na hinog, nigbalik magkahilaw. Dabar na yun. Ang hinog, mo-overripe hanggang malata.
5: Oh, pero kayo nahilaw. Oh,
1: pero ni hinog, ni atras. Nigbalik magpagkilaw.
8: Uni, ang kakuan ana kay flood control kaya ang issue, karon kay si Senator Marcoleta na po ang naitingog dito, nakupugbaba dito sa Senado, gikasuan sa dali-dali sa dili-galit related sa flood control, campaign funds. So mas nauna pa ni nga mga issues